0: Huwagin tubuhan sang acne. Gani sang nabatian nimi sa ako ni friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Hambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang iCare capsule kag iCare drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
3: Wala pala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
3: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: 27 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko?
9: Kina sa una ang blood pressure?
8: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
8: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Para ho na naman ang ubo. Si Bunch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
10: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ga, ma-joyride man tabi ka.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
13: Tika, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
1: Siyempre, naka-extend ko yan.
13: Basta sagad nga driver, extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. Yahoo!

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: High tennis one is
0: matalong kag alerto nga paminsaron.
2: High tennis two is ten.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: High tennis three is 15.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang E3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Physio.
1: Ang Physio
4: nga may D3.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio.
4: Ang D3
1: nga may Physio.
4: Ang Physio
1: nga may D3.
4: D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics. Sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: GTX 500.
6: Pasami ka bala nga ugdas kapoy sa trabaho
7: kag stress adlaw-adlaw.
6: Ini ang kabagdanan sang matasi nga pagtingulan. Kalaman ang abyan.
1: Mag-GTX 500 ka.
6: Kaya sa GTX 500,
1: ang stress
6: malikawan,
1: pagkamurigon malimtan.
6: GTX 500.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, may puso.
10: Foro de los Pueblos.
11: Voltan de Besana Villarreal.
10: Para sa Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
12: 11 minutos sa nakaligid sa takna nga las 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamo mga ka-K5 galaga palabot diri sa Foro de los Pueblos, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tang inyo sini nga mga minsay. And of course sa mga nagatutok sa Facebook Live sang K5 News FM, hindi pagkalipatan na i-like kag i-share aton sini nga programa para madamo pagid kita sa malabutan mga ka-K5, no? I-like kag i-share ang Foro de los Pueblos program pinagi sa official Facebook page ng K5 News FM Rojas para madamo pagid kita sa malabutan.
10: Foro de los Pueblos.
12: Uy, belated happy birthday kay Christian Paul Kiatson Kadigal. Belated happy birthday kay Christian Paul Kiatson Kadigal, no? Halin sa kay Ma'am Merasol Kiatson Kadigal ang pagpanamyaw. Darrell Parcon Fuerte, mayang aga. Nagapamati na si Darrell Parcon Fuerte kay Ma'am Merasol Kiatson Kadigal. Good morning. Ma'am Roda Donato Amago, madamo giga salamat sa pagtutok. John Bacaro, mayang aga, nag-monitor na, nagapamati naman na si Sir Reynante Cam, kag sa Family Cam, dere sa may Barangay Dayaw, kay Ma'am Bebe, kay B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam, dere sa may Barangay Dayaw, nagapamati dere sa K5 News FM. Happy birthday mano sa duha ka mga inablos ni Ma'am Gianna Velsiloso sa kay Sian Vin Villanueva. Sian Vin Villanueva kag Josny Dorado. Josny Dorado, happy birthday mga inablos ni Ma'am Gianna Velsiloso, no? Happy birthday gid sa inyo duha. Ma'am Maria Ombas Calino Balbona, salamat gid sa pagtutok kag sa aton nga mga suki nga mga ka-K5. Nagamonitor mano si Rodolfo Abilarde. Rodolfo Abilarde, salamat gid sa pagtutok diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program diri sa K5 News FM, no, sa mga suki naton nga mga taga palamati. Daidin Boro, nagapamati naman, no, si Daidin Boro dira sa may Barangay Libas, taga monitor na, madamo gid salamat Daidin Boro, no, sa pag upod diri sa aton sini nga pagpangalagad sa aton sini nga mga suki nga mga ka-K5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos program mga ka-K5 ang ginadulong sa inyo sang Power Trio DTX 500, Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Amo ning tatlo ka mga suplemento nga madugay na nga gidasaligan sa aton sini nga mga ka-K5. Bangod indi lang dugay nang available sa merkado kundi madamo naman nga kabuhi ang nasalbar sini. madamo naman ang kabuhi ang nasugpunan sini mga ka-K5. Sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Sa mga ka-K5 naton, sa kasakuon ta, halos tanan siguro sa aton, gabakas adlaw-adlaw. Gabakas everyday, puwera na lang yan sa mga layod, matamad, kaglaba, likod. Pero kalabanan sa aton, gabakas adlaw-adlaw. Wala lang kita nagapungko kang nagahulat nga may magdaho sa aton sang kunanuman nga ginahandom tas kabuhi. Gabakas kita, gobra kita, gapulaw bugtaw kita. Ba't kung kaisa nalilingan ta, tatap aton lawas, aton kogalingon, makibot ka na lang, mamasakit ka na. Makibot ka na lang, maluko ka na lang sa banig sang balatian, ulihin ang tanan. Gani sa aton sininga mga ka-K5, kung palangga mo kogalingon mo, palangga mo pamilya mo, gabakas ka para sa imo pamilya, dapat unahon mo sa paghatag proteksyon ang imo kogalingon, ang imo ikang lawas. Paano? Di regular dapat kita nagapacheck sa aton blood pressure kag blood sugar levels. Kay kun kaisa, way kaya kabalo, walking time bomb ka nagali. Way kaya kabalo, malupok ka na dugay-dugay, kaya man taas gali BP mo, way kaya kabalo. Or taas gali blood sugar levels mo, damo-damo na gali komplikasyon sa lawas mo, way kakabalo. Ang sikreto dira, regular ka magpacheck sa mo blood pressure kag blood sugar levels. Para nga ma-monitor mo imo BP, ma-monitor mo imo sugar, malikawan mo nga maglabot ka sa mas delikado nga chapter sa imo kabuhi. Ang gabulong ka na sa balatian mo, gabalik-balik ka na sa sentro, gabalik-balik ka na sa ospital, gabalik-balik ka na sa doktor, may maintenance ka na nga bulong. Hindi pa ulihi ang tanan, amligi ang imo'y kayong lawas, check your blood pressure and blood sugar levels regularly. Cell center, libre magpa-BP. Mga ka-K5. Magluwas sina of course for prevention aspect sa aton mga ka-K5, mag-ersisyo ka na, hulag-hulag ka man. Hindi nga pungko lang nabalaan mo. Or magkaon gid sa masustansya nga pagkaon utan kag prutas barato, malangang utan kisa may tanom ka sa likod mo, sa paso may tanom ka, may utanon ka na. Dahon ka kamuti, dahon ka baling, malunggay. No? Tangkong kagiban pa na. Kung mahugod ka lang, may utanon kagid. Prutas, no? Kung mahugod ka man mananom, may prutas kagid ka kaunon. Hindi nga mahugod ka lang mag-harvest ang tinanom sa ibang katawa kay dumalain man na iya. Exercise ka, kaon ka masustansya ng pagkaunutan kag prutas, inom damong at tubig, magpahuway sa insakto, regular mo i-check imo BP kag imo blood sugar levels, mga ka-K5. Kaybalan mo kung kaisat, kung taas sa imo sininga blood pressure, madamo sa tunoy kabalo, high blood ka na gali. Abi mo, galingin-lingin lang ulo mo, gahugot lang ang liog mo. Galing may hypertension ka na. Ang malawig kapag taas ang blood pressure, amo na makaguba sang kuano, imo kidneys, kaugatan kag nagresulta sa heart enlargement. Iniman posible magresulta sa stroke. Tiko may mga amo ka na nga kondisyon ba o Diyos na magastos ina, malubot bulsa mo, maludlood ka man pangayo to financial assistance sa mga politiko, tagaan ka matuod, pila ma lang, libakon ka pa, tumbuyon ka pa magkampanya. Gani dapat ga-invest kita sa ato ni kayong lawas, mag-inom adlaw-adlaw sa DTX 500 kagmay TC. DTX 500 kagmay TC, ini ang proven na nga best prevention sa high blood. Kag kun may hypertension ka na, balaan mo na nga may high blood ka, dako man ang babulig sang regular nga pagtumar sang DTX 500 kag may TC, kuni iparis mo sa imo may mga maintenance ng abulong. Then kung madamo man sa aton way kabalo taas gali blood sugar levels ta. Ini ang nagaguba sang vital organs kangay sang kidneys kag liver. Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag, mautod tiil mo, neuralgias, pagkadamage sang heart kag iban pang seryoso nga balatian. Ang pag-inom sa DTX 500 gagmay TC ang proven naman nga epektibo nga nagapanubo sang blood sugar levels mga ka-K5. DTX 500 gagmay TC. No? Sa aton si mga kauturan nga mga tagpalamati. Ang capability sa DTX 500 sa pag-control sang blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes ang pinaka-kampiyon sining epekto. Added benefits na lang nga magaputi ka, magalaway gi mo kabuhi, hindi ka magka-blood pressure, hindi ka magka-fatty liver, hindi ka magka-cancer, tumor sis mayomas kagmadamo pang amang health benefits kun adlaw-adlaw kagainom DTX 500 kagmay TC mga kakay-5. Gani sa aton sininga mga tagbalamati o galia ang pag-amlig sa imoy kayong lawas, make it a habit nga naga-invest kita sa aton sining health. Ang yabi dira, ehersisyo, kaon sa masustansya nga pagkaon, magjita, magtulog sang bastante nga oras, kagparisan ta na of course sa pag-invest sa aton health, pinagi sa pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C mga kakay-5. Now, damo man subong mga masakit tugas ang kagaw. Mga balatian tugas ang kagaw mga kakay-5. Dira naman makabulig sa aton ang pagtumarta sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio himo ini sa vitamin D3 kag cold pressed extra virgin coconut oil. Balanyo ang pinasahi ginya nga suplemento ang D3 Bio. Nga ah, it's a combination of vitamin D3 and cold pressed extra virgin coconut oil. Kinsimpon sa isa ka soft gel. Inang ginabaligya da sang iban nga kuno. Ano na lawig kuno kabuhi mo kuni mo na tumaron, perde kada vitamin D3 lang na. Ario, it's a combination of vitamin D3 and cold pressed extra virgin coconut oil. Papag-unon niya imo resistensya, batuan niya pa ang mga kagaw nga nagasulod o kung nakasulod na sa lawas mo. Ina nga mga kagaw ti kumapabayan resulta balatian. Gani o gali ang pagtumar sang D3 Bio adlaw-adlaw. Ang Power Trio nga suplemento, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio, available ini mga kakay-5 sa mga butika malapit daw sa inyong lugar. Available man ni online sa Shopee kag Lazada and even TikTok Shop. Mabakal man ni sa sentro sa balaligyan, dire mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Arada si Doc Meldi Cadena, libre man da ang konsultasyon mga kakay-5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. No? Arada mga produkto ni Doc Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, kag Pre-Bio Coffee, mga kakay-5. 22 minutos na nakaligad sa tak na ang alas 8. Kay Ma'am Elsie Acuña, nagapamati na, baw, na nagbulaw-bulaw, guro si Ma'am Elsie, kay Ma'am malamig-lamig ang tsimpo. Ay importante, Ma'am Elsie, present, kagid-permi, kagwala-agid absent. Thank you, good Ma'am Elsie, sa pagpamati, dira, sa may banwa sang panitan. Nag-monitor na si Ma'am Elsie Acuña. Good morning man kuno kay Helen Chan, Josephine Blances, Annalyn and Van Istumo, Tessie Blances, Arnel Agana, dumalag sa Balatukan, panitan, nagapamati na. Thank you, good. Kay PJ and Ronaldine Diaz Buaco sa panitan, nag-monitor na. Kay Ma'am Larry and Sir Roger Basamot, good morning. Nagapamati naman halin kay Ma'am Elsie Acuña. Kay Maylin Alcaldea, nagapamati naman sa may Inso Arnaldo sa Sitio Looban. Kay Ma'am Maylin Alcaldea, madamo gid gasalamat mga kakay-5. Sa duga nga balita mga kakay-5, padayon subong nga nag-aaligmat ang gobyerno probinsyal kaupod ang provincial anti anti-ASF task force mga kakay-5. Provincial African Swine Task Force. Kung sa din, nagligad to, nagpagwa sang executive order, nagpagwa sang mando, si Capiz Governor Fredinil Otto Castro nga nagamando ng istriktuhon ang pag-check sa mga nagasulod sa probinsya sang Capiz kag dumilian nga makasulod ang mga baboy luto na even mga luto gani bawal eh. Mga processed products and byproducts imo sa baboy bawal mga kakay-5. Dumilian nga makasulod even ini mga ginasakyan ka kwani ka mga gina transport nga mga baboy mga kakay-5. Bisan mga kwan matawag naton diri bisan mga traders mga kakay-5 kiti ginalantaw nga ba si expose sila sa AI.

0: officers gaginimo karon sang gobyerno probinsyal, mga ka-K5. Yari ang magkasunod gatingog sang duha ka mga veterinaryo, mga hangkilan nga mga veterinaryo diri sa probinsya sang Capiz. Si former provincial veterinarian Dr. Lionel Abordo, I believe si Dr. Abordo naka-retire na. While and I believe gapabilin pa sa subong gatag, pa sa subong extend pa siya sa sining serbisyo, kopod man si acting provincial veterinarian Dr. Lloyd Burata sa ginpatawag nga pulong balitaan sang damlaglang mga ka-K5.
1: Status sa African swine fever na confirm diri sa probinsya sa Capiz nga nag-surge o nag-resurface liwat nga balatian sa baboy. So ini nahimo ini paagi sa na monitor kag surveillance nga reported nga ba areas affected nga sa diin ang provincial veterinary office ang staff nagkuha sang blood samples kag ginpadala sa laboratory to confirm kung ano gid ang problema sang mga baboy diri sa probinsya sa Capiz. It so happened nga June 11 Thursday, tapos ang 12 is holiday, so nadala ang sample sa Iloilo for examination early morning sang Monday na. Pagkahapon nakuha, na-receive namon ang result nga tatlo gid ka samples ang nagpositive dito kadikan sa Panay kag Panitan kag Rua City. So based on that, no, gin pagwa naton ini nga resulta nga present ini sa probinsya sa Capiz para actions pwede mahibo kung ano nga measures nga ma-prevent ang paglapta sa sining nga balatian sa probinsya sa Capiz.
2: Tatlo lang ka ba sir?
1: Initially, as of kahapon may duga nga banwa maayon kag Panay. No, I mean may case pag may samples nga reactive kag may ang isang alarming out of 10 samples 9 gid ang positive ang sa binuntukan Pontevedra, no? So ining siyam basically sa isang lugar, so dira gi siguro naglato nanay ang mga balakian sa binuntukan. So sa maayon isa ka barangay, no, na may reactors kita. Pero kung padayunan siguro ang sampling base kung makita natin ini sa ibang pagkakabanwanan, pero ini indicative na ang virus arin din sa probinsya sa Capiz kag naibaluan man natin ini nga virus malasig maglapta, no, directly sa pagi sa karne, sa hinko, sa mga kasapaang baboy kag sa mga processed food, no. So gani kung ang aton manong baboy hindi mahinalugon kag hindi careful kag hindi stricto sa ginatawag ng biosecurity, gani posible nga mapiktuhan ang ilang nga baboy. So ang kampanya naton ginatawag naton nga border control, may border control between adjacent provinces kag sa probinsya sa Capiz, pero ang pinakamaayo gid amo ang border control sa aton manong baboy. Border control sa ila tangkal, sa ila kural, kaya di sila magpalapit, magpasulod, bisang sinulang ang tao na kay basi makadala sa virus. So, ang biosecurity nga gina-emphasize namon, amo ang border control sa isang migration sa iyang lugar. Parte sa sa executive order kay pagwasang ato na halangdon niya gobernador, ako nagapati nga hindi ang solo nga solusyon nga makatap na o kung makapugong sa paglapta. Pero hindi naging pagwas ang aton gobernador bagod nga hindi gusto maglapta diri sa probinsya sa Capiz, at the same time kung makontrolar naton diri hindi magpadayon na magsulod ang virus nga halin sa iba na lugar, no. So gani ini ang executive order sa aton gobernador para diri sa probinsya na pagbawal sa mga baboy nga buhi, karne, processed food o kung ano pang pork-based product, bawal magsulod din sa probinsya sa Capiz. Ini dapat builugan sa aton mga negosyante, sa aton mga pumuluyo, pag-monitor, kag pag-report. importante ang pag-report sa

0: Lalo na sa barangay level, nga may balatian ang isa ka baboy, o hindi lang ganun sa baboy, bisa sa mga manok naton, no, nga ginasaliga naton, nga ma-report ini pagkanto sa ato municipal agriculturist para matagan sa atensyon. Kaya ang amon nga surveillance o pag-monitor, duha ang approach. May regular kami nga pag-blood sampling, kag may surveillance kami nga ginahimo kung may suspect case sa isa ka lugar, nila kami nagakuha sa sample as part of the surveillance and response sa reported or suspect case sa aton mga kasapatan.
1: Nag-una na ni sa aton sa Dumaraw, no? May haraman kita nga gina-establish
2: si Dr. Lloyd Purata.
1: Maaparte maayon. May haraman sa Tapas, wherein ara-ara gilang din sa, no, nag-operate na siya da bisan ano, nagapasalamat kita sa ilang na initiatives, no. Kaya subong adlaw maaramang kita nga ginapatigayon dito sa Altabas sa kwan sa kay Sapian. Kasi si mismo nga si Hamindan sa party nga Altabas man, no. So rest assured nga aton ini ginamonitor, no, para at least mapatigayon naton ining executive order number 21 naton nga prohibit, no, sang entry labi na gid sa mga gaobra nga illegal, no, para lang maka ginansya or maka kwan pagid maka dala pagid sang sakit diri sa aton labi na gid ang ASF.
0: Aside sila, no, hindi lang in a provincial border ang gina-check. May ara nga mga banwa nga on their own sa mga entry kag exit sa ilang mga banwa, may gin-establish lang nga gabantay para hindi makasulod ang baboy sa ilang banwa.
1: Kanya-kanya.
0: Ano, kung libre pa sila. No? So, duha ang gina-himo sa ato mga local government units mo, amo ang provincial border, kag inter-municipal border, may mga alert ang aton nga mga barangay kapitan kag mga barangay officials na nagabantay parte sa dira nga bagay.
3: Ang magkasunod nga tingog mga ka-K5 ni Dr. Lionel Obordo, former provincial veterinarian kag subong consultant sa provincial government kay man nag-retire na ni, no, and Dr. Lloyd Burata, approachable man. He's currently the acting provincial veterinarian mga ka-K5. Mga kuan gali, mga nag-retire na, si gigyapon serbisyo, no? Extended dila serbisyo si Silvia de la Cruz, si Alfonso Tesoro, si Antonio Arbis, si Eduardo Boy Apaap. Si Eduardo Boy Apaap, yan muna yung kabalo nga daan kung di na mangita sang medyo spermi mo. And Dr. Lionel Obordo. Sa ilan ni nga 1, 2, 3, 4, 5, sa lima ni, diri ko yung gabilib kay Dr. Obordo kay he's a very humble person, kagang expertise niya kinanglanon gidman subong sa provincial veterinarian. Ang iba ni 1 2 3 4 1 2 3 4, ining apat, De La Cruz, Tesoro, Arby, sa Paap. Ara, pagali ka mo da. May mga unfinished business, pagali ka mo da. O, extended nila serbisyo mga ka-K5, kay kinahanglan pamangguro sila, pero ting problema da kay ang head of office bas hindi makapurma kay ang ilang mga anay boss consultant gyapon. Anyway, no, mga ka-K5, mayo ni kay aktibo subong naghulag na mga ka-K5, naghulag na iyan ang probinsya. And of course, hindi lang dapat ni call sa probinsya, pati mga munisipyo. Ang Dumaraw, si Mayor Mateo Hatsuela, amo gid din pinakauna nga naghulag. Why pa niya gani? Basiga, why pa niya ginadahom-dahom ang inaksyon sa provincial government? Una na iya nakahulag ang Dumaraw. Naka-aksyon na iya si Mayor Mateo Hatsuela. O, nag-implement na to sang banning sa munisipyo. Mga ka-K5. Kay ang isa lang sining katuyuan nila nga kuano, mapangapinan ta ang aton nga industriya sang baboy. Ang pagupot sang baboy, mga ka-K5. Hindi lamang ang mga pigiri, kundi bisan mga nagahupot lang sa backyard. Piti, pila ma lang na. Gastusan mo ya, kapitalan mo subong ang baboy, isang pila kalibo, mapatay ma lang abi, ti perde kagit. Sing ano ma lang, biginan siya mo. Kay kalabanan sa nagahupot sa backyard, ginagahupot na sila baboy kay bayad sa tuition, may mga project sila sa ilabalay, no? Hindi yang ti bala mo naman gamay mala na ginansya sina, kulang pa ganing kabudlay mo ra kon backyard hog racing laman ni istoryahan ta. Ang mga pigiriti mo manid lagko mani mamurdoy mga ka K5. So maglo kun lang taon ta, actually hindi makasulod ang ESF sa babuyan mo kung ikaw mismo nag-implement sang stricto nga biosecurity. No? Wala sang iban nga makasulod sa tangkal area nyo. No? Kundi kamo lang para ang kagaw, ang virus, hindi magupod. And then, kung may mga foot bath, kamo da, nag-spray kamo da regularly, ang ginabaklan nyo ka mga feeds da, mga ka-K5, kano nyo, lantaw nyo, gid ko masaligan nyo. Kikisa dugaduda man taganin sa mga feeds base may exposure man na bala sa ESF kag dira pa na makuha, although hindi niya conclusive ha, duda lang. Kay ang may incubation period man eh. Now within that period mapatay ang kagaw, madula man lang kagaw naturally. So mas mayo, stack nyo inyo nga mga bahog, stack nyo nang adaan, banabanaon nyo na para at least makapahuway pa na daya, makatiner pa na da, wala gid ya bala sang tsansa kag bintaha nga makapenetrate ang virus sa inyo babuyan para masalbar ang inyo sini nga palangitan-an mga ka-K5. Kay kun ayuda malang istoryanta kabati kamo nga nakabaton sang ayuda tanan nga nagaupot sang baboy nga napatsanti Wyman. Nag-declare ganita sa mga measures before sa ASFT Wyman to sa mga nabatian kita nga nagka-compensate o kung nakapian-pian malang sa kaperdihan sa mga tao nga nagabakas. Kiti kunang taon ta, 2023, hasta subong way pagiti mahilway sa African Swine Fever mga ka-K5. Resulta, ginabaligya nga mga baboy subong sa igadigad. Kung kaunon mo, lutoon mo, kaunon mo, kundi mabaho, may sabor ng hindi maayo. Kaya man, bisan patay na, ginakatay ka ginabaligya mga ka-K5, ang iban sa karinderya ginasupply. Kaya hindi ni makalusot sa slaughterhouse mo, constricto lang sa slaughterhouse, pero lang kung suhulan nilang bantay da. Kaya dapat, before, during, and after, gina-check na kung fit for human consumption inang baboy nga ginakatay sa slaughterhouse na kapasar sa meat inspection. Kay kung balatiano ng baboy, sigurado hindi niya kapasar sa slaughterhouse. Amo ng iban, ginabaligya sa hilit-hilit or ginalakay nila, ginalakot nila mga ka-K5. Hindi man siya risky sa kayang lawas ang tao, pero hindi gidya mo eh, kapimpa ko ng kaunon mo, double dead. So dapat mag-aligmat kita mga ka-K5 kag-tsempo ni Subong sa mga local government units nga mag-kuan man kamo, mag-inaktibo man kamo sa pag-inspeksyon sa mga baligyaan sa mga higadigad kadalan mga ka-K5. Ang panay dasig man ang inaksyon ni Mayor Jonathan Sanibesa, bawalan na magbaligya sang karne sang baboy sa mga meat stand sa higad kadalan mga ka-K5. Iban niyang LGO, ay gahuragok pa. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdong. Foro de los Pueblos. Live News
2: FM. News FM. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
6: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakitan dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
7: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500.
8: DTX 500.
9: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol, around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Wala ko na siya nabatsyag.
8: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C.
11: Mabaka.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya naubo, pag-sip on.
12: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
8: DTX Beauty Soap.
15: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
15: Mabasag ang butika.
8: DTX Coffee Mix.
17: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
8: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing.
19: Luto na.
18: Ang labahan.
19: Nakasampay na.
18: Ang uniform ko.
19: Naplansa na.
20: Ganito ako.
21: Tigasi.
20: Tigalaba.
21: Tigasay.
20: Tigaplansa.
21: Sa araw si Missy.
20: Ang masusunod
21: sa gabi,
20: ako ang bossing.
21: Dahil kasangga ko
20: ang Extend
21: Supplement for Men.
20: Lourdes,
21: tapos ka ng maligo?
22: Yes, darling. Come to Mama.
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men.
8: DTX 500.
23: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
8: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
8: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
15: Bumakal sa mga butika.
8: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
24: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
26: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
25: Kay may barato balaya nga butika.
26: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
27: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
0: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
1: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
27: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Foro de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal, para sa Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos.
5: 15 minutos ang nabilin ng test kita magdangat sa takna nga las 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay, kamo mga ka-K5 ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasantan niyo sini nga mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad. Kapon ang isa ka sekta mga ka-K5 nagpatigayon sang surprise rally. No, although ati kun sa aton di na ni surprise mga ka-K5 pero ti gintawag ini nga surprise rally sang iban kay madamo nakibot. No, sa ilang patigayon nga vlog protesta kahapon sang aga pa sang kalibutan mga ka-K5. Una-una wala permit. Pero sang ulihi naka-secure na sila sang permit hasta subong nga Miyerkules, no, kagabi na naging confirm nga may permit sila until today, Wednesday mga ka-K5, July 1, 2026. Kapon dila malikawan nga madamo nga mga motorista aga pag nagpamuyayaw. Oh, hindi mo siguro maisip ang pamuyayaw sa mga motorista kapon, especially sa mga masakong area. Dito sa may People Power Monument sa Quezon City, kagiban pa nga mga lugar, nga kunsa din may nagtililipon nga mga protesters. Nang aga pa lang balas ang kalibutan, ma-report ka na sa trabaho mo, gasako ka man, gay ngagaw ka, puro di man, baka ihudipusit to niyo. Iti, may mga nagtipon-tipon nga grupo, ang malain lang, kiti ang purpose iya, or ginungod. Nga balabagan ang dalan mga ka-K5. Kag naka-obstruct iya sa free flow sa mga bikulo. Nga nangin rason para mag-take sang action ang mga otoridad, gimpangkuha ang pila ka mga bus nga ginbalabag sa dalan. Proti ang luyaw kag buyayaw nga nabatian siguro sa bibig sa mga motorista, hindi magkiliamom. No, bangod sa perwisyo nga gindulot. However, hindi taman ni sila mabasol. Bangod ang ini nga sekta, mga miyembro sini, and of course, mga leaders, hindi man sila magulag kung wala sang basba sa ilang mga leader, sa ila punong ministro mga ka-K5, kag sa mga senior ministers sa ila sini nga sekta. Bangod siguro, ti nakalabot naman sa konsensya sa mga opisyal sa ila nga sekta, pati sa mga miyembro, nga dapat naging manicall out ang nagakatabo nga kinawatay sa gobyerno. And in fact, hindi ni first time ka nagligad to, no? May-ari may sila ginimo nga pagtililipon. Bangag kung naton lang taon, regardless kung anong sikta mo, anong reliyon mo, anong grupo mo, kung lang taon ta subong, makahalawhaw ginman niyang natabo nga kinawatay. Kag hindi lang ni natabo, subong, kahapon, nagligad, gabulan, kundi dugay na ni nagakatabo nga kinawatay sa gobyerno. Puti problema, kada eleksyon ga kalipat kita, kagaboto gyapon kamo sang mga makawat o kon may record na sang pagpangawat ng mga opisyal. Amo nang masubo da. Halos mapudpud lang ang sapato sang iban balik-balik sa EDSA, balik-balik sa People Power Monument, balik-balik sa karsada sa pagsinggitan sa atong kausa. Mapudpud lang sapatos ta, mabugto lang ugat sa talaukan mo sa pagsinggitan. Pero pag-abot sa eleksyon, gabuto ka man gyapon sa makawat. Naintindihan tang frustration. Ano man ang reliyon mo, ano man ang grupo mo. Naintindihan tagid na. Katoliko ka man, or ano man ang sikta mo, ano man ang grupo mo. ano man ang political nga panindugan mo, nintindihan ta na. Pero ang hindi lang naton matungkad, nga ang mag-abot kon eleksyon, gakalipat kita. Pilaayhan ang rason, mga ka-K5. Nga pag-abot sa eleksyon, masinggit kasubong, kontra korupsyon, pasabto ng mga kawatan sa gobyerno, pero pag-abot sa eleksyon, otro ka man sa nagboto sang korup. Otro ka man sa nagboto sa may track record ang pamilya sang pagpangawat. Pag-abuso sa poder. Pag-atag binipisyo sa mga sip-sip sa ila administrasyon kag liderato. Hindi ayan dapat lang taon-taon nga kasing-kasing ang aton konsensya to una-una. Nga ikaw, imbes nga mangin kasangkapan sa matod ga pagbag-o, nagiging kasangkapan ka sang pagpadayon sang korupsyon kag pagpangabuso, kay kada eleksyon, sagi mo man ikabuto sa ila. Just imagine, balikanta, kung nangin nagpamati lang kita, mga ka-K5 sa nagligad ga pinili ay, last presidential election. Kung wala abi kita sa may ginbuto nga leader nga amuni. Although, ngati somehow in fairness sa kay President Bongbong Marcos, he's trying his best nga pamatudaan ngati lain siya sang sa iya sini nga amay. May mga positibo kag negatibo sa kay Pangulong Marcos. Pero hindi malipod nga ang pamilya Marcos may track record sang korupsyon, may track record sang pagpangabuso, paghugakom sang gahom. Amo na gani nga sta subong gini-enjoy tani nga freedom kay ging pakigbato ini sa mga tawo pinagi sa isa ka rebolusyon, mga ka-K5. Natawo ang 1987 Philippine Constitution, mga ka-K5. Natawo ini, nabunag ini. Kagamuni subong ang nangin sa landigan sa aton sining kasuguan. Ginpanginmatsan ini sa madamo naton ng mga kauturan. Ang mga tao nga nagtapol down sa Marcos regime, pila na ka-years? 40 years ago? 36 years ago? Tinagligad ng eleksyon ang maning mga tao nga nagboto siya pakadto sa Malacanang sa pamilya nila. Even si ara laman gani sila sa Gyapon sa poder. Apisar na palayas ni sila sa Malacanang 40 years ago? Correct me if I'm wrong. And then nagligad ng eleksyon, may mga leader nga wala sang dagta sang korupsyon. May integridad. Wala dagta sang korupsyon. Tiway man gani naton to gimpili. Gimpili tagyapon si Pangulong Marcos. Kay ti it's a tandem made in heaven kuno eh. Ang agila sang Mindanao kag tigre sang Luzon. Tenong natabo. Wala sang duro plataporma basta unity, pero anong natabo subong? Gasuffer kita subong sa amuning nga sitwasyon. And now here we are kung sino nga mga tawo ang nagboto sa ila. Mga ka-K5. Ang nagpakigbato nga tinami gini nga kuan basta yun ma-unite lang ta, ma-asenso pungsod ta. Pero ti do ang guwa sini do na daw na wow mali kita tanan. Mga ka-K5. Ang pamangkot, di inayhan dapat magsugod na matudtod kapag bago. Hasta lang bala inipirmi sa singgit-singgit sa kalye, ano man ang reliyon mo, ano man ang grupo mo, or even progresibo ka man nga grupo. Hasta lang kita da. Hindi ayan dapat suguran tani sa aton kaugalingon, tagsa ka eleksyon, hindi kita magpadikta. Hindi kita magpadala sa mga patalang kagpropaganda, kilalahon tang kandidato. Himbisan ta, kilalahon ta, kay sila ni magadumala sa aton syudad, banwa, probinsya, pungsod, sa sulod sang tatlo o anum katuig, mga ka-K5. Kilalahon ta. Bisan sa Senado ta, lang tawa ba lang mga senador ta subong. Sanguna iya, ang Senado, ginatangla. Especially sang time na nanday Miriam Defensor Santiago, Juan Ponce Enrile, si kompanyero Rene Cayetano, Raul Rocco, Jokno, Joker Arroyo, and even some senators, ang iba nalipat na kita. Amo ni sila yung mga mayo nga mga nangin senador. Puro ng tabla subong aton sinado do puro na mga kutaw-kutaw ang aton nga mga ginapili nga leader. Hindi tani madala permisa protesta-protesta. Suguri sa kogalingon mo ang matuod ga pagbag-o para sa pungsod ta mga ka-K5. Anyway, ginakulabos kita sang tiyempo. Salamat sa inyo pag-upod sa isa kedisyon sang Foro de los Pueblos Program. Nangin kaupod nato ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Tagimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, Clinica de Fresh, kag-extend food supplement for men. Ini si ka-K5, Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
7: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka disease sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatas mga butika! D3 Bio!
10: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong ngabuyon.
7: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3! Kasakit ang tiyan! Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka! Para healthy ang tiyan! Mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas! Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas for Biotics.
11: DTX 500.
7: Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
11: DTX 500.
12: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
13: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
12: Duwa kapesis na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
11: Wow! DTX 500. Mighty C.
7: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Sige, sa una yan. Iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ino. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week. Nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
11: Yari ang isang regagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
28: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
29: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
30: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
18: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juanes.
18: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juanes.
18: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
21: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Sforbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sforbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sforbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
7: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya. Sforbiotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Sforbiotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Sforbiotics na.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Good morning sa tanan-tanan kag oras bong alas 9:04. Welcome kamo sa aton nga programa Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Diri naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, lifestyle nga positive maging maayo sa aton nga lawas. Upod naton sa aton nga programa, hidlaw-hidlaw gid ko Sir GP Jean Paul Generoso kag si Sir Boy Solweta. Mayong aga mga partners, but before anything else, dapat hindi sila magkalipat, mag-take good permis ang DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Sforbiotics. Saluwat, mayong aga mga partners.
10: Good morning, engineer. Plo pasensya kay base malipat ako paano mag-ilonggo ha. So, mga isa ka bulan ko tubi sa Amerika.
9: Oh, abi ko yan dito ko sa Mindanao.
10: Amerika. So, ay nang ni mag-o sa Pilipinas, engineer. So, subong adlaw, istoryahan tani ang duwa ka mga problema sa kidneys. Ano bala ini ginatawag ta nga AKI kag CKD.
9: Okay.
10: E kontrasta sila nga duwa. Ano magsiling ka acute kidney injury kag ano ang chronic kidney disease.
9: Okay.
10: Ini sila tanan makaguba sa kidney. Istoryahan ta kag paano ta ini malikawan, engineer.
9: Okay.
10: Kabay paniinom niya inyong DTX 500 kag Mighty C.
9: Sir Boy, mayong
10: Sir Boy.
0: Aga.
11: Mm-hmm. Good morning. Good morning, engineer. Good morning, sir. Brad Paul and yeah. May mga agaman sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga at mga Slow Labs and KSL supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay of course naka DTX 500 your cell protector. Kamo bala bisyuhan, kamo bala you're feeling old against your age, no? Mga 40 ka pa lang, feeling mo 60 ka na, ay basi. Puno ka sa ginatawag nga oxidative stress caused by free radicals halin sa imo bisyo, from chemicals in our food, from simply breathing and living, no? Halin sa atong metabolismo, no? Amo ni ang gapatigulang sa atong selula. So kung gusto mo na mapunggan, gusto muna mahagan-hagan, mag DTX 500, ha? The super antioxidant. And gusto mo yung i-boost mo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa aton lawas para makaprotekta, para makabato sa ginatawag ng mga invaders sa aton lawas, no? Maka-check sa mga anomalies nga sa aton lawas ang aton immune system. Ang paaman, ha? Gaputi ka, ganami ang imong collagen level, no? Mm-hmm. Ganami ang imong skin. And of course, when it comes to your eyes, gusto mo ba 20-20 vision mangyapo na imong mata? Gusto mo ba hindi maganti para mag-eye care gold? Ang eye care gold is the specialist when it comes to eye care, no? Amo ning kampiyon gid nga food supplement nga may vitamin E, may vitamin C, may bilberry extract. Mga importante nga mga nutrients kag mga minerals nga kinahanglan sa atong mata tumin its health, no? And of course, if you have tired eyes, iduangan mo niyang imo eye care capsule therapy, mag eye care eye drops. So may hyaluronic acid that cleans your eyes para layo kasi ginatawag niya tired eyes, no? Lalo na sa mga babad sa computer, sa mga cellphone nila, kag sa ilang mga tablet, mag eye care gold. And of course, no, kung gusto ko nga mag-ayo, kung tatrangkaso, ubusip on, kagilanan, problema bala ang bikrobyo, ay mag D3 bio.
9: Okay, okay. No? So, salamat mayong aga, istoryanta subong, from Sir GP Brad Paul, ining aton kidney. Ining kidney naton nag-filter ni sang 180 liters sa kada adlaw ng waste product, Sir Jean Paul. Sige, proceed kita, ha? Sir GP!
10: Ang kinalain, engineer, sang AKI kag CKD. I-define ko ano yan, mag-abal kaya nga AKI, acute kidney injury.
9: Mm-hmm.
10: Right? Ang CKD naman, chronic kidney disease.
9: Mm-hmm.
10: Ang kinalain nila, engineer, is ang onset. Saan o masugod?
9: Okay.
10: Mag-abal kabi nga AKI, engineer, inabalang ura mismo.
9: Mm-hmm.
10: Ipikto na yun. Nan. Inabalang gulpi lang yan, naguba kidney mo, ay magkanamu-namu.
9: Mm-hmm. Uh-huh. Wala mga symptoms, nagulpi lang yan?
10: Gulpi ka na yung symptoms. No, okay. Gulpi nag-appear.
9: Mm-hmm.
10: Gapang-hubaw-hubaw ka. Ang kaisada, ang imong ihi, daw jutay-jutay lang output mo.
9: Mm-hmm.
10: Gulpi ka lang yung nagka-problema sa kidney. Mayo ka pa subong, pagbugtaw mo sa aga, gulpi na lang nag-hubaw-hubaw, taas-taas na creatinine. Ini naman niya ang chronic kidney disease, engineer. When you say the word chronic, magabaka ba yung acute gulpi?
9: Uh-huh.
10: Gulpi bla?
9: Okay.
10: Injury, meaning na-damage yung kidney mo?
9: Mm-hmm.
10: Gulpi. Ini naman niya ang chronic, engineer. But silingon sina, amat-amat. So amun yung delikado because this is the silent type. Why kikabalo? Amat-amat na gili yan, nagkakabalda imo kidney. Now, para nga maintindihan ta sang bugos, diri kita sa onset. San o masugod? Magambak yung AKI, dasig hours lang or days?
9: Mm-hmm. Oh,
10: isa ka mga example, sin engineer, kulang ka sa tubig, na-dehydrate
9: ka. Dehydrate ka? Oo.
10: Kung na-dehydrate ka, kulang ka sa tubig, kulang imo blood volume, lapuyot dugo mo.
9: Mm-hmm.
10: Okay. Budlay ini-push ang imo nga dugo.
9: Okay.
10: Kag ang isa ka, anong matabo sa isa ka salaan? Ang isa ka kidney, ang kidney engineer, doon pa rin yung salaan mo.
9: The filter.
10: Oo. Kung tama ka lapuyot ang ibutang mo, mabudlay ka magpagwa sa duga sa salaan. Oh? So, but silingon, gakastrain ang imo nga salaan sang kidney kung jutay ka tubig.
9: Okay, so dapat hindi ka...
10: Iba ni engineer, example, binatrap sa isa ka building, kinaglinog, hindi ka nakagwa, why inom-inom tubig?
9: Mga inadlaw gid?
10: Oo. Ano pa? Infection, UTI.
9: Mm-hmm.
10: Gulpi, engineer, na infection ka, huwag kakabalo. Abi mo, UTI, sakit lang puson mo. Dugay-dugay, sakit na kilid mo. Sakit na likod mo. Kidney injury. Paglantaw sang doktor, nagkapayelo ni nephritis ka.
9: Okay.
10: Meaning, ang kagaw nagsaka from your from your urethra to ureter, pasaka sa bladder, pasaka sa imong kidney.
11: Lain pagkita kung napilasan ka, damo dugo o gwa?
10: Yes, kidney stone base, nagwa ang stones, no?
11: Uh-huh.
10: O, makalapilas ka. Now, inom sang bulong. Base, may nainom ka na ang bulong, highly toxic sa kidney. Delikado man. So, acute kidney injury. Dasig, inuras lang, guba, kidney na yun.
11: Uh-huh.
10: Inadlaw. Dili makiya sa CKD. Ang CKD, ya, chronic, meaning lawig niya.
11: Inanway.
10: Pwede.
11: Tayo yun.
10: Yes. Pwede ka kaguba ang imong kidney, tinuig na.
11: Uh-huh.
10: Tinuig nga, matamat, tapos na maguba. Binulan.
11: Okay.
10: Or dekada. Han. What's next? Ang paano makasurvive? Reversibility. Inibala ang may CKD or AKI nga kidney, pwede pa ini maumpawan? Ang nami sa AKI engineer, pwede. Reversible. Example, nagkaon kanabis or nag-inom kanabis ang isa kabulong binga kontra sa kidney, nephrotoxic. Untat kam lang inom sang sina nga bulong, maayo lang ang kidney mo.
11: Mm-hmm.
10: Galing magka-scar siya. Kung nag-UTI ka, na-infect ang imo kidney, naghinubag to, gahubag imo sa laan sang dugo, ti karon hindi ka mayo maka-filter, e siyempre, bulngon kam lang antiviral o antibiotic, pagdula sa infection, makakupos lang man liwat, maayo lang man, galing kidney, magka-scar lang. Diba? Now, ang CKD, kalabanan irreversible, engineer.
11: Oh, hindi na mabalik, ha?
10: Oo. Amo na sa kung AKI, acute kidney injury, yung iya, kriya, tas taas ko lang po, 30.
11: Aha.
10: 20. Pero, sanggin bulong, di ka musta kriya ya, yan na naog na nag-tress na.
11: Ati, may solusyon mo, no?
10: Oo.
11: May
10: pero idea. Ang CKD, engineer, ayawan kag usually, permanent ang damage.
11: Irreversible.
10: Amo ning katabok is ang dapat i-dialysis ka na every 2 days.
11: Okay.
10: Now,
11: balala,
10: ano balala. Ang mga causes? Tinambal ko na gina. Severe dehydration, infection, toxins, kag blood loss, engineer.
11: Oo.
10: Oh, nabunaan ka na binaks din. Tega video, tayo na lang bilin dugo mo. Mabalda tong kidney mo.
11: Correct.
10: Galing again, mabalik sa normal. Pwede ya.
11: Mm-hmm.
10: Depende sa damage. Pero ang cause naman, sang CKD, kidelikado galini, ano ang mga causes? Una, diabetes. Pag may diabetes ka, again, ang imong dugo, galapuyot. Delikado. Ikaguba ina sang imong kidney. Dua lang man usually ang causes ini. Una, diabetes. Ikadua, hypertension. Ina balang taas ang imong BP, ga 160 over 110 kada.
11: Okay, grabe ba?
10: 170, ga 180, ga 150, 160.
11: Ah.
10: Taas-taas imo BP. Abi mo okay lang, kada wala laman sa imo. But later on, makaguba, gali na sa kidney mo, engineer.
11: Mm-hmm.
10: May kaguba na. Ano pa? Dari kita subong sa early symptoms. Ang matabo sina, ang imong urine, mahinay, ang imong urine output, and then dumang hubaw-hubaw ka, same laman na sila. Ang lain, piya sa CKD, kaya kisa wala simptomas kung bago pa lang.
11: Mm-hmm.
10: Kung hindi pa, may stages na. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Stage 5, amuna ni ang imong end-stage renal disease.
11: ESRD. Dialysis na ginaya?
10: Oo. Paislan ka na ginaya kidney. Kung may kwarta ka, may millions ka eh. Nan. So, engineer, isa sa mga nagapaproblema sa kidney is ang oxidative stress. Man, kung may ara ka na si KD, may ara ka may diabetes, may hypertension ka, gahinubag na da, engineer, ang imong mga salaan sa dugo. That's why,
11: Pati kidney mo, bilog kidney, gubag na?
10: Dito kita specific sa salaan mismo.
11: Okay, okay.
10: You may, your kidneys may look okay.
11: Okay.
10: Oo. May mga ultrasound gani yang okay laman tsura sang kidney, why man cyst, why man dakunano, why man sa gahubag, pero ang iya to ya sa laan balta.
11: May lang sa lakyan kung may pwede ka kapa kwanting filter, makapa change,
10: natural. Pro ang kidney wala. Why is it nga ginapush na sila nga mag-inom gid DTX500? Number one, hindi ka mo magkabalaka. Kaya aton nga DTX500, hindi masaya ni protoxic.
11: Mm-hmm.
10: Kalabanan man, basil yung dugay ka mo inom food supplement, yung gubakit ninyo. Aber, testing ibisagay kaon tabi noodles. Ako yung may inom ko DTX, ikaw kaon noodles, testingan ta. Isa ka box nga DTX, ako ni Imnon. Imo, isa man ka box nga noodles.
11: 100% siya. 100% siya, 100% siya, hindi ka gidya magtaroon sa kidney disease kung sa DTX 500 ka.
10: Natural engineer, kaya paano ka magka-kidney disease? Kaya ang iyasin nga component, ginpudpud ka gin-extract, nga charantin, halin sa charantia mumurdika o amarguso.
11: Amarguso, oo.
10: Paano maglain ng imo nga kidney sa amarguso?
11: Natural herbal.
10: Buloan nami siya, food supplement for diabetes.
11: Correct.
10: Gapanubo sa blood sugar, kay ginamimik ni charantin ang function sa insulin.
11: Correct.
10: What else? Ti ang aton nga DSA, desugared sugarcane extract. Nagapangos ka lang tubo. Hindi ka man pag-diabetison, sinaka hindi man niya tamis ang tubo ang aton ginabutang sa DTX, ang pait man niya nga bahin.
11: Correct, correct.
10: O, ang pait nga bahin sa panit sang tubo. Ti pangos ka tubo, mlain imo kidneyaw. Now, so garantisado, since 2019 pa kami giinom DTX ni Boyo. Hasta subong pati ikaw, tiway man nagalano kidney, healthy kidneys.
11: Correct, correct.
10: Now, ang delikado da engineer, magsaka ang imong oxidative stress. Kay kalabanan ang imo gagmay nga salaan sang kidney pag ini ang maga-inflame,
11: mga nephrons,
10: na nephrioles, ini sa engineer ang magkalabalta. Kag ang imo sini nga GFR madelikado. Glomerulo filtration rate, no? Estimated glomerulo filtration rate balda. That's why engineer ining kriya-kriya okay man kisa gataas man, but ining ganubo, pero ining kriya hindi ni siya determinant gig kaayo sang kidney damage. Kalabanan nga determinant sang kidney damage is ang eGFR, ang glomerulo filtration rate, estimated glomerulo filtration rate.
11: Kaya so may mga laboratory kasi na ano parang balaan mo gito?
10: Yung ka laboratory gito pati masin mo kreya. Oo. Ang pinakasigurado gito yung EGFR kaysa kumpara mo sa creatinin.
11: Okay.
10: Nan. Kag of course protein in your urine. Kaya dapat ining mga macromolecules hindi niya magwa sa urine. Kaya protein by dako. So kung nagwa niya si imong ihi, may proteinuria ka. Ang imong nga ihi, iya may protein. But silingon, ang imo yung salaan sang kidney, nagko na buho.
11: Nag-alalawas?
10: So, paano, example, may ara kada salaan sang lubi nga gin makuha ka bigata. Tikon, may ginkudkod kada nga lubi. Kagun sa laon mo ni, pugaon mo, kung pigaw imo salaan, naglagko na toong buho, makaigo na tong ugasop, ugasip.
11: Okay,
10: oh. So, dapat sa atong salaan, wala gin ugasip makaigo. Amo mo na sa kidney. Okay. Dapat ang imo protein, hindi na magkanto sa ihi, ibalik niya sa imo dugo, kaya lagko na sa iyong molecules.
11: Ano lang question? Oh. Ano ba lang parts ang kidney mo nga gaguba kung makalusot ang imo protein? Remember, your kidneys are made up of nephrons. Nephrons is the basic unit cell sang imo kidney. This is divided into two. Anduwa na ang unod sang imo, ginatawag nga nephrons. No? May ginatawag nga glomerulus, na gin-mention ni Sir JP, kaging natawag nga tubules. No? Ini sa nga duwag, they work together in filtering waste products sa aton lawas. No? Mabalik na da sa glomerulus. Ang glomerulus na, may nasa specialized cells nga ginatawag nga podocytes. Ng podocytes nga ini, once mabuho ni, kay taas ang imo, amo na ang balisir JP, nga kung taas ang imo blood sugar, siyempre, you remember ang molecules, ang glucose, dako. Re-on niya na, ang ginatawag nga filtering unit sang imo glomerulus, no, ang podocytes mo pakwaon niya na.
10: Ayan, kusang word nga rin, on ba?
11: That's why.
9: Wala na yun, napadako ang bangag.
11: magwa na ang protein. No? Da na magwa na ang protein. Na, so, da mo mga amo ng rason nga kung taas ang imo blood pressure, tamaan ka taas ang imo blood sugar, amo na ang gabuslot. Da, remember, kung taas imo blood sugar, most likely mataas imo blood pressure. Nga mo nang natawag nga sa dagito sa tunga-tunga nga portal hypertension. Ina nga portal hypertension, amo nang guguba. Gari-ri sa ginatawag nga glomerulus mo kang siya podocytes.
10: Na, amo na nga ding inom gid DTX 500. Inom gid DTX 500 engineer, kinang lanong tagit ini para sa kidney health naton. It prevents oxidative stress by neutralizing free radical molecules. Halin sa aton nga bisyo, oxygen nga intake, ano pa da nga mga makabulig padamo sa imo nga free radicals causing oxidative stress. So if I were you, kabarato laman sang DTX 500 hindi tani pag-inumon.
11: Dani, man?
10: Hindi laman kidney ang imo siniprotektahan niya, protektahan niya imo liver. Ang imo gidya diabetes, especially kung may predisposition to diabetes ka nga, ah, because of heredity. Kaya base ang pamilya nyo, prone ka mo yung magtaas sugar nyo.
11: Mm-hmm.
10: O, ano pa? Hypertension. Ining duwagid ka ko sa sang CKD, hypertension and diabetes. Kung naga-DTX 500 ka engineer, ang imo ginakaon nga bad cholesterol will not oxidize. Ma-oxidize man, hindi amo nakalala. The oxidation of your bad cholesterol will result to formation of plaque sa imong arterial wall, which narrows ang alagyan sa imong dugo.
11: Kadamo sa mga komplikasyon.
10: Ang pinakapertigid ang formation sa bukol-bukol sa lawas.
11: Mm-hmm.
10: The tumor, cyst, myoma, cancer.
11: Mm-hmm.
10: Prevention is the best. DTX 500, it has 1.3 million antioxidant units, bastante para tagaan ka sang safe levels of antioxidant panguntra sa imong oxidative stress, panguntra inflammation, panguntra cancer formation.
11: Salamat Sir GP sa mga informasyon. Kada hindi kita mapadugay-dugay, diri na kita mga benefits nga mahatag naman sang D3 Bio with the boy.
0: Thank you Sir GP, thank you engineer. Today let us know how old is our immune system. Ano nakatigulang ang immune system? How old is the human DNA? Ambal nila. Uh-huh. The human DNA is 300,000 years old according to science. But some books may differ. Ambal nila. Hindi, ah, ano
11: 300,000?
0: 300,000 years old.
11: Bo, ang DNA.
0: Ang DNA. Pumining kasi, ang pagkatao ko, simple, di man pwede man ang tao, wala DNA, no?
11: Uh-huh.
0: So, ang tao ko, no, ang Homo sapiens is 300,000 years old. Some books may differ, some beliefs will say, no, we're older, no? But science, as for now,
11: mm-hmm,
0: says that we are 300,000 years old, ang atong DNA. But, no, inanga DNA na na, nag-iridal na na, nagkwa lang na heirloom sa ginatawag natong sang DNA sa bilog ng kalibutan which started 3.8 billion years ago.
11: Pero, sir Boy, lain-lain man ang kada isa sa atong DNA, no? Lain-lain man.
0: We're the same DNA.
11: Hindi po.
0: Hindi ka pwede maglain nga DNA sa ano.
11: Ah, okay.
0: Kaya ako, siyempre, mabaging jutay ng aliko, amo ka na. Ang jutay ng ano. Ha? So, humans have the same DNA per se. Lain lang sa specialization, no? Pag-adapt, okay, no? Oh? So, meaning to say, ang atong DNA is old. Is old. And our immune system, ha? Naka-iridal niya. When niya nga nag-develop natin sa atong immune system, ta, nag-iridal man ta sa immune system sa mga atong mga mamalya na heritage. No?
11: Correct, correct.
0: Sa mga una-una sa aton, ng mga animals, mga mammals. No? Ang punto ko di is, our body has been evolving for a very, very long time. And basically, it developed its own specialization in how to defend itself regarding internal threats
11: na
0: coming.
11: Na-perfect yun ang kwan?
0: Wala pa. We're still evolving, kuno, according to research and science. No?

0: as much as our immune system nga nag-i-redact pag sa mga ginatawag ng mga depensa alin pa sa aton mga mammalian heritage. Ang punto ko di, it will take that long for your immune system to nearly perfect itself. Remember, again, these immune systems are, your immune system are specialized cells. They only consist, again, what ni namon, only 1% of your total cell population is your immune system. 1 out of 100.
1: Isa lang.
0: To say, sa 100 trillion o tantabi, 1 trillion lang ang madipinsa si imo. Ang ginabantayan niya nga sin. And ano bala ang stress nga ginabatsyag sa imo immune system, lalo na if you're living a very unhealthy life? Grabe, hyperactive. Ambal gani isang iban nga mga sa mga pagtuon, it could be good. No? Kaya ambal nila, kung ang immune system mo hindi well-trained, example, bata ka be, ginatago gipan mi ni mama, kag ni papa mo sa sulod sa imo balay, wala ka gidabi ginapampang sa guwa, hindi maka practice ang imo immune system in defending you, so dali ka magmasakit. Unlike sa bata ya, nga ginapagustuhan pang sa guwa, ga-develop ni siya dipinsa. Dipinsa kontra sa ginatawag ng mga mikrobyo, because the immune system is active in protecting the body. No? Di mo makita nga ang aton immune system is very efficient and complicated, if I may say so, nga klase nga dipinsa nga ginatag sa ato sang, syempre, comes from God, no? Amuni kumbaga ang pinakabaskog nga mag-detect sang mga invaders sa aton lawas. Saan na discover sang mga tao pag-usas sang coconut oil just recently, no? Putantabi, mga 2,000 to 3,000 years ago, ambal sang isa ka libro, no? So, 2,000 to 3,000 years ago, mga civilization, mga early civilization to, have learned to harness and harvest the benefits of coconut oil. Gin-perfect ni nila, ginimo pa nila niya. Ano pagidman, kinikita lang, gaayo sila eh. Pag magtuma sila, gaayo sila. Ginami ilang matyag. So they perfected it. So paano pag hindi natin pamayo? So after a lot of experimentation and trials, they found out nga ang coconut oil gali, kung hindi mo pagpainitan,
1: cold press,
0: may mo siya cold pressed coconut oil, mas baskog. Mas dali gaayo ang ila pasyente. So unaya, why man microscope?
1: Correct.
0: Why man yan? Trial by error, trial by error nang yung ilaya, kung nagmayo, ati okay. Kung wala nag-ayo, ati liwat.
1: Liwat, another style, another mode.
0: Another mode, no? Amunin niya nag-start ang ginatawag niya, ang medisina sa una, no? Until it was perfected, ginskwilahan, may experimentation, may observation, as nag-establish na gidya kung ano gidya ang medication, no? But sa una, ang ginausar ma lang are herbs and oils, and fruits and vegetables para magpaayo sa tao.
1: Sa ang Pilipinas, tropical country, ni damo kay yellow bee, sir boy?
0: Correct, no? At siyempre, ara sa Asia, damo kay yellow bee, no? And ang iniyang coconut tree, basta hindi lang tamang katugnaw, it will survive.
1: Okay.
0: Ang kontray lang niyang cold, no? As long yang, when siya kilabot, kung nasa lapit sa seawater, mabuhi na siya.
1: Oo, laban ganing yellow bee, ara sa ganda dagat, eh.
0: Amuni siya kabaskog, no? It tells you one thing, engineer. The coconut tree is a survivor. Meaning to say, damo na siyang mga kontras ang nature nga mga dilubyo nga na-survive yan, nga nagmayo pagit siya. So, tanan-tanan na ara siya lawas, kumbaga. Ha? All, ang balila kanyang coconut tree is the tree of life. Kay ara na tanan. If you need food, ala man. If you need, kung pwede mo, gusto mo imong balay, pwede man. Ha? Kung gusto mo, ginatawag nga natural nga antimicrobial, ala man. That's why, nagwa ang ginatawag nga D3 bio. Digon chain fatty acids found in D3 bio has been helping millions, if I may say so, billions of people already since the past. Alin sa una pa. Ha? Damo na naka-benefit sina.

0: lang sila kabalo nga nga kung ano gid ang unod sang ginatawag nga coconut oil nga. Subong because of science, because of research, we found out nga ini ang cold pressed extra virgin coconut oil nga ara sa Dietli Bio is very healthy because of its medium chain fatty acids that has wonders, no, of antimicrobial properties, no, lalo na kung ma-convert ni sang lawas. Amo nang anidang miracle engineer kung matandog sang aton lawas, especially by our digestive system, no. Amo nang ginatawag naton kung once matandog na sang ginatawag nga lipase and digestive enzyme ang ini nga medium chain fatty acids sang Dietli Bio, gahimo siya monolaurin and monocapillin. These are the wonders of nature nga ginatawag because ang medium chain fatty acids so baskog na.
1: Mm-hmm.
0: Baskog na. But our body knows nga kung gaan yun isang siyempre kay fats ni ang ano, good fats ni ang Dietli Bio, once nga mag-release kaning lipase ni aton chant for to digest that fat, gini-convert niya sa monolaurin. Ini nga monolaurin nga ini, ha? Hindi mo niya matawaran. Permita lang di gambal nga may antimicrobial effect niya kontra virus, bacteria, and ano, pertina na daan.
1: Mm-hmm.
0: No? May mga mekanismo siya nga ginagubaya ang cell walls, ang mga viruses and bacteria, gina-promote niya ang apoptosis sa infected cells, ginakapula niya ang mga ton ginatawag ng mga selula para hindi kasulod mga harmful viruses and bacteria, but it is research and studies recently shows that it also fight cancer cells. So, di mo makita nga ang ining wonder, ining gift of nature nga coconut oil nga ginpabasko ginimo sa cold pressed coconut oil nga sa Dietli Bio really is needed by our body to help it defend itself. Going back to my topic kagina, your immune system, your modern immune system, if I may say so, is 300,000 years old. It has evolved to its most capable form subong sa aton.
1: Okay.
0: Kay ang bagani nila ang mga tao, so na kuno mas baskog ang immune system. I agree. Cause mas nami diet sa una, mas less ang pollution.
1: Ha? Correct.
0: So ang immune system nila, siguro it follows nga mas mayo man.
1: Kaya mga tigulang na ito, kay dad niya taga lapit libo mo, tara 900 plus siya.
0: No, according to the Bible.
1: Si Abraham, kadamo na serboy. Uh-huh. Tungod sa ila lifestyle man, kaya ang ginakaon nila, mga healthy food siya.
0: Correct, no? But, no, because maskin lanlan to subong, I think mas mayo na, tema. Ang maskin lanlan to subong nga mas baskog ang aton immune system, hindi lang mas baskog, kundi dapat suportado. Suportado sa ginatawag nga immune system backup. Kumbaga, amuna ang Dietli Bio. Kung pigaw ang imo immune system, kitigulang ka na, bata ka pa, immunocompromised ka, kay diabetic ka, or you are suffering from any chronic illness, dapat naka Dietli Bio kagid. Kay Dietli Bio will fight those viruses, bacteria, and fungi, ha, without even thinking kung mayong immune system mo.
1: Mm.
0: Kaya yung napangita, yung yan, natural enemy, which is your immune system. That's why, pero may ginaginambal na mo, no? Kung gusto mo, may second immune system ka, coming from a natural source, coming from a food supplement, not a drug, but a food supplement, ha? Dakalan naka Dietli Bio kagid. During the pandemic, it has proven its worth. Damo na buligan ini, amuning kabaskog sang ginatawag nga Dietli Bio. Isa ka parmasya sa isa ka kapsula, pero ang iyang specialization, it comes to harmful microbes. Basta problema mo mikrobyo nga gadala, trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, hindi na magduwa-duwa, mag Dietli Bio.
1: Salamat gid Sir Boy, super thank you gid sa mga informasyon. So dapat adlaw-adlaw mag-take kita permi Dietli Bio, but before anything else Sir Boy, kinanglanta maligo man adlaw-adlaw.
0: Correct, no?
1: Kinanglanta magpahamot man, dapat tinlo atong skin, presentable man kita sa atong mga kilala. Dapat manghabon kita kung maligo sang BTX Beauty Soap, Sir Boy.
0: Correct. Dapat mga bun. Kaya kung hindi ka mga bun, ang way ni ginatawag nga term nga surfactant engineer, yung surfactant nga ini, amuning gabuka sang cell wall sa mga mikrobyo, no? So, lalo na, ang imuha bun, ang iya surfactant, may upod.
1: Uh-huh.
0: May upod nga cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Ani ginapatay ni sang cold press coconut oil sang DTX Beauty Soap ang mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag ng mga skin diseases. Ha, pero may kabala, may katul-katul, may an, may psoriasis, may bunika. Problema mo bala imo punggod.
1: Uh-huh.
0: Ay, dapat amuning imo abon, DTX Beauty Soap, no? Ang VCOC ni kaya man tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. That's why this soap keeps you fresh longer. Kumbaga, when it comes to beauty properties, hindi matawaran, no? May pa-pain nga gapaputi sa imong skin. May ginatawag man niya, ginatawag nga guava extract, extremely rich in vitamin C, needed by your skin health because it elevates your glutathione level as well. Ginapasaka ya ang collagen production mo. Remember, collagen is a protein that needs vitamin C, ha, para magdamo niya. That's why kung gusto mo hamis ka pelmi, ha, mumot ka pelmi, mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Dapat hamis ka na, hamot ka pa, ang ilok mo, Sir Boy, ngayon ang duga kwan mula, galo-galong, tungod sang kung anong gina-take ni mo, dapat mag-Clinica Diofresh, mayo man ini, Sir Boy, nga pagpatay, magpatay sa mga mikrobyo nga nagadulot sa body odor, Sir Boy.
0: Engineer, kay may VCO man nga gapatay sa mga mikrobyo nga gatuga sa tawag nga underarm body odor. That's why this deodorant gives you 48 hours of freshness kay mismo ang gatuga sa pagbaho sa imong ilog ginakwa.
1: Oh, inapatay niya.
0: Inapatay niya. And rich in vitamin E that also whitens the skin and nagapanamis ang skin sang imo kili-kili. No? So kung gusto mo kampyon ang imo deodorant, mag-Clinica Diofresh ka na.
1: Mga pita, Sir Boy, mga pinamanta, wala tayo daga, dutay lang bilhin ng oras ta, dapat mag-DTX Coffee Mix kita. Adlaw-adlaw, kayo na muna ginahambal ta permi, nagakapi ka na, nag-detox ka pa.
0: Correct, no? Muna ang DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yung mag-super detox, mag-DTX Premium Coffee. Duwa ka super antioxidant onod sini, may ergotinin nga ni sa ganong mushroom, the herb of immortality. Ginduangan pag yun sa DSE, nung pinakakusog ng antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape, para protektahan mga bisyuhan magkape. Kung di mo islan ang imo kape, pero bisyuhan ka,
1: uh-huh,
0: dapat ang kape mo, DTX Premium Coffee. Ang sweeteners ni Stevia, so pwede maanli. For those people who simply wants to look young, this is the perfect coffee ko mo. Imagine two powerful antioxidant fighting oxidative stress that causes premature aging. Tanan-tanan na, makuha sa DTX Premium Coffee.
1: Kato nag-aburingot ko, Sir Boy, pagbugtaw mo, doga pangakig ka pwede. Ariya ang gina-introduce na pre-bio coffee, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Ang pre-bio coffee, of course, ginatinloan niya ang gut nimo para maging healthy, Sir Boy. Kang isa pa, nagadula sa imo mga stress. Do hindi ka pala dasig-dasig mag-ugtas, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Kinanglan ta, magpangapimang kita sa pre-bio coffee.
0: Mm-hmm. No, that's why, no? Kung gusto mo yun namin, ibumod, taga-aga, mo ng perfect coffee, pre-bio coffee. Kitingi kay puno sa ang ginatawag nga probiotics. Talking about probiotics, gusto mo ya magpadamo gid sang imo good bacteria sa imo chan kay medyo dali luya ka pel.
1: Okay.
0: Pigaw imo metabolismo, pigaw ang imo digestion, mag-clinica spore biotics ka na. 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming probiotics. That's why way kapatay sa init sang tubig o way kapatay sa asido sa imo chan, you get the full benefits of this good bacteria that improves the production of your happy hormones, your serotonin, dopamine, and your oxytocin. The production of your gut-derived B vitamins that nami sa imo brain health, no? B1 to B12. And of course, ang ginatawag nga pagpanami sa pag-absorb sa mga minerales, vitamina, kag pag-usas ang antioxidant sa imo lawas. Diin ka pa, kundi mag-Clinica Spore Biotics.
1: Ang gina-introduce ko sila sa buya, ang extend food supplement for men para sa mga manoy nga luya. Gusto mo baskog, gusto mo mag-happy si misis, mag-extend food supplement for men. Nami manisa, nag-support manisa sa respiratory health natin. May ari siya nga makakaglabuwas ka nga nag-atag benefits. May mayo, may pikto sa atong respiratory health kaya mga bulig alleviate ang symptoms sa mga respiratory condition, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: So, din ka pa, healthy ka na, mag-take kita sang extend food supplement for men every other day, sir boy, kung hindi man pwede adlaw-adlaw. Ako nami pagidya ang kwan, ang blood flow. Kinanglan mo ang manoy para maging baskog, mayo ang blood flow, sir boy.
0: Oh, correct, siyempre. Ara ang sekreto tanan sa dugo, no? Para mag-attention sila. Para makatindog ang flag pole.
1: Speaking of blood flow?
0: Speaking about blood flow, kung gusto mo nami maningin mo blood flow, ha? Magpamasahi. Magpamasahi using sang DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Ang DTX Liniment Oil, kampiyon ang hagod na ginahatag sinis ang init sa imo mga tired muscles, mo mga nginangin sa kakasaw-kasawan mo na makululuwa ni kumabanyusan ka sang DTX Liniment Oil. Kampiyon man ang aromatherapy sini, no? Sa mga biyahe hilo da, no? O galingin ang ulo mo, simusimutan mo lang na yung DTX Liniment Oil, gamat-amat ka na relax. Ha? That's why, kung gusto mo all-in-one nga balanyos, mag-DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sir boy, wala na kita chimpo do ginahapo ko kay gana. Ba-exceed na kita. Sir boy, imong parting words.
0: Oo, of course, no, hindi maglipat, mag-DTX 500, mag Mighty C, mag Eye Care Gold, and of course mag D3 Bio. And congratulations kita sa akong classmate, no, sa Iyada Bag-Onga Restaurant, Talier, no? Talier Restaurant opens from 4 p.m. to 10 p.m. Tuesday to Sunday. Talier, congratulations Sir Joel Samiento.
1: Sige, salamat sa inyo pag-upod sa sining Miyerkules nga edisyon. Indiyat ni Doc Ramiloy, ang atong pinalangga nga CEO. Kag, of course, ang Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño. Station Manager, Sir Rods Palma. Ako naman, si Engineer Rooney Albao. I-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod. Kabay nga ang Diyos magpakamahayo sa aton. Mag-ayos ang tanan natong nga balatian. Mayong aga sa tanan-tanan.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
4: What?
3: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising Ko. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyunad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likuton nga hindi maayo. Sa Kalising Ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istas.

0: Masakit manghihi?
1: Mag-Spore Biotics ka!
0: Base UTI na ina!
1: Mag-Spore Biotics na!
0: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics!
3: Clinica Spore Biotics!
2: Spore Biotics!
0: Ang best friend sa mga kababaihan!
2: Spore Biotics!
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
2: Spore Biotics!
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae!
2: Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
4: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
5: Ako si Anika. Kundayan ko manghihi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi man nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso!
11: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
12: Kili ka na en namitani. Lunis naman sabong no?
13: Para makatuon naman ta.
12: Ah, good. May hatagay naman ta pagkaon eh. Para sa kunya, bala, nada hindi ko mag-alam sa Sunday school. Basta, mabusog lang kuya, ayos na. Food is life nga, Dani.
13: Hala,

0: Daddy, Daddy Bantol, kabati ka?
1: Ano naman na Jupiter, my son? Nga daw ginbungguan ka sang balita, ha?
0: Dad, Juan, may kinawatay naman kuno sa barangay.
1: Ay, sos, ahaw kinawatay man nang gali.
0: Nye, Daddy?
1: Kag ikaw naman siguro ang una nga nakabati bisan wala ka dito sa Latabuan.
0: Daddy, reporter kaya bala?
1: Reporter? My son, ang reporter nagapangusi sa anay. Hindi nga nagabura lang rikta.
0: Pero Daddy, seryoso niya. Ginkawat ko ng karbaw ni Tio Michael Tabaco, senyor.
1: Sino nagsiling?
0: Ako eh.
1: Wow. What I mean is that nga, sino ang nagsugid sa imo?
0: Dad, wala ko kabalo. Basta amo lang ako no.
1: Nan amo na gani, may son eh. Hindi ka magpati dayon sa kuno.
0: Pero Daddy, eh, base may kawatan gid man.
1: Babayi ilang ng mga kawatan ah.
0: Kagaman dad daw?
1: Basi ga practice pa lang na siya ah.
0: Practice nga no dad man?
1: Practice pangawat eh. Basi ga hando man siya nga mangin barangay opisyal.
0: Amo na dad?
1: Oo ah. Amo na nga sa subong karbaw palangging kawat ya. Eh basi sa sunod yung pagpangawat, Giraffina.
0: Hanagrabi ka dad ba? Ti, tolerahon talang na, Dad?
1: Oo, ah. Tolerahon talang na sila kay mabuto pa na sila sa aton.
0: Basi, balapila ka adlaw na daw. Kita naman ang unayon nila.
1: Kabalo man ang kawatan nga, hindi siya pwede mangawat sa kapariyo yung kawatan.
0: Ina, kung mapinsara niya pa eh. Kawatan bala ya, Dad? Utot na sa butigon.
1: Ati, sadya-sadya, ino.
0: Wow.

Wow! May nabatian naman ako nga istorya nga may hatagay 20,000 nga serbi nga scholarship sa barangay. Dumayo gud nga balita ah. Aya ba? Kaya ang qualification ko no, indigent. Indigent. Di pwede na si Kwani, indigent. Indigena. Indigenifer. Kag indigenilin. Wow! Kung ako lang yung pa-decision nun, nami na lang pang kontrata sa mga estudyante di. Nga pasudlon sila namon sa scholar, basta tunga kami sa 20,000. Aya ba? Amugin ang maayo nga solusyon, ha? Agod niya makakwarta kami. Bow! Kung nagabugtaw lang tani si Kapitan Ugakom, makadesisyon naman kami kung paano makapanghawat sa barangay fund. Aya ba? Ay, kanami naging suguran ang palapaway ta. Agod niya makakwarta na kami kag may kapital kami sa scatter. Hindi gani sa tungits. Wah! Nagakalam na ginangakon mga palad. Makauyat sa kwarta. Oh, burog. No, hindi na ako makahulat, ha? Na makahimil-himil sang libuhon. Ay, do gusto ko na makakwarta. Sige lang, ha? Maparelax ko di, anay, ha? Matambay naman ko di sa plaza. Kay base may bago naman to bala nga istorya kag makalingaw sa akon. Para bala nga, sadya-sadya, no? Ha?

0: El dyan?
1: O, toto, nako. Nga do ka tika, lang gid sibong-sibongaw.
0: Kay may gahom na ko mo.
1: Wow! Hala? Ano nga gahom?
0: Nang gahom sa pagmando.
1: Eh, sino ang ginamandoan mo, be?
0: Ang akon ibdo, eh.
1: Te nagsunod man?
0: Wala.
1: Wow! Tinindang gahom mo?
0: Aral lang dang gahom ko, ah. Ginatimingan ko lang. Ikaw bala, Eljan Laba, may gahom ka man?
1: Siyempre.
0: Ano man be?
1: Gahom ko? Ang magpahulam?
0: Te, di nang imo kwarta.
1: Amo ka ng problema. E wala man may gahulam sa akon.
0: Waha. Nga man now?
1: Iti, wala man ko ipahulam mo.
0: Waha.
1: Amo na nga wala ko wagwa nga akong nagahom.
0: Basi pala balibad mo lang guro ya.
1: Amo nang kamaturan niya.
0: Perte ka gidya bala Eljan Laba, no?
1: Perte ka man ganito to dako.
0: Ti, parihas lang tayo.
1: Wow!
0: pero sa tuod lang bala Eljan Laba, may gahom ka gidya?
1: Paano mo nabalaan? Kagano nga gahom, be?
0: Gahom, ah. Gahom lad ang ilo.
1: Ala, sa desa diya, no? Wow!

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. Extend food supplement for men.
2: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.

0: Boss Norbeng.
1: Oh, Jaguar. Kamusta ka na?
0: Mayo, mayo. Mayo na, boss. Ikaw, boss?
1: Ah, mayo man. Abi ko gani, kagina, bala? Oh. Makagwa na ko.
0: Bao. Do, biyaan mo kiko di boss ba?
1: Ah, oo eh. Di, hindi naman kaya pariente eh.
0: Di boss, anong plano mo kung makagawa ka na dire sa hospital?
1: Siguro ang una, Ged. Makanto ako sa karinderya.
0: Para magkaon, boss?
1: Hindi ah. Kundi bisitahon si Kayot. Kay gakarinderya siya. Ikaw ya, Jaguar. Kung makagwa kagin man dire, ano iya ang himuon mo? Ina iya kung makagwa kagin man dire.
0: Grabe, boss ba? Doho, kapati kagadya nga hindi ko di kagwa, no?
1: Ah, oo ah. Daw amo ginaguro ang matabo eh.
0: Pero ako ya boss, kung makagwa na ko dire, majaging na kawadlaw-adlaw.
1: Hala, sigurado ka?
0: Oo.
1: Hasta diin.
0: Hasta sa karinderya ni Kayot.
1: Ano?
0: Oo boss, para makakita na yung tagihapon.
1: Wah!
0: Oo, boss. Agod na kundiin ka, dito man ako.
1: Sundon mo, gid ko yan, no?
0: Oo, boss, ah. Para sadasadyay, no?

0: Ibu Sman Rimulta?
1: Yes, Mr. President.
0: Maayo gid ang imo mga istiping.
1: Hal. Ako pa.
0: Maayo gid ang performance mo.
1: Pila pa ni ang masunod nga senador ang masaylo sa aton. Tungod mahadlok sila nga mapriso.
0: Amo na iya ka nami gid sa ginapangita mo. Worthy gid bayaran sang minalita nga kwarta.
1: Ina iya, Boss Presidente. Ano pa ang masunod ko nga himuon, Boss Presidente?
0: Amude, misyon mo ang isa ka senador da nga bukay ang buhok nga may madamo nga sumulunod sa ila simbahan.
1: Ano ang ila simbahan, Boss Presidente?
0: GBL.
1: Bah, the speaker sang karaoke ba? pero ano ang bot mo silingon sang GBL?
0: GBL? As in, Joel Bas-Bas Luhod.
1: Amo na, boss.
0: Oo. Kay si Joel, amo na ang nagabas-bas samtang sila nga mga sumulunod ang magaluhod.
1: Sadya-sadyain, ho?

0: Mayong aga sa imo, Sekretarya Magdalena.
1: Mayong aga man, Buro, the Chief Tanod.
0: Ay, aba. Kompleto ba?
1: Oo, ah. Kompleto, magaling tawag mo sa akon. Balos-balos lang, ah.
0: Sekretarya Magdalena daw, kabisigid sang imulamisa.
1: Siyempre. Kaya ginaredy ko nang para sa scholarship program sa barangay.
0: Ay, amo galing ng scholarship? Abi ko gani kun may bago naman kita nga proyekto nga solar ship para sa init sang adlaw.
1: Burog, scholarship ini para sa mga estudyante, hindi solar panel.
0: Ah, kay kana abi kun solar ship o kun nablang solar project.
1: Ay nga aman haw.
0: Eh, mas dasig ka waton kag ipalapaw ang solar ya.
1: Wala na tamay mahimo kay scholarship ini nga eh.
0: Eh, di ba si may ideyahan ta man agurong?
1: Ideyahan nga para niya sa mga estudyante. Hindi niya para sa aton.
0: Pwede naman guro kong sabuhon ang mga estudyante. Para nga may ara man para sa aton eh.
1: Yala!
0: Hindi bala, napinsaran mo man ina?
1: Wala pa eh, subong pa lang.
0: Eh, amo na gani nga, tagan mo ko sa talent fee ko. Tungod ako ang nakapaminsar sina.
1: Hala!
0: Te, wala kita na?
1: Wala patagahan niya ka pang sabo sa mga estudyante. Mangayaw ka na sa akon?
0: Di, sugod so mangita na ko kung sabuhon ng estudyante. Para tunga, tas ang scholarship para makakwarta man tayo.
1: Hala, sadya-sadyain, no?
0: Wah!

0: Mubala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advance

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang iCare capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang iCare drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: Sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Siya

0: Ha? Sa din ta bakado?
1: Himo sa gamit mo, layas na to!
2: Hey! Hi! Kalingawang ta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio.
6: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: D3 Bio.
8: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio
5: nga may D3.
9: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
5: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
10: DGX 500.
11: Kasi kumasun sa barangay
12: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
11: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
12: Tumarkog. DGX 500.
11: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
12: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na.
11: Try gig kamo sa DGX 500.
5: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi.
14: Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko ang maghanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C,
7: mababaka sa mga butika.
9: Nagadamo na ang nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
15: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tulbalay, nagtambo ko.
5: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat kid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
18: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka.

0: Gagsgan.
1: Kinhimo man ang tanan.
0: Pero wala na ganyan.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala ng kabuhay-buhay.
3: Muling buhayin mo.
2: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
9: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
10: Kay may barato balaya nga butika.
9: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
8: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
11: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
8: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
9: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
11: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
12: Rain Pharmacy.
2: Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
13: News FM.
14: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: interview sa lola ko nga milyonarya.
1: Te, boto mo sa iya si lola mo?
0: Ay, sobra! Kita mo subong, lolo ko na siya!
2: Hey! Hi! Galingawang time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
7: mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
8: Ano bala, ginausala-usala mo nga term nga, doon may pharmacy ka sa imo balay. Example, kung na nakas imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, doon kang panti ka nga, abis ka makataro ko, ma-allergic ko, mag-sip-on ko, kumplito, da pag-abi mo puno-puno.
6: D3 Bio.
8: Ano bala, ginausala-usala mo nga term nga, doon may pharmacy ka sa imo balay. Example, kung na nakas imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, doon kang panti ka nga, abis ka makataro ko, ma-allergic ko, mag-sip-on ko, kumplito, da pag-abi mo puno-puno.
6: D3 Bio.
8: So kung yan D3 Bio ka, ang mali ni Sir JP, kung acidic ka, kayang-kaya ni D3 Bio. Kung usaron mo ang D3 Bio, outside your body, may punggod ka, may mga eksema ka, pwede man. Kung medyo gailan at gagatrangkaso ka, ay espesyalista na ang D3 Bio. Kung medyo feeling mo galipaton ka na, do hindi ka nakabalos ang imo mga ginaobra, kibasi may Alzheimer's ka na, kayang-kaya ni D3 Bio.
9: Kung pasimon, gusto ka mag-oral hygiene, D3 Bio.
8: Pwede man.
9: Kung may kagaw, sipon, may hilana, at ka daon, D3 Bio pa daon. Pero may natin ginabalik-balik, Sir Boy. Pag gahana na gani, nga matrangkasun ka, medyo mainit, gainit ka na, obis ka naghilanat ka na, every 4 hours gid ang amon suggestion sa pag-inom ng D3 Bio.
8: That is the therapeutic way of using D3 Bio. Ha? Kung medyo ara ng sintomas, ang ubo, sipon, trangkaso, hilanat, every 4 hours, do panigurado, no?
9: May kilala ko, pulo ka daw hilanat, ginpa D3 Bio every 4 hours, dula ng hilanat.
10: Ay, oo.
9: Kagindeclare nga COVID kwan.
10: Kag gano'n pa.
8: COVID limpado ka. Elderly
10: COVID
8: siya.
10: COVID positive. Positive.
9: Ginpainom lang ano?
10: D3 Bio.
9: D3 Bio. Kaluyan.
6: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Mabakas mga butika.
8: Kung kamo ginakulbaan, normal na ginakulbaan ka. Kaya may pandemya ta. No? You just need to follow the protocols ng aton gobyerno. Mag-mask, mag-face shield, wash your hands regularly, and take your D3 Bio.
9: If amo na ka-importante ang mag-mask,
6: D3 Bio!
9: Kag mag-face shield, Sir Boy.
8: The more.
9: Kag social design. The more nga importante nga may D3 Bio ka. Amo tong maaway. Masugot kag sindibiskan ano pa nga mask mo na kag social distancing. Ang kagaw malusot gina
8: malusot,
9: Sir Boy.
8: Malusot gina sa malusot, no? Malipat kagid nga may maputang mo ang kagaw
9: sa imo
8: ginom.
9: Hindi gid ya ma-perfect.
8: Hindi mo gina ya maiwas.
9: Kaya mo ma-perfect ang pag-inom sa D3 Bio. So, balik ta sa topic ko. Paano nangin pharmacy? Ang D3 Bio sa gamay nga soft.
10: Oh, amo na abi.
9: Siyempre halin sa ulo pa kantos da pa Sir Boy kay.
10: Okay, pharmacy. Dapat kumpleto eh.
9: May kan ka, may kaspa ka.
10: Pwede. Kaya.
8: Kaya.
10: Sa sagwa plan na.
9: Oh, butang mo na.
8: Duwa ka soft gel kung tinga, putang sa buhok mo.
9: Kakas. May alap-up ka, may mga katol-katol ka, may bugas-bugas ka sa iya mo, may punggod. Pwede. Pag abot mo sa baba, pwede mo imumog.
8: Oil pulling.
9: Para mapatay mga kagaw da, mga gingivitis mo da, pyorrhea, mabuligan.
8: Kampiyon din ang untop, kampiyon ang imo breath, layo ka sa bad breath.
10: No? All in one, ha?
9: Para masyaga niya ang D3 Bio.
8: Tinuan, tanan, nga bakterya nga, nagtina sa puwak nga kamakatugas ang tonsillitis.
10: Ay!
8: Kakas.
10: Ano, kakas?
8: Manaog sa tiyan.
10: Oh.
8: Pag naog sa tiyan, may increase ang mucus production. Nami ang lining mo, potentado tanan, kung ano maging bakterya nga ara sa imo lining, panghimuson.
9: Pag-abot sa tiyan, ang tanan nga H. pylori nga among rason sa hyperacidity kag ulcer.
10: Patay.
9: Pag-abot sa tinae, padamuon ang imong probiotics.
10: Probiotics.
9: Ga para mag-produce ang B-complex.
10: B-complex.
9: Sag happy hormones.
10: Oh. Ah, ang namin ni
9: sir. Nga, di matawaran nga beneficyo. Tanan nga kagaw, mabakterya man, mabirus man, mapungus man, maparasites man, patay. Especially kung ini makadto na sa imo dugo kag lymphatic system.
8: Nan. Da ginabayran ang D3 bio. Kay da ya ginaputiktahan niya kasi any kind of virus kag bacteria magsud sa lawas mo. Way siya labot kung ano na siya.
9: Kundi sa sige nimo nga inom, ang tanan nga mga higo nga aras atay mo, tinluan niya.
10: Tinluan niya. D3
7: bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingon ulo ko na ibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 bio, tatlo ka bisis sa isa ka dlaw. 1 month lang nakuha ng lingon sa ulo ko. Nagdubo na ako.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Pagkatapos mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Visio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
14: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
4: DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
15: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
16: Saan naginom ka? DTX 500. Dina dala subong imo sugar.
15: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80.
4: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
4: Mighty C, epektibo, garantisado.
18: Kadragsa nga punggot,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Galao magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro kapulkatol,
19: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
23: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
23: Clinica Diofresh.
22: Available now.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
1: Extend.
0: Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
3: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
25: Healthy nga uto.
26: Hi, Tennis Juanes.
25: Madalong kag alerto nga paminsaron.
26: Hi, Tennis Juanes.
25: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
0: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaang isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Roja City Clinic.

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Roas, alas 11:10 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

Mayong adlaw, mayong aga, Pilipinas! Mayong aga, Roa City, mayong aga, probinsya San Capiz. Sa bilog ng Western Visayas. Mayong adlaw sa inyo, tanan-tanan. Nagapalayag na ang palatuntunan, 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Rojas. Kamusta ang aton sining mga tagpalamati sa aton sining mga viewers diri sa Bugos nga probinsya San Capiz. Kamusta kamo? Mga ka K5, kamusta? Welcome na sa aton sining pagpangalagad karon nga adlaw sa Miyerkules, Hulyo 1, tuig 2026. At siyempre mabatihan kita sa lilisuan sa inyo sining mga radyo sa 100.9. Kaga makita man kita live, pinagi sa ato sining official Facebook page, ang K5 News FM Rojas. Kamusta nga aton ng mga tagpalamati diri sa First District sa probinsya sa Capiz? Welcome! Kagkamusta sa inyo tanan? Diri sa Segundo Distrito sa probinsya sa Capiz sa 47 ka mga kabarangayan sa siyudad sa Rojas. Welcome na sa 11 Mbps program, mga balita at public service. Diri sa K5 News FM, ang kampyon sa balita. Kampyon ng radyo. Padali nyo lang mabatihan sa kampyon sa radyo ang pila ka mga latest news, information, mga balita, mga live report sa ato sining mga K5 reporter. Kagkun kamo may pa-shout out dai, padala nyo lang pinagi sa ato sining Facebook page, official page nato ng K5 News FM Rojas. Mga talamyawo nyo da, mga ka K5. Like and share sa aton sining programa diri sa K5 News FM. O like and share na, like and share. Ano karon ang mga balita, mga talulupang doon nga mga balita, report diri sa aton sining pagpangalagad, mga ka K5 sa 11 Mbps program. Kag karon sa mga headlines. Sa gyapon na po diri sa inyo alagad ang inyo anchorman sa sining platuntunan ka K5 Alan Catalan. Mga headline. Mga balita, lokal reklamo ni Vladimir Baruna ginpasaka sa DILG batok sa PIAP President Pontevedra nga si Joshua Balonso. Ato na, ato na. Lumupad na sa DILG ang reklamo. Reklamo kontra sa kay Joshua Balonso. Ining PIAP President mga ka K5 nga ginreklamo sa nga ginagpatigayon sang one-day league volleyball tournament nga ginpangwaan niya lang sa registration fee ang kada team. Pati premyo, wala nagtupa. Ang iya rason, no hospital siya. Kagindalaya pa din pangalan sang LGU Pontevedra. Apisar nga nagpagwa sa pila ka mga statement, official statement ang mga opisina sang LGU Pontevedra kung sila konektado si Joshua Balonso. Ato na lumupad na sa DILG ang reklamo kontra sinisiya. We're trying to reach out Mr. Balonso kahapon. Kaysa nagligad nga adlaw, gusto igin magpa-interview diri sa K5 News FM diri sa 11 Mbps. Pero kahapon, sang gintry siya nga kontakon. No to avail. Hindi na siya makontak.
Kasi kung may nagdiktana ni siya, wala niya kaso, kagin na respeto, tanayang iya pagka-hospital. Pero ang salabton, sabton niya gid.

Dugang ang mga balita. Sa porsyon, ipak-K5 ta. Capiz Busay Corporation, ginareklamo bangod sang masami nga water service interruption sa Banwa sang Mambusaw. May isa ka Facebook o kuna Facebook account nga nagareklamo sa Capiz Busay Corporation da sa Banwa sang Mambusaw. Wala kuno tubig kag pigado ang inyo sini nga serbisyo para sa mga konsumidor. Gusto taman ko inside ang Capiz Busay Corporation kun nga man amuni. Kado hindi ko naman naming serbisyo, perme lang wala tubig. Si water interruption lang perme ko no ang ginarason sa Capiz Busay Corporation mga ka-K5. Dugang ang mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Barangay Council sang Dayaw Roja City planong ibulos ang anak ni former kagawad Chad Del Rosario sa pagkabarangay kagawad suno kay punong barangay Winnie Batuampo. Kay kahapon na padulungan naton si Barangay Kapitan Batuampo dira sa may barangay Dayaw. Mga ka-K5 angot ini kuntani sa mga sa ginpost ito sa social media nga mga basura nga ginhaboy dira siya barangay. Gin-insert na lang ini nga topiko gipamangkota kay Kapitan Batuampo since nga pila naman ka semana nga nagbakante ang pagka barangay kagawad sa iya sini nga barangay council mga ka-K5. Matapos nga na disgrasya no si former barangay kagawad Chad Del Rosario dito sa probinsya sa Aklan, gin pamangkota na lang kung sino ba ang plano niya nga gabulos bilang talos o kon barangay kagawad sa nabakantihan nga posisyon ni kagawad Del Rosario. Kisuno sa iya ginistoryahan nila sa council nga ang ginaproponer ya kuntani no kagustoy at kuntani sang iya mga kaupod ang anak ni former barangay kagawad Del Rosario ang igabulos sa iya. Galing apang sunod diri sa barangay kapitan, mga ka-K5 nga ti ila pa ni iistorya sa pamilya. Kung magpasugot ang Iloy o kung ang mama, kaya muna ni ang tiyon nga magapapasar sila sa isa ka-resolution nga ginarekomendar ang anak ni former barangay kagawad Del Rosario nga magatalo sa iya. Then the final approval ari diri sa talatapan sang Office of the City Mayor. Balita Nasyonal. Philippine National Police may ginpang aresto na sa rally sang Iglesia ni Cristo. Ining sunod-sunod o kon rally dito sa may EDSA People Power Monument mga ka-K5. May ginpang aresto ang mga katapo sang kapulisan. Kag suno sa latest information naton nga nabaton, may nakuha man kunong rally permit ang INC dito sa Quezon City. Ining rallies ang INC o kon Iglesia ni Cristo mga ka-K5, ginakakibot inis ang halos kadam-an. Kag ining pagpamatok nila kontra korupsyon nga nagakahinabo sa gobyerno sang pungsod Pilipinas. Ano gidayhan ang matutuod rin nga kausa sang Iglesia ni Cristo? Maskin ang former spokesperson no nga si Harry Roque nagsausaw man to sa ulo istorya do gindabukan man tong mga Katoliko. Ngati sila nga o, kamuda anong ginaubra nyo? Kari na ho, lapnago na kag sige na ang rally sang INC.
si former spokesperson Harry Roque. Nakabalo man tanga ini lawyer, abogado. Pero I don't know kung ibaluan niya ning separation of church and state nga ginatawag. Well, according sa ato sininga constitution mga ka-K5. Imanin ka ng landabok, kanya ang simbahan katoliko. Kaya kinamatarong na iasang kada reliyon kung ano man niya ang ila sining stand o kung pagpate. Kung nagakontradict man sa gobyerno o kung wala. Grabe, nagkikaroon nagkakinabo di sa pungsod Pilipinas. Ano pagid ayhan ang tinutuyo sini? Hindi ayhan nga para proteksyonan lang ang vice presidente. Bangod sining nagapreparar o kung naghilapit na nga pagsugod sa impeachment trial. O kung hindi ayhan ba si hana lang proteksyonan ang senador or si Senator Marcoleta bangod sining ginaaligar karon nga posible pagpasaka man sang kaso kontra sa kay Senator Marcoleta kag pag-isyo sa iya sang warrant of arrest. Kani ini tanan mga spekulasyon pa lang mga ka-K5.

0: kape, labi na karon nga daw mag-uumguo mga ton nga tsimpo, malamig-lamig. Sige, nitanan nga mga ginpang headline naton nga mga balita, kag-reports ang aton sini nga mga K5 reporter. Aton panumbalikan diri sa aton sini nga pagpangalagad, pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing inulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
6: Mahigo ba na ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamig ka ba na ang gina-allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masalika DTX 500.
7: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
10: Kira tong score gani?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
7: Mighty C, the mighty power of C.
6: Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix kanami bala ga amat amat man ko slim kay may arang chia seeds pampasexy gid man nga kape.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabalo manusik.
6: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, mustable lang ang gabi pre.
15: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
6: Extend Food Supplement for Men.
16: Digasin.
6: DTX 500.
17: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
6: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi. Kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa

0: Ang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
2: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
3: Kay may barato balaya nga butika.
2: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
4: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
5: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
4: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, may puso.

0: alas 11:34 ang oras diri sa K5 News FM Rojas. Balik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. Gabay, check na report sa aton sining mga K5 reporter kag mga balita. Pero ini nga balita mga ka K5, ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Mighty Sea Immunity Booster Alkaline Vitamin C. Ang Mighty Sea mga ka K5 makabulig gid ini sa inyo sining nga lawas. Kapin pasubong kun maulanon ang tiempo naga bulubat siya kagisa, naga pulupangatsi ka da, kasi mo sakit ulo mo, daulag naton ka, pero kahapon daw magwa ang init sa imo sininga mata. Gurado ko naghina na o ko nagnubo ng imo sininga immune system. Maggamit, mag-inom, kang magtumar sang Mighty Sea para sa aton sininga mga ka-K5. Hindi nyo na paghulatang maglala pa ang masakit sa inyo sining lawas. Mag-Mighty Sea mga ka-K5. Para protektado pagid ang inyo sining lawas sa aton sining mga kauturan, sa aton sining mga ka-K5. Kung gusto nyo makuha ang kagaw sa inyo sining lawas, maggamit sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio mga ka-K5, mayari na siya sang virgin coconut oil o sang una sang chimpo COVID. Halos ang iba naton nga mga kauturan, halos nagapanglaghap sining virgin coconut oil kay kontra COVID, no? Nadlock, siyempre nadlock tamaga lapnan sang ubo. Mag-nubo aton sa ninyo immune system, maubota. Tiyan mo na yung mga ka-K5, magamit, magtumar, mag-inom sa Klinika D3 Bio para makuha ang kagaw sa aton sa ninyo lawas. Para mas persado pagid ang proteksyon sa lawas naton, idugang tapagid ining isa ka suplemento nga mayaras ang powerful antioxidant, ang DTX 500. Kung kisa ang komplikasyon bala sa lawas ta, hindi ta ma-monitor ang aton sining blood sugar level, nagataas ang blood pressure sa aton sining lawas, nagamalala sakit na kita, siling mo, aduway man ko gani, may ginakaon, way man ko gani, may ginainom. Dito gang kisa sang stress, kakapoy, kaga hindi bala healthy ang aton sining lifestyle. Kaya mo nang kinanglan gin naton, maggamit, magtumar, mag-inom sang DTX 500 mga ka-K5 para protektado ang aton sining lawas. So mo ito gani siling ko kagina kung makakuha ini, makabulig ini sa komplikasyon dulot sining nagasaka nga blood pressure, ang blood sugar level sa aton sining lawas. Muna ang komplikasyon nga ginatawag, gulpi na tayo yung galuya, gatungan ng aton sining mga sakit. Kaga kung tumaas pagid ang imo blood sugar level mga ka-K5, mas dako pagid ang bulig sang DTX 500. Ini tanan nga mga suplemento, ang sarang ninyo makita mabakal sa malapit nga mga butika. Kag siyempre diri sa Klinika de Alternativo and Wellness Center, diri sa McKinley Street, Rojas City. Sa tubang lang mga ka-K5 sang PLDT, no? Para may ara kita sang landmark, ara lang daa tubang sang PLDT. Dali lang gid, no? And shout out na nay mga ka K5 ka naka-standby na aton sini nga mga K5 reporters sa sini nga mga tinion kag dugangan tang pila ka mga police report dugay-dugay. Shout out sa aton sini nga mga tag palamati sa aton sini nga mga listeners sa LC Acuña. Mayong udto K5 Alan Catalan. Thank you. God bless you. From Lindon Hano nakatutok na. Nerissa Bautista, mayong udto Sir Alan Catalan. Shout out lang sa Blanco kag Amangka family diri sa Sitio Tabay. Barangay Bara, salamat gid. Mayong udto Sir Alan from Viena Villaruel. Okay, thank you so much gid, no? Sa inyo sininga pag panamyaw, no? Kay Elsia Cunha, Tessie Blances sang Balatukan, Panitan. Thank you so much gid sa inyo sininga pagpamati. Kay MSK Catalan nga naga Lantaw Subong. Ay by the way sa kay Boy Ayos Jo Campo nga naga patamyaw gid mayong udto. Diri na kita mga ka K5 sa report sang aton sininga K5 reporter. Upod sa kay K5 Rodney Dalanon. May kantanan ini sa gin-sumiter o kung gin-padala ng reklamo sang complainant ining referee kag membro ini siya sang officiating team sa gin-patigayon nga one-day league volleyball tournament dito sa Banwa sang Pontevedra. Ang update sini mga ka K5, inabangod man kay wala gyapon mabalik ang gin-koleksyon nga mga registration fee, wala gyapon mahatag ang premyo para sa mga participants ng volleyball tournament, wala gyapon mabayaran ang mga referee ginpasaka na sa DILG. Ito na, naglupad na sa DILG ang reklamo ni Vladimir Barona kontra sa kay Joshua Balonso mga ka K5 ining ginapahayag nga presidente sa nga Pag-asa Youth Association of the Philippines Pontevedra chapter. Ginreklamo, gintudtuod, giniyasang complainant. Yari ang kaundan sa report kag pila pagid ka mga police report update. Iri may kantanan sa bumunggo tubla nga isa ka babayi biktima sakay sa motor bumunggo sa 10-wheeler truck. Ang pinaka latest update sa mga ka K5 inisya ang ginbawian na sang iya nga hulam nga kinabuhi. Standby. K5 News FM Live Report. Yari mga ka K5 ang report ni K5 Rodney Dalanon. Ka K5 Rod with your report, please come in.
1: Ka K5 Alan, ginpasaka na din ni Vladimir Barona ang nasambit nga referee complainant sa aton siniman nga segment nga ipa K5 mo, no? Sa itong tinalikdan nga adlaw to ka K5 Alan nga personal hindi natin siya nga ginpadulungan kag exclusive man nga na interview kung sa din ganyang ginareklamo niya sini among si Joshua Balonso, Federation President sang Pag-asa Youth Association of the Philippines o kung ining PIAP Pontevedra Capiz Chapter. Kag K5 Alan, aman agad no, bangod nga wala sa gihapon na nakahatag man sang statement si Joshua Balonso, no, ginatinguhaan ta ini siya nga malabot kag sa aton siniman nga pakig-coordinator sa iya diri ginpayag subong gid lamang gani ka K5 Alan si mama niya ang nagsabat sa tawag kay tungod si Joshua gina-check sang doktor kay ginatake siya gani sang ihapo kag sa aton pagisin nga pagkaibaluman may chronic heart disease gani ini sequence si Joshua Balonso ka yeah, K5 Alan.
0: Kahapon inang adlaw ka K5 Rodney.
1: As per kahapon and up today.
0: Up to today.
1: Yes, ka K5 Alan. So ang event sa liwat no, ka K5 Alan ang event na tabo Hunyo Viente 7 dito sa may Pontevedra Civic Center. Okon ining ginhingadlan nga one-day league volleyball tournament. So sa itong 27 pa natabo hasta sa subong wala pagyapon ining nahatagan sang kwan man conclusion ka kay Five Alan, no? So ongoing gyapon na kagamon na gani kay bangod nga triggered sa gihapon ang tagreklamo nga si Vladimir Barona diri kag ginpasaka na niya sa Department of the Interior and Local Government Unit o kon ining DILG ang amo nga reklamo batok kay Joshua Balonzo ka kay Five Alan. Inigani may kaangtanan sa tong pag-organisar bala ni Joshua Balonzo sang one-day league volleyball tournament nga ginhiwat sa Pontevedra Civic Center, Junio 27. Kaga sandig diri sa reklamo nga ginpasaka kon mabasa ta kay Five Alan yara sa screen nag-appear. Wala pa sila sang nabaton nga sabat halin sa organizer. So amoy ni ang kaundan na, no? Wala pa sang may nabaton nga sabat sa amo man nga aktibidad kag sa iban pa nga may kaangtanan man nga opisyal sang LGU Pontevedra.
0: So kag ginpagi ini ka K5 Road sa kwan sa regional office gidya sang DILG.
1: Yes, correct ka K5 Alan, bali DILG Western Visayas, no? Ang ginpadala ang ginpaagyan sang sininga letter pero ang naka-address to bala nga pangalan niya is kay kwan na mismo kay DILG Secretary John Vic Rimulya.
0: Sa Secretary gidya sang DILG.
1: Yes, ka K5 Alan ari okon na mabasa ta na basahon ta na lang ka K5 Alan. So, ari ang letter ni Vladimir Barona nga ginpadala pamaagi man sa email nga ang address ang email ad is gcrimolya@dilg.gov.ph. So, ang iya sining email title is LGU Scam for the One Day Volleyball League. The letter contains, basahon ko, kakipab Alan, na good day, Sir Rimulya. We are asking for your help to ask assistance with this problem caused by the organizer of PIA Pontevedra Federation CAPIS. His name is Joshua Delia Balonzo, the PIA president. This person invited all of our teams from CAPIS and outside CAPIS to his one-day volleyball league using the official poster and logo of their PIA as a proof this or as a proof this event is connected to their entire organization. This league is for one day only with 1,500 pesos registration per team and the organizer promised a pool of cash prizes worth 30,000 pesos. The event first date is June 6, 2026. It is cancelled because of the budget was held by COA and it is said to be rescheduled June 27, 2026. And that day, the participants came all over to the venue to play their passion for the volleyball and this organizer just vanished. In time, the league is to be finished already and was admitted to the hospital due to heart chronic disease. We are asking assistance for the efforts wasted, money, and morale to each individual who participated in their tournament. I can provide all the screenshots of the said tournament and posted using the organization page as a proof. We really value your feedback and assistance with this, sir. Sincerely yours, Vladimir Barona. So, amo ni ang letter ka K5 Alan.
0: Okay, ang email.
1: Yes, okay. Ka K5 Alan. Through email nga ginpadala. Which is, nag-reply naman ang email ad nga si Juan or si Juan Jovian Ingeniero. No? Ang iya nga reply, this is to acknowledge receipt of your email and assure you that appropriate action will be taken accordingly. Thank you.
0: Dasig nga daan subong mag-aksyon ang mga ahensya sang gobyerno mo, like ang DILG, mayo sige na acknowledge ang iya sining complaint dito sa DILG ka K5 Road. No?
1: Yes, ka K5 Alan. So, nakita tamban sa post sini ni Vladimir kung nga man ang katuyuan niya nga ginpasaka niya sa DILG kay bangod gani kaangay nga ginpabungol-bungulan ang iya nga complaint. No? Ginpa, kagamot to gani, nagtap sila sa PIAP, nagtap sila sa LGU, pero kahit lunsay nga ginpanginwala, or lunsay nga ginpahayag, nga wala sila sang kalibutan ni, kag wala sang kung nano nga koordinasyon o kung kooperasyon man sa sining one-day league volleyball tournament nga gin-organize ni Joshua Balonso. Sama na nga ti kay bangod nga wala to sabat halin mismo sa LGU, mm-hmm. diri kag nagdesisyon ining si Vladimir nga ipasaka sa DILG.
0: Nga man hindi sila magsabat, no? Actually, balaanan nila ang o kung ginahataga nila assurance si
1: Joshua.
0: Vladimir.
1: Ah, Vladimir.
0: Ang balon na sige, try na mo nga investigate on this matter. Instead nga maghugas kamay kamuda sa LGU Pontevedra, no? Tani tagaan nyo man action kay matingi pa abot man sa inyo sang complainant. Actually, may complainant eh. Di
1: yes,
0: ka?
1: Exactly. Ka.
0: Oh, so, tani, ang advice nyo da, ang atong ginahulat nga advice kaysang complainant man, nga kung ano man bala ang mahimo sang mga opisina, dara nga konektado si Mr. Balonso, kag ang pamunuan mismo, no? Sang LGU Pontevedra ka K5 Road.
1: Correct, ka K5 Alan, no? So, amon agad igalaon, tani ko nga mahatagan man sang kasanagan na ati galing lang kay Muto ang sabat, no? May mga statements sila nga ginpagwa man ka K5 Alan eh sa ila si tag sa ka mga Facebook official pages. Na kung sa din gani ila panindugan, wala sila kalibutan ni.
0: Eh. Pero hindi man nila ma-deny o kung ma-detach nga hindi sila madalahig. Nakita mo ang mahigin send nga communication sequence si Vladimir, ang complainant ka K5 Road.
1: Yes, ka K5 Alan.
0: Nga important announcement gin-announce pagali gani ni Kwan Ho ni Mr. Joshua Balonso.
1: Correct, ka K5 Alan.
0: Hello everyone, sila niya. Nagapangayo gid kami sang dako nga pasensya sa inyo tanan. Our schedule ODL volleyball tournament on June 6, 2026 has been rescheduled on June 27, 2026. Saturday, same venue gihapon at Pontevedra Civic Center. This decision was made because the budget of the prizes is still undergoing processing. Unfortunately, na-late ang proseso tungod sang delays and stricter requirements from COA. Ano ni? Why man siya bala kilabtan individual, independent man siya bala. Tapos gin-gamit siya diya ang COA kay stricto kuno ang COA. Okay. As organizer, gusto gin namon masiguro nga kung magpahampang kamo available kag-ready na dayon ang mga premyo. Hindi namon gusto nga ma-delay ang releasing sang prizes after tournament. Nagkagway mo gin-release, amo nga ginsunod gid namon ang proper process bisan naga kinahanglan ini sang additional 1 to 2 weeks. So gingamit siya di ang COA, but sinin nga may gina-process sa ka-K5 Broad.
1: Amo nang ginalantaw ka K5 Alan sang nasambit nga tagreklamo.
0: Kay kung masulod masiling kang COA, masulod ini, dire kun may gina-process ka kung may government transaction ka.
1: Yes, ka K5 Alan, correct.
0: O ginalantaw na sang COA kun legal ang imong mga papel o kun ano pa da nga mga dokumento. Tapos amo nang pag-process mo sang imong premyo. So but silingon, it seems na ginadawit jadi ang gobyerno, ang COA. Din man siya abi ma-process, hindi idabla sa LGU Pontevedra.
1: Correct, kakifay balan. So, amo na gani ang ginapamangkot gid sang tagreklamo nga si Vladimir. Nga man nga naghambal ang LGU nga wala sila kalibutan ni. No? So, amo ina ang ginapamangkot gid. Kay ining si Joshua gin-confirm man sa itong sa population division nga volunteer ini siya, kakifay balan. So, dira pa lang automatic makambal kita nga aware ang LGU nga si Joshua Balonso tawo nila. Kag syempre may social media ka K5 Alan. So may Facebook, hindi ba siguro mahimo nga wala sang mga wala ni sang yes, transaction sa GC sa Messenger, di ba la ka K5 Alan? So how come nga hindi nila nga nahambal nila nga hindi sila aware? Naka-post May 13 ang information. No? So, amo ni gani ang ginapamangkot gid ni Vladimir. How come nga naghambal ang LGU, naghambal ang PIAP, naghambal ang population division, nga wala sila kalibutan ni kag any cooperation with that one-day league volleyball tournament nga gin-organize ni Joshua. Kay kita-kita na gid ang logo sang PIAP. So, May 13 pa lang nakapost nga man nga wala gin-sita kung wala sila sang direct cooperation.
0: But sa lingon, may transaksyon kaya si Joshua sa LGU Pontevedra kaya ginamit niya ang kuwa ho nga ginaprocess pa kuno. Nga lagat-lagatan niyo lang kastriktong kuwa kaya ginaprocess ang inyo sininga premyo. Iniya nga chat ya nga ginpadalaya dito sa complainant. Te karon na screenshot sa complainant kaya ginhaboy sa social media. Oh, to muna karon, chakto muna yung second point mo nga ti paano sila mahambal nga wise lesson ni kahibalo. Wise lalabot kay May 13 pa lang kita na ni nila, no? Sige, relax lang ka K5 Road, no? Balikan ta na ang duga nga mga report ni ka K5 Road ni abi pag relax danay, no? Balikan tang dugang sini nga mga report kag dugang pagin nga mga topiko diri sa ato sini nga pagpangalagad. Pag-aligad sa importante ng mga commercial. Kindly stand by. K5 News FM.
2: News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Tapos itumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na.
2: DTX 500.
4: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, tag nagapahubin sa aton. Kaupod ta sina karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, aton CEO. Before pa magkita magsugod sa aton diskusyon, hibaloon tanay, anong kinalain sang chromosomes, DNA kag genes para maintindihan tagid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, duha ka strand.
5: May ilonggo sa strand?
4: Dumulayan ko, no?
6: Malayan.
4: Physically, daw mo na doon, isa kahigot, no?
5: Isa kahigot, ha?
4: Isa kabanting. Kung DNA, duha. Ining duwa, kun laba na siya ginatawag na chromosomes. Amo nang ara sa aton silyula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included dira ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. Sara na. Last time, Doc, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes. Nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod. Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada kun ini ang tuma na kagamay nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
5: Amo nang matigulang Sir JP. Hindi ka ngay sa bacterial chromosomes ang iyasang tao ang rad shape Sir JP. But silingon may mga punta sila. Diri gasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction Sir JP nga yara sa puntang hindi maubos kopya.
4: Husto.
2: TTX 500.
7: Dinaka no nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo Canlaon City. Ang ginibatyan ko sir, ang ako niya UTI kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
5: Sa kapila ka mag-inom.
7: Sa pilmero katatlo sa subong kaduana.
5: Subong kamusta?
7: Wa ini ko ginibatyan maskin gamay.
4: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sang DTX 500?
7: DTX 500 lang amo gid na ang makaayo sa aton.
2: DTX 500.
5: Do pareyo blaster GP nga og paputo copy ka. Ang punta sa litra sang bond paper. Di ba dala.
4: So hindi na mo ang information?
5: So, meaning pa, sa sige-sige ang cell division or kopya sang cell, sulod sang 50, 60, 60 katuig. May, kung kaabot ka 60 katuig, kung ginom ka DTX 500, sure na ya? Inom ka DTX 500, may tasi? Kaya, sir boy. So, amat-amat nga gagamay kagalipot ang genetic information.
4: Sang bagong mga cells, ano?
5: Kung maubos siya, Sir GP, amat-amat talagid, madula, maubos tanan.
4: Kag hindi na siya among information niya, lain na, basi makancer cell ka na.
5: Ang lain, wala naging dyan information, mapatay nga mapatay na lang.
4: Husto. So, maayo na lang, Doc, nga may isa ka specialized DNA caps, no? Kaginatawag telomeres. In real sense, Doc, ang telomeres amo ni siya ang hundreds or thousands damo-damo ni replica or repeats
5: kung sa pisa pa damo ka spare
4: husto. So amo na Doc Ramil, in real sense ang telomere siling ko repetition lang ni siyang pariho lamang nga DNA sequence bilang preparasyon nga kung hindi makopya ang portion sini may ara sa gihapon sang parehas nga information nga nakareserba.
5: Ang mangin problema Sir JP amo ni ti normal may oxidative stress
4: husto
5: target niya ang telomeres
4: ay
5: meaning kung wala ka kaon utan, wala kang kakaon prutas, ita maranta, kisa mahal guro. Kaglabi na wala kang inom di TX 500, ang matabo, dali maupod ang telomeres. Kag wala nakasang protective extra copy sang imo nga DNA.
4: Husto Dok Ramil.
5: Diri nato mention dan Sir JP nga ang cellular proof sang aton permi gina sulit-sulit nga mag-inom giga di TX 500 kung hindi ka gusto dali magtigula. Bangod sa ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
2: TGX 500.
6: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
8: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
8: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Mabibili sa mga bodega.
2: DTX 500.
10: Ernie Poras, isa po akong diabetic. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system. At yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500. Kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
11: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon. K5 News Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News.
11: At sa ulo naman nagbabagang balita, medalista sa palarong pambansa 2026 ng Region 10 na nakatanggap ng dagdag na cash incentives. 141 solo parents sa Malaya tumanggap ng 6,000 na cash subsidy. 14 na mga dayong mangisda huli sa ilegal na pangisda sa Magsaysay, Palawan. Capiz, isa sa pinangangabahan na naaapektuhan ng Super El Nino ayon sa DA. Samantala, dating Vice Mayor ng Abuyog, Leyte at anak nito natagpo ang patay sa Silago, Southern Leyte ilang araw matapos dukutin sa Mayorga, Leyte. Barangay Tanod na nanaksak at nakapatay sa isang lalaki sa Pandan Antique, sinampahan na ng kasong homicide. Sumukong sospek sa pagtaga at pagpatay sa San Mateo, Isabela, sa sampahan na ng kaso. At 7 million pesos na siya bumula sa Marawi na samsam sa Cebulan Negros Oriental Courier arestado.
2: YGC Network News. YGC Network News.
11: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, medalista sa palarong pambansa 2026 ng Region 10 nakatanggap ng dagdag na cash incentives. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5 K. Buscaino.
12: Nakakuha ang mga medalista ng palarong pambansa 2026 sa Region 10 ng dagdag cash incentives. Inanunsyo ni Regional Development Council Chairperson at Misamis Occidental Governor Henry Waminal ang karagdagang insentibo sa kanyang State of the Regional Address noong Hunyo 30 ngayong taon sa USTP Cagayan de Oro City. Nakakuha ang Region 10 ng 27 gold medals, 31 silver at 31 bronze sa palarong pambansa 2026 na ginanap sa Agusan del Sur. Malugod itong tinanggap ng mga atleta ng Northern Mindanao ang cash incentives. 200,000 pesos para sa dalawang atleta na nakapagtala ng bagong record. 100,000 pesos sa bawat gold medalist, 50,000 pesos sa bawat silver medalist at 30,000 pesos sa bawat bronze medalist. Hinimok ni Governor Huaminal ang mga atleta na pagbutihin pa ang kanilang performance sa susunod na palarong pambansa.
13: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
14: YC Network News.
15: YC Network News.
11: Samantala, 141 solo parents sa Malay tumanggap ng tiga-6,000 cash subsidy. Detalya ng balita hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
16: Tumanggap ng tig 6,000 pesos na cash-subsidy ang 141 na kwalipikadong solo parente sa bayan ng Malay para sa first quarter ng taon o mula Enero hanggang Hunyo. Isinagawa ang payout sa covered court ng Barangay Argao sa Malay sa pangunguna ni Mayor Floribar Bautista, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office o ang MSWDO. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Malay, bahagi ng kanilang patuloy na programa ang pagbibigay ng subsidiya upang masuportahan at mapagbigyang kakayahan ang mga solo parents sa pamamagitan ng tulong pinansyal at iba pang serbisyong panlipunan. Layunin ng programa na makatulong sa pagtugon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga benepisyaryo at kilalanin ang mahalagang papel ng mga solo parents sa kanilang mga pamilya at komunidad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
14: YC Network News.
15: YC Network News.
11: At 14 na mga dayong mangisda huli sa iligan na pangisda sa Magsaysay, Palawan. Balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
17: Nalambat ng mga otoridad ang 14 na dayong mangingisda mula sa Occidental Mindoro matapos na mahuling nagsasagawa ng iligal na pangingisda sa municipal waters at nasakop ng Magsaysay, Palawan. Ayon sa Magsaysay Municipal Police Station, namataan ang grupo habang nagpapatrolya ang mga pulis pasado 6 ng gabi sa karagatan ng Barangay Alcoba. Nakumpiska mula sa mga ito ang isang puti at asul na bangka na ginagamit sa pagpasok sa karagatan ng Magsaysay nang walang pahintulot. Naaktuhan din na gumagamit ang mga ito ng air compressor bilang breathing apparatus sa pangingisda na ipinagbabawal sa ilalim ng mga lokal na ordinansa. Bukod sa 3 air compressor, nakuha rin ang 12 rolyo ng hose, 12 diving mask, 12 spare gun, 12 pares ng improvised foot paddles, 12 na improvised flashlight at tinatayang 150 kilo ng iba't ibang uri ng mga isda. Dahil dito, mahaharap ang mga nahuling mangingisda sa mga kasong paglabag sa Municipal Ordinance No. 2010-079, paglabag sa Tax Ordinance No. 116 Series of 2013 at Municipal Ordinance No. 2020-239 na nagbabawal sa pagpasok ng mga transient fishermen upang mangisda sa municipal waters ng Magsaysay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
14: The Network News.
15: MyTC Network News.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Capiz, isa sa pinangangambahan na naaapektuhan ng Super El Nino ayon sa DA. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
18: Isa ang lalawigan ng Capiz sa pinangangambahan na maapektuhan ng Super El Nino ngayong taon.
19: Ayon kay Engineer Jimmy Eledia Jr., Senior Agriculturist at DRRMO Focal Person ng Department of Agriculture Western Visayas, tinatayang malaking porsyento ng mga palayan, maisan at palaisdaan sa probinsya ang maaring maapektuhan ng El Nino phenomenon. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagmonitor ng ahensya sa sitwasyon upang mapaghandaan ang posibleng maging epekto nito sa pagsasaka. Hinikayat rin ng DA ang mga magsasaka na magsagawa ng mga climate resilient practices kagaya ng pagtatanim ng mga halaman na may kakayahang makasurvive sa El Nino dahil sa mababa na pangangailangan sa tubig.
18: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
14: YC Network News.
15: YC Network News.
11: Samantala, dating Vice Mayor na Abuyog Leyte at anak nito natagpo ang patay sa Silago Southern Leyte ilang araw matapos dukutin sa Mayorga Leyte. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
20: K5 Kinumpirma na ng pamilya at ng mga otoridad na ang dalawang bangkay na natagpuan sa isang masukal na bangin sa barangay Imelda, Silago, Southern Leyte ay ang dating Vice Mayor ng Abuyog, Leyte na si James Bohol at ang kanyang anak na si Carlo James Bohol. Matatandaang iniulat na dinukot ang mag-ama noong Hunyo 27 habang nasa loob ng kanilang warehouse sa Mayorga, Leyte. Batay sa investigasyon, tatlong kalalakihan ang itinuturong sangkot sa krimen kung saan agad namang nakilala ang mga ito at isa sa kanila ay sinasabing matagal nang kakilala o suki ng mag-amang negosyante. Naniniwala ang pamilya Bohol na posibleng motibo ng krimen ang umano'y malaking pagkakautang ng isa sa mga sospek kay James Bohol. Sa araw mismo ng insidente, nagpadala pa umano ng mensahe ang mga sospek sa anak ng dating BC alkalde na si Faye. Ayon sa mensahe, nasa kanilang kustodiya ang mga biktima, ngunit ligtas ang mga ito. Kinabukasan, nangako pa umano ang mga sospek na ibabalik ang mag-ama, subalit hindi na sila muling nagbigay ng anumang impormasyon. Noong Hunyo 28, isang Mitsubishi Mirage na pinaniniwalaan ginamit bilang getaway vehicle ay natagpuang inabandona sa Sitio Bungho, Barangay Tingib, Basay, Samara. Sa parehong araw, lumabas din ang ulat na nagtungo umano ang mga sospek sa Santa Clara Port sa Allen, Northern Samara, sakay ng isang Toyota Hilux na may plaka HAH5228. Sumakay umano ang mga ito sa MV Nelvin Jules patungo sa Matnog, Sorsogona. Kalaunan, natagpuan ding inabandona ang naturang Toyota Hilux sa Sariaya, Quezon Province. Patuloy naman ang masusing investigasyon ng pulisya upang matukoy ang kabuuang detalye ng krimena at mapanagot ang mga responsable sa pagdukot at pagpataya sa mga biktima. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
21: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
23: Gayun din, Barangay Tanod na nanaksak at nakapatay sa isang lalaki sa Pandan, Antique, sinampahan na ng kasong homicide. Detalye ng balitang niya, hatid sa atin ni KK5 Jojen Morillo.
24: Sinampahan na ng kasong homicide ang isang 56 anyos na Barangay Tanod kahapon Martes, Hunyo 30 dahil sa pananaksak na nagresulta sa pagkamatay ng isang 44 anyos na lalaki matapos pagsabihan dahil sa curfew mga bata sa Barangay Mag-aba, Pandan, Antique. Sa paningam ng K5 News FM kay Police Captain Jaime Nerviola Jr., officer in charge ng Pandan Municipal Police Station, kanyang ipinayag na nangyari ang insidente noong Hunyo 28 na magpatrolyang Tanod sa kanilang purok dahil may pinapatupad na curfew ang barangay alas 9 ng gabi at nadaanang naglalaro sa labas ng online games ang grupo ng kabataan. Agad niya itong sinabihan na umuwi na, subalit pinigilan ito ng biktima na nasa lugar dahil ng pagtatalo ng dalawa. Dagdag pa ng hepe na una nang nanuntok ang biktima at hinampas pa ng kawayan ng suspect dahilan upang gumanti ang suspect at sinaksak gamit ang kutsilyo ang biktima na natamaan sa kanyang tiyan. Naisugod pa sa malapit na ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival. Habang sumuko naman ang suspect, na-recover ang isang 5 to 7 inches na kutsilyo na ginamit sa krimen at isang kawayan na isang metro ang haba. Para sa MyTC Network News, KK5 Jojen Gabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
21: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
23: Samantala, sumukong suspect sa pagtaga at pagpatay sa San Mateo Isabela sa sampahana ng kaso. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni KK5, Dan Chavez.
25: Mahaharap sa kasong homicide ang suspect sa likod ng karumal-dumal na pagpatay sa isang lalaking natagpuang puno ng taga sa iba't ibang bahagi ng katawan sa isang sementeryo sa Barangay Daramuangan Sur, San Mateo Isabela. Matapos ang masusing follow-up investigations ng kapulisan kung sa umanong sumuko sa mga awtoridad ang suspect at voluntaryong inamin ang ginawa nitong pagpatay sa biktima na mismong kaibigan at kasama niya sa pagbubukid at pagtatanim ng palay. Ayon sa salaysay ng suspect, matagal na umano itong may kinikimkim na sama ng loob sa biktima dahil sa umano'y pananakit nito sa kanya tuwing nasa impluensya ito ng nakalalasing na inumin. Samantala, bagamat nakahanda na ang kasong homicide na isasampal laban sa suspect, ay kukonsultahin pa rin umano ng mga investigador ang korte kung posible pa itong maiakyat sa mas mabigat na kasong murder. Sa kabila nito, ay patuloy ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng kapulisan ng San Mateo Police Station sa pamilya ng biktima upang maibigay ang isinisigaw ng mga itong hustisa para sa kanilang nasawing mahal sa buhay.
0: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
23: At 7 million pesos na siya bumula sa Marawi na samsam sa Sibulan, Negros Oriental. Courier, arestado. Detalye ng balitang yan. At hindi kay K5, Shara Humilio.
4: Isang lalaking iniulat na courier ng ilegal na droga ang nahuli sa ikinasang Barbas operation ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency matapos makuha ng mga otoridad. Ang hinihinalang siya buo na nakakalaga ng humigit kumulang 7,140,000 sa Purok 6, Barangay Magata, Sibulan kaninang madaling araw. Kilala ang suspect na si Zanor alias Nuknuk, 35 anyos, residente ng Tamparan, Lanao del Sur. Ayon sa ulat ng pulisya, ang operasyon ay nagresulta sa pagkasamsam ng 1,050 gramo ng ilegal na droga na galing umano sa Mindanao. Sa panayam, inamin ng suspect na inutusan lamang siyang ihatid ang mga kontrabando para ihatid sa Bacolod City. Kasalukuyan nakakulong ang suspect at nakatakdang sampahan ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
23: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nagbabalang United Nations na maaring umabot sa 3.6 billion US dollars ang magiging epekto ng kasalukuyang Ebola outbreak sa ekonomiya ng Afrika at magdudulot ng pagkawala na humigit kumulang 300,000 trabaho kung hindi agad mapipigilan ang pagkalat ng sakita. Ayon sa UN, kamakailan ang paglaganap ng naturang strain ay wala pang aprobadong bakuna at posibleng humantong sa isang malawakang krisis sa tala ng pamahalaan ng Democratic Republic of Congo. Umabot na sa 1,307 na individual ang nahawaan ng sakit at mahigit 300 ang nasawi mula nang ideklara ang outbreak nitong May 15. Batay sa tatlong senaryong inilatag ng UNDP, tinatayang aabot sa $1 billion ang magiging pinsala sa gross domestic product kung mananatiling kontrolado ang outbreak at sa Uganda sa pinakamasamang sitwasyon kung kakalat naman ang natulang virus sa iba pang bansa gaya ng Rwanda at Angola at sasabay pang pagtaas ng presyo ng langis sa dulot ng krisis sa Iran, posibleng umabot sa $3.6 billion ang mawawalang ekonomiya ng Afrika at daan-daang libong trabaho rin ang posibleng mawala.
1: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
23: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas, Antique at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Alan Catalan, K5 Melmar de la Cruz at K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso.

0: 7 minutos sa Kaligad sa Tak ng alas 12 oras 3 sa K5 News FM Rojas. Pabalik din sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. Nakatutok pa ang aton iban nga mga tagpalamati sa kay Elsie Acuña. Thank you so much manang Elsie. Dra sa may Balatokan Panitan. Kay Roda Donato Amago, mayong udto Sir Alan. Thank you so much gid sa pagpamati. Sa kay Rodolfo Evangelio Jr. Good noon K5 Alan. Nakatutok naman dra sa Alba Village, Dinginan, Rua City from Roda Amago or Roda Donato Amago. From Doy Arthur, mayong udto ka K5 Alan. Nagatutok na, nagapamati from West Villa Flores, maayon copies. Kagasuman sa kay Rodolfo Bilarde, mayong udto Sir Alan. Gapamati kami diri sa Kilometer 2, Lawaan, Rojas City. Kaya Rafen Bigkas, mayong udto sir. Thank you so much. Mayong udto man, mayong pagpamati, pagpaglantaw. Ay, by the way, naka-monitor sa ato, naga-lantaw, nakatutok. Thank you sir. Naka-tune in, no? Nagapamati kami diri ni SB Aldo Cunyada. God bless sa imo program. Okay, thank you so much, Sir Chris Anthony Alba. Gomi, go kugid all the way from Pilar. Kamusta, amigo Chris? Kamusta, Canada? Kamusta aton nga mga kasimanwadra? Tag from Mike De La Torre, madlang nga pagpamati sa family De La Torre and Dolfo sa Sitio Kapulan, Barangay Indayagan, maayon. Kag sa family Serado sa Barangay Liong, sa kay Pakas Attorney Vincent Totong De La Torre, Serado. Kag family base dira sa may Barangay Buntod Panay, kay Gaga Jonas kag sa Sokgang family, kay Rachel and Maricel. Kag sumuman, mayadman nga pagpamati sa pamilya Labitan sa Barangay Burias, Mambusaw. Labi na kay Pari Gugo Chickboy. Ha? Sa nagapamati ang Alpha Omega Beta Ombits Fraternity and Sorority 1976. Balikan ta aton sining pagpangalaga diri sa 11 Mbps. Kagi na amo to ginalagat-lagat ang pagpanumbalik bala ni ka K5 Rodney bangod sining hitabo o kon ginaklaim karon sang tagreklamo sa pamunuan sang PIA Pontevedra Capiz chapter. Kaya niya, so no, sa complainant, hindi ni siya mag-untat mga ka-K5 kung hindi yan niya makuha o kung maklaim ang gintugan sa iya ni Joshua Balonso. Sa ginsiling ko kahapon, kaya man subong bago lang gid, gin-reach out ni ka-K5 Rodney ang ginareklamo apang hindi na siya bakante. Sige-sige ni kaya man para balang mangin fair ang aton sini nga pagdala sabagay siya ya ang nag-chat no kay K5 Rodney nga supposedly mga K5 nga mapa-interview siya kun tani sa kahapon nga adlaw pero nakibot kita nga hindi na siya malabot na nung may nag-advise na sa imo, Joswang, hindi ka na magpa-interview. May nag-ara na sang advice nga hindi ka na maghatag sa imo sining official statement diri sa K5 News FM na eksklusibo nga nagdala sini sa nanbitan nga isyo. Although nga ti si Joshua Balonzo kahapon, as per report man ni K5 Rodney, nga nagpagwa man sang iyang statement via social media. Pero ang amo niya ginalauman, Mr. Balonzo, ang amo niya ginalauman sa imo nga ang imo kontani official statement kagintug Andre sa K5 News FM nga mahatag ikaw sang imo nga sabat kay mandiri man nag-originate ini nga isyo kag ang complaint na interview naton, no, na interview mismo sang aton sini nga K5 News reporter. Kag balikan ko na ang report ni K5 Road, matapos to kaginab lang ginpasaka na sa DILG kag sino sa imo. Insigida nagreply ang DILG, no, sa reklamo ni Mr. Vladimir Barona. Subong gid lang ginconfirm ni K5 Road nga hindi na makontak si Mr. Joshua Balonzo. Do pareho man na sa ginhimo, ito bala nga pagpalagyo sa pagkuha yas ang mga ginpangtipon niya nga mga registration fee sa mga participants kag gintug-anan niya nga kwao niya lang kuno ang payroll sa munisipyo, nga amo supposedly ipangsweldo yato sa mga referee kag dapat ihatag ya nga premyo sa mga participants nga nagapasakop dito sa volleyball team o kon volleyball tournament. Kasubong man nga gintug-anan man ta ni Joshua Balonzo. Ay, why gid ya nagbag-o, amo man gyapon. Abi ko gani nagbag-o ka na, na-admit ka na sa ospital. Although ginarespeto ta na iyang imo nga health condition. Why ta na gina-question, alibay man na o kon gin-atake ka gin man sa imo nga hapo, imo na iya diretso. Why ta na iya gina-question? O kon base may nagtawag lang sa imo nga hindi ka na magpa-interview para hindi na magdako ang nanabitan nga isyo. Balikan ta ang report ni K5 Road ni Lalanon kag pila pagid ka mga police report. Sandbay. K5 News FM live report. K5 Road, video report, please come back.
1: Aluya gid ya atagon ni Vladimir kon ang halin mismo sa LGU nga statement. Kay bangod gani nga lunsay nga ginpanindugan nga wala sila sang any participation sa nasambit nga one day league volleyball tournament nga ginorganize sining ni Joshua Balonzo. Tapos ka K5 Juber kon ka K5 Alan na ka ina gin try tatawagan si Joshua. Kay bangod gani kahapon nag kwan man ini siya iya dirigin nag-confirm siya mismo nga mapa-interview siya din sa ato.
0: Promisa sa same, yes, di ba?
1: Yes, K5 Alanda. So, bali, kahapon ta ni 11:30 sa nga aga naton siya nga interviewon diri sa aton si man nga programa. Pangkay sa pagpakigangot sa iya, nag-hambal siya nga gin-check siya sang doktor. Kay bangod nga nagapabilin sa gihapon ini siya sa isa man diri ka pribadong ospital sa syudad. Kag subong naman, gin-try ko siya reach out kaina mga 11 na daw mga makatatlo kabes nga nakatawag ka K5 Alan may nagsabat. So si mama niya ang nagsabat, siguro ka K5 Alan mama niya to. Ginahambal gani nga gina-check gyapon siya sang doktor, no? So amo na nga siling sa dosang nagsabat sa akon ka K5 Alan, babae to. Hindi pa kahatag statement si Joshua. Kay bangod gani nga ginabulong siya. Okay, no? Kay bangod nga ginabulong siya ka K5 Alan, kay kita mismo ginarespeto taman ang iyang health condition, no? So hindi kita kakuha sa subong sang statement. Pero ang payag kay bangod nga nagmismo si Vladimir naman ka K5 Alan na nagchat diri subong gid lamang, ho. Kay nangamusta ining si Vladimir kon ano daw ang update, may kaangtanan sa sing issue. So

0: reply ni Vladimir Sakon, sige na naka-reply na siya now lang sir, ma-update siya makagwa pagid ko no sa ospital. Okay. So bali ang pahayag kung makagwa pagid sa ospital si Joshua amo siya makahatag sang statement ka K5 Alan no. So gin confirm diri ni Vladimir nga chronic heart disease ang sakit ni Joshua. Sa digman to sa ila siguro pagpangusisa man na ka K5 Alan no kaya mo ni gani ginatake sang hapo during that day eh. Oh, may paapas pa ni si Vladimir sila niya di nag-trigger lang kay tungod goro sa stress panumdom that time ka K5 Alan no. Makaluluoy man siya pero perwisyo gid iya abi ginhimo. Sa amo na ang pahayag ni Vladimir sang aton din siya nga naka-chat ka K5 Alan.
1: Oh, sige.
0: So amo na aton galing diri nga pag reach out to naman buwas or sa sunod adlaw no ka K5 Alan ining si Joshua hagod nga ti mahatagan gid siya sang ligwas ang iyaman nga pagpaatag may kaangtanan sa reklamo nga ginpa K5 diri sa aton.
1: Oh, sige. Dali lang gid ka K5 road ni no. Balikan ta ka may update na tong nakabunggo o kunabunggo nga motor sa 10-wheeler truck na suno sa report na ito nga dabaton na dugin bawian gito sa kabuhi. Pero balikan ta ka, dali lang git, no? Kaya nagasingyas na ito nga technical partner. Magabalik kita mga ka-K5 dali sa ito sa nga pagpangalagad, pagkaligad sa importante ng mga commercial. Kindly standby.
2: K5 News FM.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga kong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio, ang D3, yung may BCO, BCO, yung may D3Bio.
4: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
5: Sport Biotics, makabulig sa pagtamo.

0: Dugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sporbiotics.
5: Punggod kag rashes?
6: Mag-DTX 500.
5: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
6: DTX 500.
5: Bakal na sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Gina Cano.
9: Ang ginibatsa ko.
8: Ang ako na UTI. Kasakit gid sa ako niya baywang.
10: Sa kadlo ka pila ka maginom.
11: Sa DTX 500.
8: Sa primero katatlo. Sa subong kaduan na lang.
11: Subong kamusta?
8: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ko ginibatsa.
7: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: O galisi.

0: skwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung kumatsyag, hindi na ko permi, dali-dali lang gasagit akong ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado. DTX Beauty Show.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Show.
3: Mamakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng under

0: Arm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend the food Superman for men.
3: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, gid, sa Extend. Paayaw, gid kami ni mister.
2: Extend food Superman for men.
4: DTX 500.
5: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko ginangako niya problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian niya sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang acne.
2: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabastog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at lawadla. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
7: Para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso!
10: Balik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. 35 minutos na nakaligad sa takna ng alas 12.
11: 11 Mbps.
10: Okay, balik na diri sa aton sining programa mga ka-K5. Balikanta ang report, final report ni ka-K5 Road ni Dalanon, kag sa iban pagiging mga police report ka-K5 Road, with your report, please come back.
12: Ka-K5 Alano, kaina napamangkot ni mo kung may kwento ang update regarding sa dong sa disgrasya nga nagluntad dira sa may highway crossing sang security bank barangay Lawaan Ras City sa dong tinalikdan man nga Hoño Villanueva. So sa masubo ka K5 Alan na no sa masubo nga tion na ginkonfirma mismo diri kagin masubo man nga ginpakigbahin na sang Ras Component City Police Station na nga ginbawian na sang kabuhi ang biktima. So ining biktima kon matandaan ta ka K5 Alan na ining si alias Mikay 24 anyos kag residente sang sitio Bangugay barangay Natividad Pilar Capiz.
10: Ata pa. No?
12: Yes, ka K5 Alan 24 anyos. Kag ini naman ang driver sang 12 wheeler dump truck ang ginkilala kay alias Robert 57 anyos. Kag kung sa aton nga ma-recall ka K5 Alan natabo ini nga disgrasya sa nasambit man nga lugar no samtang bala nga papa okon padulong sa destinasyon ining si alias Mikay halin diri sa city proper tapos ang 12 wheeler dump truck ka K5 Alan hindi kay 10 no so bali 12 gid ya 12 wheeler dump truck oo halin ni siya sa Pueblo de Panayman na pagwa na siya kag padulong sa city proper. So, hinali lang iniya nga bumunggo si alias Mikay si, no, kay cruising, kay K5 Alan, samtang bala naga tabok man kontane ang ininga truck sa pihak nga linya sang kalsada. So, gulpi dito nga nagbunggo ining si alias Mikay sa kaysang iya sininga motorsiklo.
10: Konsundan ta ang investigasyon sa aton sa makapulisan na may posibilidad ayan nga madasigid ang iya nga padalagan.
12: Kon lang tawon ta ka K5 Alan, kay bangod sa ano sa damage nga naangkon sang motorsiklo, ti wasak-wasak gid ka kay Five Alan ang motor. So may posibilidad nga ba da sigid ang dalaga na sining ni alias Mikay Man. So kuan gid daw
10: may helmet man siya bala.
12: May helmet siya ka kay Five Alan, pero kay sandig didto una ti ang lawas mismo sang truck didto gid bumunggo ang ulo ni alias Mikay kay Five Alan. So ulo gid ang nag-angkon sang patal nga pilas, no? Una diri ginapahayag nga ti ginpadangat pa sa ospital tapos na coma. So may pila siya kaadlaw nga coma kay Hunyo 29 ni nga natabo tapos sa kahapon Hunyo 30. So siguro mga isa kaadlaw siya nga na coma kagkaina to laon na imidya sang kaagahon na ginbawian na ini siya sang kabuhi.
10: Ang driver ka kay Five Road sa din subong.
12: Ang driver ka kay Five Alan na pagkatapos atong 18 hours nga reglementary period temporaryo ini siya nga ginhilway, no? Kaga sandig diri sa pagpangusisa taman sa police station na ginapayag nga kaangay may ara sang internal agreement sa tunga sining victim kag sa tunga driver sang dump truck ka K5 Alan. So amo pa ina ang aton nga pagkuanon diri sa police station mismo, no? Iga follow up ko na ano ang mangin resulta sang siniman nga agreement sa magtimbang nga bahin may kaangtanan sa sining natabo nga incident.
10: Wala, pamangkot ka K5 Road kung nadala ini siya sa truck ban. Kay man ti do ako nga paintindi base ko may truck ban bla kag hindi pa oras nga nagsulod sang mga munikadagko nga mga truck nga ato na siya didto sa highway.
12: Pero ka K5 Alan kay natabo ini siya mga kuan ni mga alas 5 sang kaagahon, no?
10: Okay.
12: So siguro wala na ni siya madala. O kon, correct siya lang, kay Five Alan. Alas 3:20 sang kaagahon natabo. Yes, kay Five Alan. Sa tong Hunyo 29. No? So, aton panigaling i-confirm diri sa mga kapulisan kon nadala ini sa truck ban o kon base wala man sang may nag-exister nga truck banning sa sinangabahin man sang karsadahon kay Five Alan. No? So, una ini nga ginpakigbahin sang Ruas Component City Police Station . Pero kahit naghambal man to ang pamunuan nga magahatag sila sang dugang statement pag buwas if ever nga matapos na ang transaksyon sang duhaman o kon sang magtimbang nga bahin ang biktima ining sa pamilya ni alias Mikay kag ining sa side naman sang driver sang 12 wheeler dump truck.
10: Okay, sige, finally
12: report para sa pagpangalagad sang 11 Mbps ini si K5 Road ni Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
10: Madamo nga salamat kay K5 Road ni Dalanon sa imo sining report. Thank you so much gid, no, sa mga update, no. Nagahatag kita update bangod para masustain ta ang mga report, mga balita diri sa aton sining pagpangalagad sa K5 News FM mga ka K5. Now, balikan tani ang aton sini pananawan kay man mismo si K5 Rodney ang nagsiling hindi na makontak si Mr. Joshua Balonso, no? Ang ginareklamo ang organizer kung nagasiling si Mr. Joshua Balonso mga ka K5 nga independent organizer siya, no? Kag wala kay labtanan ang gobyerno sa iyang transaksyon. Ti paano mo mahalambal nga wala kay labtanan ang gobyerno kay imo ginarason ang COA kag may ginahambal ka pa nga ang payroll ginaprocess mo sa munisipyo. So mo ni karon mambal ka nga independent organizer ikaw nga wala labot ang LGU Pontevedra, wala labot diri ang pamunuan sa nga local government units ang Pontevedra kay komo independent organizer ka. Tinga man ginadala mo ang kuwa nga ginasiling mo nga may ara ikaw sa nga payroll nga gina-process. Ha? So nga man nakasulod diri ang gobyerno. So hindi ka magsiling Mr. Joshua Balonso nga wala labot diri ang LGU Pontevedra. Oh, kay gina-deny agid mo. Although nga nagpagwa man sang statement ang pila ka mga offices dira sa Banwa sang Pontevedra nga independente kuno niya ang paliga ni Mr. Joshua Balonso. Well, mga ka-K5, only then nga si Mr. Balonso lang ang makahibalo sang tanan-tanan sini nga istorya kung paano ya ini na na tipon na construct na tukod nga nangin independente siya nga organizer kay sunod gani sa complainant last year. Katuwang man sang PIAP ang LGU Pontevedra sa pagpahampang pagpaliga sining volleyball or one day volleyball tournament dira sa Banwasang Pontevedra mga ka-K5. Kag may nabaton patagani nga report liog ko gani plus partner nga ti si Mr. Joshua Balonso gani gali napilian pa ni nga provincial treasurer sang PIAP mga ka-K5. Oh, napilian pa ni siya nga provincial treasurer sang PIAP. Nga gina-congratulate pa siya gani. Tanong obra sang treasurer raw, manog tipon kwarta. Anong obra sang treasurero? Manog tipon kwarta eh. Angay gid, no? Sa iya sini nga trabaho. O araw newly elected provincial federation treasurer siya ho. Sang PIAP. Nga gina-congratulate siya sang PIAP Pontevedra. Tiangay gid, no? Kag pareho gid sa imo sini nga trabaho. Well then, sige siling tanama ka K5, si Mr. Balonso lang ang makasabat sini. Tubangon mo, kung gindiin mo gindala ang kwarta, kung may nakuha ka ginman nga kwarta, at tubangon mo ni sa mga complainant, kag anong plano mo sa kinuha mo nga kwarta sa mga participants kung ibalik mo o kung hindi. Well, ina mga ka K5, bantayan naton sa pila naton kapag pangalaga gyapon diri sa K5 News FM.

Mga ka K5, gina-try taman nga ma-reach out ining porsyon kagina sa IFA K5 mo. Ining reklamo dra sa Capiz Busay Corporation. Ining daw pigaw kuno ning serbisyo nila da sa banwas ang mambusaw. Tubig ang paghahambalan. Doktor, may lang kamo kuno may water interruption. Gina-try ta nga ma-reach out ni sila mga ka K5. Para man mahatagan ta ini sang pagtamod, no? Bangod kay may ara sang pila ka mga ginpaabot diri kag sumo man nakita naton nga mga reklamo. Pero may hina kuno ang serbisyo nila da sa banwasang mambusaw. Okay, sa nabilin nga tinap na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Pasaunta na lang din nagapa-shout out sa aton. From Gerson Lariza, mayong udto sir. Okay, thank you so much, mayong udto man. From Joe Beso, mayong udto K5, Sir Alan, shout out kami diri sa public market sang President Rojas sa Amon. Administrator Onyok Jr. Alcasaren Jr. from Joben Duga Bisoryo sa barangay Badyangon, President Rojas, Capiz. Earl Catalan is watching. Mayong hapon. From Den Tibor Hirosa, mayong udto ka K5. Watching live from Asa Grace Marketing Quartero Capiz. Shout out sa mga amigo ta ng mga driver sang tricycle sa Malagabi Quartero Capiz.

0: So bantayin nyo ha, sa pila naton ka mga news and public affairs program. Diri sa K5 News FM, ang dugang nga mga balita. Kaga mga reports, ang aton sining mga K5 reporter. Diri sa aton sining mga news and public affairs programs ang K5 News FM, mga ka-K5. Wain ta oras, wain ta tiyempo. Kutob diri na gilamang aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Patayin nyo lang sa pila naton ka mga public affairs program, ang pila ka mga dragkuan ng mga balita da sa provincial capital, ang mga event ra karon nga nagakahinabo, gadulong naton ina diri sa K5 News FM Rojas. Kaga mga dalagkuan man ng mga balita sa Rojas City Hall, pagatutukan man ina sa aton sining mga K5 News team. Wanta oras, wanta tiyempo. Pudri sa inyo alagad, sa inyo anchorman. K5 Alan Catalan para sa kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM Rojas.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3. Makakas
4: mga butika.
5: Focus on benefits sa D3 Bio.
6: Uh-huh. Alright. Sa may mga kabataan nga may problema, bala sa tulaho ang hambal nila. Gabaho, gana na. You take D3 Bio, buhuan mong soft gel, ipatulo sa sulod.
5: At least one drops to two drops.
6: One, to two drops. Kampyon nga.
5: Ang iba niya, Sir JP, kinabutang la sa algodon.
6: Kaginano nila. Banyo sa sulod.
5: Banyo sa sulod.
6: Because ang gakos ang otitis media, ano naman, lima, tatlo kakagaw. Streptococcus pneumonae, Moraxella catarrhalis, kag non-typhabol.
5: Good news, Sir JP, sa mga ano, ha? Mga iloy nga may mga kabataan nga may amo na.
6: Oo. Tindi mo na may mo sa plain D3.
5: Hindi.
6: Okay. It's the VCO.
5: It's the VCO ang superstar sa D3 Bio.
6: Nga nag-cure sa imong otitis media.
5: Supporting actor lang si D3.
6: Correct.
2: D3 Bio.
7: Ako ya, gusto ko yan D3 Bio because it gives me the flexibility kung nga mahimo ko tanan. No? Kung may mga pilas ko, pwede ko magwa, mausar topically, maputang ko din sa pilas ko. Extra virgin direct coconut oil, not processed by the body, still has lauric acid.
5: Correct.
7: And lauric acid could basically...
5: Lauric acid pa lang, Sir Boy, is antibiotic na daan.
7: Kampyon na.
5: Mas ganami pagid siya.
7: Ina supercharge ang lawas.
5: Kung mahimo pagid siya nga
6: Mono-lauric.
7: So, lauric acid, iputlang ko na sa akong pilas.
5: Dali kayang lauric acid, di nakasulod sa kuan mo, sa imo nga system.
7: Hindi nakasulod sa system.
5: I-change sa anay sa imo, ano, into mono-lauric. Pero kung sa guwa-guwa lang,
7: lauric acid lang, kaya na.
5: Kaya na.
7: Kaya na. So, mga punggod, mga pikas-pikas, mga infection sa guya nga medyo ano putangilan jutay sang D3 Bio kwa dagom para makuha ang punggod mo. Remember, ang punggod mo is also a bacterial infection, no?
2: D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Ang ako niya, ang scalp mo bala, masyado ka dry. Sakto na igbuan mo lang kay image yung i-massage mo.
5: Kanami. May manog massage man ka.
8: Oo, may manog massage. Diba? Tapos ang scalp mo, makita mo nag-refresh siya. Ang mga gamay gamay
6: daw. Amo nila daw ka-shiny, engineer, subong sang imo nga buhok.
7: Kay hindi. May... hindi may napiyanan ko yan. Oh. Nagtubo, kaya may bangs na siya.
8: May bangs na.
5: Timining pa ang D3Bio namin sa mga problema sa mga hair, mga scalp mo, may mga dandruff ka na. I-massage ka na, engineer.
8: Correct, i-massage mo lang.
5: Ang D3Bio, namin na siya. Well, permin ako, ibalik-balik ko. D3Bio has ketones. Ang ketone siya, grabe ang pagbulig. Especially nga...
7: Boska.
5: Boska. Damo kamanggad. Pero yung damo kamanggad, kaya ginawa yan sa kabataan mo.
2: D3 Bio.
6: Kanugon sa paninguha mo nga... Hindi
5: kaya kung malipaton ka na yan,
6: malipaton
5: ka na, gapirma ka, ngayon mong manggad, yung kuha ng galis kabataan mo. Ay. Pero kung naka-ketones ka, grabe ka sharp sa imukan, memory. Namigid siya sa mga may problema sa mga brain disorders. Like dementia, Alzheimer's disease. Ketones, sir boy. Kabataan nga may mga history sa gituag epilepsy. The best na siya. Gusto ka active, energetic imo brain, ketones from D3 Bio. The only ketones nga ang D3 brand is D3 Bio, sir boy.
2: D3 Bio.
5: So mo nang namian ko gid, dira ko namian nga permi ko ginom 3 times a day every 8 hours, sir boy. Nga inom ko. Kay nga man kaya mahandol mo ang stress sa bilog nga adlaw. Imagine lang may ara ka 300 tubtub ka 300 ka tao.
8: Grabe no. Kaya kaya gapon.
5: O kaya.
7: 50% bilugtasan.
5: Oo. 50% ang ulugtasan. D3 Bio lang kasaran sana.
7: Okay, tanyo
5: D3 Bio lang malakas.
7: D3 Bio lang ang malakas.
6: Ang babangga giba mo
7: giba. So, no?
5: Tapos, lantaw lang ipikto sa D3 Bio.
7: Ha? Gahalog ang polo. Amo lang ipikto sa D3 Bio, no? So, ang D3 Bio, tanan-tanan ipikto na, no? But, ang D3 Bio, ginihimo gini para sa imo. Ha? Ginihimo ni para sa imo para mag-relax ka, hindi ka mong kulbaan si lanat, ubo kag sipon. So, abyan, hindi na sagi pagpakulba, i-D3 Bio mo na.
2: D3 Bio!
9: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health News! D3 Bio with BCO!
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! D3 Bio! Mabakal sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
11: Sporbiotics! Ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
12: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
14: Para sa matilo nga dugo.
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
14: Basta tilo ang atay,
15: happy kanunay,
14: DTX 500,
15: masaligan,
14: epektibo,
15: DTX 500,
14: DTX 500.
16: Juice 7 lot.
17: Ano ginabatsyag mo sa
16: high blood gid ko?
17: Ano sa una ang imo?
16: Blood pressure. 180 over 100.
17: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
16: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
14: DTX 500.
18: Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Laban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
18: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
18: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
20: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
21: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kaglabawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
22: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
18: DTX

0: 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Vitamins 1 is like...
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Vitamins 2 is there.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: Vitamins 3 is...
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sang eye care drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: O, si Karen, nadamog itsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang maghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio, ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
7: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang may TC.
3: May TC.
1: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
3: Mighty C, efektibo, garantisado.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
14: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
16: Gagabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani, kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaka.
16: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Extend Food Superman for Men.
19: Ako si Rosanne. Bao, akong banas ang nag
10: edad 40 anyos bala nagaharaharagid sa una hindi man na siya musina ay gali naka-extend food supplement for men tungod sa extend wala lang kami kaedad nga duha ba nami gidang extend
3: extend food supplement for men
1: DTX 500
9: ako si Salvador Estanin taga Davao Capiz may balatian nga TV kinahapo ako kag nagabot sa punto nga nagsuka ko dugo nabatian ko sa radyo ang DTX 500 nagtumar ako
19: nang ayaw gid ako sa akong balatian nga TV
9: salamat sa DTX 500
1: DTX 500 mahal sa mga butika
20: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
3: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitunghut, obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: radio ko.
1: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pariyo sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Probiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Probiotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Probiotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Probiotics, kadalhay ang pag-ariya.
5: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhaw.
5: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagkapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo.
6: DTX 500 Mighty C
1: Alkaline nga Vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
9: mabaka nga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Karmel ako ginaubo. Pag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula.
10: Para sa madami nga kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
13: Mamasaga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaeng.
17: Luto na.
16: Ang labahan.
17: Nakasumpay na.
16: Ang uniform ko.
17: Naplansa na.
18: Ganito ako.
19: Tigasi.
18: Tigalapa.
19: Tigasay.
18: Tigaplansa.
19: Sa araw si Missy. Ang masusunod
18: sa gabi,
19: ako ang bossing.
18: Dahil kasangga ko
19: ang Extend
18: Supplement for Men.
19: Lourdes,
18: tapos ka ng maligo?
20: Yes, darling. Come to Mama.
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
13: DTX 500.
21: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
13: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
22: Ako si Richard. Isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio!
13: Ang D3 Bio!
1: Yung may Visio!
13: Ang Visio!
1: Yung may D3! Mabakas
13: mga butika!
1: D3 Bio!
23: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio!
13: Ang D3!
1: Yung may Visio!
13: Ang Visio!
1: Yung may D3!
4: Kasakit ang tiyan,
1: Max4Biotics.
4: Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan,
1: Max4Biotics.
4: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, magklinika, 4Biotics. 4Biotics. Makabulig sa pagpanami.

0: Taas ang mga kagaw. Clinicas Probiotics.
1: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow! DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Okay, si Raisa Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, kung nang gamit ang isang Mighty C, nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
6: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalagan. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ka, ipautuwas na ka.
7: Good afternoon, sweethearts. Happy, happy Wednesday afternoon. Hello, July. Tunga-tunga na kita sa bulan, sa tuig, 2026. Kamustang lagay, no? Samtang nag-hello kita sa unang araw ng Hulyo. Kamusta ang aton sining mga solid ka K5, no? Sa mga kakabukas lamang sang inyo sining radyo, welcome diri sa Room 1009, ang inyo sining hulog para utuwasan na kaupod si Miss A. Ang programa nga ini ginadul-on sa aton sang kaaluan sang klinika ni Alternativo Medicine and Wellness Center, ang klinika ni Doc Ramil Uy sa Roja City na hamtang sa Bakili Street at abok sa PLDT building, no? Bukas mga ka K5 adlaw sang Domingo hanggang Friday, no? Adlaw sang Sabado sirado. 8 a.m. to 5 p.m. No, pwede gid kamo makabisita dira pag maka-avail kamo sang libre nga konsulta. Ukon check up, no? Nagahulatang da sa inyo ang aton sini nga gwapa kag mabuos nga health consultant Doc Meldy Cadena. Good PM, nami naman akong paborito. Thank you, Ma'am Elnora Avelino. Ma'am Sanaline Fenequito Tabige, maayong hapon. Ginatamyaw mo naton si Atsleo John Abiliones, Ma'am Christy Villar, Ma'am Vina Villarwell, no? Si K5 Alvin dira sa 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. Maayong hapon man sa mga solid ka K5, no? Dira sa Municipality of Pilar and sa mga nearby municipalities sa, no? Sa Capiz kag sa province of Iloilo, no? Sa northern part nga malabutan sa aton sininga signal. Ang mga pinanid sang gugma or the pages of love, mga ka K5, no? Istorya ini sang kabuhi sang aton sining mga kauturan, no? Or mga abiyan nga nag-share sang ila sining istorya. Masulat na sila sa aton, then hatagan ina kabuhi sang aton sining mga dramatista. Diyan, Miss A, ang inyo sininga mga dramatista. Atuya sa Bacolod, no? Dito ang aton sininga production center. Dito na sila iyan, no? Naga-duty. Wala diri sa Roja City. Kung gusto nyo, no, nga mag, nga, babatian man, pinaagi sa drama, ang inyo sila nga kasaysayan, feel free nga magsulat sa aton. Ipadala lamang sa aton sa ating official Facebook page, K5 News FM Rojas. Again, K5 News FM Rojas. Jose Rolly Belonio. Maayong hapon, Miss A. Pa-shoutout kami di sa Barangay Kagay. Family Belonio, kag sa akon, apo nga si Francis Aaron Belonio, kag Liliana Faith Belonio. Thank you so much, Sir Jose Rolly Belonio. Ma'am Roda Donato Amago, nga nagiling-giling sa higad sang bye-bye. Di naman ikaw nagluro-pluro. Hanggang like-like na lang si Miss A sa inyo sininga mga post. No? Okay na ko na makitaan ko nga happy. No? Kag okay ang lagay sang aton sininga mga K5 solid supporters. No? Kay liwato naton. No? Sino si K5 kung wala ang aton nga supporters? Di ba lang? Paano si K5 kung wala ning aton sining mga suki nga tagpalamati? Gani ko yung makitaan talang kamong happy and healthy, no? Lipay na ako sina, no? Though hindi man kami gid makahatag sang tion sa inyo tanan, maabot ang tion ang mga tipon-tipon naman kita kag masulusyat siya. Ano kay guys kapo si Ma'am Roda? Ay, kami ansiya. Guys kapo sa layo niya, abi. Yan yung malahat sila, yung bilyones. Mumble si Ma'am Roda. Sad to malang, Miss Ace, ang anniversary niyo ka. No? Sa tanan mga tiun, upod maninamon si Ma'am Roda. Pulaway man, pustanay man sang bugas. No? Upunano pa da ang amon ihinyo sa ilaari. Gid na sila. Ma'am Christy Villar, dira sa Tuburan, maayon, maayong hapon man. Rachel Robles, sa pasyano sa family Hinola sa Barangay Mulit, Hamindan. Sa family Robles sa Barangay Masgrau, Hamindan. Also, shoutout kay Renny G. Robles sa Barangay Masgrau. Ma'am Nariza Bautista, palangga natin dira sa Punta Bara. Maayong hapon, ma'am. Ma'am Elma Dornas Manalansan, agatutok dira sa Mandaluyong City, Manila. Tatak kapisnoy niya, pero no, atuya sa Mandaluyong. San layo siya? Diri siya gihapon, agatutok. Sa K5 News FM Rojas, maraming salamat. Mar Magbanwa, ay abaw! Ang gwapa naton nga graduate! Diin ang blow up! Ay, congratulations, Marimar, ha? Na-harvest mo na ang imo sining pagpanimaka. Padayon sa imo sining mga handog. And congratulations man kay Ma'am Jenny Ingkong Rosales. May ara naman siya sang graduate. Si Kyla. Guwapa niya nga daughter. Guwapa, hamis, sexy. Nagbakas man. No? Makatapos sa pag-eskwela. Congratulations sa Kyla and of course a proud mother. And sa tanan-tanan ng mga parents nga nagatutok sa aton subong, no? Na nakapag-graduar sa inyo sining mga kabataan, no? Naka-marcha ba? O nagbaka-baka, gin-marcha. Amuna ang term sa akon sining parents, magnilahugay sa unahan isang bata ko. Kung end na sa school year, no? Mambala din ang akon nga papa nga, ay mabaka-baka si papa saka sa stage me. Doon na silingo na, nga pamangkot siya kung may ara ko ribbon, may ara ko sang medal. Muna ang mga term, mga lahog-lahog bala, mga joke, pamangkot kung makasaka siya sa stage. Pagsabat mo na nga, oo pa, may ribbon ko, may medal ko, may award ko, baway mabaka-baka naman sa papa saka sa stage. O siningon ba nga inang bugalon, no? Proud parent, no? Nga makasaka sa stage. Tungod ang ila bata, nagbakas man, no? Pero sa mga parents, ang inyo siling kabataan, wala man sang award. Wala sang wala sang medal or ribbon. Wala nadala sa honor roll. Okay lang na. Importante na kita nyo sa bata ninyo nga nagbakas man. Budlay nga mag-pressure kita sa aton kabataan, no? Importante lang na iya nga may diploma sila, no? Bonus na na, no? Nga may ara sila sang mga awards. And madala sila sa top list sang ila sininga batch sa mga honor roll list ba, or honor roll, no? Pero kung wala man, di pasalamatan ta, ano, nga nagtimakas sila, no? Maka-graduate, di ba lang, matibawas nila ang ining nga school year. Support lang kita gyapon, no? Sa aton kabataan, tub-tub nga maplastar sila, and mangin madinalagon sila. Dako gidang role, no, sang ginikanan, no? Sa pag mold sa aton kabataan, kag of course sa paglabot nila sa ila sininga mga handom sa kabuhi. Ano ganing term sa mga ginikanan? Domabugto! Naging ugat ko sang ugat. Babae nyo lang gihapon, inyo nga pasensya. Kung part kita isang parenting nga ginatawan. Basta nagdesider ka nga mangin ginikanan, ti ginahanglan na ba gini mo yung nga pasensya. Huh? Ginagin matest kung ano ka ka tatag na tinuga kung mangin parent ka na. Hindi niya basta-basta nga responsibilidad na mangin isa ka ginikanan. See you around. Hambali mar magbanwa. Siguraduhon mo ha. Nidlaw na ko bala sang imo nga pansit. Dami ni magluto si mar magbanwa. Ma'am Rhonda Donato Amago, go na ako anytime, Miss A. Pusiun, tagig ka dira sa imo nga hita, Ma'am Rhonda, no? Pag mag-iskapo kapaliwat, magkala ano ni magkala

0: D3 Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
2: Ang best friend sa mga kababaihan.
3: Spore Biotics.
2: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
3: Spore Biotics.
2: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: May family history ba na kamuos ng diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DDX 500!
5: Garantisado!
4: Epektibo!
5: Aramis!
4: DDX 500!
5: DDX 500!
6: Catalina Habagat,
7: anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, di nagbakal ko dayan sa DTX?
7: Sa isa ka, adlaw?
6: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
7: Okay, namin nagit sa akong nga mat.
5: DTX 500, Mighty C,
8: ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kudayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C!
0: Mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Extend food supplement for men.
17: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bango din siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, pag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan

0: ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
2: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
3: Kay may barato balay nga butika.
2: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
4: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
5: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
4: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: D3 Bio.
9: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
8: D3 Bio.
10: Ang D3.
8: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
8: Yung may D3.
10: D3 Bio.
11: O si Karen, nadamugid sa akon hair fall. Nag-indi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-inis ang akon kutis.
10: D3 Bio.
8: Ang D3.
10: Yung may Visio.
8: Ang Visio
10: ng may D3.
7: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo selula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
12: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
13: DTX 500.
14: Ito masyon sa barangay.
15: Ano kinabatsag mo sa
14: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
15: Tumar kong DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
14: 3 times.
15: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
13: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: O si Lourdes Maglupot, skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo ang salamat sa Mighty C.
13: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
17: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
13: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap.
10: Babakal sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
13: DTX
0: Coffee Mix. Extend Food Superman
6: for men. Ako si George, 35 years old. Damo, naku nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. Gabes gid ang Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Superman for men.
20: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
21: Nagbabalik si Miss A sa Room 1009 ang inyong silingahulota. Palautuwasan na sa kahanginan. Dili siyempre sa aton silinga kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ka K5 ang aton silinga programa. Ginadulong sa aton sang kaalwan, sang Mighty C, the alkaline vitamin C, mga ka K5. Ginapabugal gin naton nga brand naton sang vitamin C. Kay tungod hindi niya pareho sang ibanda nga brand. No? Nga nagkasulab imo sini iya nga sulok-sulok. Kung gina-take regularly, no? Ang Mighty C, mga ka K5, is an alkaline-based vitamin C supplement, no? Gina-tumar nato nini para ma-prevent and ma-tratar ang vitamin C deficiency. Mapapag-on, mapabaskog ang aton sini nga immune system. Kag mapatektahan ang aton sini nga mga cellular from damage. And tungod, alkaline formulation. Gentle sa aton silinga stomach. Lalong-lalo na sa mga magatumar sinibala nga may ara sa acid sensitivity. Mighty C, mga ka-K5. Maayo man para masuportahan ang natural tissue repair sa aton sininga lawas. Kag madasig nga pagpaayo sa aton sininga mga pilas. Mighty C, 8 pesos lamang per capsule. Mabakal sa mga butika, sa Rain Pharmacy, available ina, sa Super K, available man, no? And sa iban pagid nga mga butika, dali sa aton sininga syudad, kag sa mga kabanuhanan sa Capiz. Available sa Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center sa Makili Street, tabok lamang sa PLDT Building, mga ka-K5. Pamatian naton, or basahon naton ang istorya ni Rogin, nga ginpadala diri sa aton hulot palautwasan.
22: Ga, ipautwas na ga.

0: Oh, Nay, kamusta si tatay?
1: Amo gihapon, anak. Tumtum subong. Wala pa gid siya makabungtaw.
0: Ano, abig kinagambal na gid ko nga. Hindi na siya pwede sige arado sa talamnan eh.
1: Kabalo ka naman kay tatay mo. Hindi na iya katulog kung hindi makaobra.
0: Si tatay? Dali gid lang ha. Kay matawag ako sa doktor.
1: Nagawara siya.
2: Excuse me.
0: Nurse, si tatay! Nurse, buligin si tatay, nurse!
2: Relax lang, ha?
0: Tay!
2: Kaming bahala!
1: Diyos ko!

0: Oh, nurse, salamat kita.
1: Ay, trabaho namon, sir, magluwas sa mga pasyente. Ay, hindi ka magkabala ka. Si tatay mo ara sa maayong kahimtangan. Ay, oh. Oh, gili. Ari ang reseta nga ginhatag ni doktor, oh.
0: Oh, thank you, good nurse. Ay, wala akong makibalo kung paano ta kapasalamatan, nurse.
1: Sir, sa nasaling ko na, obligasyon namon ang magbulig sa pasyente.
0: Ay, nurse, sige lang. Mabot ang adlaw nga makabalos gid ako sa imo, nurse.

0: Wala pa ako makasulod sa duty ko. Oh, tugay na tuyo na ako. Kabay pa nga wala naman siyang pasaway sa bar karon. Ay, kapunda isang obra bilang isa ka, bouncer, ha? Pero wala ako sang mahimo. Kundi ato bangon ang realidad sa pangabuhi. Bah, hindi. May babae nga nagsinggit. Kag may lalaki nga nagataya sang kutsilyo sa iya. Oo, oh, ano ba? Basi kong hulta pa rin, ha? Hoy! Ano na?
1: Ay, hindi! Para!
0: Bah! Hoy! Magbalik ka! Balik! Miss! Okay ka lang? Miss!
2: Sir! Sir, salamat kita! Salamat kita, sir!
0: Nurse? Ikaw?
2: Hindi! Ikaw ang buhatas ng pasyente, hindi bala?
0: Oh, nurse, ako yun eh. Oh, may lang kayo nagyanta ka ba? Ginakos mo ako.

0: Hey, babe. Wala ka sang gana, ha?
1: Kapoy ako eh. Kagda matulog na ko.
0: Dano mag-uhan man ko si mo ba? Ari, babe, humot na ko.
1: Babe, pwede, boss na lang. Kapoy ako eh.
0: Sige ka. Wala ka garon allowance. Sige na. Sige na, please. Wala, di ba lang bana ko?
1: Lano bala ako man. Doon di madulaso na una akong nurse na to.
0: Babe.
1: Saan ginakos niya ako daw? Doon ito lang. Kamagansang una-una ko sa iya.

0: Buddy.
1: Bad.
0: Pwede ka pagkita sa imo.
1: Ha? Kag sino man, bad?
0: Ato. Kagapong ko sa bar counter.
1: Be. Hindi. Daw kilala kong babae ngayon, ha?
0: Daw anghel ang amok siya, no? Swerte ka, buddy. Abi, oh. Palapitin na ito.
1: Ate, sige, buddy. Salamat kita.
0: Enjoy, buddy.
1: Nurse, good evening.
2: Good evening man, sir.
1: Pwede Rogin na lang. Daw kauluya man, abi nga, sir, eh. Ay, oo, gali. Wala ka sang duty sa wong? Kag nurse, base kung lain nga bar ang nasudlan mo, may floor show na, di bala? Hindi bagay ang amo sinadari nga lugar para sa imo.
2: Ay, ikaw ang gingkadto ko, Dre, sir. Tungod, ginluwas mong kabuhi ko.
1: Nurse, ginhimo ko lang ang nagakadapat, abi.
2: Lain ang ginluwas mo tungod kabuhi ng nakasalalay. Oo, gali. Buwas, birthday ko.
1: Oh.
2: Ari, oh.
1: Ba?
2: Ay, invitation.
1: Oh.
2: Tani, ara ka buwas, ha?
1: Bay.
2: Kay, ikaw ang pinaka-special nga bisita ko sa tanan.
1: Oh.
2: Ikaw, sir.

0: kabahin sa nga aton sini nga drama The Rujin Story sa mga pinanid sang gugma or the pages of love that bouncer sa bar no? Nga in love sa isa ka nurse. Kasi nurse daw na in love may man kay bouncer no. Kaling paano maka ariba sa pagdiskarte si bouncer kay no? May ara siya sa sugar mommy. Hambal niya muna ang patay luya gid sa iya. Amo na nga no? Nagapamalabag sa iya sining pagpangaluyag diri sa nurse. Kasi si nurse siya dalaga. Ka K5 ang kasugpon sang sininga drama. Pamatian naton sa aton sininga pagpanumbalik. Ma-shout out ta anay ha. Ma'am Rhonda Donato Amago. Hello ma'am. Ma'am Leia Baez. Maayong hapon. Dira sa Tiza Innocencio. John Thorne Gonzalez Aguirre. Maayong Udto Idol Miss A. Pa shoutout sa Pilar. Duty guard ko subong sa school. May maraming maraming salamat ha sa mga gwardiya naton nga mga gwapo kag mga maisulod no kag mga handa mag protekta sa aton sininga mga estudyante sa mga kabataan no? Thank you gid ha John Thorne Gonzalez Aguirre sa pagtutok sa K5 News FM no kag sa pag-perform sa inyo sininga duty no? Kabay pa nga sa tanang nga tion maging safe ng aton sininga mga kabataan. Though after bala sa tong takloban shooting or school shooting, gaginuwa lang ang mga balita no about sa mga insidente nga ginakaulamiran sa mga estudyante. Mga ginikanan, di ba na na-mention ako kaginadakwa ang aton sininga role sa pag-mold sa aton sininga mga kabataan. I-monitor niyo kung ano ang ila sininga mga aktibidades, ano ang ila sininga ginalantaw sa social media, ano masami nila nga ginahampang no? Ng mga online games diba si nag-aapekto ina mga ka K5 no sa ila kasi dira sila nagakuha sa mga ideas bala paano maghimo sang sining mga bagay-bagay nga hindi iya no maayo para sa ila kag no makabutang sa ila mga ka K5 sa hindi maayo nga sitwasyon hindi lang sa ila kundi sa ila sining mga classmates sa ila mga abyan sa mga tawo sa ila sining palibot. Ginatamyaw man naton sang maayong hapon no si Ma'am Elnora Avellino. Okay, hina ang nurse na mito kay dalaga na basta si Ma'am Elnora maghambal pati hada yun ha. Pabor si Ma'am Elnora ya. Ay galiba si madulaan siya sang allowance kun bulagan niya ang sugar mommy. No? Anong buot ba sang sugar mommy? Sa mga kauturan nato no nga nagapamangkot ano nang sugar mommy Miss A. Oh. Di ba may ara man sang sugar mommy, may ara man sang sugar daddy. Ang buot siligon sina mga ka K5 no. Slang term ina para sa isa ka manggaranon or financially established nga babayi no ng older woman na nga amo na siyang nag provide sang kwarta, regalo, no? Kag iban pagid nga mga material benefits sa isa ka younger or mas hubin nga partner. In exchange, kung kabaylos ang ginatawag nga companionship, ginatawag nga affection, or romantic relationship. No? Ang sugar, putsilingon, provider. Para magkamuda ang mga sugar mommy kag sugar daddy. Amo mo ng buod sa lingon ha, sa sugar mom, or sugar mommy, or sugar daddy. Balikan tani ka K5, magiging nga istorya ni Rujin sa aton sila nga pangpanumbalik sa room 1009, ang inyong sila nga hulot, pala utuwasan sa kahanginan.
1: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, nagahilamunan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
2: Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa TTX 500, anong mahambal mo sa ila?
2: Mabakal na kamo. Sa TTX 500, kay namit gitingi sa akon nga lawas.
1: TTX 500.
4: Sa mga kautoran namon, don't forget nga inom gid sa nagakinahanglan nga suplemento kay masugot kag sa indi amo la nay makabuli gid sa imong kayong lawas. Now, kadto kita sa talakayan. Dumduman mo sir boy nga humbalong ka sa nanay mo, tatay mo, biskan lulo kag lula mo, kaon utan. Mm-hmm. Higop sa baw.
5: Mm-hmm. Tulo luha mo po kaon kag gid.
4: Masuna nga ang mga bata pat sang unan. Biskan ano humbal nga kaon kautan, do indi gid yan nami kaon.
5: Indi gid nami gid no.
4: Now, anong behind nga ang masiling imong lulo lula, tatay na nanay kaong kautan because of the antioxidants.
5: Correct.
4: Sa mga utan.
5: Mm-hmm.
4: Antioxidants, di ba magbalatian ka, baklan ka rin prutas. Mm-hmm. Apple ang uso. Mm-hmm. Kag saging.
5: Apple kag saging. Ang muna sa una.
4: Ang muna mo sa una. Mm-hmm. The reason behind is the antioxidant. Nga apakaunong kasi na para dali ka mag-ayo.
5: Correct.
4: Kay once nga may gakatabo sa lawas ng mga oxidation, tuktokon imo lawas, tuktokon imo selula, dali magkabalatian.
5: Mm-hmm.
4: Dali mapatay ang imo selula kung kulang na antioxidant, sir boy.
5: Correct.
4: Nga ang may DTX 500, sir boy,
5: mm-hmm,
4: kay mga bata di na magkaunutan.
6: Di na magkaunutan.
4: 5 na lang DTX 500.
6: Plus, para dasok kinanglan nila kinilo-kilo, lodok nga utan.
4: Mm-hmm. Gani.
6: Kaso, kayo, may ara na kita sa DTX 500,
4: mm,
6: ang makuha nila sa pila ka kilo nga utan, makuha nila sa isa ka kapsula.
1: TTX 500!
7: Gina Canon. Ang ginibatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
3: Sa kadlo kapila ka maginom?
7: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na.
3: Subong, kamusta?
7: O, ay, niko ginibatsya at maskin gamay.
1: TTX 500!
4: Imagine, kung gainom ka DTX 500, mas nami pagi. Nga nagakaong kautan.
5: Ay, kampiyon.
4: Nagainom ka fruit juices. Gainom pa ka sang DTX 500. Ginbatuan mo ang mga epekto sang oxidation nga gakatabo sa imulawas.
5: Mm. Correct, no?
4: Ano aw, imulawas, wala oxidation. Samantala ang mga tubo na, mga salsalo na, sila lang tuktukon. Tuktukon man niya itong lawas. Bangod sa aton bisyo. Biskan, wala pa ka bisyo, sir boy. Matuktukon niya po ng lawas. So, ang amo na ka-importante, nga permi na mong ida-introduce nga mag-inom ka DTX 500. Ang purpose na, para mag-support.
5: Mm-hmm.
4: Mag-support sa imo.
5: Correct.
4: Kisa, hindi man tanan panahon, magkakaon, giga kompleto.
5: Ito,
4: hindi
5: ka
4: sa mga fans sa World Health Organization, at least kaon ka 15 to 20 ka klase nga gulay.
5: Mm-hmm.
4: Kaon ka at least 10 to 15 ka klase nga prutas.
5: Mm-hmm.
4: Hindi mo na makompleto sa isa kadlaw sa
5: boy. Hindi,
4: But if you have this food supplement, nga puno sang antioxidant, antioxidant man lang ng arada, like sa akon. Ang makaya man lang ako, duha man lang kapruta, sir boy.
5: Mm-hmm.
4: Binya sa aga, nga may luya.
5: Mm-hmm.
4: Karot sa, ang juices ko ha, karot sa gabi, nga may luya.
5: May luya. Mm-hmm.
4: Amo lang na. Kung may saging, may apple, amo lang na. Di ka kumplito. Din ko gabawi, sir boy. Inom lang yung kuya, DTX 500. Oo, amo lang na. Dara lang ang sekreto. Kay once nga, ga-inom ka na, at least may nag-support sa imo.
5: Mm-hmm.
4: Iba man kung may support group, sir boy. Tantawa bla, sir boy, no? Kung ano ka-importante nga mag-inom ka DTX 500, bakal ka isa kakilo nga amarguso.
5: Mm-hmm.
4: Din, mga pulo kakilo nga kwan, tubo.
6: Kung magpangos man sila, Dok, tubo, ang tamis lang nga parte nila makuha.
4: Oo, oh, hindi nila
6: makuha. Hindi man nila mausang ang pait nga parte.
4: Amo nang bintaha kung naka-DTX 500 ka, likawi ang dali nga pagtigula.
5: Mm-hmm.
4: Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo atay.
5: Mm-hmm.
4: Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo pangkreas. Kag sa tanan nga mga organ. Kaya ang tanan nga mga organ mo. Once nga healthy na, ang magwa sa imo guya, magwa sa imo lawas, healthy sir boy.
5: Mm-hmm.
4: So, isa lang sa sekreto para ma-maintain ang iya pagka-healthy, hindi dali ang matigulang kay matigulang gid man ta, pero hindi lang dali.
6: Hindi lang dali. Okay. Hindi timprano.
4: Amo na ka-importante nga mag-inom gig ka DTX 500. Gagasto gani mo kamusang mga wala pulos nga mga pagkaon.
5: Mm-hmm.
4: Why not nga mag-invest sang nagakaigo sa imo ikayong lawas. Inom gid DTX 500.
8: TGX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio.
9: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test. Tinatong score gani?
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, two times a day.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
10: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
8: ako. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
13: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
8: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
14: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
14: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over DTX 500 na
8: gito. DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Mimi.
17: Dali kasi napit akong tuhod.
16: Arthritis na gali.
17: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
16: Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa ka bulan.
17: Wala, naging nagbalik ang arthritis ko.
16: Tibogid kaayo ang Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
18: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
21: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
8: Extend. Supplement for men.
21: Isang kapsula ka lang.
8: DTX 500.
22: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
8: DTX 500. Mapakal sa mga butika.
13: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juanes.
13: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juanes.
13: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
23: Hi, Dennis Juanes.
13: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, pag I Care Drop. Amon ako no ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
24: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
13: Mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
25: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
26: K5 210 sa hapon, nagbabalik ko si Miss A sa Room 1009. Ang inyong siningahulo at palautwasan sa kahanginan. Sa aton sininga kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Mario Jr. Ardoza, nagatutok sa aton. Shoutout mga 5-9 Blue Warriors, SNR, Bacolod City. Uy, thank you Sir Mario Jr. Ardoza. Nakatutok pa sa ato ng mga taga City of Smiles, na mga taga Bacolod City, Negros Occidental. Magandang hapon mo sa inyo. May asawa naman to kag may edad nami ni ang nurse kay Virgin pa hambali man. Sure ka Ma'am Elnora? Ginatamyo man naton sa maayong hapon, no? Ma'am Leia Baez, John Mart Biliano, SG Justin Ladrillo, no? Maayong hapon. And of course, sa kay Ma'am Alma Dordas Manalansan and Ma'am Christy Villar. Pamatian nato ng kasugpon sa aton sininga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love, the Rujin story, diri sa aton Room 1009, ang inyo sininga hulot, palautwasan.

0: Arin ako sa balay ni ma'am. Oh, kada ko galing ang pagkabalay ba? Ay, nanuman ko yaman. Nga daw wala akong makabaliban sa pag-imbita niya sa akon. Ang mayo pa, madorbil ako. May nagabre.
1: Good evening, sir.
0: Good evening, man.
1: Ikaw si Rogen, sir?
0: Ay, oo. Oo.
1: Dali ka, sir. Kaya nakapag-idahulat lang ni ma'am, sir.
0: Sige. Salamat kita. Do kami nga man, di. Abi ko, anay, kung may birthday party. Ma'am, di ba na birthday subong ni Ma'am Jane?
1: Oo, sir. Ato sila sa dining area. Nagahulat sila sa imo, sir.
0: Ano?

0: mom, dad, si Rogin gali. Siya ang nagluwas ang kabuhi ko sang ginhold up ako pakadto ko sa ospital.
1: Ah, I see. Rogin, ginakalipay na amon nga makilala ka.
2: Sir.
0: Rogin, madamo gid nga salamat sa pagluwas mo sa anak namo na ha. Abi mo, naka-schedule na kami kontani sa hotel para sa birthday party sang bata namon. Ugaling kay ang gusto gid sang anak namon. Tungod, diri gid ang gusto niya. Kagindi lang ina, ipakilala ka man niya sa amon.
1: Oo, galing. Anong trabaho mo?
2: Kwan, sir. Bouncer ako sa isa ka club.
0: Bouncer? You mean, sa club ka nag-obra nga? May nag-floor show?
2: Yes, ma'am. Wala ko ginakaway ang obra ko, ma'am.
1: Ah, okay. Wala sang question ang obra mo. Ang importante sa amon, gaging luwas mo ang bata namon. Ano ba lang gusto mo nga i-reward namon sa imo?
2: Sir, kukuan, wala ko nagapangayo sang suhol sa nabulig ko. Ang matuod gani, sir, akong may kablaslan sa kay mami. Tungod, ginluwas man niyang kabuhi sa amay ko.
0: Rogin, di ba na naghambal na ako sa imo nga obligasyon ko ato? Ma'am, dad, kung si Rogin ang manginobyo ko, okay man bala sa inyo?
2: Bi,

0: Tom.
1: Regine.
0: Be.
1: Regine? Ano ka man? Dupila na kadlong, wala kasang gana, ha?
0: Pwede bala? Pagpay mo yung kapoy ko, eh.
1: Basi kung may ginakabisihan ka na. Sino, ha? Ang bag-on yung nakababae sa club niyo? Ha, Regine?
0: Wala.
1: O di, ano mang gali? Anong ginapalibugan mo? Ang budget mo sa mga ginikanan mo sa uma? Ato na, Regine! Napadalaan ko na. Pati inugbakal sang bulong sang amay mo. Kag hindi ka magkabalaka, kay nabayran ko naman ang apartment, ta? May nagpanuktok. Tubag, umala ko gani kabayad. Manukot na naman. Dali lang gida, kay abrihan ko.
0: Oo, sige.
2: Regine! Babe! Dali diyan, eh, kami nagpangita sa imo.
0: Ara na. Oh. Sino ba ni man? Oh. Ba? Ah.
3: Ikaw si Regine?
0: Ah. Oo, sir. Eh, nga man, sir.
3: Isa ako ka, doktor. Upot ko sa obra si Jen. Ginapandaman ko ikaw, ha?
0: Oh.
3: Ide ka mo bagay nga doha.
0: Be.
3: Basi ko nagalaom ka nga mangiti mo siya. Pwes. Narins-merins na kami nga doha. Oo, gali.
0: Oh.
3: Nagasugid nila sa akon si tita at si tito.
0: Be.
3: Nga manginugangan ko. Nga ikaw ang nagluwas sa mangin asawa ko. Ah. Salamat, ha? Salamat, Gid. Sige na. Malakat na ako.
0: Oh. Ba.
1: Regine!
0: Ade!
1: Tingala ko mga nawala ka na gana sa akon. May nurse ka na galing na ginabuangan. Kag ang lain pa, may sabit na.
0: Oh.
1: Kagipahog ka pa. Kabalan ka man, no?
0: Oh.
1: Wala ka sa kabalaslan! Ako ta na nagagasto sa ospital sa amay mo!
0: Be...
1: Kagalos ta na nagagalastuho na na dito ako ang nagapadala! Ano pa sinigibalos mo sa akon? Ha?
0: Wala ko ina ginapanghayo sa imo! Ikaw na yung naghatag sa akon?
1: Gali! Gali! Sige! Amo na nangyambal sa akon! Pero hoy, Regine! Basi kong nalipat ka nga akong nagpasunod sa imo sa club. Basi kong diin ka naman puluton. Tanan mo nga alahas sa lawas mo, upahan na! Dalaan na ti Regine! Dalaan!

0: mo ina ang realidad sa kabuhi ko. May sugar mommy ako nga nag-hold sa akon. Kag lawas ko ang kapital. Ginkuha ni Gina ang tanan sa akon, pati ng sustento sa ginikanan ko. Sa bahin naman ni Jean, palangga ko siya kag ginpakigbato kong paghigugma ko sa iya. Pero naguba naman ang pagkatawo ko tungod nakita man sang doktor nga nagapangaluyag sa iyang may sugar mommy ako. Wala na ako sang mahimo. Amo na ining kapalaran ko. Kutob na lang tiri. Madamo nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Ruth Jean.
1: Pati anak kabugusan nga istorya sa mga pinanid sang gugma or the pages of love, istorya ni Rujin, no? Isa ka bouncer sa club, no? Nga na in love sa isa ka nurse. And actually, no? Si nurse, wala mo niya bala sang pagpangduha-duha, no? Palangga niya man, no? Si bouncer, no? Si Rujin, kay dako ang kabalaslan sang nurse sa nasambit nga bouncer sa pagluwas sa iya sini nga kabuhi. Same man si bouncer, nagpasalamat man kay nurse sa pag luwas, no? Sa pagtatap sa iya sini nga nagabalatian na, may balatian nga father. Ginpakilala na ni nurse, no, si bouncer sa iya sini nga family. Kagin pahayag nga luyag niya nga manginobyo ang bida sa aton sininga drama. Problema lang, no? Si nurse, no? May ara sang diehard admirer. Isa ka doktor na nagpahog kay bouncer nga layuan si nurse. Isa pa sa nagaupang, no? Sa sining love story kuntani ni nurse kag ni bouncer. Amo ang sugar mommy ni bouncer? Siyempre, nag-aobra sa club ang guy. Dira niya guro na kilala ining kwartahan, no? Nga nangin uyab-uyab niya partner sa kama. Ang role siguro ni bouncer is para ma-satisfy, no, si sugar mommy sa iya sininga needs. Like inang pagkauhaw niya bala sa affection. Pagkauhaw niya sa ginatawag nga romantic relationship, no? Sa mga kakabukas lamang ng radio, gin-explain natong kagina kung ano ang ginatawag nga sugar mommy. Ano na siya, Miss A? Tamis nga kwan? Nga mommy? Hindi ah, sugar mommy, liwato natong slang term ina. Para sa wealthy or financially established nga older woman, no? Nga, amo nang nagahatag sang kwarta, naga-provide sang kwarta, no, nagahatag sa mga regalo kag iban pagit nga mga material benefits to a typically younger partner sa mas hubin nga lalaki, no, in exchange for companionship, affection, or a romantic relationship. So, ining sugar relationship dynamic na ining nga konsepto, no? Nag-operate ini on a mutually beneficial arrangement. Ang provider or si sugar mommy nga may aras ang financial capacity, no? Nga mag-provide kay darling or sa iya sining nga partner, amo nang iya nga role. Si sugar baby or ang hubin nga partner, no? Ang iya sining nga partner nga lalaki, amo naman na mga ka K5 ang nagabaton sang kumbaga ayuda, financial assistance, lavish gifts, luxury experiences. Ang iya naman ibaylo sa gin-provide ni sugar mommy. Siyempre, ang iya sining kapag Rose, ang iya sini nga hindi mabangbang nga abilidad sa kama. Balaan nyo na na, ah. Alangan i-explain ko pagid na.
2: Ito!
1: Alangan naman i-detalye ko pagid na. Nag-research ako gani kung ano gid ang meaning sa sugar mommy, sa sugar baby para klaro. Lalo na sa mga katigulangan natong nga tagpalamati nga hindi masyado familiar sa siningang mga terminolohiya, bala. Karon ipa-explain ko pag ipa-explain niyo pagid sa akon ano pag ginang ginaubra nila. Ambot na lamang to 24 mga ka K5 ang drama nga inyo nabati ang gidulong sa aton sang DTX 500 ang suplemento nga himo sa Ampalaya leaves and the sugar cane extract. Ang DTX 500 mga ka K5 damo gid sang benepisyo nga mahatag sa aton sa lawas, no? Tungod mga ka K5 sa iya sininga mga ingrediente, no, nagabulig ini regulate sa aton sininga blood sugar levels, batuan nato ng diabetes, ha. Nagasupport sang liver cleansing. Proteksyon na ng aton sininga atay para hindi ma-damage ang aton sininga atay, ha. And nagaboost sang aton sininga immune system. Ka K5 mag DTX 500 adlaw adlaw sa mga hindi luyag magkabalatian sa korazon, no, nagabulig ini ka K5 panubo sa gatun sini nga bad cholesterol levels. Kag para malikaw kita sa mga heart diseases like stroke, hypertension, kag iban pagid mga ka K5, no? Batuan naton, no, ang nasambit nga mga balatian pinaagi sa paghatag proteksyon sa aton sining lawas sa DTX 500 adlaw-adlaw. The superior antioxidant babakalo sa mga butika malapit sa inyo sining lugar. Magbabalik ko tayo para sa last wave ng ating programa. Stay tuned. Huwag bibitaw kay Miss A. Room 1009 ang inyo sining hulot. Palautuwasan.
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang akong pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Madalas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina, mag-Sport Biotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sport Biotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Ginakano ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
5: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
6: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nalitay kami sa DGX 500. Ay, nagko ginibatsa.
3: DGX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: tomang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Pre, Tonyo, dahil musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tigasin.
4: DGX 500.
6: O, si Katrina Zapian Capis. Sa una na ko ginangako niya problema sa nga kugin tubuan sang acne, gani isang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
4: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
7: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio, D3 Bio.
11: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
12: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
9: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
9: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
14: June 7 lot.
15: Ano ginabatsyag mo sa
14: high blood gid ko?
15: Ano sa una ang imo
16: blood pressure?
14: 180 over 100.
15: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
14: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

0: si DDX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mamakang sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mamakang mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
5: Gaan. Matchoy ride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
5: Sakay ka, Kidia!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver, extend, lover.
8: Extend Supplement for Men.
5: Yeah!

0: X500.
1: Mabakal sa mga butika.
0: E3 Bio.
2: O, si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang E3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
0: E3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
0: E3 Bio with Vizio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 may Vizio. Ang Vizio may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa S4 Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. S4 Biotics na. S4 Biotics na ginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. S4 Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika S4 Biotics, you're always in good health.
0: GTX 500. Pasami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtimula, kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. GTX 500. GTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
0: GTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
6: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
7: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka
0: Mighty C.
1: Mabaka mga butika.
0: DDX Beauty Cell.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una. Problem. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sa DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Cell.
1: Mabaka sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DDX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
11: Gagabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag Clinical Dayu Fresh
11: para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinical Dayu Fresh.
12: Nagabasa na naman balaka.
11: Ah, lain naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinical Dayu Fresh
11: para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
11: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
0: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca,
0: kag-flavawaska,
14: mga natural herbs,
0: nga nagahatag sang gana.
14: Extend Supplement for Men.
15: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Bato, Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
17: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
1: Ang Vizio
0: nga may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Vizio.
18: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3
13: nga may Vizio.
0: Ang Vizio
13: nga may D3.
0: D3 Bio.
4: S4 Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. S4 Biotics. Gabulig sa pag nagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika for biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags for biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa for biotics, kadalhay ang pag-ariya.
19: DTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
20: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
19: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ko si Ricky, isa ko kagard, sigit kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
19: Mighty C,
1: mabaka ang butika.
22: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Karmel ako ginaubo, kagsip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo pa.
22: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawong pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
25: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
27: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
28: Nestor, ang sinaing.
29: Luto na.
28: Ang labahan.
29: Nakasampay na.
28: Ang uniform ko.
29: Naplansa na.
30: Ganito ako.
31: Tigasi.
30: Tigalapa.
31: Tigasay.
30: Tigaplansa.
31: Sa araw si Missy. Is ang masusunod
30: sa gabi.
31: Ako ang bossing
30: dahil kasangga ko
31: ang Extel
30: Supplement for Men.
31: Lourdes,
30: tapos ka ng maligo.
32: Yes, darling. Come to mama.
31: Extend Food Supplement for Men.
30: May maca at lavawaska
31: na nagpapataas ng energy
30: at stamina
31: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
33: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
25: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
34: Ako si Richard. Isa ka tricycle driver ng galingin ulo ko na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio!
31: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
31: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
31: Mabakas mga butika!
1: D3 Bio!
35: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio!
31: Ang D3!
1: Yung may Vizio!
31: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
4: Kasakit ang tiyan?
1: Mags for Biotics!
4: Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan?
1: Mags for Biotics!
4: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantee. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akon. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
1: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica DioFresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica DioFresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
13: Clinica DioFresh.
12: Available now.
1: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
14: Gone to 47. Nagbabalik ko si Miss A sa room 1009. Ang inyo sininga hulot pala utuwasan. Aton iga ukon aton pag-istoryahan, no? Ang istorya ni Rujin nga inyo nabatian sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Isa ka bouncer sa bar gana in love sa nurse. Di karon daw hindi gani madayon-dayon ang ila sining a love story kay si bouncer may ara sang sugar mommy. No? Si nurse may ara sang diehard admirer, no? Nga nagapahog man kay bouncer nga layo palayuan sini si nurse, no? Sa kay bouncer. Ang mahimo mo subong, no? Is maging honest ikaw sa imo kaugalingon and with the people involved, no? Una, know what you truly want. Ara ka bala sa poder ni Sugar Mommy because of genuine feelings? May nabatsyag ka para sa iya? Because of support, comfort, or mainly because of benefits, no? Kay ang love and financial dependence, mahimo siya mangin confusing when mixed together. So ano gid bala ang rason? Nga nagaunong kada kay sugar mommy ni mo. Love mo siya? Or because gina-enjoy mo lang ang benefits na nakukuha mo sa iya? Like financial sa financial nga aspeto. Kun, buyag mo ipakigbato ang imo sining paghigugma kay nurse. Kun seryoso ka sa iya, ut dun mo ang relasyon mo with your sugar mom. Prangkahon mo si sugar mom. Kali sa ensang sang drama, no? Nga ginpangbawi man ni sugar mommy ang mga alahas, mga kwarta, ginabawian na siya, no? Ang problema si ni Karon, base hisukot pa siya. Mas mayo na lang na, no? Nga tampaon mo siya sang kamatuoran nga wala ka sang pagpalangga sa iya kesa i-comfort mo siya sang kabutigan. Paasahon mo siya nga palangga mo siya. Siya ang forever mo. Siya ang unod sang tagipusuon mo. May pagamba ko kagina nga tampaon, no? Base literal nga tampaon. Amo siligon nga ipaintindi mo siya sang kamatuoran bisan sakit, no? Matunon pero maging honest ka sa iya para hindi na magdalom pa, no? Ang matugan ni mo nga kasakit sa tagipusuon niya. Brangkahon mo na lang siya nga may palangga ka na nga iba. And untata na na, no? Ang pagkuha sa kung anuman nga benepisyo. Kay handa gani na siya ya magwalda sang kwarta, handa na siya ya nga ibuhos tanan-tanan sa imo, tanan nga demands kag request nimo. Kay tungod uhaw siya sang pagpalangga, no? Uhaw siya sang affection. Di karon imo lang siya paasahon. Sa pagpamahog sang admirer ni nurse. Di wala man na siya mahimo ang doktor kung ikaw man yang nauyunan ni nurse. Di bala? Admirer man lang man siya. Kagambal niya, arrange ng ila sila nga kasal ni nurse. Di bala? Nabatian ta man sa drama nga. Naluyag man sa imo si nurse. Wala man na siya mahimo actually. Kung ka palang gaanay ka mo iya, nga duha. Dalaga man si nurse, soltero ka man. Amo lang nagaling nga sa imo yung apart rogy, may ara gidyasang masakitan. Amo na ang imo nga sugar mom. So kung piliun mo ang love, piliun mo si nurse. But sina, or kahulugan sina, you will lose the financial support. No? Pananaw mo na ang mga sitwasyon. Why na may matimbang sa imo sa pag pag-provide sang medical needs sang imo sininga balati anon nga father. Wala na may mahatag alawan sa imo sininga pamilya. So madula ina nga suporta. So okay ka. Kinanglan honest kasi imo kaugalingon. Kung hindi mo kaya, then at least hindi man paghatagis ang kasakit ang tagipusuon sinang sugar mom nimo para maging fair man sa iya, di ba lang? Kay kung ginahimo niya man ang iya sininga parte ang pag grant sang imo sininga mga wishes, mga requests. Kung ginahinyo niya is iya ka lang, iatag mo gid sa iya, di ba lang? Pero kung piliun mo gid ang love, piliun mo si nurse, di dapat handa ka. Natanan ina, madula, and dapat mangin faithful ka sa sininga dalaga. Imagine bala, doktor bala lang ga ang imo sininga kompetensya, pero ginpili kanya. Wala koy nagapakanubo sang imong obra. Ang buot ko lang silingon, hindi lang man ikaw ang nagahigugma sa iya. Ang buot ko silingon, no, may ara pa sang iban, no, nga nagahulat niya sang iya sininga matamis nga huo. Gani kung hindi kaya seryoso sa iya, din palihog, ayaw ya pagtuntuhan. Kung makikipagrelasyon ikaw ya, siguraduhan nga siya lang sa kabuhi mo. And wala siya sang katunga, no? So I hope mga ka-K5 nalingaw ka mo sa aton silinga drama, istorya ni Rujin, kag may mga na-learn man ka mo no, dari sa aton silinga palatuntunan. Rodolfo Abelarde, maayong hapon. Kahapon si naintindihon, may edad gani nga may kwarta amo ang sugar mommy or sugar daddy. Bali Ma'am Elnora Avelino. May Rojin diri bala sa amon, Miss A, basi siya ina. Joke lang, maayong hapon lang da sa inyo, Miss A. Basi iya tuod ini kasaysayan, ma'am. Tigulang akwartahan amo na ang sugar mommy. Bali Ma'am Elnora Avelino. Ang iban siguro, bi, ma'am, mga katigulangan sa mga kabukiran, o why pa sina kaintindi, no? Anong sinang buot silingon sa sugar mommy or sugar daddy. June Adrid, maayong hapon. Shoutout sa akon, Mrs. Dorena Adrid. Always gid nagapamati sa mga programa. Quiz Mike Torrente, abang ko ang in love sa tanan nga supporters ang social. Maayong hapon. Maraming salamat. At 255. And susunod na ho ang The Big Mix. No? Diri sa gihapon sa aton silinga kampiyon nga estasyon. Bantayan magkaroon ng El Castigador with the K5 Darren sa Lumeo Henson. That's from 4:30 to 6 p.m. And pagasundan sang D3 Bio evening newscast from 6 o'clock to 6:30 p.m. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo ukon sa ngalan sa Bugos nga Boy sa K5 News FM Rojas. Sa aton siling partner sa technical side ka K5 Michael Chanditoka. Sa aton siling pinalangga nga Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapi sa K5 News FM.
10: K5 News FM. News FM.
15: D3 Bio.
16: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ito pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
15: D3 Bio.
17: Ang D3.
15: Yung may VCO.
17: Ang VCO.
15: Yung may D3.
17: D3 Bio with VCO.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio.
15: Ang D3.
17: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
17: Yung may D3.
15: D3 Bio.
17: Babakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
19: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
20: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
19: Ang best friend sa mga kababaihan.
20: Spore Biotics.
19: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
20: Spore Biotics.
19: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
21: DTX 500.
22: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
21: Mag DTX 500 na.
22: Masamihin ni kapalatian?
21: I-DTX 500 muna.
22: Kung kulang ka sa antioxidant,
21: nagatigulang ka.
22: Mag DTX 500.
21: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
22: DTX 500.
21: DTX 500.
23: Katalina Habagat.
24: Anong ginabatsyag mo?
23: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
24: Sa isa ka adlaw.
23: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
24: Anong ginamit na gitsa akong nga mata.
21: DTX 500. Mighty C.
17: Ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
21: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
26: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
17: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
17: DTX Beauty Soap.
29: Sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
17: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
0: Coffee Mix.
2: Mabasa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabasa mga butika.
0: Extra food supplement for men.
4: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
5: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog itang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
6: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-iskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatapos.

0: Natugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
9: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift!
12: OT!
13: Breadwinner!
12: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
14: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: It's the best part of the day.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass.
3: This is a mental cough, acid, can for, is a generic name salon pass. Symptoms persist, control.
4: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Number 1.5
6: K5 News.
7: Flippy on the beat.

0: K5 News FM News FM D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
0: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Ito masyon sa barangay.
5: Ano kinabatsag mo sa
4: akong? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumang kong DGX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
0: DGX 500. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Nagadamo na ang nagadamo at nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay, nagtambo ko.
0: DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pareho sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
11: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
12: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
13: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
15: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Kapalubala ka mo nga may tatlo sa klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton IRE lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang ang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
17: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taktan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Payo with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal, sumagmuting. DTX 500. Hindi na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level. Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong patyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang patyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
0: Mighty C, efektibo, garantisado.
6: K5 News FM.

Mayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagpalamati, padayunong natong subong sa pagsipan-sipan ang mataho mga subong sa atong drama sa kaginan. Ngayugid makuhan sa leksyon, kaginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, karma is real!

0: Nanga ba?
1: Hala, mami. Ubus kitpatay yung tatlo, mi.
2: Ay, oo eh.
0: Kagsubong, sigurado gabuang-buang na to sila sang hibi.
1: Mayo na sila, mi. Kabalos na tami.
2: Correct.
3: Ano tiyan dito? Evelyn? Elvira?
1: Daddy? Hala kami. Napatian ni daddy ng istoryanta.
4: Anong ginapotok sang butsi mo ya?
2: Lain git buot mo kay napatay ang ido sang ex mo? Hmm?
5: Ginapaandaman ta ka, Evelyn. Hmm? Indi pag-ubusa ang pasensya ko. Indi lang. Kay basi bala, hinulsulan mo, ina!
2: Oy!
1: Nga nga, permi lang ka mo yung gili na. Oy, mami, daddy man. Kamang bulay, oksin nyo, ah?
5: Ano siling mo? Ha? Hmm. Anong siling mo?
1: Ay! Kay daddy! Kay daddy,
5: ah! Ano nang ginatudlosay mo sa iloy mo? Nga hindi ka magtaha sa akon, ha?
2: Ay, ay, ay! Dailang.
4: Nga ako naman yung basulon mo! Ay, ano kaya klase nga tao si Rafin man? Wala sang pagtaha sa imo ang anak mo. Kay man, wala niya na batsyagan ang pagpalangga mo bilang amay niya.
5: Paano? Ha? Paano, Evelyn? Hmm. Paano niya mabatsyagan ang pagkaamay ko? Tungod hindi akong dugo ang nagalatay sa mga kaugatan niya.
4: Seraphine?
2: Mami?
4: Hindi na pagsulit ang hambal mo nga ina, ha? Hindi na!
2: Mami, anong buot silingan ni Daddy? Mami!
4: Nan!
5: Para ipatag ina sa bata mo? Kung nga anahambal ko ina!
4: Animal ya!
2: Mami, ano to? Ano to ginambal ni Daddy? Ano to? Sabta ko ya! Sabta ko!
4: Ay, Elvin! Kwan! Manlain utok ng amay mo? Hindi na pagsapa ka!
2: Hindi ah! Hindi ka dyan eh! Hindi na yung magambal sa amo na si Daddy kung wala sa buhat silingon. Ano to? Iambal yung asao na to, Adya! Kaya sa iban ko pa na mabalan, mamaoy, kuya!
4: Ay, kuwan. Kasi Daddy mo, nagasuspenso nga. Nga
2: ano?
4: Nga hindi kaniya bata. Eh, pero day, dali na, malaka tayo sa downtown, day. Hindi, dito tama storya. Kay, kalma lang bala, day. Kalma lang. Apinay tayo, day. Apinay ta, ha? Hindi tayo magkontrahanay, day. Apinay tayo, day!

0: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Kadaragsa nga punggod DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit DTX Beauty Soap. Dalao magputi DTX Beauty Soap. Puro katol-katol DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: K5 News FM.

0: isang ino ko. Ubos kit patay silang tatlo. Ano ka dyan mamato niya? Wala na sila. Kabay pangagamaan ka mo. Kabay pa ang sino man ang patay sa mga ino ko.
1: Ato na mo, ano lang ang mga ino nyo? Tapot na mo, tutot.
0: Rocket, salamat, kit. Genda, alam niyo, kutkot. Tatlong laan ang ilupong ta.
1: Alam na lang. Pwede ba ito ganyan mo po ng ilo sa mga ino mo?
0: Sige lang, Rocket. Sindihan ko kinsang itong mga kandilang wala sa kaluhoy nga naghihimo sa nila mga palangga ko kay Edzo.
1: Imamangot mananahan na. O din o na igabot inyo. May kilala si Wangga. Nga tanda nga manukpakot.
0: Tuod ng pakot-pakot ha o Arokihet.
1: Imongol niya. O ay! Tama nang minumulingan papakot. Tanda ka na siya nga manukpakot ay.
0: Tuod ng pakot-pakot, hao?
1: Imungol niya. Oo, eh. Namo na kami himulinga na mapakot. Tanda, gina niya nga manukpakot.
0: Ate, sige, Rocket. Maapaupod ako sa imo. Kadtuan tang ginasiling mo nga manukpakot.
1: Oo. Na nga. Ako mahala.

0: Superlalio, Hami.
1: Ano yun ang ginahimok sa mga tigulang?
0: Umbahigul, mahinam.
1: Kinapaasuhan niya ang higot sa akon mga nagkalamatay niya. Kinahuyok-huyokan.
0: Grabe.
1: Ha?
0: Pwerte nga klase tao.
1: Lo? Kumusta ang pagpakot mo?
0: Kilala mo gid ang utok sang paghalit sa imo mga hinubtadan.
1: Kilala ko gid? Sino, Lo? Taga-amon man?
0: Oo. Taga-iyo. Babae.
1: Ha?
0: Iling babae. Sobrang kahisa sa imo.
1: Ha?
0: Nga gusto niya nga makita ka nga nagkasubo. Pwede ka isaon, hindi ka babae. Madugpaaway, law ay batasan.
1: Ha?
0: Ubalon hindi siya. Medyo, bisan, medyo hobin pa.
2: Ano? Si Evelyn?
1: Si Evelyn? Si, siyang naghilo sa mga idok ko?
2: Ako? May ginungo na? Ini mo na siya mga mo? May ginungo, ginanya?
1: Kapaan siya tani, Lo? Kapaan siya tani sa ginimo niya sa mga ino ko kung wala ba na sala sa iya? Ikaw ang umot-muot ka niya sa mga ino ko mo. Tani, kung may kainit siya sa ako, tani ako gitumang niya. Tani ako.
0: Hindi ka magkabala ka. Napati ka sa karma, wala.
1: Nagkukuhan ka pati man.
0: Mapati ka kid. Kay maabot ang adlaw nga sukton siya sa ginhibo niya. Inagid ang tanda iinday. Hindi ka magbalos. Sa baylo, iampo mo siya. Kay ang karma na ang bahala sa iya. Isalig ta sa labing gamhana ng tanan. Sa aton mahal nga magkaako.

0: Ano na yung totoy ngayon naman? Wala untat ang piyangak sinahaw? Pamatay ka mo sang ido sang iban, pero namian man gali ka mo sang ido.
1: Hoy! Ano nga pamatay man?
0: Sabi mo, wala ko kabalo sang ginimo mo. Ikaw ang nagpahilo sang ido nila ni Sandra. Di punggol ya. Anong batasan mo yung inaman? Takaan nagid kuya si imo, Evelyn mo. Takaan nagid kuya si imo. Natakaan nagid ko. Oh, pahipusan nyo ng ido nyo, ha? Pahipusan na kay ilampos ko na karon.
1: Ay, tilawan mo lampos eh! Kay para sa jata, tilawan mo lang!

0: Evelyn, inamasugata ako. Nagka-walking siya. May ido siya na tala. Derasang ido niya. Madiretso lang ako lakat. Hindi ko siya pagsapakon.
1: Uy! Sandra! Sandra! Batik ko! Napatay ang mga ido mo ko, no? Tatlogid? Ay, wala kaso na. Askal man lang to. Oh, ang ako niya, tanawa bala ho. Kay Dirasa, Japanese Spitz ni. Ay, Peach gali, Peach. Ah, basta mo na.
0: Maayo man kayo, nakaido ka.
1: Ay, oo.
0: Kagkabay pa. Kabay pa nga hindi lang matabo sa ido mong natabo sa mga ido ko.
1: Ay, hindi gid ah. Kay man, wala mang kuya kontra. Ay, kuya, ambot lang. Amo na yung... Amo na nga sa ido nila yung balos, guro.
0: Sige lang, Evelyn, ah. May Diyos ang kalibutan. Kag... Karma is real ko, no? Base sobra pa sa natabo sa mga ido kong matabo sa tao nga naghalit sa ila. Kabay pa!
1: Uy! Naligid lang! Bang? Nagpalagtik pang animalya? Karma is real ko, no? Karma is real. Ay, hindi na to yung wadutlan. Sang karma is real, day. Hindi na, Sandra. Hindi na.

0: ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
3: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
2: Extend Superman for Men.
3: Isang kapsula ka lang.
4: Healthy nga uto.
5: Hi, Tennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
5: Hi, Tennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
5: Hi, Tennis Juanes.
4: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: K5 News FM.

0: Ano pang inayahan na mata mo sa kagayunan nga to? Mga pyan, sunagin sa pagpamati ang bakalaw at hawat na kasumpun sa atong drama sa kanginan. Ngayon gin makuhaan sa pagtulunan na ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, Karma is real. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kagini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka Lanchester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamig ka bala gina allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaliga DTX 500.
7: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
10: Kinatong score gani?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
9: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500!
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
11: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
6: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
13: Sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
17: Clinica Diofresh.
16: Available now.
17: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
18: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
19: Performance mo ba na? Maluya na?
4: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
10: Di pre, mustable lang agabi pre.
18: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
19: Tigasin.
4: DTX 500.
20: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
4: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa

0: supplies.
1: Ay, Sus Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
2: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements, kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies, kag device, nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas, malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang pag-halog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may BCO.
7: BCO.
5: Yung may D3.
7: D3 Bio.
8: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
7: D3 Bio.
5: Ang D3.
7: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
7: Yung may D3.
5: Sport Biotics.
4: Makabulig sa pag-

0: pag-asang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Gina kanon.
7: Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
9: Sa DTX 500.
7: Sa pilmero katatlo sa subong kadwa na lang.
8: Subong kamusta?
7: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginabatsa.
5: DTX 500.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: O galing siya.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa my TC.
1: My TC, ibitibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Baayaw, gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 5.

0: 100.
1: Ko si Katrina sa Pian Capiz. Sang una dako ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.

0: E3 Bio with Physium.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Sporbiotics, ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics, binamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
4: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
5: Ew, yucky.
4: Mag Sporbiotics ka. Klinika Sporbiotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Para sa matinlo nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500,
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500,
6: DTX 500.
8: Juice 7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko?
9: Kailan sa una ang imo?
10: Blood pressure
8: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
8: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
6: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
14: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
15: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maka kag Ayahuasca, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana. Extend, supplement for men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend, isang kapsula ka lang.
6: DTX

0: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
0: E3 Bio.
2: O, si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 may Vizio. Ang Vizio may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa S4 Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. S4 Biotics na. S4 Biotics naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. S4 Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika S4 Biotics, you're always in good health.
5: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C.
7: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
8: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
7: Tibo gid kaayo ang mighty C.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, efektibo, garantisado.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
11: So una,
10: mag-ed ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputik, ed ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakas sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: May puso.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador.
15: El Castigador.
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
15: El Castigador.
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
15: El Castigador.
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
15: El Castigador.
0: Darren Salomeo Hanson. El Castigador.
15: El Castigador.

0: Mayong aga o kon mayong hapon Pilipinas sa Western Visayas ug probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang programa nga El Castigador subong adlaw sang Miyerkules mga kaki-5. Pet sa uno na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Una nga adlaw sa ikapito nga bulan sang tuig 2026 mga kaki-5. Ang aton gid nga pagatag sang katahuran paggabi-abi sa mga nagamonitor na sa ila sini nga tagsa ka mga radyo sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Kag subong man sa nagatutok sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Kag sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan mga kaki-5. Medayad man nga hapon sa aton sining mga Facebook Live viewers nga naga-monitor naman sa aton sining Facebook Live sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Sa kuto malabutan sa aton sining pagwaragwag sa subong nga hapon mga ka-K5, maayad-ayad gid nga pagpamati sa inyo tanan-tanan. Magatalakay naman kita sa mga balita nagkay nabo diri sa aton sini nga pungsod Pilipinas diri sa Western Visayas silabi na diri sa probinsya sang Capiz mga Haki-5. Sa aton nga mga nakalinyada nga mga balita. Probinsya sang Capiz may ara sang 203 nga kaso sang bullying sa mga eskwelahan. Physical bullying nagapanguna. Rojas City kagapat ka mga kabanwahanan may kumpirmado nga kaso sang African Swine Fever o kon ESF. Sa balita na to nasyonal, Senador Marcoleta ginapayag ginkasuhan na good pahipuson. Kag former DPWH Secretary Manuel Bunuan, himuon nga state witness batok kay Romualdez. Inakagiban pa naton nga mga balantayan nga mga balita. Aton nang pag-istoryahan diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kaki-5. Oras naton 10 minutos ang nabili natin sita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Check ta nay no ang lakat sang aton sini nga panahon sa subong adlaw sang Miyerkules. Edo magulugal umon gid no sa pila ka bahin sang aton sini nga probinsya kag pungsod Pilipinas mga kaki-5. Based sa aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa ining anay nga low pressure area nga ginabantayan na develop na ni sa tropical depression o kon bagyo nga si Henry mga kaki-5. As of 2 PM, no, nga 24-hour tropical cyclone formation outlook sang aton sini nga pag-asa, mga kaki-5, ginamonitor inigihapon sa sulod sang aton sini nga Philippine Area of Responsibility. Ang lokasyon sini ara sa 290 kilometros na katungdan sang Dagupan City sa Pangasinan. May kabaskugon nga dalasang hangin nga 45 kilometros kada oras. Kag may pagmadlos nga 55 kilometros kada oras nagahulag panaaminhan naaminhan nakatungdan sa 30 kilometros kada oras mga kaki-5. Ano ining sandig sa aton sini nga pag-asa mga kaki-5. So ang iba no nga mga lugar diri sa aton sini nga pungsod Pilipinas baka eksperyensya no sa mga pag-ulan mga kaki-5 no bangod sa sining si Henry no si Bagyo Henry kag tutukan no subong alas 5 sang hapon may ara sang next bulletin ng aton sini nga pag-asa mga kaki-5 no para sa dugang update. May kaangtanan sini sa aton sini nga lakat sang panahon diri sa aton sini nga pungsod da Pilipinas. El Castigador. 7 minutos ang nabili ng Tisita Magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon. Diri sa ton sinipag pangalagad sa programa nga El Castigador. Ining abahin mga Haki 5 ginadulongin sa inyo sang healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa ton dira nga mga abyan na mga Haki 5 na ton. Ilabi na sa mga mahilig gid magkape. Diri na kamo sa healthy nga kape mga Haki 5 ang DTX Coffee Mix. Kay may ara ini sa mga healthy man kag kampyon nga mga ingrediente. Kasubong sang ampalaya ko na marguso, chia seeds and the sugared sugar cane extract powder. Mga Haki 5, magabulig ni saton sa pagpalimpyo no sang aton siningalawas kay ginadetoxify sini kon ginapagwa ang mga toxins sa aton siningasulod sang lawas mga Haki 5 para mangin healthy kita malayo sa mga balatian. Mga Haki 5 sa liwat DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa, available gid ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Ang klinika sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City na hamtang sa McKinley Street sa tabok sang PLDT mga Haki 5. Available man ini online pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop. Sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga Haki 5. El Castigador. Saisa minutos ang nabilin ang Tisita Magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon. Ang detalye sa aton sinimagin pang lindyada ng mga balita. Kagin nyo man sininga mga ginpadala ng mga mensahe. Ato ni nang abalikan mga Haki 5, magaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by. KK5 News FM.
1: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: So good lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Generoso, storyanta karon ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga diskusyon si Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500.
3: Isa sang mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati kat sa tunog sang tubig nga gatubod no sa stream. Mm-hmm. So yung mga Japanese mahilig sina therapeutic na no,
4: music therapy.
3: Mm-hmm. Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi.
1: DTX 500.
3: You know what? Ang aton longgan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves, kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imo nga sugar. That's why kung nubo man blood sugar mo, o kung ini ba lang hypoglycemic, way kabi ka kahon, gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka amo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imo nga blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013 naibaluan sini nga ang sobra kataas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
1: DTX 500.
5: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilang imo blood sugar sang una?
5: Sobra 300.
3: Sang pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa ka bulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
1: DTX 500. DTX 500. DTX 500.
4: Mostly ang gakabungol tigulang.
3: Husto.
4: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
3: Oh, araman,
4: the reason one is taas ang antioxidant.
3: Oh.
4: Pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
3: Aha.
4: Isa ka lang pa, wala na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
3: Husto.
4: So, dere gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
3: aging.
4: Of the reason.
3: Oo.
4: Wala na gabase sa edad.
3: Pag edad mo abido
4: kay may ara mo nga 25 anyos tigulang na lang taon. May pera man 70 years old. Hubin pa. Like in general ba?
3: 70 na pero daw 60 lang.
4: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60. So diri nagpabalo nga kung puno sang antioxidant imo lawas. Hindi dali basta matigo lang imo nga organ.
3: Amugid.
4: So diri pa bungol ka way kaginom antioxidant.
6: Oo. Kag hindi ka dasig mabungol ha. No, especially kung exposed ka blab permis sa loud music.
3: Amo man na, isa man na, doko sa...
4: Excessive noise exposure.
3: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Ining singgit sang misis na ito.
4: Para di magubay mo ang lunggan, layas ka. Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detakes ka para may panglaban ka.
3: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalom, purting makina, gawad sa bangko, the more ka mag-DTX, mag-mighty sea.
4: Correct.
3: Amligan ng inyong pamatinan.
4: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan. To. Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's araman, viral infection, gubay mo ka na, pamatinaan.
6: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang gatulo na.
3: So ini ha, simple
4: meningitis.
3: Lang. Meningitis. Meningitis, isa man, maka-affect sa imong...
4: Apika, inflammation sa imong brain.
3: Example, wala ka ganyan balatian, but old age will eventually destroy your ears.
4: Kagrabe kilang diabetes sa Sir GP.
3: Grabe kit.
4: Amo na ang rason. Before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar nga among rason nga nagkaguba ang imo nga palamatinan.
3: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan naton ang aton nga dulonggan. DTX
7: 500. Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom mirong inom ko. Isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times sa balanay. Kaya muna naging 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
10: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFUs ang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics. Biotics ka! Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
11: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
12: Magalingin bala ang imo nga ulo?
11: Masami nagapangihi?
12: Masami ginauhaw?
11: Masi may diabetes ka na?
12: DTX 500 na!
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo
12: sang imo blood sugar?
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
1: DTX 500.
13: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C! Mabakal ang butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulab City. Karmila ko ginaubo. Pag-sip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo pag-sip on.
15: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
18: Mamakas sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong ag umaga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix. Pumasaga butika. DTX Coffee Mix.
20: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
18: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing.
22: Luto na.
21: Ang labahan.
22: Nakasampay na.
21: Ang uniform ko.
22: Naplanta na.
23: Ganito ako.
24: Tigasi.
23: Tigalapa.
24: Tigasay.
23: Tigaplansa.
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing.
23: Dahil kasangga ko.
24: Ang Extel.
23: Supplement for men.
24: Lourdes.
23: Tapos ka ng maligo.
25: Yes, darling. Come to mama.
24: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
18: DTX 500.
26: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
18: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
18: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
23: Bumakal sa mga butika.
18: Glaucoma,
23: Eye Care Gold Capsule,
18: Bacterial Conjunctivitis
23: o Pink Eye,
18: Eye Care Gold Capsule,
23: Eye Allergy,
18: Eye Care Gold Capsule,
23: Cataract,
18: Eye Care Gold Capsule.
23: Ang Eye Care Gold Capsule
18: may aras ang lutein,
23: vitamin A,
18: vitamin E,
23: vitamin C,
18: zinc,
23: kag bilberry extract.
18: Eye Care Gold Capsule
23: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health.
18: Manginom sang Eye Care Gold.
23: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
18: Adlaw-adlaw,
23: Eye Care Gold Capsule.
18: Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
27: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
28: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
18: D3 Bio!
23: Ang D3 Bio!
18: Yung may Vizio!
23: Ang Vizio!
18: Yung may D3!
23: Mabakas mga butika!
18: D3 Bio!
29: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nabuyon.
18: D3 Bio!
23: Ang D3!
18: Yung may Vizio!
23: Vizio!
18: Yung may D3!
30: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
31: Wow! May puso!
18: El Castigador!
32: El Castigador!
18: Darren Salomeo Hanson!

0: 6 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpalayag sang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Miyerkules mga kaki-5 kag kaupod niyo sa gihapon ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Sa ato na sini nga mga balita mga kaki-5. Subong hapon nagpatigayon sang press conference ang Department of Education Capiz o kunang Schools Division of Capiz mga kaki-5. Gintambungan ini no kaupod man ang Philippine National Police. Nakitaan man aton dito ang presensya sa mga opisyales sa aton sining Capiz Provincial Government. Ang aton sining Provincial Information Officer, Attorney Lovim Amores. Ang aton sining kapulisan, ang Capiz Police Provincial Office, mga kaki-5, si Police Lieutenant Colonel Ricardo Humwa Jr., ang PDRRMO, ang Bureau of Fire Protection, kag pila pa ka mga partner agencies asang aton sininga gobyerno no mga kaki-5. Ilabi na ang may mga authorities blar pag-abot sa mga pag-augment, ilabi na kung may mga emerensya mga kaki-5. Sa mga eskwelahan no kag anuman nga mga emerhensya sa aton sininga palibot. Ang purpose sining press conference mga kaki-5 para mapalayag man no kon ano balan ang mga ginahimo nga tikang sang aton sininga DepEd kag sang aton sininga otoridad para sa security no, sa safety kag proteksyon sa mga estudyante o kon kabataan mga kaki-5 sa aton sininga mga eskwelahan no kasunod man isang natabo tong violence incident dito sa may Tacloban City sa isa ka eskwelahan sa may San Jose National High School kung sa diin tatlo ang napatay kag madamo sa mga nagkalapilasan bangod gani no sa sining pagpanglutang sa mga minor de edad no nga mga estudyante man nga wala gid ginalauman sa amuto nga adlaw nga amuto kadamo mga kaki-5 ang naapektuhan no indi lang magluwas sining mga nagkalamatay no nga tatlo mga kaki-5 nagkalapilasan kag ang epekto pagid sini sa mga kabataan nga trauma mga kaki-5. So diri na nagasulod dayon ang palamangkutanon ano bala ka preparado ang aton sini nga mga bulutuan in case no nga may mga kasubong man sini nga magkahinabo sa aton sini nga probinsya sang Capiz mga kaki-5. Okay, dapat lang no nga mangin preparado kita kay indi lang man to sa Tacloban natabo ang mga kasubong nga mga bayolente nga insidente ginsundan ini sa may San Carlos City no kay indi ko magsala sa may Negros Occidental nga may estudyante man nga nagpangbuno o dito pagit sa may General Trias sa Cavite mga kaki-5 kag pila pagid ka mga bulutuan nga may mga nabalhag nga mga kasubong nga mga bayolente nga insidente mga kaki-5. Magluwas dira ang mga bulutuan no ba, may mga cases no sang bullying no mga kaki-5. So ano ba lang status pag-abot sa aton diri nga probinsya sang Capiz? Okay, atong natabo sa Tacloban City allegedly nga kun nga no madamo sa mga ginalantaw man nga rason kun nga nahimo sa tong duwa ka estudyante ginaligar nga ti nabuli ini sila no mga kaki-5. Isa ina sa mga ginalantaw man nga rason mga kaki-5 pero kaangay nga na may buot na gini sila kag planado ang ila siniginimo. So diri kita no pag-abot sa cases sang bullying diri sa aton sini nga probinsya sang Capiz. Ano bala ang status sa aton diri nga mga eskwelahan diri sa probinsya sang Capiz? No pila bala ang mga nabalhag nga mga kaso kag ano ang mga intervention sang aton sini nga mga otoridad o kon sang aton sini nga mga bulutuan mga kaki-5. Okay, hindi ginaya madula, abi. Na may ara gid sa mga na record ng mga kaso sa mga bullying. Ay, hindi lang pag-abot sa mental kundi physical. Mga kaki-five, ari pa matiya na ton ang aton sining schools division superintendent si Dr. Roel Bermejo kag subong man ng maang school governance and operation division si Ma'am Jane May Grace Lingko, no, mga Haki 5, saging patigan man nga press conference subong nga hapon dira sa isa man ka hotel sa Pueblo de Panay, mga Haki 5.
1: Thank you. That's me. No, yeah, pa. Salamat din ako sa inyong support. Sa pagpresenta kay Nanay Ma'am Bajil Nico, ang unang intervention sa Islam Office na makasiguro ang atong pag-alas. Tama na kong isindakan. As a matter of intervention, there is a delicacies. Una, when it comes to child protection at bullying, ginapasiguro natin na ang 471 elementary and secondary schools natin may ara ng school specific school child protection policy and anti-bullying policy. Sa bullying, sa nagkakarilang na sektor sa mga bulutuhan, upotira ang atong school governance council, ang representatives ng atong yung mga ginikanan, ang PTA, ang atong alumni, ang talantaran na sektor sa gina-involve sa atong yung bulutuhan. Kagalipay kita, no, na sa operasyon sa tanan, nakakam up sila sila. Ikaduha, sinasiguro natin na ang aton ng mga implementers at the ground level are properly or aptly capacitated na mag-handle sa aton ng mga incidente sa mga bullying, kag-anong patiwala ng mga incidents na kanabo sa aton ospitahan. In other words, it has become automatic para sa ila ang pag-responding. Honestly, ang iling mga shooting bago lang ini siya nag-amo. And that's why sa part sa ato niya mga bulutuan, kanina kapresentar ni Ma'am Glenda Marimuti ng ato niya Division Disaster Risk Reduction Management Officer, may mga kaninihada na ini na capacity building, proper orientation, education and awareness, massive education awareness, hindi lang sa parts ng atong yung mga manunudlo, dala na rin ang atong mga ginikanan. Okay, kaya hindi kita sa critical na papel sa atong ginikanan sa pagpasiguro, no? Na atong matatap, no, ang kayuhan sa atong kabataan sa kanimalay at sa kulutuan.
2: Okay. Follow up ko lang, sir. Pila gani ang cases tadi sa bullying diri sa aton sinya probinsya. Kag ganap na mentionar kaina ang physical bullying is nagapanguna. Paano ni nato na address mo?
1: Gusto nato ni request ang aton nga MRP officer, si Ma'am Jane May Grace Lingko sa paghandal isang detalyeng hanungod sa aton nga data or statistics, no, regarding bullying cases.
3: Over the last 2 complete school years, sir, we recorded a total of 203 bullying cases, and the highest is physical bullying. Ang total niya is 101. So over two years na siya academic year. And followed by social bullying and cyber bullying.
2: Paano natin ma-address, ma'am?
3: Oo. So, with the mention na sir, intervention natin sa division, ang ginihin mo natin sila following the protocol of anti-bullying. First, ang atin mga schools, they are equipment with the capacity na mag-convene sa Child Protection Committee na to within the schools. Pag-convene sila, they do the fact-finding sa case na labo kay we sa debit order as anti-bullying policy natin, wala na siya natin ina-discriminate though maski na nga ito na atong nga bata na naka-commit sa bullying, still fairness na siya gabo natin sa debit. So, kinatagaan niya sila sa intervention na nagkakaigugin sa inyong lang. So, specifically, ang school natin, once nag-convince sila, they will send an incident report halin sa school, pakado sa division, with the intervention plan na ginihin mo nila. So, mostly nila ang naka-indicate sa intervention plan natin is the psychological supports na naman nakukumit sa bata ang inang mga bagay that inikita non-discriminatory siya. So, we address problems directly, hindi kay we discriminate. So, pinaang atong mga school, may mga designated guidance counselors na sila na train to conduct sa facilitation. Kaya we all know nga ang atong schools division laki ng atong registered guidance counselor. So, hindi siya basta-basta na ma-render makarender ang atong nga mga designated guidance counselors ang counseling kay ang counseling in-order lang sa isang RGC din. So, pero sila, trained sila to facilitate sa mga cases.
4: El Castigador. El Castigador.
0: Haki 5. Ako nabatian mga Haki 5 si Dr. Ruel Bermejo, ang Schools Division Superintendent, kag si Ma'am Jean May Grace Linco, ang School Governance and Operation Division. Mga Haki 5, angot ni no, sa sining cases ang bullying diri sa aton sining probinsya sang Capiz. Mga Haki 5, ko naton lang tawo no ang datos sa aton sining DepEd mga Haki 5 aliog ko partner ang datos sa aton sining DepEd although nabuhina no ang mga nabalhag nga mga kaso sang bullying diri sa mga eskwelahan sa aton sining sa aton diri nga probinsya sang Capiz sininga school year 2025 o konsang nagligan nga school year 2025-2026 kaon ni compare sang nagliligad nga mga school year ara no ang datos mga Haki 5 as of June 29 ina no 2026 bullying cases by school year based sa datos ang aton sininga DepEd Schools Division of Capiz no mga Haki 5 may 89 kakaso sang bullying sang school year 2025-2026. Mas manubo ni siya no kon ikumpara sa 104 ka mga kaso nga nabalhag sang school year 2024-2025 mga Haki 5. Excuse me. Makag ang physical bullying diri ang nagapanguna. No nga may mataas mga Haki 5 33 ka mga cases o kon cases sa physical bullying magsiling kita gani nga physical bullying no ka dala ra di ang pagpanumbag pagtiklodanay iban pa nga mga makabig naton mga physical Okay, actually, no, partner, hindi ginamadula abi sa mga kabataan na agyan man na to, no, sang elementary kita nga hindi gid bala ma ano, hindi bala malikawan, may mga ka, ma, posible ikaw nga mga kaaway man nga mga bully ang nagatrigger man si ban nga kabataan nga magbato hasta na lang nga magsinumbaganay. So 33 cases diri sang physical bullying, 22 ka kaso sa social bullying, kag o kon sa retaliation, kag 21 ka kaso sa social bullying, kag cyberbullying, nga may 12 ka kaso, kag isa ka kaso sang gender-based bullying mga Haki 5. Pero subong school year 2026-2027, kay ti bago lamang bukas ang klase naton, manog isa pa lang kabulan, pero may nabalhag na nga pulo kakaso sang bullying mga Haki 5. O, walo diri ang physical bullying, tigisa ang social bullying, kag retaliation. So kabugusan is 203 no, ka mga kaso ang nabalhag sang Department of Education kapis ang nagligad nga tatlo ka school year. Ah, mga Haki 5, lakip na diri ang subong, no, nga pulo ka mga panibag-o nga kaso. Kag kadam-an diri ang physical bullying, masobra syen ka kaso mga Haki 5. So, amuna ka importante, no, nga dapat may mga intervention o kon mga programa ang aton sining mga eskwelahan, no, aton sining Department of Education, mga Haki 5. Kag panawagan diri, no, nga dapat, no, mga ginikanan man, no, mga estudyante nga dapat mag-report man sila, no, kung may mga kasubong sinikon kaisa, may mga kabataan nga ginatago-tago lang. So wala may mahimo nga mga intervention ang aton sining eskwelahan kung hindi mapabalo mga Haki 5. So very important ang mag-report man, no, sa mga estudyante kung ginikanan para ti maprotektara ni sila kay may mga ginapatigayon, no, nga mga counseling, no, mga psychological nga mga intervention dira. That's why may mga guidance counselor kita sa mga eskwelahan mga Haki 5, no, nga amugid, no, ang nagapanguna may kang tanan sini. So amuna, no, isa sa mga ginhinalaan sa press conference ng Department of Education kapis subong nga hapon, magluwas pa dira, no, ang mga tikang pagid, no, ang mga tikang, mga ginpasangkad nga tikang para sa seguridad mga Haki 5. Abantayan ina sa aton sining masunod nga mga pagpangalagad kay amo naman ang aton sining i-present sa inyo mga Haki 5. Mga ano ba lang mga panibag-o, no, nga mga ginpasangkad nga tikang sa aton sining DepEd kaupod ng mga otoridad para hindi ni mapamarisa ng natabo nga mga violenteng insidente sa pila ka bulutuan. Mga Haki 5, ilamina ining makahalang usbo man nga shooting incident sa Tacloban City sa San Jose National High School. Natutukan lamang ina diri sa aton sini nga pangalagad mga Haki 5. Kadasig sa aton sini nga tiempo 25 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Magaboy kita nay mga Haki 5 sang pilaman ka mga importante nga pahanumdom. Dugang naton nga mga balita kag impormasyon kag inyo nga mga mensahe aton nga pagabasahon sa aton sininga pagpanumbalik mga Haki 5. Kindly stand by.
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtugas isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Spore Biotics.
7: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
8: Spore Biotics.
7: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
9: May family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Para mismo!
10: DTX 500!
9: DTX 500!
11: Catalina Habagat,
12: anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX.
12: Sa isa ka, adlaw,
11: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
12: Okay, namit na gitsa akong nga mata.
9: DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
9: Mighty C!
14: Mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, tag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
17: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
17: DTX Beauty Soap.
14: Sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
17: DTX Coffee Mix.
14: DTX
17: Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
17: DTX Coffee Mix.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Excel Food Supplement for Men.
23: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men.
14: DTX 500.
24: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayaw gitang DTX 500.
17: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
17: DTX 500.
25: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
26: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
17: I Care Gold.
27: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kadagabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
17: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga

Bienti, 8 minutos ang nabili natin kita magdangat sa takda ng alas 6 sang gabi. Pabalik kita mga kakikpab sa pagpalayag sa aton sininga programa ang El Castigador. Sa gihapong kaupod ang inyo alagad si Kakifive Darren Salomeo Henson. At aganta na iligwa inyo sinimagin padala nga mga mensahe mga Kakifive. Antes man kita magpadulong no, sa pila na tundiri ka mga balita. Kaya Sir Mike De La Torre, nagamonitor naman sa aton sininga pagpangalagad. Silingya, good PM Sir. Mayad lang kapagpamati sa pamilya Labitan sa barangay Burias, Mambusaw. Ilabi na kay kumpare Gogo Chicks Boy, Bao Perte. Ginatamyaw yaman ang family De La Torre, Dolfo, sa sityo Kapulan, barangay Indayagan, Maayon. Kag sa family Sirado sa barangay Liong, specially kay Attorney Vincent Totong De La Torre Sirado. Sa family base sa barangay Buntod, Panay. Kay Pakas Gaga, Jonas, kag sa Sukgang family kay Pakas Rachel and Baricel. Kag sa Lambarte Sarisari Store sa barangay Poblasyon Mambusaw, specially kay Uncle Zaldi Lambarte. Kay Auntie Gingging, Uncle Eden. Sa Nagabaliga at mga karne kag baboy sa Binlero Store. Kay Auntie Daday De La Torre Binlero, kay Uncle Bitip Binlero sa barangay Tuburan Maayon. Kag sa taga CVM Pawn Shop, Money Changer. All branches, ang laan ng mga gadget sa Uyo Turong Street, Kalibu Branch. Kag sa Alpha Omega Beta Omvets Fraternity and Sorority 1976. Subong man kay Patrick Matias Robles, mayong hapon kaki-5 sa Matias Robles Family sa Rosario Lantangan, Pontevedra, Capiz. Kay Becky Lana, Ma'am Becky Lana, good afternoon. Kay sa Raymart Cargando, watching with you, shout out Cargando Family. Mama Mary Ann Cargando, thank you Gida. Kay Sir Raymart Cargando, Ma'am Rhea Umbas Kalinaw Balbona, good afternoon kaki-5, good afternoon man. Shout out live Poblasyon Panitan Cargando Family, siling ni Sir Raymart Cargando. Kay Sir Rodolfo Abilarde, good afternoon Sir Darren. Kay Ma'am Elsie Acuña, nagamonitor naman, thank you and God bless man sa imo. Kay Ma'am Bernadette Omitian Calzado, mayong hapon kaki-5 Sir Darren, nagatutok na sa mga balita mo. Kay Dudoy Arthur, good afternoon K5 Darren, watching and listening from West Villaflores, Maayon, Capiz. Ma'am Liza Barrientos, nagamonitor naman, mayong hapon Sir Darren, nagapamati na kami diri sa sityo Tambak, Kulasi, from Ma'am Liza Barrientos. Rain Otilia, mayong hapon Sir, watching from Barangay Dayaw, thank you Gida. Kag kay Sir Leo Jan Bellones, nagatutok na sa aton sininga pagpangalagad no, kay Ats Leo, ang aton sininga K5 supporter, mga ka-K5. Kitay Rudy Carta, dira sa barangay Nagba, mayong hapon na. Kag sa family Herosa, Tibor, and Soberano Family, Salomeo and Henson Family, no, dira sa Nagba, kag sa tanan nga taga-barangay Nagba, mayong hapon na. Kag mayad-ayad nga pagpamati. Sa Light Shine Bright Cookhouse sa Punta Tabok, kag subong man sa Raj Kainan no, sa Punta Tabok kay Taros Marie and to Jojo Aperes. Bianti, 4 minuto sa nabili natin sita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi. No, diri sa aton sininga pagpangalagad mga kaki-5. Nagapadayon ang ining rally no, dito sa may EDSA mga kaki-5. Okay, ka duha nga adlaw nga rally nga ginapangunuhan no, sang religious group nga Iglesia ni Cristo. Actually,

0: no, mga Haki 5, hindi lang ang Iglesia ni Cristo ang nagaupod, kundi iban pa gid, no, nga mga nagkalain-lain man nga mga grupo o kon mga non-Iglesia ni Cristo nagapanawagan sang transparency and accountability angot man sa pinakadako nga korupsyon sa kasaysayan sa aton sininga pungsod. Kay nga mga Haki 5, no, ang kalabanan, no, kadamaan sang tawo, no, diri sa aton sininga pungsod Subong, nagasuspet sana sa aton sininga gobyerno. Kay the more nga wala sila may ginahimo nga mga imbestigasyon o kon the more nga may ara sila nga mga rason nga wala ginapadayon ang mga imbestigasyon sa mga ahensya sang aton sininga gobyerno, angay na lang abisang Senate kag sang Congress naton mga Haki 5, no, angot sa sining controversial, no, trillion nga korupsyon sa flood control projects mga Haki 5. Kag magluwas sini, no, ang ining anti-corruption rally antes pa man sini mga Haki 5 ginaprepar sang Office of the Ombudsman ang kaso nga plunder batok kay Senador Rodante Marcoleta. Nagugat ini sa ginaaligar, no, pag-ako ni Senador Marcoleta sa pagbaton sang unexplained, no, mga Haki 5, undisclosed campaign contributions sang gapadalagan ini Senador sa nagligad nga 2025 national elections mga Haki 5. Partikular nga ginpayag sang Ombudsman ang discrepancy diri sa campaign finances ni Marcoleta bangod gin report sa o kon gin report sa ginasubmit ni o kon ginpasa sini nga statement of contributions and expenditures o kon sose mga Haki 5 nga zero campaign contributions. Apang nagdeklarar sang 112.8 million campaign expenditures sadtong tuig 2025. So ginako ni Senador Marcoleta nga way niya ginreport ang mga donasyon agud protektahan ang identity sa mga naghatag sang donasyon mga Haki 5. So patag diri sang Ombudsman sa idalom sang plunder law makabig nga ill-gotten wealth kuno, no, ang pagbaton direkta o kon indirekta nagkomisyon o kon ano pa dira tawag regalo share a percentage a kickback o kon anuman nga pecuniary benefit gikan sa individual o kon entity ang may kang tanan sa anuman nga government contract o kon proyekto o kon bangod sa posisyon sang isa ka nagaserbisyo sa aton sininga pungsod. Pero ang kaso nga ni mga Haki 5 ginbasura na niya sang COMELEC, no, sang Commission on Elections. Kun inyo madumduman sa isa ka resolusyon ginrekomenda sang Political Finance and Affairs Committee o kon PFAD sang poll body ang termination sang motu proprio investigation batok kay Marcoleta. Nga kaya hindi nasunod diri makabig nga election offense sa idalom sang Omnibus Election Code ang non-disclosure sang campaign contributions sa SOSE. Apang no mga private nga mga individual nga naghatag sang donation mahimo nga lagson sang COMELEC bangod sa election offense bangod sa kapaslawan nga i-report sa ahensyang ila siniginahimo nga campaign contributions. Antes ang pagduso mga Haki 5 sa kaso kay Senador Marcoleta, ang mga senador, no, aktibo ni siya o kon aktibo ni si Senador Marcoleta sa investigasyon para matumod ang mastermind sa likod sang lapnagon nga flood control anomaly. Ginasuguran ini, no, kung inyo madumduman sa nagligad nga tuig sang naging chairman ini sang Senate Blue Ribbon Committee. Ha, mga Haki 5, matapos man tong pagpahayag no sang aton sining presidente angot sa sining anomalya sa flood control projects, mga Haki 5. Pero sa pagbaylo sang liderato nga nagpahalin no sa Senate presidency ni Senator Francis Chis Escudero, kaangay nga nahang na lang ni ha, na lubong sa limot ang mga hearing, mga Haki 5. May mga gimpatigayon man nga hearing pero wala gyapon matumot no, may mga napreso ang mga personalities no, mga empleyado sang DPWH no, kontraktor si Diskaya no, mag-asawa nga Diskaya, kagpila pa ka mga empleyado sang DPWH, mga Haki 5. Ha, mga Haki 5. Pero kun imo ako naton nga panumdumon o hindi ni hamak kadakuon nga kwarta trilyon sumadamo ang involve nga wala sa gihapon iba naga-enjoy pa, mga Haki 5. So wala na imbiteran ang pila ka mga personalities nga dapat pasabton sa sining lapnagon nga anomalya. Mga si Saldi ko to na why nakabalik di saton sininga pungsod. Si former House Speaker Martin Romualdez, siya sininga statement, siya sininga video, kangay nga ginaako inasinik ag siling yagani, how can I be mastermind? No? Kag may ara ni o kun ang executive, ang mga Haki 5 ang nag-mandate gid. No? Angot sa pila ka mga issues o, sa insertions o kagining flood control anomaly, mga Haki 5. Antes nagtakop ang 2025, kung ninyo madumduman, nagpromesa si President Ferdinand Marcos Jr. kag si Ombudsman Crispin Jesus Crispin Rimulya nga may mapreso nga big fish o kung dako nga isda. Ginanunsyo man ni Rimulya nga ginaprepara ng kaso nga plunder kay former House Speaker Martin Romualdez kag Senator Escudero. Pero sa mga senador nga involved sa sining flood control anomaly, si former Senator Ramon Bong Revilla lang no kag Senator Jinggoy Estrada ang nakasuhan kag sa subong ang preso, mga Haki 5. Gani diri pa lang matingala ka nga may mga ginahimo nga case build up batok kay Romualdez kag sa iban pa. Wala pa nagahulag ang una nga mga ginakaso o kung na mga kaso sa nasambit naton nga mga personalidad. Kag nauna ang pag-announce batok kay Senador Marcoleta. So muning rason. No, isa sa mga panawagan sa sining rally, mga Haki 5, nga dapat na mangin patas no, hindi selective justice, mga Haki 5. Kag ang kaso naman kay Senador Escudero kag Senador Villanueva, tikaangay nga nabutang ni siya, mga Haki 5, no, sa back burner bangod sa ila sini nga pagtabok sa bag-o nga majority sang Senate kahapon no, June 30. Sa press conference sang Ombudsman, agin pahayag ni Ombudsman Mico Clavano nga hindi pagaliya pirmado no ang resolusyon para kasuhan si Marcoleta, gani fake news suno diri ang mga balita nga may warrant batok sa iya, mga Haki 5. O, kag gina-question subong kon insakto ba lang ginanunsyo gilayon sang Ombudsman nang posible nga pagatubang sang kaso ba antes ini ipasaka sa Sandigan Bayan kay ti independent ang sunod diri sa Malacañang ang Office of the Ombudsman. Gani kaugalingon sining naga amaga desisyon kon iporsige ang kaso batok sa mga ginaimbestigaran. Apang paano diri masiguro kon ang mga tikang sang Ombudsman ang nagaangot, mga Haki 5, o kon naga santo sa katungdanan sini o kon may pag-abuso sa kagahom para ma maging successful no mga Haki 5 ang luyag sang administration. Ha, wala na ton diri gina question no kon ilabi na kon may mga matuod yang mga balasihan no mga Haki 5 ang mga gina pasaka nga kaso. Pero paano kun wala? No, diri amo nang pamangkot. Paano subong ma siparar ha, mga Haki 5? Amo ning pagkahangawa no mga Haki 5 nga posible no ayhan may pamulitika pag panggipit no sa mga kritiko sang administrasyon. Ang malain pa diri ang nagapakigbato pa batok sa kadako nga korupsyon sang aton sininga pungsod nga ngay nga ginkawatan kita ya sa tungang udto mga Haki 5. O kag hindi patas ang ustisya diri sa aton sininga pungsod. So mo na mga palamangkutanon no nga mabilin sa aton diri nga mga publiko no mga Haki 5. Oras sa aton sininga pagpangalagad. 12 minutos na ang nabilin antes kita magdangat sa takda nga alas 6 sang gabi. Ang iningabahin mga Haki 5 buylog nga ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Asa subong at tiyempo naton nga daan tigululan gid. Huwag kita kahibalo no mga Haki 5. Kung ano oras siya matupa ang ulan, ang mga kaiba naton sini makauturan, gamay lang at ulotaliti, nagamasakit na dayon. So basi maluya lang ang inyo sini nga resistensya, kag kinahanglan nyo sang mapag-on, nga para makapapag-on sa inyo sini nga resistensya kon immune system. Mag-take ka mo sang Mighty C Alkaline Vitamin C mga Haki 5. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C no, maghahatag isang bastante no, nga level sang vitamin C sa inyo siningalawas. Hindi acidic, safe gid no, kag friendly sa aton siningatyan mga Haki 5. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Akon mga may mga ginaano dira no, ginabatsyag at ang mga common nga mga balatian, ubo, sipon, lagnat, trangkaso mga Haki 5, sakit sang ulo. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C para mangin na mapag-on, no? Malikawan nato na makasubong ang mga balatian, mapag-on ang aton sininga resistensya o kon ang aton sininga immune system mga Haki 5. Mayo pa gid no i-partner nyo ang Clinica D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist para sa mga virus o kon mga kagaw. Mga Haki 5 nga aton sininga ginapangatubang adlaw-adlaw. Take the power duo ang Clinica D3 Bio kag ang Mighty C Alkaline nga vitamin C nga available gid sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar.
1: El Castigador. El Castigador.
0: 5 minutos o kung 10 minutos na nabilin ang tisita magdangat sa tak ng alas 6 sang gabi. Diri sa aton sininga pagpangalagad kay Ma'am Ria Umbas Kalinaw Balbona. Nagamonitor na sa aton sininga pagpangalagad. Ginatamyaw man aton si Ma'am Gianna Amville Siloso maulanon nga hapon ka K5 Darren. Watching you live and listening sa The Amville's Choice sa Barangay Luktugan. Ang Hilita Cam, good afternoon Sir Darren kag sa Family Cam. Diri sa Barangay Dayaw sa Sitio Pagutok. Nagapamati gid kami diri sa imo. Thank you gid sa kay Angelita Cam no sa Cam family. Kay Serenante Cam dira no kag siya sini nga wife kag siya sini nga kabataan. Ma'am Roda Donato Amago mayong hapon. Maulanon nga hapon Sir Darren. Oh, nag-ulan-ulan naman ang aton sini nga tiempo mga Haki 5. Halong gid sa mga motorista naton. Ilabi na sa mga tricycle drivers na to, no, mga Haki 5. Magdalagin, no, sa mga pandong para hindi ka mo magbalatian. No, butangan nyo sang, ano bala dira, no, sa mga protection inyo sininga tricycle. Protekta man sa inyo sininga kugalingon, kag sa inyo sininga pasahero. E-check naton. Bisan mga ano lang guro partner. Base lang alang naman no. Ang pag-asa nato no may gin-release nga weather update. Subong alas 5 sang hapon. Pwede pa partner bisan mga 2 minutes lang. Angot ni sa tropical depression nga si Henry nga gin pagwa man no nga press briefing no sang aton sini nga pag-asa mga ka-K5. Kado lang alang naman gura. Base na lang no sa aton sini nga pag-asa sa ila sini nga 5 p.m. na tropical cyclone bulletin number 3. Nagahulag ni no sa naaminhan nakatungdan na ako naaminhan nakatungdan palayo na ni sa Luzon no ang ining si tropical depression Henry kon si Bagyo Henry mga Haki 5 ang sentro no sang bagyo ara sa data sa 315 kilometros na katungdan sang Dagupan City mga Haki 5 may ara ini sang kabasugon nga hangin nga dala nga 45 kilometros kada oras malapit sa sentro kag may pagmadlos nga tubtob 55 kilometros kada oras mga Haki 5 nagahulag panaminhan amina nakatungdan sa 30 kilometros kada oras mga Haki 5 amo nang latest nga update sang aton sini nga pag-asa. Oras naton 6 minutos sa nabilin ang tisita magdangat sa takdang alas 6 sang gabi. Madamog gid nga salamat mga Haki 5 sa inyo pagupod sa Miyerkules nga edisyon sang programa nga El Castigador. Standby na sa masunod nga programa ang D3 Bio Evening Newscast with ka-K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Sa pangalan sang bugos nga pwersa sang K5 News FM Rojas, kaupod naton sa technical side si ka-K5 Michael John Detoga. Kaupod naman naton o kon sa aton sini nga news director ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager ka-K5 Ma'am Amy Orleans sa Berondo. Samon maalwan, mabuot kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uya. Ini naman ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
5: Sa barangay
6: po. Ano ginabatsag mo sa akin?
5: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumar ko DTX 500.
5: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: O si Lourdes Maglupot, tintay uno ang edad, taga minigaran. May kanakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay, nagtambo ko.
1: D3
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman
17: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
13: Extend Food Superman for Men.
18: DTX 500.
19: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akon sugar. The best gid ang DTX 500.
13: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
13: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
14: Mabakal sa mga butika.
13: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang maskin pabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold
20: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: May puso.
23: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 5:59 sa hapon.
21: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
24: Number one.
21: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: D3 Bio Evening Newscast.
21: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abroad.
23: K5 sa mga headlines.
21: Maria Rochelle Abroad. Headlines.
23: Sa mga balitang lokal.
21: Balitang lokal. Headlines.
23: Capiz, isa sa ginakabalakan nga maapektuhan sang Super El Nino suno sa Department of Agriculture. Kaso sang African swine fever sa Capiz, liwat na nagtuhaw. Sikang mapabakod sa paglikaw sang ASF sa Rojas City, ginhinalaan. BIR nagpatigayon sang oplan na kandado. Sa duga nga mga balitang lokal, babayi bumunggo o kung babayi nga bumunggo sa 12-wheeler jump truck sa Roja City, ginbawian na sang kabuhi. Tuyo nga pagpagawas sa isa kasimbahan sa barangay Lunoy, Roja City, padayon nga gina-investigahan na ayuda sa 467 nga mga mangunguma kag manging isda sa Roja City ginpanagtag. Mangunguma nga ginbono nakaguha na sa ospital magtimbang bahin mag-areglo. Reklamo sa paggamit sa ngalan sang PIAP Federation ginpasaka na sa DILG. Mga balita naman ka K5 na nakainabot sa palibot sa rehiyon sa Isagod Western Visayas. Mga balitang regional.
24: Balitang regional.
23: Bacolod City Government taluyag butangan sa metal detector sa mga bulutuan sa syudad. Kag mga bulutuan, may isa ka oras kada adlaw para sa GMRC sunod sa DepEd6. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national.
24: Balitang national.
23: Paggamit sang gadgets ginadumilian samtang nagaklase sunod sa DepEd. Impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte ginapanawagan nga hindi pagpunggan. Anay Vice Alcalde sa Leyte kag anak siri na sapuan nga patay matapos gin-abduct. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, balitang international.
24: Balita international.
23: Tatlo ka mga bombero patay sa wildfire sa Estados Unidos.
24: Balita international.
23: Balita naman ka K5 sa Patag sang hinap.
24: Balita sports.
23: Alex Yara daog sa first round sang Wimbledon single.
24: Balita sports.
23: Kag para sa aton balitang entertainment.
24: Balitang entertainment.
23: Ang Joy Lana ginapabayan sang 3.5 million pesos sa TVJ production.
24: Balitang entertainment.
0: Balitang entertainment.
2: Maria Rochelle Abroad.
23: Maayong gabi, syudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa aton sinigapagpangalagan, subong adlaw sang Miyerkules, Hulyo 1, tuig 2026. Ako ang inyong magintag, balita ka K5.
2: Maria Rochelle Abroad.
23: Live inyo kami nga mabatian sa lilisoan sa inyong mga radyo, 10.29, 89.7. K5 Radyo, tagbuan ay sa bandwa sang pilar. Kag live inyo man kami nga makitaan sa bilog ng Pilipinas kag kalibutan, pinaagi sa amon nga official Facebook page ang K5 and News FM Rock. Kag K5 ni Andy, 3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang balita. Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
11: Top stories of the day.
23: Oras sa Pilipinas, alas 6:05 sa gabi. Ka K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwan sa Klinika D3 Bio. D3 Bio, mga ka K5, mayara sa Klinik Virgin Coconut Oil at Vitamin D3, ikaw ang masami nga stress, buringot at masami nga nagakalipad. D3 Bio ka K5 available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. 14 pesos ang kada soft gel. Sa kaundan sa aton mga balitang lokal.
24: Balitang lokal.
23: Isa ang probinsya sang Capiz sa ginakabalak-an nga maapektuhan sang Super El Nino subong nga tuig. Sunod kay Engineer Jimmy Aledia Jr., Senior Agriculturist sang DRRMO, Focal Person sang Department of Agriculture, Western Visayas. Posible dako nga porsyento sang humayan maisad kag palangisdaan sa probinsyang mahimo maapektuhan sang El Nino kon El Nino phenomenon. Sa subong nagapadayon ang pagmonitor sa ahensya sa sitwasyon agud mapaganhagan ang posibleng mangin epekto siri sa pagpanguma. Ginainganyo man sang DA ang mga mangunguma nga magpatigayon sang climate risk resilient practices kapareho sang pagpananom sa mga tanom nga makasarang sa El Nino o kon tig-ilinit. Ginkompirmar sang Provincial Veterinary Office ang liwat pagtuhaw sang kaso sang African Swine Fever sa probinsya sang Capiz. Sino kay Dr. Lionel Abordo, consultant sa Provincial Veterinary Office, tuig 2023 sang una na balhagang ASF sa probinsya sang Capiz. Ini ang liwat nga nag-resurface. Sining karon lang matapos makumpirmar ang kaso sa Roja City, Pontevedra kag Panit-an. May iban pa nga kaso nga ginamonitor sa Panay maayon kag iban pa nga mga banwa. Sino ba kay Dr. Abordo madasig maglapta ang kagaw nga nagadala sa ASF? Rason nga kinahanglan mangin mahinulo kun mahinalungon sang tanan na ilabi na mga nagahupot sang baboy. Ginapanugyan man si Nika K5 ang mas maayo nga pagpatuman sang estrikto nga biosecurity kag control ang tagsa ka mga nagahupot sang baboy kag hindi magpahunugutan ang iban nga makapalapit sa ilang tangkay. Aminado ini ka K5 nga hindi solo nga sabat sa pagtapna sang ASF ang ginpagawang executive order ni Governor Fred De Del Castro apang kun ini ang suportahan sa mga negosyante kag pumuluyo kalakip na ang pag-aligmat sa ilatag sa kakomunidad makabulig ini sa paglikaw sa padayag nga paglaptas sang sini nga balatian sa baboy nga nagahatag sang dako nga pamahon sa hog industry sa probinsya. Sa dugang nga mga balitang lokal, ginpangunahan sang City Veterinarian Office ang isa kapag hinunanon agud mapabakod ang mga tikang batok sa paglaptas sang African Swine Fever sa siyudad sang Rojas. Gintalaka ang mga estrikto nga implementasyon sa mga biosecurity measures agud mapunggan ang dugang nga paglaptas sang balatian. Dakip sa mga ginhinalaan ang pagpanumbalik o kon reconstitution o reconstitution sang ASF Task Force. Pag-amyandar sang Executive Order agud mag-angot sa bago nga National Biosecurity Standards. Pag-repaso sang Enforcement Protocols, Checkpoint Operations, Monitoring Mechanisms, kag Zoning Status Reports. Pinaagi sa siningatikang ka K5. Ginapaabot sang lokal nga panguluhan nga mas mapabakod ang kampanya batok sa ASF kag maprotektahan ang hog industry sa siyudad. Sa piyak nga bahin, nagpatigayon sang oplan kandado ang Bureau of Internal Revenue kon BIR Revenue District Office number 72. Sa Digs Report, duha ka mga establishmento sa probinsya sang Capiz ang ginpasara sang ahensya bangod sa kapaslawan sa mga ini sa pagdeklarar sang husto nga kita. Pahanumdom sang ahensya sa mga negosyante kag mga taxpayers nga mangin tampal sa pagdeklarar sang kita sa mga ini kag magsunod sa mga ginapatuman nga mga polisiya. Nahibuluan niya ang buwis nga makolekta gikan sa taxpayers amo ang pondo nga nagapadalakan sa gobyerno kag ginagastos sa mga proyekto. Para sa aton nga mga police reports and hospital reports, ginbawian na sang kabuhi ang babae nga ginapahayag bumunggo sa 12-wheeler jump truck alas 3 sa Vientes sang kaagahon sa tuong Hunyo 29 sa highway cruising sang Security Bank Barangay Lawaan, Roja City. Matandaan nga ginkilala ang biktima kay alias Mikay, 24 anyos, kagresidente sang Sitio Bang Ugay, Barangay Natividad, Pilar, Capiz. Samtang ang driver naman sang HOW 12-wheeler dump truck ang ginkilala kay alias Robert, 57 anyos. Sa investigasyon, ginbawian sang kabuhi ang 24 anyos nga babae samtang ginabulong sa ospital. Nahibuluan nga sang natabong insidente, ginasubay siyang dalan sa Roja City proper sang aksidente nga nabumunggo sa truck nga nagagwa nagikan sa pueblo di Panay kag nagaliko naman padulong kontani sa Rojas City proper. Nag-angkon sang pila sa ulo kag iban pa nga bahin sang lawas ang motorista ang nagiliyon gidala sa pribado nga ospital. Wala naman napilasan ng driver sang truck apang gindala manini sa ospital mangud ginapahaya ginatake sang hypertension. Padayon nga gina-investigaran ang tuyo nga pagpangawat sa St. Rose of Lima Parish Church sa Barangay Lunoy, Rojas City nga natabo sang Hunyo 30. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay punong barangay Ferdinand Mar Valles, iyaging pahayag nga nakabalag na sa ilang atalatapan na sambit nga insidente. Suro kay Valles, padayon ang ila pagbirepika sa pagkakakilanlan sang ginatudlo makawat kag ginalantaw nga pumuluyo lamang ini isang ilang nga barangay. Nahibaluan nga tuyo kontani gakawaton ang mga hinuptalan nga manok sa kombento. Sa pihak nga bahin, ginapahayag sang natungdan nga padayon nga mayara sa lagakatabo nga kinawatay sa ilang nga barangay. Bangod si Nika K5, mas ginpasangkad pa ang visibility sang ilang mga tanod sa among nga barangay. Nagapanawagan naman ang natungdan sa mga pumuluyo nga pananglitan may manotisyar nga kaangay insidente. Gilayon nga magtawag sa ila talatapan agud madasig nga mahatagan sang nagakaigo nga aksyon.
3: Balitang Lokal.
23: Mga balita naman ka K5 nga nakahinabot sa palibot sang Rehan Sai sa kon Western Visayas, mga balitang regional.
3: Balitang regional.
23: Oras sa Pilipinas, sila sa East 13 sa gabi. K5 ring oras ang ginadulong sa inyo sang kaalwana sang Mighty C ang alkaline base ng vitamin C. Agad makalikaw kita sa mga sakit ka K5. Magtumalas ang Mighty C o Bosipon Hinanatrang Kaso, Mighty C ka K5 Immunity Booster. Available sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center.
3: Balitang Regional.
23: Luyag nga butangan sang metal detector ang tanan nga bulutuan sa syudad sang Bacolod. Suro kay Mayor Gasataya, gina-checkyar na sa karoon ang presyo sang metal detector nga plano ibutang sa mga eskwelahan sa syudad. Dugang pa ni Gasataya, mayara man sa mga bulutuan na mayara na sang metal detector apang kulang pa ini bangod sa kadamoon sang estudyante. Pahayag pa sini mayara na sang nagka-deploy nga job orders nga para sa utility kag nag-assist sa seguridad sa kada bulutuan. Nagapangabayang opisyal nga hindi dapat pagsundon sa mga kabataan abang nga nagakatabo sa iban nga mga eskwelahan. Sa piyak nga bahin sa dugang nga balitang regional, ginatudlo liwat bilang separado nga subject ang Good Manners and Right Conduct o kon GMRC humalin sang 2021 sa diin. Isa ka oras ang ginatigana diri kada adlaw. Base sa Department of Education DepEd Region 6, kada Lunes sa Key Stage 1 o kon kindergarten amo ang homeroom o kon homeroom and guidance. Kag GMRC naman kada Martes tubto Biyernes. Amo man ang scheduling sa Key Stage 2 o kon Grade 4 at tubto Grade 6. Samtang sa Grade 7 tubto Grade 10 naman homeroom and guidance man o kon kada Lunes. Kag Values Education sila bilin ka mga inadaw. Madumdumang sa tuig 2013 gin-integrate na lamang sa edukasyon sa pagpapakatao ang GMRC sa idalam sang K-12 curriculum apang nabalik paagi sa Republic Act 11476.
3: Balitang Regional.
23: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national.
3: Balitang National.
4: Balitang National.
23: Oras sa Pilipinas, mga ka-K5, alas 6:15 sa gabi. Ka-K5 ring oras, ang ginadulong sa inyo sa kaalwan sa Klinika DTX 500. DTX 500 ka-K5, ikaw mayara sa diabetes, hypertension, or any kind of heart diseases, i-DTX 500. Isa ka herbal food supplement ka puro sa antioxidant. DTX 500, the superior antioxidant, 14 pesos sa kada kapsula.
3: Balitang National.
4: Balitang National.
23: Liwat nga ginpahanom dong sang Department of Education DepEd sa mga estudyante. Ginikanan ka mga miyembro sang eskulahan ang nagluntan nga polisiya nga nagadumili sa paggamit sang gadget samtang ginapatigayon ng klase kon instructional arms. Sunod sa DepEd, mahimo lamang na gamitin ng mga electronic device kung ini ang para sa katuyuan nga pang-edukasyon o kung may emergency. Ini ang kasunod sa DepEd Order Number 006-2026 kung ang guidelines on ensuring safe and motivating learning kung learning environment. Ginaganyat man ang ahensya sa mga akot ang mga eskwelahan nga pabakuro ng ila information kag advocacy campaign agot ba siguro ang pagsunod sa polisiya kag maduso ang luwas. Responsable kag insyakto nga paggamit sa internet kag mga digital device. Sa pihak nga bahin, ginapanawagan ng the House Deputy Speaker Representative Paulo Ortega kag Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong sa Senado nga pabayaan nga madayon ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte agud mapakita ang tanan nga ebidensya kag mahibaluan ng sang publiko ang kamatuoran. Sunod kay Ortega ang impeachment sa isa ka proseso nga ginatalana sang konstitusyon kag mahibaluan ang mga pamatbang nga batok sa mga matag-as nga opisyal sang gobyerno pinaagi sa ebidensya kag due process. Ginpahayag pa sini nga handa akon handa na ang House of Prosecution Panel nga iatubang ang kaso sa Senado bilang impeachment court kag inarespeto ang maging desisyon sang hukuman sandig sa layi kag mga ebidensya nga igapakita. Para naman kay Adjong ka K5, klaro sa konstitusyon na responsable sang Senado ang desisyonan ang mga kaso sang impeachment. Sa katapusan ng balitag nasyonal, wala na sang kabuhi sang masapuan ang isa kaanay vice alcalde sa Leyte kag ang anak sini pila kadla matapos na report nga gin-abduct. Sira sa mga otoridad patay na sang masapuan si anay Vice Mayor James Bohol kag ang bata sini nga si Carlo James Jimbo Bohol sa kagamhunan sa barangay Imelda Silago Southern Leyte. Tatlo kadla matapos mga ini ginaligar gin-kidnap. Nasapwa naman ang salakyan nga ginapatihan gingamit sa insidente sa barangay Balubal kon Balubal sa Riaya, Quezon. Sa karon nagapadayon ang investigasyon sa mga otoridad agud matungod ang may kahimuan sa nasambit nga krimen.
24: Balitang National.
4: Balitang National.
23: Balita naman ka K5-10 Pungson, Balitang International.
24: Balitang International. International.
23: Oras sa Pilipinas, alas 6:19 sa gabi, ka K5 ding oras ang inadulong sa aton sa Kaluan. Sang manamit kag healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Mayara sa Gampalayas, o kung ang palaya, chia seeds kag di sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
24: Balita International.
23: Tatlo ka mga bombero ang napatay samtang ilang ginatap na ang wildfire sa kagulangan sa Colorado, Utah border sa Estados Unidos. Ginkilala mga napatay ka bombero nga sanay Emily Barker, 38 anos, Nick Hutcherson, 27 anos, kag Sidney Watson, 26 anos. Ang tatlong kabahin sa specialized crew nga ginpadala sa mga malayo nga lugar agud nga mabalabagan ang paglaptan sa mga suksang mga kalayo. Sunod sa mga otoridad sa Colorado, napatay ang tatlo sa nakaligad nga Sabado, Hunyo 25. Natabo man ang insidente, 13 katuig na ang nagligad kung sa diin, 13 ka mga bombre o kung bombero. Nga miyembro sang Granite Mountain Hotshots ang napatay man bangod sa nagluntad nga wildfire sa Arizona.
24: Balita International. International.
23: Balita naman ka K5 sa patag sang hinap.
24: Balita Sports. Sports. Balita Sports. Sports.
23: Nakuha sang Pinay tennis star si Alex Yala kadalagan sa unang round sang Wimbledon singles. Ginlutos ni Yala si Renata Zarazua sang Mexico sa scores ka 6-1 kag 6-2. Sunod nga pag-atubango ni Yala si Maya Jones ng Australia, makaupod naman sang Pinay sa doubles. Amo si Nicola Barton Kuba sang Czech Republic. Pagatubangot sa duha sa Nigelena Ostapenko sa Latvia kag Sofia Kenen sa Amerika.
24: Balitang sports, sports.
23: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities ka mga artista, Balitang Entertainment.
24: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
24: Balitang Entertainment.
23: Himanduan sang korte ang actor kay TV host niya si Anjo Ilana na magbayad sang 3.5 million pesos bilang danyos sa TVJ Productions. May kangtanan sa mga pahayag na ginpagwa niya sa TikTok na nakasamad sa reputasyon sa programa nga Eat Bulaga kag ang mga hosts ni him. Sa desisyon na ginpagwa sa ring Hunyo 29 sa ring Atuig, dagdampig ang branch 279 sa Regional Trial Court sa Mandaluyong City sa TVJ Productions. Sa ginpasaka ka kaso nga injection kag damages bato kay Ilana. So na sa korte nakasamad sa imahe kag madugay na sang reputasyon sang Itbulaga kag sang mga personalidad nga konektado diri ang mga pahayag ni Ilana sa social media. Ginbato naman sa TVJ Production na naging desisyon sang korte bilang isa ka pagpabakol sa integridad sang nasambit nga digital platform.
24: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.

0: abroad.
1: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapangunang balita subong adlaw sa Miyerkules. Hulyo 1, tuig 2026. Ako ang inyong intag balita ka K5, Maria Rochelle Dianon Ebron. Live venue kami nga nabatian sa Lili Soan sa inyong mga radyo 10.9, 83.7 K5 Radyo Tagboalay sa Banwas ng Pinas. Kagsamon nga Facebook page sa K5 News FM Rojas. Sa liwat ka K5, hindi ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa ato mga K5, solid supporters, mga Facebook viewers. Silawing good evening kay Ats Leojan Bilyones, kay Ma'am Gianna Amvels Siloso, kay Ma'am Roda Donato Amago, kay Ferrer Lorenzo Miguel, and also good evening kay Ma'am Enyanyo Lianto, kay Ma'am Marlene Macumeta, kay Kuis Michael Torrente Abanco, kag sa aton nga mga ka-K5 nga nagasuporta sa mga programa sang K5 News FM Rojas. Madabog nga salamat mga ka-K5. Sa ngalan ng gidlamang sa bugos nga buwan sang K5 News FM Rojas. Sa akong partner's technical side, ka-K5 Michael John Titoga and ka-K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa mga news director, ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa mga station manager, ka-K5 Ami Orleans Berondo. Especially sa mga big boss, chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka-K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 and News FM.
0: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka-full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
0: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500! Di na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo kuman, 120 over 80.
0: DTX 500 naging DTX 500 mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa mighty C. Epektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Galing kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala naging nagbalik ang arthritis ko. Tibog, kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ampalaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako, ang linya ko,
16: isang kapsula ka lang.
15: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
16: ikapsula mo.
15: Extend.
16: Extend. Superman for Men.
15: Gawa sa maca. Isang herb
16: na nagpapataas ng ating energy
15: at stamina.
16: Like flavawaska.
15: Epektibong sexual potency herb.
16: Stimulates libido
15: and treats sexual dysfunction.
17: Sa pulmo, baby.
15: Extend. Superman for Men.
17: Isang kapsula ka lang.
18: TTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
18: DTX 500.
20: Mapakal sa mga butika.
21: Healthy nga uto.
22: Hi, Dennis Juanes.
21: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Dennis Juanes.
21: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
23: I Care Gold.
24: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo lang akong panulukan, kung wala ko antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drops. Sa sulod sa isang kabulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM.

0: Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Sa tanan nga tagpamati isang aton nga platuntunan, Tinig ng Reformasyon, sa tanan nga nagpamati sa programa, tanan nga programa sa K5 News FM Philippines, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon, kamong tanan yara sa kayong lawas, kag bisan pa nga kita nag-atubang nga daw normal na lang ang krisis nga atong ginatubang subong, nga padayon ang nag-up and down ang presyo sang gas, ang gasolina. Pero daw normal na lang, pasalamatan taman ng Ginoong biskan papaano. Sige hapon kita nakahimo sa pag-survive. Pero ang pinakadako nga krisis nga aton pirmi dere ginasulit-sulit amugid ang krisis sa espiritual. Nga kun indi ta madiprahan bangod sa kasakuon, tuman ka taas ang lain-lain ng mga handom sang kabuhi. Amo na nga, hindi kita matingala nga ang aton nga espiritual nagkalamatay. Ang aton ginatun-an dari mga pulong naglaragway lamang sang kaliwatan sang Israel hasta sa kaliwatan man sang mga Hudyo nga naabutan ni Kristo. Nga biskan na sila tani ang pinalangga, pinili nga mga tao, pero bangod sa ilang nga pagkalipat, way na sila makahimo sa kabutuan sang Dios. Amo na nga sila nalaglag. Amo na nga ang aton ni Daton Andre, isan isya sa paandam sa aton. Hindi lang ni kasaysayan sang ila sang una, kundi isan isya ka paandam para sa aton nga tanan. At ani kita, sa tanan nga tion, kita man preparado. Agon nga kung kita nakapreparar, awo, di simpre preparado kita, ang Ginoo ang makabalo sa aton sa pag-ambli. Now, amo lang na ang aton nga pagpanamyaw, amo lang nga hindi tabi tagit pagkalimutan pagkalipatan nga pauswag unta nga magtubo ang aton pagtuo, pagsalig sa Dios, pagtuman sa iyang pabuton, pagtuman sa kasuguan. Agud nga sa panahon sang kalalataan, kapipitaan, ya kita amligan kagluwason nga kita mangintakos sa iya proteksyon. Wala nang aton nga pagpanamyaw, mga pagpangabay, mga pangamusta, kag antes kita magparayon sa pagtuon sa mga pulong, aton anay pangabayon ang Diyos sa magupon sa aton, mga muyok kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa iyong manalaluklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po ay magkapagpatuloy sa pag-aaral sa iyong banal ng mga salita. Pagpalain mo man ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines, kayo din ang Siyuro Kamiloy at pamilya at ang mga kawani. Patuloy nawa ang mga pagpapala na aming kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. At nawa, palaguin mo ang aming panampalataya at paglingkod sa inyo upang kami maging tapat sa inyo at maging tapat man sa mga tungkulin sa bawat isa. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Sa ato ng pagpanayon sa buong mga kuturan, sa mga ginatunanta ng mga pulong ni Kristo mismo kag sa kasaysayan sa iyang katawhan, hindi naton dapat pagkalipatan nga si Kristo samtang

0: News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing inulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Matatapos, mangabot ka.
4: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Sport Biotics
0: DTX 500.
3: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
0: Mag-DTX 500 na.
3: Masamihin na kapalatian?
0: I-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
3: Mag-DTX 500.
0: Agot maging mas hubin sa edad ang itsura.
3: DTX 500.
0: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Iyong mga blood sugar test.
7: Kira itong score ganit?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang iyong mga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pamakan sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
8: DTX 500.
14: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
8: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
15: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Para

0: sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: five galingawan time!
1: Ang love, parang ibon. Kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
0: Hey, five galingawan time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K5 News FM. E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
8: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
9: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
10: Sa katlo ka pila ka mag-inom
11: sa DTX 500.
9: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
11: Subong kamusta?
9: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ko ginibatsa.
8: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
8: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tintistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
20: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
21: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
19: Di pre, musta po lang kagabi pre?
20: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
21: Extend Food Supplement for Men.
22: Tigasin!
21: DTX 500!
23: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko ginangakon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian nimi sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
8: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Iniya isa kang Neurobiotic Serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
10: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang iCare Capsule kag iCare Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
22: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
0: D3 Bio!

0: No.
1: Hey, Five! Galinha One Time!
2: Pre, sa una, blang amang granon pa ko. Magkaon ko. Nagakamot lang ko. Pero sa subong apigado na ko. Nagakutsara na ko.
3: Ba, waraw-waraw ka man, imuya. Ngaman, how?
2: Balaan mo, pre. Bunlay ka mo to ng luga.
1: Hey, Five! Galinha One Time!
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: KK5 News FM. News FM.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
8: Kanto na tayo sa benefit, Sir Boy.
9: Ang problema actually, Sir Boy, sa healthcare is antibiotic resistance. Mm-hmm. Mas mabudlay, it will take years for a company nga mag-create sang bagong drugs nga antibiotic.
8: Ang problema to, Sir JP, wala ta system la.
9: Oo.
8: Kaya dapat tanan nga tao, dapat may history gitani.
9: Oo, nga nakainom ka na.
8: Libro sa, at least siya babalaan niya sa mga doktor. Lantaw ko bisay mong health book, babe.
9: Oo.
8: Kung ano history.
9: Ano na nga antibiotic?
8: Ano na antibiotic? Mo? Para at least siya ang pagamit. Ang nakisa, may mga resistance. Kaya nga, nakainom na gali siya mga grade 3 or
9: pinainom paliwat?
8: Painom niya sang nubo-nubo ang antibiotic. Sigurado.
9: Ang lain pa subong dok, may arabi nga pagsulod mo, sa simple gid lang karahat sang tutunlan, makaya naman sa amoxicillin, resistan si profloxacin, no? Mm. So, ang problema nila subong, mas madasig ang rate sang resistance sang bakterya kaysa sa pag-ubra sang bagong antibiotic. Kita mo subong nga ginamiskla-miskla na co-amoxiclab, ang amoxicillin yung parisan nila sa isa para mag-third generation. Ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, why tada problema hon? Because wala sang kagaw nga makaresist sa D3 Bio. Boy, siya pakialam eh. So ang pinaka nami sa antibiotic is broad spectrum dapat. Kaya yung ang gram negative, ang gram positive ng bakterya. So broad spectrum. D3 Bio is more than that. Even broader ang spectrum. Kaya why masay pili? Mabakterya ka man, mabirus ka man,
8: mapunjay
9: ka man, even protozoans kaya niya. So that's why ga D3 Bio ko instead sa plain nga D3.
10: Sir Boy.
6: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
12: So, mag D3 Bio, kung i-overplane D3, Sir JP. Kaya nga man, ginalikawan niya nga itong mga arteries nga mag-palanig.
10: Ay,
12: arterial stiffness. Oh, so ang kabagdanan sa JP ang pagdamo sa ginatawag calcium sa atong dugo. So kung damo ang calcium sa atong dugo, madeposit na sa atong arterial wall. Ang mabulig sa D3 Bio sa ginatawag pagdamo sa calcium sa atong dugo, ginakuha niya ginaabsorb sa atong tinai. Siyempre kabulig siya para maabsorb ang calcium sa atong tinai dulong directly sa atong tulan. Oh, so muna ang bintaha kung naga D3 Bio ka i-compare naton sa plain D3.
13: Ang atag ya sang D3 Bio sa akin, hindi mabakas ang kwarta. Kumpiyansa and peace of mind.
9: That's good.
13: Kung galilin
8: mahala, perfect. Mahala, Sir Boy, perfect. Ang kumpiyansa, the trust and the peace of mind.
13: That confidence that D3 Bio, D3 Bio could protect me. Because stressed, ang ginahambal mo ina, could greatly lower your immune system ability to...
8: Grabe, Sir Boy, makapaguba.
13: Grabe, magpaguba.
8: Magpaluya sa immune system.
9: Imagine, Doc, may tupad.
8: Stress. Pinaka-the-best nga mahatag sa D3 Bio sa imo, ang benepisyo, mayara siya duha ka actor or more than two actors nga hatag niya. In terms sa cancer, D3 will activate your immune system, your soldiers of your body, to fight against
9: cancer.
8: Because of the D3, but BCO, the lauric acid of BCO, kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells
9: hindi
8: para
9: makata.
8: Hindi na siya mangsuyob ka mga sustansya kag magdamo. Ang nakanami lang is si BCO ang mauna siminto. Here comes si D3 nga ginpaan activate niya imo nga soldado, manghimos na lang. So amo na hindi matawaran. That viral load nga ara sa imo nga lawas, sa sige nimo inom D3 Bio, every 8 hours, amat-amat lang na magdubo, sir boy. Especially kung may hipabika da, may mga kapanago da nga mga virus, may kapanago da nga mga bakterya sa imulaos, amat-amat nga na ganubo. Sa tayo yun mo na lang nga inom sang ditribayo. Amun anak nami, o ang bintaha sa pag-inom sang ditribayo over sa mga plain lang nga ditri, sir boy.
0: Ditribayo! Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa ditribayo.
6: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may Ditri! Mabagat sa Ditribayo!
10: Ako si Jomer, patumargit ko sa ditribayo kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
6: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Visio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugat. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
16: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
17: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
18: Ew! Yucky!
17: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics! Ginapanamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Sporebiotics! Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporebiotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sa antioxidants, pangontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratia. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
19: Q7 lot.
20: Ano ginabatsyag mo sa
19: high blood gid ko?
20: Ano sa una ang imo?
21: Blood pressure.
19: 180 over 100.
20: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
19: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
6: DTX 500! Panahon na naman ang ubo. Si Urge at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
22: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix. Mamakal mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
25: Gaw, ma-joy ride man tabi ga.
26: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
6: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
25: Tika, ma-joyride na ta.
26: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
25: Sakay ka kidya.
26: Siyempre, naka-extend ko ya.
25: Basta sagad nga driver, extend lover.
6: Extend Supplement for Men. Yahoo! DTX!

0: Flex 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Vitamins 1 is like...
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Vitamins 2 is like...
0: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
2: Vitamins 3 is like...
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: iCare Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: D3 Bio!

0: National Tree ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter N.
1: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
0: Ah, matigas ito!
1: Ah, nyog!
0: Op, hindi ito namumunga!
1: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
2: Hey! Hi! Kalingawang time!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang nag-ining akon buhok, kang nag-inis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health.
4: GTX 500. Masami ka bala nagaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtigulang? Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. GTX 500. GTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
4: GTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Itibugit ka tama.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika. GTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na. Problem. Magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
4: GTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga GTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi up ang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
14: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinical Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman, balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
14: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
16: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister
14: wala nang kabuhay-buhay.
16: Muling buhayin mo.
14: Extend
16: food supplement for men.
14: May maca
16: kag flavawaska,
14: mga natural herbs
16: nga nagahatag sang gana.
14: Extend
16: supplement for men.
14: Muling binuhay mo.
15: Extend isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
7: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela.
0: na magkabala ka. Ang solusyon, yari na. Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
8: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
18: Nagaburo ng akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: five galinga one time.
1: Dok, nga amo ng operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
2: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
1: Nay!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio with physio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio.
7: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
4: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya nabatsyagan.
4: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, mabaka ang butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok nag-star sa Kulad City. Karmila ko ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya, naubo.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawonga pimple free.
4: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Pumasaga butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing.
16: Luto na.
15: Ang labahan.
16: Nakasampay na.
15: Ang uniform ko.
16: Naplansa na.
17: Ganito ako.
18: Tigasi.
17: Tigalapa.
18: Tigasay.
17: Tigaplansa.
18: Sa araw si Miss is ang masusunod.
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing.
17: Dahil kasangga ko
18: ang Extend
17: Supplement for Men.
18: Lourdes,
17: tapos ka ng maligo?
19: Yes, darling. Come to Mama.
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
4: DTX 500.
3: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
4: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
17: Bumakal sa mga butika.
4: I Can Gold, ang superior eye formula. I Can Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag
16: Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
21: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
22: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
23: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
24: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
22: Hindi lang gano'y carots.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
22: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
21: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
21: Sa lingaw na babala, di mga flowers, nga damong probiotic.
22: Basta.
21: Ano ba yung interval?
20: Maedukar ka pa.
21: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Mga suki naton nga tagpalamati sang mga impormasyon sa ikang lawas. Oy, by the way ha, kinanglan gid magpabakod sang aton immune system, ang aton nga threat sa aton nga health ara sa gihapon. May mga nagakalamatay, may mga asymptomatic. That depends how well is your immune system. If your immune system is good, wala sang masakit nga makaperdi sa imo. Malatnan ka man, dasig ka lang mag-ayo. Dugay ka man mag-ayo, asymptomatic ka man. Not like kung compromise ang imo immune system, kangay kung may diabetes ka, may sakit ka sa heart, may sakit ka sa liver, may sakit ka sa lungs. So nami, three approach naton. Mag, Mighty C or Pure C, ang alkaline ng vitamin C, kampiyon pagpabos ang immune system. What else? Mag D3 bio ka, agod nga ang imo immune system. Hindi na gani kinanglan, bengod protected na ang kada selula mo sang monolaurin nga nagapatay sa viruses. What else? Ang DTX 500, agod nga ang imo nga mga organs, hindi madamid sang oxidative stress, kag hindi kadali magtigulang. O si Jean Paul Hinoroso, istoryahan ta karon pirmi kabla nagasuka-suka, pirmi kabla ga taas imo acid, basi ila-ina-ina. Kaupod na sinakarong nga diskasyon aton CEO si Dr. Ramil Oy, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Solweta. Dok.
26: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
25: Ano bala ining Zollinger or Zollinger or Zollinger Ellison syndrome, no? ZES nga balatian. Usually ini siya ang nagakosang grabe nga production sang stomach acids, no? Again, sa digestion nabalaanta na nga ang imo nga stomach acid, ang imo pang enzyme sa liver, ang enzyme pa kundi inagalin, no? Like pancreas, ini siya ang nagatipon dito sa duodenum, sa small part sang intestine, the upper part, which is dira gid siya ang main stage sang digestion. Ang imo stomach do gina-prep bilang ni askaime ang imo nga ginkaon, pero the main absorption and complete digestion, it will happen in your small intestine. Alam na sa first portion, which is the duodenum, and then the ileum and jejunum. Now, ining Zollinger Ellison, isa ini kabalatian where ang imo sininga simptomas, taas permi ang imo nga stomach acids. Permi ka gasuka-suka, gasakit ang tiyan, gadayariya, may burning, aching, knowing discomfort sa ibabaw nga bahin sa imo tiyan, ga-acid reflux ka, ga-heartburn, permi gatigab, gasuka, no? Or feeling nga dumasuka, may dugo sa digestive tract, nagabuhin ang timbang, wala sa gana pagkaon. Ini nga mga sintomas gatudlo nga base Zollinger-Ellison syndrome na ina. Nga, ini siya ang nagakos, no, sang tumor. May tumor either sa pancreas or sa imo nga small intestine sa first part ang duodenum. Either dira ang tumor. Ang subo lang, usually ini siya malignant. Mean to say, cancerous. Kag ini siya ang nagalapta sa imo nga atay, kag sa lymph nodes malapit dira sa imo pancreas or sa imo nga duodenum. So, butsilingon, ini siya is something serious, no? So, ang ini nga cancer, ang ginatawag naton gastrinomas. Kag ining gastrinomas, nagakos nga magdamo ang gastrin. Ang gastrin nga hormone, kung magdamo sa imong atyan, nagakos nga magtaas, mag-overproduction sang stomach acid. So again, basta gani tumor, ano ginhalinan? Nag-corrupt nga DNA sang imong cellula. Nga instead, mag-replicate siya, mag-mitosis sang husto nga cells, lain nga cells, cancerous cells, ang iya nga gin, himo. So that's why, protektahan nato ng atong DNA sa atong cells. Paano? Dapat magpataas ang antioxidant doksam. Magkaon sang utan, magkaon sang mga prutas, magkaon usually ang bali Dok Ramil, hindi pagpatamiluto, mas may pang half cook bala ang utan gali doksam, ano?
0: Half cook, oh.
25: Or steam mo siya, abi, no?
0: Steam. Lunch lang. Oh, lunch.
25: Lunch lang.
0: Oh, mga half cook bala para, or raw.
25: Oh, raw, kung as long as pwede mo kaonon, no? Take carrots.
0: Para dasig mag-gwa sa aton nga tinay. Blokang kabagnanan sa mga tumor, mga bukol sa aton nga tinay. Sir JP, tungod sa pagkaon nga dugay magwa sa aton nga tiyan. Napay karne, no? Gatinder gina sang lawig sa aton nga tiyan.
25: Amo na. So dapat magkaon ikaw sang mga healthy nga food. Kag kuno ay ka panahon nga magkaon sini kagway ka man baklan kay may mga pesticides man iban kis a. Magtake sang DTX 500. Correct. Kung oxidative stress lamang ang istoryahan, why na sang pinaka-kampyon nga magproteksyon sa imong selula kundi ang DTX 500 nga bangod ini ang may DSE. Ang importante sa DTX is ang iya nga DSE, disugar sugarcane extract.
26: Ang iya nga pagkataas ang antioxidant.
25: Mm-hmm. Taas-taas kayo
26: ang
25: antioxidant.
26: Masugot kag sindi ang tao nagakabalatian because of kakulang sa antioxidant sa ginakaon.
25: Husto, Dok Ramil.
26: Hindi mahilig magkaon prutas, hindi mahilig magkaon gulay. Magkaon mang gulay sa lang kaklase. Duha, di anong antioxidant nga kuhaon mo? Sa prutas naman, ti o kilantani kung taga-bukid ka, kay damo to prutas sa bukid.
25: Hosto.
26: Sa syudad ka, yawan kaya bakalya.
0: Oo, oh, kamahal.
26: Way katanom. So, it's all about antioxidants gihapon. Para gusto ka nga magnami ang imo nga ikayang lawas, hindi ka dali magtigulang, hindi dali matigulang imo selula. Tungod kay, kung bastante antioxidants ang imo nga mga selula, hindi na basta-basta awayon sa mga free radicals nga galibot-libot sa imo lawas. Especially sa mga palibot ng mga free radicals. Sa una, mga sikat yan ng mga taas antioxidant, turmeric, mga cinnamon, kung kanto ka sa Amerika, mga berries, mga taas antioxidant, pero minaginang-encourage sa mga scientists, kaon-kaon sina, para nga hindi dali magtigulang, hindi dali magluya, hindi dali magtigulang ang mga organo, ang mga organs mo, muna nga, hindi ginyo paglipatan, iupod ginyo sa inyo mga suplemento ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang purpose na, to add your antioxidants in your body, tungod kay kulang Japon ang inyong mga antioxidant.
25: So kung hadlok ka sa tumor, cancer, mga bukol-bukol, you take DTX 500 every day. And Mighty C, alkaline, nga vitamin C or pure C.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Now, ang baho ilok ti dapat habunan mo gini sang santon plus herbal soap kag may ara sang advice si Sir Boy sa mga baho ilok.
1: Dapat
25: Sir Boy.
1: Maligo daan.
25: No.
1: Kalawayan na hindi maligo Sir Boy.
2: Dapat sa sabon nga epektibo gid no. Santon plus herbal soap with VCO no. Antifungal ni siya, antibacterial, antiviral. Anong buot silingon sina? Kung ang imo baho cause ang mikrobyo, most likely cause gina sang mikrobyo kakas na tanan no. Ang nami pada hamis ang imo guya no.
1: Ay?
2: So ang imo mga
1: bahala po Bracer Boy basta hamot lang lawas. Oh? Hamot ilok.
25: Presyon table ka.
1: O, ano man na... mo ka kwarta ba ka ilok? Ay? Sugot man ka Sir Boy? Ako sugot ya pung ko kay damo kwarta. Pakalo lang ko klinika diyo fresh.
2: Ano mo ko nalimtan mong klinika diyo fresh?
25: Kanina baho na lang ko ilok ba para magbigdan ko ba?
2: So dapat no mag klinika diyo fresh dayon tapos ligo sang Santon Plus Herbal Soap mag klinika diyo fresh with VCO 48 hours of fresh.
1: Amo ni Sir Boy. Ang pigado ang imol pag hamot ilok. Mahambal gina sa abahalan lang pigado kag imol basta hindi baho ilok. Ti masiling man ang mangararon nga baho ilok. Ati bahala baho ilok damo mong kukwarta ya.
25: Abot ka man to ilok, way ka man kwarta.
1: It's all about klinika diyo. Regardless kung anong status mo sa community.
2: Proper hygiene.
1: Proper hygiene ang kinahanglan.
5: Yes.
1: Pili ka sang habon, ti Santon Plus Herbal Soap kag siyempre klinika diyo fresh ang boy.
5: Tawas maligo.
1: Importante gina. Proper hygiene.
2: Kailangan gina nato ng klinika diyo fresh kid with VCO na. So hindi man adlaw-adlaw nga malipatan mo nag ano ka deodorant. Ang klinika diyo fresh 48 hours of freshness, meaning to say, bisikan duwa ka adlaw, okay pa ang imo ilok. Kay may VCO, no? Gapaputi pa, may vitamin E, gapadamo sang glutathione sang panit sa ilok, that's why gaputi siya.
25: Sige. So sa circulation, hindi ka mamalipat, dapat lang lang exercise kid to promote circulation. But if you don't have time for exercise, you take extend food supplement for men. The best sa imong circulation. Yes. Don't worry, it's natural. No, from Clavo, Wasca, at Baka.
0: Balanyos, no? Santon Plus Herbal Oil.
1: Para namin circulation. Pamassage gid once a week. Kay inisya nag-promote sang anti-aging. Gainom ka DTX 500, gainom kasi mo Pure Sure Mighty C, tapos gapamassage ka gamit Santon Plus Herbal Oil. Campion nga mga kombinasyon, Sir Boy. Hindi kadali magtigula.
25: Justo. Alright, sige.
1: Pero kay engineer, may sikrito pag engineer.
25: Ano sikrito?
1: Dapat niya hubin ang manugmasad. Sir Boy, among gina. Hubin ko na ang manugmasad, Sir Boy.
25: Engineer
1: pa na niya.
25: Ginotikan ko ni Boy.
2: Amon na ang sikrito ni engineer, kay namigid to ng pamasad. Ang sikrito totoo, da ang Santon Plus Herbal Oil, no? Kaya gatag ni siya sang init, nga sakto-sakto lang.
1: Hindi ang manugmasad.
2: Mayo nga baho, no? So may aromatic therapy ka man, no? Of course, kang gamaambalin to, kang gamasadid ko, no?
1: Importante, early morning, dapat ya, medyo mainit-init ang tiyan, to warm up your body. Importante na, Sir Boy? Kinanglan alabab ang mga insikya, mga Chinese. Siyempre kay Bugnaw, ilang lugar, especially northern China. Healing na sila sa mga tsaa, painitan, ginanila. Ang purpose na, Sir Boy, para nga ang blood circulation, ganami. Aside nga, amun ang pinaka-the best. So, we recommend ang pag-inom sa ang DTX Coffee Mix. No? Ang DTX Coffee Mix, nami, gina siya nga klase nga kape. May kape ka na, may naka-detox ka pa.
2: Kung gusto kaya mag-upod pang-api sa akon, mag-DTX Premium. No?
1: Sir Boy, yung mga ano?
2: Kung gusto kaya mga pang-api-upod sa akon, DTX Premium, kung nilunan ko, good, no?
25: Big time, good, ha?
2: Ang DTX Premium with gano, no? Gano mushrooms are rich in ergothionine. Ergothionine is a kind of antioxidant that stays in your body and basically refreshes your glutathione. So, kung gusto ka magpaputi, kag-social ang kape, mag-DTX Premium ang kape nga manamit na ga-detox ka pa.
0: Hindi lang antioxidant, Sir Boy. Anti-cancer pa.
2: Anti-cancer pang ergothionine.
0: Oh, mushroom.
2: Alright.
6: DTX 500.
8: Ako si Herminia Titong, 53.
9: Tilang imo blood sugar sa una?
8: Sobra 300.
9: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
8: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
9: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
8: Oo.
9: Ano nakadugay ka naginom?
8: Mga sobra na isa kabulan.
9: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
8: Oo.
9: Anong resulta? Pila na?
8: Sobra na lang 100.
6: DTX 500.
5: TTX 500. TTX 500.
10: PUC. Ang alkaline ng vitamin C.
11: O, Placeri Relota from Sananget. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Noong umpisa, nakainom ako ng PUC. Wanda yung pakiramdam ko. Tapos, di ako na mabilis mapagod.
10: PUC Vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
12: Sige, istoryahan ta. By the way, to make an introduction, ang kapabakod sa doc na kilala, ang kapabakod sa simentasyon, kabilya mo. Pero don't you know, ang kabilya, ginatakod, ginataod, inasang gamay ng alambre. O, ang gamay ng alambre, ang katakod sa kabilya, kita mo na ginahigtan. That's the purpose of collagen. Ang collagen daw binder, ini, amon isang basic structure sa mga tendons, ligaments, connective tissues. Istoryanta, paano mapabakod ang imong collagen with D3 Bio. Sa talk ni Doc, ni Sir Boy Solweta.
13: Talk ni Doc.
2: Thank you, Sir JP. Kisa, pan may tumapilas, dugay mag-heal. Dugay, basi diabetic ko. Basi, ano pag sa gani ni, ang akon platelets, jutay. Pero kis a
0: or kijut, kulang ka.
2: Kulang ka sa vitamin C, no?
0: Pure C, kag vitamin C.
2: Kung pag may tisi kag pure C. Kaya ang collagen.
0: Likod, ang likod gali, Sir Boy, sa may tisi kag pure C. Ang likod siya na agali, the collagen.
2: Collagen.
0: Kay boost niya ang collagen. Nga mo to tani ang das, para dasing mag-ayo imo nga mga pilas-pilas.
2: Ang collagen sakto pag ang bali Sir JP.
0: Pero edad mo 30, kuha na siya, ga-deplete na ang production.
2: Deplete, correct. Oh, gahin na. That's why kailangan kagin mag-supplemento Mighty C and Pure C, no? Or Super C para magdamo imo collagen. But wait, ay D3 Bio gili makapabulig man, no? Magpadamo sa imo collagen. Bali, ang unang epekto sa D3 Bio, it could be topical, meaning to say, kwaon mo ang D3 Bio mo, buslutan mo kamay, i-apply mo sa imo pilas, may antibacterial ka na, may antiviral agent na imo pilas, dasig pa ang collagen production. Nga, Sir Boy, what makes D3 Bio, extra virgin coconut oil, produce more collagen in the body? Number one, D3 Bio, because of its extra virgin coconut oil, will increase zinc absorption in the gut. Zinc is one of basically the material, the raw material in producing collagen, no? And of course, ano pagiginoobran ni D3 Bio? It improves because may vitamin D3 siya na may ang pag-absorb sa ginatawag nga calcium sa lawas. Kung tam-an kadamo free calcium sa imo blood, collagen production is affected. That's why ang calcium dapat sa bone lang, no? Hindi siya dapat ara sa galibot-libot sa atong lawas. That's why calcium should be deposited in the bone, and D3 Bio helps you that because D3 Bio does not only improves the absorption of fat-soluble vitamins, it also increase the absorption of micro and macronutrients in our body, including zinc and calcium, which are both picto sa collagen production. Kailangan sa atong collagen
0: aside
2: production.
0: Sa collagen production, Sir Boy, pwede mo magamit topical ang kuana, D3 Bio. Kaya nga man, kisa ang pilas, hindi basta-basta mag-ayo tungod sa kagaw. Bala nga, hindi mo maano, basta-basta mapatay, Sir Boy, sa guwa.
2: Oh. Exactly.
0: Kung imo ipatuluan sang D3 Bio ay imo mga pilas, dasig mapatay. Either ang kabangdanan sina sa pilas mo, mga kagaw, or special ang punjay, grabe, dugay-dugay, gin mag-ayo.
2: Fungus. Your tissues will only repair itself once napatuan na ang infection. Meaning to say, tapuson ana isang lawas ang kontra sa infection.
0: Kag-amo pagkayo
2: niya. Ano pagkayo niya?
0: Pag-repair niya.
2: Hindi siya kaobladungan, no? Kung hindi na magkugan na siya po, may na sa sulod.
0: Tsunami nga
1: Himuon Sir Boy, may nomgid siya di Tribayo, tapos parisan niya may TC or Pure C.
2: Kampiyon.
1: Tapos patuluan pag niya ang sa guwa.
2: So may solusyon na, no? Mga suki.
0: Ang namin sa conserva sa Ditribayo kay sa ambalibla ni Sir Kevin sa ligad, may aras ang ferulic acid. Ay, nga gina-stabilize ang vitamin C sa lawas, ha? Ang vitamin C mo na nagabulik para magdasig ayong pilasta, eh.
2: Ferulic acid is a kind of antioxidant found in Ditribayo. Ano ang ubrayan ni? Ginahugasan ang mga other antioxidants like vitamin C and glutathione. Bali, gina-clearly what? Ang oxidative stress. Ka-familiar sa statement? Because amo man ang ubra ni glutathione sa vitamin C. So, ferulic acid plus glutathione and mighty C. Ha? Galibot-libot lang, gabuligay sa simulawas. Giving you a lower free radical level sa imulawas. So that's why dasig man ang imo repair.
1: Kagana ka namin, Sir Boy, once si ka inom di Tribayo, siyempre, ginabos niya ang production sa collagen. So hindi ka dali mag-kwani, magtigulang eh.
2: Correct.
1: Yeah. Aside nga nag-inom pa ka sa imong antioxidant nga DTX 500, i-boost pa ni Ditribayo ang imong collagen.
3: Collagen?
1: Mas ga dugang, mas ga hubin ka. Correct. Amo nang gusto ko, Sir Boy mo.
2: Correct.
0: Okay, ang aton nga
1: Ditribayo, oh, may ara vitamin D.
0: Oo.
3: Vitamin D.
0: Tapos nagapadamo sa aton nga collagen.
1: Oo. Oh. So, tapos ang absorption sa calcium, nami.
2: Nami.
1: Kaya siyempre nag-combine na mo.
3: Combine na,
1: oh. Ang BCO, kag D3, ma-absorb, ma-kompleto ang calcium absorption, nami ang imong mga ano, ang imong mga tulan, tubo, ang imong collagen, ang cartilage mo, nami ang production, wala arthritis.
2: Talking about antioxidant, no? Pero mag-agree ko ito kay Doc Ramil. Kung gusto ko mag-hubin, you take DTX 500, Mighty C and Pure C and D3 Bio. Kina sila, may synergistic effect. Not only in your skin, in collagen production, but hubin man sa sulod. Importante, hubin sa sulod. Kikun hubin ang internal organs, ang imo mga internal system sa sulod, most likely sa guwa, makita na hubin ka man sa guwa.
0: Balo ko, i-combine man sa Sir Boy, DTX 500, D3Bio, nami ang aton nga atay. So kung nami ang aton nga atay, makita na sa aton nga skin eh.
2: Hama ko, Doksan, no? Makita mo, gid, no? Ang zinc is an innate antioxidant. It's a natural antiviral agent man sa aton lawas. It lives within our cell. Basically, zinc is also one of the raw materials of our cell. Because of that, nga paano naging raw material siya? Because it produced collagen. Collagen is the most numerous kind of protein sa aton lawas. It only, kapadyutay lang, kung mag-edad ka na 30. So when you come to age, kita mo, mas dasig ka na mag-wrinkles. Kaya ang collagen production after 30, ganubo na. That's why you need supplementation of vitamin C. You need supplementation of DTX 500. And of course, the effect of D3 Bio regarding the absorption of vitamin C and zinc that affects collagen production. So that is the effect of D3Bio regarding wound healing.
13: D3Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka Jeffer Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
13: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio. D3Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
17: Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Balita kay Thanos, tagabgaigan niya. Trangkaso, bay ako, tapos napilahan ako. Inyong makos Pure C. Yung mga dalawa kaadlaw, nakabangon ako.
17: Pure C, vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako pala si Ray Relota from San Angel. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Noong umpisa, nakainom ako ng Pure C. Wanda yung pakiramdam ko, tapos hindi ako na mabilis mapagod.
17: Pure C, vitamin C.
27: Para sa libre nga check-up, bisitaha lang
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel,
30: Iloilo City.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: Roa City,
29: atubang sa PLDT McKinley Street.
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: Calibo, Reventor Building,
30: Osmeña Avenue.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: San Jose Antique,
29: Wantiong Building,
30: Barangay 8 Bagumbayan,
29: fronting kay Sano Mall.
30: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
3: Kulasi,
30: National Highway,
3: Kilinsang LBC,
30: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
30: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Bacolod City,
30: Ernai Street,
3: fronting Paglaum Sports Complex.
2: Si lauric acid,
4: di ba mo na mo, di ba lauric acid, simintohon niya ang imo nga cancer cells.
2: Mm-hmm. Sir, han yung mga membranes na, no?
4: Para hindi na makakuha mga
2: nutrients
4: sa linsa imo nga lawas. Mm-hmm. Di pag siminto, di patay ang cancer cells sa ditrebayo. Okay. Hindi pwede ang balon mo sa lauric acid, nga simintohon man niya
2: ang pilas.
4: Oo, para lasing magay.
2: Ang iyaya pag siminto sa atong pilas is to improve collagen production, meaning to say, dasig ang pag-repair sa aton pilas.
4: To combat infection.
2: So pagpatulo mo sang extra virgin coconut oil nga din sa D3 Bio sa imong pilas, ano matabo? May ala kanadaan.
4: Inside and out, sir, Buya.
2: Inside and out.
4: May D3 Bio nga gaupod sa dugo, pakanto sa pilas mo nga mano, ma-combat infection, miyara pagid ka sa guwa.
2: May external effect pagid. So, hindi mo na yung makita sa ordinary nga vitamin D3, no? Hindi mo makuha yung ordinary vitamin D3 kag iputang mo sa pilas mo, kay maayo na. Extra virgin coconut oil improves wound healing around 30-50% faster. So,
4: tiko ang imong mga, kuha na, mga wounds is gangrene because of diabetes. Makorek, mangyapo na.
2: Correct.
4: Kaya gainom ka D3-500, gainom ka D3-Bio. Kagainom ka alkaline nga vitamin C, sumakuri kaya po na, Sir Boy, kung ina nga mga pilas is caused by diabetes.
2: Diabetes, no? So that is the effect of D3 Bio regarding wound healing. Ang D3 Bio, hindi lang para sa sulod sa lawas. You could use it topically, kwa kagunting, kwa kasang dagom, tos lukon mo gamay, apply it in your wounds, no? Para dali mag-ayo. Cause extra virgin coconut oil, for many years and for many centuries, has been used by traditional medicine in treating wounds. Gadali pa, hindi pa ma-impactar because of the antibacterial and antiviral and antifungal ability of MCT. So, medium chain triglycerides, nga ara sa D3 Bio, nga ara sa extra virgin coconut oil.
4: Kibla ka, Sir Boy, isang nadiskubrihan ko ang suplemento ng D3 Bio, naghatag sa akong kumpiyansa or trust. Hindi ka mahadlok sa mga viral infection. Kita mo, kisa kung ako lang pagustuhon, Sir Boy, hindi na ko magmas-mas.
0: No.
4: Siyempre kung may kumpiyansa ka na, ngayon mag-ainom ka D3 Bio mo nga kaya nga i-fight sa ano, sa kagaw. Kaso kaya yung gobyerno na to nagtudlo nga mag-mas,
2: pinasunod na lang ito.
4: Pero sunod balay, wala na mas. Sulod sa ano na, sa mga kagrupo, wala na. Kaya kita yagapati nga amo na ka-importante ang D3 Bio sa aton kabuhi. Basta importante, Sir Boy, pag may hilanat, may sugod ng ubo, may sugod ng sipon,
2: D3 Bio mo na.
4: Every 4 hours, D3 Bio mo na.
2: D3 Bio na.
30: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Machiklis na ta?
2: Machiklis na ta, no?
12: Ang D3 Bio, nga hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara ka mo tagabulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies og nalantaw ko, it will help treat acne, no? Bangod sa iya sininga, antibacterial effect,
4: antifungal, antibacterial,
12: antiviral. So nami siya sa mga acne.
4: Pangkuan la overnight.
12: Buhuan mo lang gamay, kag ikuan iduot mo lang sa imo sininga acne, kampyon.
4: Natural pa.
12: Natural pa. So ay ka problema, hindi ka
4: madlo. Aside sa nang ibutang niya, inom gid siya.
12: Inom pagit. So do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya pwede gid ang D3 Bio. That's why ma D3 Bio na kuya, Sir Boy.
4: Siling ni Sir Kevin amo ni. Ang extra virgin coconut oil na ara sa D3 Bio, importante gid sa mga immunocompromised individuals.
2: Correct?
4: Nga, Sir Boy. Number one. Ang mga immunocompromised individual, niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sa imo nga immune system. Kay Dak MCT, special the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, sir boy. May forces na nga gauna before ang immune system maataki. Oh. So, nakasiling ko nga, mas kung kinanglan nun sa bata, may edad, mas kinanglan nun pa sa mga tigulang ang ditribayo. Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may naguna na sa ila. Kagsiling pingin niya, ang extra virgin ko kunatawil nga makita mo sa ditribayo, ga-serve siya as immediate response sa infection. Masiling ang BCO, way ko labot sa imo da immune system, mauna na ko diya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
7: Himos na lang.
4: At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
7: purpose.
4: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
12: engineering na battalion.
4: Engineering battalion. Ang ilaobra yan, hindi pang tiro. Gasiminto sila ya.
7: Pangrento.
4: Same sa aton lawas. Tungod kay ang imo nga D3 may BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumaon na.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Akon, sir boy, namihan ko sa D3 bio compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 bio, may BCO ang D3 bio. Ang namihan ko is, ginapromote niya ang production sa imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, sir boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan.
0: May diba plima.
12: Ginputos na tong bakterya to.
4: Ginputos na to. Pagwa na. Pagwa natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-ditribayo ka kayo man, ginakuha niyang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
12: Sa baba pa lang. Ha?
4: Sa baba pa lang. Hindi. Wala na sa D3, ara lang gina sa ditribayo.
0: Correct.
4: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or ditribayo ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa ditribayo, sir boy, the lauric acid of ditribayo nga kaya niya simintohon ang cancer cells.
0: Correct.
4: Kung may cancer cells sa imo lawas nga wala pa magdamo, matamaton niya siminto, sir boy. Sa dira nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya? So once nga gutman siya, patay man. Yeah. So it will promote apoptosis. Amang namian ko sa D3 bio. Kaya kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero kung D3 bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, direct makanto sa imong mga cancer cells, simintohon niya, ano pang awayon sa imong kwan? Wala stress ang
0: hindi na sa mga active ng cancer cell.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Ang kakampyon ng estasyon sa Roja City 100.9 K5 News FM.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: Day 5 News FM, oras natin, we get 41 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto ko ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatangin bugat sa inyo nga balatsyagon, kag nagapagumon sa inyo nga mga paminsaron. Sumunga gabi, i-text yun na or itawag sa ating nga smart number 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number 09277-448940. Kag sa gusto naman mag-share sang ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat, i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa liwat sa ating Globe number 09277-448940. July 1, 2026, it's a Wednesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi, Shimoki 5 Girili.
0: Kamustang imo nga adlaw sa unang adlaw sa bulan sang Hulyo.
1: Ano na si mo?
0: July 1.
1: So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Good. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagin. Mga ka-K5, sa liwat wala kita untat sa pag-remind sa atong tanan. So good na sa bulan sang Hulyo, July 1st, mga ka-K5. Pila na lang ka mga binulan tapos ng 2026, ha? Ari na kita sa tunga-tunga sa bulan o kung tuig sa 2026. Pila na lang ka-adlaw man.

0: Mga kakipay pa siguraduhon tagiin nga padayon kita nga makaangkon siyang lawas. Kayong lawas, kaghilway sa masakit kag balatian, ha? Padayon kita nga magakaon sa mga masustansya nga mga pagkaon, kag hindi gin makalipad magkaon siyang prutas kag utan, mga kakipay. Mga katigulang, mga sugata naton, kalamanan, ma-istorya naton, kag mapamangkot naton kung anong sekreto nila, mga kakipay. Nga tigulang sila, pag-sik sila gyapon, kag wala sila angkon sa kung anong kasakit kag balatian. Padayon lang sila nagkakaon sang utin. Utan. Kag prutas gin, no? We have 183 days na lang, mga kakipay. 183 dias lang nabilin sa tuig 2026 kang magatakop na, mga kakipay. In the next 183 days, ang aton himuon ng gideya, mainom na kita sige-sige di TX500. Para matapos na ning tuig nga wala tablay diabetes bla. Dubo ang aton blood sugar. Matapos tang tuig 2026 nga hilway kita sa masakit kag balatian. Gani subong man pilion man naton nga paglimpyo sa aton palibot. Kay isa sa mga mayor nga ginatudlo man kung nga nagamalasakit kita, mga kakayfibe. Tungod sa mga kagaw. Tungod sa mga bakterya nga ra sa aton ugsaran, sa aton sulod panimalay. So gani aton matagaan sang importansya ang pagpanglimpyo, ha? Pagpaninlo, ha? Para hilway kita sa sakit kag balatian tuga sa mga kagaw kung bakterya. Kag tagay man chimpo, mga kakayfibe, ang pagpabalhas. Kasimple malang aton na himobrahon, pagpabalhas. Pero nako ini nga mabulig nga mag hilway kita sa kunanong nga sakit kag balatian. Tungod kay kada ilig sa aton balhas, ginaupod ya dirilin ang mga toxin deposits naton. Ang toxins o kung mga higko sa aton sulod sang lawas naton sa aton sistema. Amo ining rason kung nga nagkagalaguba ang aton nga mga selula. Nagkagumba ang aton maayong sistema kag nagaresulta sa sakit kag balatian tungod sa mga toxins o kung mga higo, mga kakipay. Nga nagaupod sa aton pagkaon, sa hangin nga ginahaklo naton kag sa tubig kag iban pang nga ginapasulod naton sa aton baba. Ang toxins katulad sa mga preservative sa mga pagkaon, mga kakipay. Kita nyo sardinas, sampo lang, no? Tinamit gin man sardinas. Ako kakao, mag-o sardinas. Pero wala ka nakanutar nga inang isda sa silod sang lata. Antes mo na baklon, mga isa na nakabulan, kumpila na nakabulan sa ara sa displayhan sang Changi kon groceries. Pero pagbukas mo sang lata, ang isda daw mag-ulang iginhiwa, dirili, sa pagkapriska. Kagkanamit ka unon, Jirile, no? Nga wala siya mag-dunot, wala siya mapanos, wala siya mag-guba, abe. Tungo siyang preservatives, no? Siyang preservatives para ma-mintinar ang kapriska sang isda nga sa sulod sang lata, sardinas. Kung kaunon nato, hindi ka sulod man sa lawas nato, no? So hindi makita dahil mapatay sina. Kay tungod tolerable man ang tawag naton ang amount. Ang kadamoon sa preservative nga ara sa sardinas. Pero sa dalayon, hindi na naton maisip kung kapilan na ng kaon sardinas. Mga pagkaon subong may mga artificial flavoring na para magnamit pagit sa mga ilim noon subong man, no? Mga ilim noon subong. Grabe, may mga powdered juices na. Hindi na preska kag natural nga mga prutas nga aton nga ginatimpla. So sa dalayon, mga kakifive, maabot ka ng tion, nasukton yung kita, especially kung mag-idad-idad na kita. Tingala ka lang may ginabatsa ka ng sakit o kung balatian. So ang sikreto malang subong is simple. Detoxification, elimination of waste. ang pagpagwa sa mga higko sa aton sistema. Ang isa na dira nga importante naton himuon, ang taga-tagay sa tiyempo, amugit ang pagpabalhas, ha? Sumbong man ang stress, ginatudlo nga isa ka rason kung nga adamo sa ginahayblad. Hindi ka na ma-stress tungod nga, tungod kay Judith, Jerili. Judith, ha? Judith sa Blairan sa Corinthe. Judith mo sa Blairan sa Turco. Judith mo sa utang mo sa eskwilahan. Judith, Blairan mo sa suga, sa tubig, sa rintas ang balay mo, kag iban pa nga mga Judith. Ma-stress ka. Tungod sa stress, nagasaka ang imo blood pressure. Kagdamo na nagkalatumba tungod sa Judith, tungod sa stress, mga kakifive. Na-stroke, na heart attack, tungod sa stress. Kalibantayan, tagid, ha? Ligaw gigita sa mga bagay o kung mga butang nga makatag sa aton stress, ha? Kag inigin magkalipad sa pag-inom, adlaw-adlaw sang DTX 500. Ang DTX 500 ginatultulya ang mga guba tanga selula. Ginariperya kag ginatagaan sang maayo nga sustansya ang aton selula nga maging mabakod liwat. Subong man ginatultol sang DTX 500 ang mga toxins sa aton sistema kag ginailiminar ya ginapagwayo sa lawas ta ginalimpyuhan niya binaw. Katulad nga tapos takaon nga toothbrush kita gagamit at toothpaste, di ba? Para maglimpyong baba ta. Kiman kung hindi mo maglimpyuhan ang baba mo ang mga remaining nga mga pagkaon. O kung mga biling nga mga pagkaon sa baba nato, mabulok na siya. Mapanos, black. Di madamong bakterya. So delikado man kay tungod sa baba, mas posible masulod ang bakterya sa aton sistema. Kag sa dalayon makaangkon ta sakit kag bulatian. That's why rason kalabanan gid nagatoothbrush gid. Sino na nakatoothbrush da sa kamot me? Kung maligo kita ni lang puro tubig kinalantang habon. Kay ang habon nagabulig paglimpyo sa aton lapanit, no? Ginakakas ang bakterya, ang mga yabok, ang mga oil, limpyo kay, no? Katulad sa toothbrush, may toothpaste, ang pagpaligo, may habon. Di hawabat sa sulod sa lawas nato, no? Nga damo higo, no? Gaupod sa hangin nga ginaklo naton. Sa tubig nga ginainom naton. Kag mismo sa liwat sa mga pagkaon nga ginakaon naton everyday. Gapamahaw ka, panyapon, panyaga. Pero kapila ka mag-move. Kapila ka magkanto sa banyo, si sakadlaw, kaisa lang. O tatlo ka kabisis na pasulod regularly sa imo nga pagkaon, pamahaw, panyaga, panyapon. Ang iba niyan ni Kusya, why gini? Pagkabas, why yapon eh, di ba? So that's why nga ang mga higko nagatinir lang sa aton nga digestive system. Kag posible ma-absorb man sa aton sistema, kag magalapta sa different parts of our body. So ang toxins mga kakay-5, kinaglan na itong pagwaon gini, kag ina, saranggin naton magkon ang paglimpyo sa aton sistema paagi sa bulig sang DTX 500. Sa liwat ginarepair yung mga damage ng cellula kag aton nga sistema kag ginabantayan niya ang aton nga blood sugar kung lapaw ginapanubo ya lapaw sa level ibalik kay siya normal. Kag ginabantayan niyang hindi na maglapaw liwat, ha? Kag ang DTX 500 may aras ang epekto na parihas din sang insulin. Subong man ang DTX 500, ahimo ini siya margosyo kag super antioxidant ng halid sa tubo. Ang super antioxidant nagaproteksyon na naman sa aton sistema batok sa mga free radicals. Katulad sang toxins, ang mga free radicals, mga kakay-5, naghahatag marinis ang kahalitan sa aton sistema, nagaguba sa aton ikayong lawas, kag nagresulta man sa kunano nga sakit kag balatian. Ang makatap na kang magapugong kang makahatag depensa, batok sa mga free radicals, amugid ang super antioxidant nga halin sa tubo, mismo makuha nato sa tag sa kakapsula, nga ginainom naton nga DTX 500. Thank you. Nainom ng may tisi. Dalawa nyo si Mr. Rinante Pudina, mga kakipay. Wala ginaginatrangkaso. Wala man ginaship on. Wala man gaubo. Gagwapo lang nga nagagwapo. Tanawa si Mr. Rinante Pudina, ho. Sige, inom may tisi. Naga... Hindi mbunggan, pwede kagwapo, eh. Mga kakifay, mighty siyang alkaline o vitamin C, kinanglanggin natin sa mong panyimpo, depensa, resistensya. Ang lawas mo, abtik blat. Inang, kung may karate, abe, kabalo ka magsagang. Kaya kung hindi mo masagang, igo ka gin. Kaya mo ina ang kalimbawa, mga kakifay, sa kada kambyo klima kag panahon sa matag-adlaw, ang aton lawas kinailan kamalo magsagang abtik sa magdepensa. Kay kung hindi hindi ang aton sistema abtik, pwede ka makangkon hilana, trangkaso, sipon, ubo, allergic ang iban pa. So gadi mga kakifay, kinanglagi naton Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kag sa kada inom naton everyday sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, naghahatag ni dugang elasticity ang sa aton ugat. Na daw lastiko lang siya mala. Inablang daw kawayan lang mala. Ngamisan ano huyop sang kusog sang hangin abe. Daw nagasaot lang siya mala. Wala iyan nagaka... wala nagakabali. Kaya mo manang ugat naton. Bisan ano nga na kusog nga presyo sang dugo naton. Dapat wala nagatastas, wala nagakaulutod, wala nagabulugto mala. So amoy na ang naming adulot gid. Binipisyo ta sa kanag-adlaw kung nagainom kita sa Mighty C. Ang aton ugat daw lastiko lang. Kag naganhatag pag ininidugang nga kaalam sa aton nga immune system. Tungon ang immune system na ito kung isa nagamango ni siya mo. Hindi ang makilalang mga kagaw lang. Kung isang kagaw, mamangkot pa na siya. Ganin-ganing baga mo. Itudlo pa na siyang immune system mo, kimango siya. Nyara lang na siya, ano, matomato lang na. Pero kung alam ang imo yung immune system, soldado siyang lawas naton. Landong palang kagarhom sa mga kagaw, kinakastigo yun. Amo na ka-importante mga ka-K5. Gakinangla naton gin mag-inom sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Oy, tiyanay ka, subong padayon nga magal-umo ng aton panahon, mga ka-K5. Nagatulutalithi, subong. Si Bagyong Henry sa Nagligan, dumidyo hina pa to siya. Subong nagbagyo, naging siya bila. Pero pagwa na siya sa aton Philippine Area of Responsibility, dumaiya-direksyon, dumatabok siya sa Vietnam. Matun sa Thailand o kung sa Vietnam. So, ari pagit ang weather update, mga ka-K5, ha? Dirilihan ng weather update natun, da? Yes, no, mga ka-K5, weather update kita na, ha? Naging isa na kabagyo ang ginabantayan ng low pressure area upang nagahulang ini sa pagwa na sa West Philippine Sea. Suno sa pag-asa ang bagyong Tropical Depression Henry ang ulihin nakita sa 315 kilometers natundan sa syudad sa Dagupan, Pangasinan. Maximum sustained winds ang yara sa 45 kilometers per hour. Samtang ang gustiness o kon ang pagmadlos ang yara sa 55 kilometers per hour. Manasik ang hulag sang bagyong nagapadulong sa northwestward sa kanasigon nga 30 kilometers per hour. Sunod sa forecast tracks ang pag-asa. Kung wala sa pagbago sa hulag sang bagyo, Magabiya ini sa Philippine Area of Responsibility subong nga gabi o kun buwas sa kagahon. Diri sa aton probinsya Negros Occidental, ginalauman ang magalom nga may mga upod nga mga lapta-laptang nga mga pag-ulan. Pangul sa epekto naman sa Southwest Monsoon o kun habagat. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon. 31 degrees Celsius naman sa ugto mga ka-K5. Okay, okay. Anay manuguwa na siya ginalido na kusog siya. Siya nagligad todo. Gahana pa lang siya magbagyo. Sumong bagyo na siya. Pero pagwa na siya, pakanto na siya sa Wish Philippines eh. Ti magwa na siya totally by this midnight o kung sa kagahon o kung buwas. Ang direksyon niya ti Vietnam gini. Pero sa layo mga bahin sa Pacific Ocean mga kakifay, may ginabantayan naman ng bagyo. Kaya may forecast ang pag-asa ng iba't pang mga international weather agencies nga may posible sa sining bulan sa July o kung Hulyo, may isa ka super bagyo o kung super typhoon mga kakifay. Ha? Piparado kami. Ready kami, kinagainom kami siyang D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo. Ati good ah. Very good. Inom gigita D3 Bayo. Ang D3 Bayo tuyo is ni mga K5 nga proteksyonan gid ang aton nga kayong lawas man eh. Kay man isya pagid ka mga damo ta kontrak ang ginabantayan. Ining isya pagid oh, grabe ni ang kagaw. Grabe na, no? Ining nga tawag nato nga toxin, galit, gaguba man, gabi man ni, gahatag man ni malatian. Pong isa paging kagrabe, dyan yung virus, oh. Kaya ang virus niya, huwag piyabulo mo. Was makatapik siya sa imo sistema, sige-sige na lang siya yan. Inextrose ka lang, tiwag mo mahimo. Pero you know what, ang ato lang ginubrahon is manggawi kita limpyo dapat. Kag ginaglanggi naton mag-inom sang D3 Bayo tungod ang D3 Bayo tested and proven na mga K5 sa panahon pa sang pandemic ah. Mismo ako mismo naka-witness ako kung ano kay epektibo ang D3 Bayo nga maghatag sa aton proteksyon batok sa mga virus ha. Ginaputos ang selulata eh. Kay ang virus atakihon ang selula naton para maguba ang selulata. Kag maghatag sa infeksyon, kag posible, magadamo na sila, kag mag-deteriorate sa madasig ang imoy kayong lawas, kag makangkon ka siyang severe nga balatian, kay posible kamatay siya sa katawo. Na kung nag-inom ka ni Tribayo, tungod sa iyang main ingredient, ang una yaging panakot is extra virgin coconut oil, nga may special nga elemento, nga tawag nato nga monolaurin. Amo ini nagaputos ang at sang aton selula nga para hindi matake kang maguba sa mga virus. Kang ang aton nga D3 Bayo, may upon nga ni nga vitamin D3 nga naghatag pagiduga nga persa kabakot sa aton immune system para awayon pagid ang mga virus nga nag-atake sa aton. D3 Bayo, extra virgin coconut oil and vitamin D3, perfect combination. Kang madamo pag siya mga benepisyo nga makuha naton sa D3 Bayo. Kung nagkatol ang tutunlan, nag-askan at D3 Bayo na. Kung may mga paso, kung may mga pilas, butang D3 Bayo. Internal kag external, pwede gigamiton ang D3 Bayo. That's why bisan din na magkandun, dapat may D3 Bayo tangadala. Kag mismo man sa atong tagsa ka panimalay, dapat may arag kita siyang D3 Bayo kag mapuslanon yan. Kag para sa dugang paging impormasyon kag mga kalaman sa D3 Bayo, pamatian gin si Dr. Ramil Oy sa aton din nga mga programa nga nagahambal about sa D3 Bayo kag nagahatag sa aton sang impormasyon ni kayong lawas batok sa mga sakit kag balatian. Gamit ang D3 Bayo, luwas kita kag salbar kita, likaw kita sa sakit kag balatian kung naga-D3 Bayo kita. Sa liwan pamatian to si Dr. Ramil Oy, every time mamatian tang tingog naton o kung iya ni Dr. Ramil Oy, stop, look, and listen, tanay. Kaya ang iya paghahatag sa aton ng impormasyon, mapuslanon gid para sa bilog nga pamilya. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Sarangin mabakal sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyo lugar. Ha? Pwede nyo man ini makabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo, mas barato ang mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamurita sa tanan nga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon ha, Saturn Medical kag Alternative Doctors. Libre, wala siyang bayan. Alas 10:05 na mga ka-K5, tawag na ka mo sa Saturn Hotline, storya ta. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Mga problema about sa paghigugma, sa panimalay, sa relasyon nga daw hindi mag-itsindihanay, wala ka binugnuhanay, daw mabinulagay. Tawag ka mo na istorya kita. Pwede magkamo ka-share sa inyo nga mga inspiring nga mga istorya sa kabuhi para makahatag ini siyang pag-asa kag inspirasyon sa atong tagpalamati. In that sense, mga ka-K5, nag-bless ka ako, nag-share ka siyang blessing sa ibang tao, ha? Ma-inspire mo sila, eh. Maghahatag sila siyang bagong kaalam, inspirasyon kag kaisog sa pag-atubang man sa ilang tagsa-tagsa ka mga pagtilaw sa kabuhi. So, by sharing kung ano mong ginhimo mo, pamaagi, kung paano mo nalampasan ang mga pagtilaw mo sa kabuhi, dako inang bagay kung isugin ni mo. Kay damo ina makaambit, makahatag siyang pagtulunan para sa iban man, okay? So, be blessing to other people, ha? Okay, and of course, sa may mga gusto gin mag-share siyang ilang opinion o kung komentaryo, parte siya mga isyo kang mga balita sumo, libre gin ang aton programa, i-dial mo lang aton nga hotline, 092, ano gani, dinili? 0928 lo. 0928-611-2263 kag 0927-4489, ha? Okay, sige. May caller ta sa linya?
1: Yes, lo.
0: Hello! Hello, good evening.
2: Hello, good evening, Gino. Hello.
0: Yes, oh, good evening. Manda, sino ni?
2: Si Miss M.
0: Ah, Miss M, do kalayo sa tingog mo, ding ka sumong?
2: Ah, ako sa Roas,
0: Nino, no? Ah, anak ka sa Roas. Palapit-lapit-lapit tingog mo. Ang telepono mo sa baba mo kayo do, ang imo tingog do, hasta lang si Gimaras.
2: Hello, my pet, my pet.
0: Ah, tira na, okay na, labot. Ano siya makulon, tingog mo ah.
2: Ah, okay.
0: Ah, Miss M, kamusta na ang kimpo na sa Roas mo nga gabi?
2: So far, so good, so good, so far.
0: Kapanyapon ka na, Miss M, kag nainom mo na?
2: Nainom ko na ang D3 Bio, DTX 500, kag ang Mighty C, kag ang DTX Coffee Mix. Kag nakapang habula mo na ko sang ato ni habul, ang DTX Beauty Talk, kag ang Clinica Dio Fresh.
0: Ay, aba, kompleto, gikumpra yata na. Okay, very good siya, very good ah. Okay. Yes, anong malagad na si mo, Miss M?
2: Ginulo?
0: Yes.
2: Nagpapasalamat lang ako, Ginulo, kaya nasa alam po, wala ko sa mga tuwing, kay 37
0: na. Ano na? Nabuwas sa diin?
2: Kay 35 na nga ako, edad na gapon.
0: Ay, birthday mo kagapon?
2: Oo.
0: I think we lifted every birthday, ah.
2: Thank you, Sinono.
0: So, malisyo ka nga po, birthday mo, sumong 37 ang hawak-hawak. Ang edad mo?
2: 37 ang edad ang hawak, no? 32 na kung 34.
0: Wow, ha? Yun, di ha? Oo. Te, anong birthday wish mo, be? Anong imo gusto matabok kay 37 ka na?
2: Good health, Ginulo.
0: Good health, Ginulo. Long life. Long life. Mga pilami, mga 1,000?
2: Ah, 1,000, ah.
0: Boses siya. ano ay hangot na churat na 1,000 o naging kumos na guro nga papel. Anyway, sige, timayuman kay, kamusta tinamo nagsilibrar ka? Di ka nag-party? May kinananay? May pinutsanay? Ano?
2: Ah, wala ka balay ng ginulo. Anang hiyaw ng manok sa tatay.
0: Aba.
2: Kaya siya, rito si ang mga blinds.
0: Ah, may mga bisita ka, mga tropa mo, abing ang mga blinds? Mga pila ka bilog bisita mo nga mga blinds nga hindi kakita?
2: Apat ka bilog.
0: So, kamusta man ang inyong pagdilipo? Nakinita na yung mga mo?
2: Ah, nagsini.
0: Ha?
2: Sini, dinuno, magsini.
0: Naghini ka pa, na lang, ahay. Ara ka na, nyari ko di, ah. Nyaway ka guro, nyari ko di ka, Pabla. Oh. Si Elaine, naka-attend sa birthday mo, why?
2: Ah, wala, dinuno, wala siya kabalik.
0: Why ba siya yapong kabalik sa Braya?
2: Ah, why?
0: Diyan na siya nagligyan to, nagtawag di siya, nakabalik naman siya, nagpuli naman sa liwat.
2: Why siya kabalik din ano? Ano siya na ganyan ka din nga nagpahuway siya?
0: Sa sano to ganyan nagpahuway siya? Ni si Bear?
2: Yes, ang maligyan lang ang bulan.
0: Ah, okay. Ah. So why siya kabalik kagaling? Nagmatiko guro, masikon, may ginasikaso niya, ganyan daw plano, ibaligay ang Malacanang mo. Buti nagkistoryahan tayo mag mo?
2: Ang wai, ginuno kay Bisi ang lola mo.
0: Ah, okay. Di ba may ilan na siya na yan? Basi, oh. Basi ang mga paboy at lagi na pang butangan ka step ang baki kagahon nga sige. Tako. Oh, pinahigta niya itong mga basang iya guro nga mga pabo kay kagahon nga sige. Tako. Di sige, Michelle, anong topiko natin? May arata nga topiko? May gwen?
2: Ang topic ko sa mga dinuno, ang party in sa basura.
0: Basura? Ah, naging...
2: Kaya ang mga basura sa mga dinuno, kaya nagbaka, kaya nag-una naman dun sa Arawa City.
0: Ah.
2: So nagbaka dinuno, kag... Madamo ang basura sa kadalanan, inaginagin sa highway, tag na ang kit sa mga dogs. Kaya ang basura, dinuno, binasunod sa plastic ng garbage bag, so ang kit sa ibo. Kaya rin may nagsigay, dinuno, nga panik ko ng sako, ang isunod ang sudlan ng basura. Kaya para hindi madali-dali, ang kit sa ibo, pag nagalapta, kaya huwag ba mag-pick up sa mga garbage collector.
0: Ay, siya. Bali, ano, ti anong plano mo pang dakpo ng ido para wala siya may malapta basura?
2: Hindi, ang plano din mo, ang basura, hindi na ipaghihabol kung wala pa ang garbage connector.
0: Very good.
2: Was anon sa idong.
0: Okay, so mochilingon mga kakay-five, ang mochilingon ni Miss M. Samtang wala pa ang garbage collector, ang mga basura nyo na, isulod na sa kabinet nyo. Isulod na sa mga parador nyo da.
2: Ay, dinulo, ang problema ni Subukay nga nagyabaka, kay ang mga kanal dinulo, barado sa basura.
0: Hindi niya mo yung sabat na nagabahat sila. Kito nga may tubig. Imagine na wala, kung mag-ulan ng taning wala tubig, wala ganyan maha mo. Misa na nung paya ka ano-ano pang damo sa basura, huwag man niya guro maha kung waya na tubig ang ulan. Kalikiti ka na ulan, may tubig yun mula.
2: Tama.
0: Tinga to na problema, kung maidiyahan tani siya nga to ng mga didiris, no? Nga kung mag-ulan tani, wala ng tubig. Tani, no? Di ba? Kay man, di, siyempre, hindi masolusyonan ang kadamoon sa basura. Daw wala untan nga problema ta sa basura, no? Kaginatudlogin ang basura, nagatugas ang pagbaha every time may ulan. Di daw hindi na ni masulbal ang basura, tis tingnan na naman sulbaron aming ulan, no? nga wala tubig. Kay para wala ba? Ang basura ba yun nalang na?
2: Okay.
0: Sige mo bido ang mayo man ha? Ano bing mayo man?
2: Ang maayo sila yung dinuno, dapat kung mag-ulan, may ano, wait, may trap, may payong, malapaglapag.
0: Ay, oo, no? Hindi ah. Magalom yung galing, magalom lang. Makakalan ako na kung ang ventilador. Huy, po na si ventilador. Ituon mo lang si langit, bla. Para magpalayo ang magalom. Para hindi magulan.
2: Ah, pwede.
0: Hindi, bla. Kay manting ang ulan, hara si galom mo. Hindi, bla, Miss M?
2: Eh, tama. Ito ba, pag dinulo yan, may harap malapad yung talog para dito na magdiretso ng dagat ang tubig. Hindi na mag-anis nila.
0: May laba nga, no?
2: May malaba nga tarong.
0: Hindi na pa si Pony kay bastos na nadayon ko ayan.
2: Ay, Binuno?
0: Ah, yes?
2: May dalawin ko ng Binuno. Si Rex mo na Binuno, ilangin mo mo lang ang color, kaya nyo yan ang analisa politika.
0: Ah,
2: interesado ako si Lulo sa iyang kwan.
0: Gano?
2: Sa iyang sudaan, asin.
0: Ano no?
2: Ang iyang sudaan, asin. Yung lang aduldol.
0: Sudaan niya aduldol?
2: Yung asin, ang una. Naging si Miri, ang iyang sudaan niya, 30 kami, no? Ay, niya yung isang sigila si Rex sa tawag. Wah, ay, na nagatawag-tawag si Miri.
0: Hanggang pamati mo siya gapon, hanggang pamati mo si Miri. Sako siya mo, kamuloka si Miri, ati businesswoman siya. Kagkadamo ni isang iya yung negosyo ya. Hindi lang ni sa Pilipinas, even siya abroad, no? May mga negosyo na siya ya. Ha? That's why nga kung magkachimpo lang niya kag mga talutawhay siya, nagkatawagin na ni siya, pusigin na siya pamati, huwag siya nagkabi. Ha?
2: Why masakatawag din ulo si Rex na lang
0: magkatawag? Ah, di sige lang. May chimpugin na magkatawag si Ma'am Mary, no? Sa swag ni Shako pa siya eh. Kay Matiko ipasiraya guro ang isaya kamangko sa Amerika.
2: Hindi siya tayo mangayo kami sa niya 30 kanino nga tuntaan. Pag-anaan na lang sa mga rin sa kapi.
0: Hindi kay siyang una, siyang nagagagmay pa ng kamataan niya, gakarinderiya na siya. Dili na siya may LCC, ayon. Sa may LCC, padulho ka sa manuka, di ba yun? Ara na siya kapisto na siya una na. Nakakaon ba ko na? Kakapisyang iba na kababayi. Ang tanan lang ang manigusyuhan, ganigusyo na siya, marmikyo, mga kamuti niyo, mga saging. Ganda tanong kinaya, ginamaligyaya mo. Kapisyan siya, di... Reward naman ni Simong kung anong iyang success sa iyang pagabuhi tungod siyang iyang mga kapisan. Buot mo na kay Miri ah. Nami man na siyang ambyan.
2: Tapos si Rex naman niya, ang iya sundaan niya asin.
0: Ay, gapa ano lang na, gapa balaw-balaw na si Rex siya. Kung sa matutuod lang, no? Isa siya mga investors ng World Bank, si Rex.
2: Ay, gali. Ay, mangayo. Gali kita kay Rex.
0: Hindi ka mangayo siya kay hindi siya pwede ka pangatag.
2: Ay, yaman.
0: Pwede na siya kasugid.
2: Ay,
0: gali. Si Rex, siya mo yung balay, sinay, aircon na yung tanan niya, ya. Kung posible pa lang, pati banyo, yung butang niya na aircon, kausara niya, pwede.
2: Ay, siya, Dinolo.
0: Ah.
2: Ay, manara kuya kilala ni Nuno na nagsakay sa tricycle para magkarto lang sa iya kwarto. Sa iya kuya na barangay ang iya kwarto.
0: Grabe man na iya yung imo iya kilala. Pero ang kilala mo na, wala na si kilala ko.
2: Naman.
0: Grabe, no? Ang kilala ko, nagpakasyal.
2: Ha?
0: Oo, nagpakasyal siya. Tapos, ang balay na ko. Ha? Pagsulod niya hubin pa siya, pagwaya, tigulang na siya. Tama ka na ko yung balay.
2: Tinga balay na?
0: Giway man na yun ka siya, kay pagwaya, tigulang na siya, napatay ng iyang classlord.
2: Ah, gali?
0: Oo. Ang lolo ko pagayon ni kompate, no? May, ang lolo ko may migo, galalisay sila. Niya pare, ang ako niya yung kaliro, perti ka dako-dako, no? Hambas ang lolo ko, nino ka dakong kaliro mo, niya muni ka dako. Why na? Ang ako niya, dako-dako pagayon niya, nino kaliro, nini kamuti. Nino ka dako, nino balay ka dako yung kamuti, kuya ya. Nya sobra naman na iya ka atikal imo niya nga daw balay ka na ko kabuti. Nya, ano, di ano gusto mo paggamay-gamayon ko? Ang gamay-gamay lang, at yung paggamay-gamayon mong kalaha mo, kaliro mo, kaya paggamay-gamayon ko man nga ako nga kamuti. Puro mga tikalon, blawa. Miss M, yes.
2: Wala niya ako dito.
0: Okay.
2: Okay. Okay. Thank you, Tanan nga nagpalamatin sa inyong programa. Ang kinang NM, kaya sa buman sa mga taga Philippine Life Association, kay Gilbert, kay Manoy Orlan, kay Manoy Alvin, kay Manoy June, kay Nang Grace, at sa mga dinuro sa inyudra ni Sir Jeremy nga nagpamatin. Nga nagpaprogram dinuro, kaya ang apong dinuro nga kilala ng mga dog, binatang yaw ko lang, si Jern, si Bitoy, kay si Ward. Kay, yung bilog na si Jern, at sila naman kapamating sila sa iyong program.
0: Oo, ganyan. Mga kuring din yung magtamyo, mga si Maglinawa, hindi sila karoon. Oo,
2: hindi
0: na okay, thank you again, Miss Shem. Salamat yun, ha?
2: Okay, ganoon,
0: no? Okay, mga kakipay mo, Moshisho. Pagamay-gamaya lang mula kaldiro mo, mula kayo pagamay-gamayon ko maning kamuti ko. Nagikondako imo yung kamuti, hindi nakigo siya kondako ng kaldiro mo. Kaya pagamay-gamaya lang mula kamuti mo, mula kayo pagamay-gamayon ko maning akong kaldiro. Bisan din na lang may nag-iinaway mga kakipay mo. Tinapungulay naman sa mga estudyante di sa Bacolod City. Oh. Nakuhaan siyang kamera sa salakyan. Bawa. Naano nagtabo sa mga kabataan taniman. Amuni ang mga estudyante naton. Do ka... Hindi nami pincharon kung ano nang ila future naman. Dani, sige-sige lang ila pagtuon nga nagatubo ang ila pagrespeto sa isa kapariho nila. Ay nablang mahuya sila kag maging pasinsyoso sila sa mga bagay-bagay. Importante na eh, no? May caller ta? Hello? Hello, good evening. Palapit lang sa telepono pa para matiyon gani. Ang radyo Paynaya Patsyanay.
1: Arang alo
0: ah. Patsyala kay ka feedback ah. Oo.
1: Okay, arang
0: na. Patay na?
1: Patay na kapag dalay na nilo.
0: Condolence. Sino ni?
1: Jo,
0: palapit lang sa telepono. Ang telepono mo, that is, yung microphone mo na mo. Di ko nagalayong makba mo sa telepono mo, gahinay din sulod mo. Oh, nano na, doon may ambulansya.
1: Ah, naglabay na sa loob, ay bago ko ba, patay na sa balay ito.
0: Ah, galing ka na, siya mag-respond, believe. Kaamtik ang kumamati, galing ambulansya. Doon mag-abot yung patay, may arat niya. Anyway, Joe, nainom mo na, Joe?
1: Olo, may kisi.
0: Atigod ah. Sige, sige. Hinigaran, hinigaran ka no?
1: Olo.
0: Ang inyo lugar na, no, kung mag-out of town ka, going south, no, drag yung tao, gapundo. Kag nagapanginaon, wala ko nag-stop over, no? No, amuna na nataran ko.
1: Olo, da.
0: Pero di na to may mga talaba naman, daw hindi ko na matultol. Lagi siya una, da siya may taytay na daya. Gamatomato, malang ko na ikanto kang nagapangluki talaba, da. Sumbong
1: di... Araman na siya po, no?
0: Araman na sila gyapon, da. Galing daw hindi ka nakaparking, oh. Ginakpon ka.
1: Ay, ang taytay, lo, may ginugli na na, lo.
0: Pero gani yan, siya rin nagyapon ng klanan na talabahan, da. Pero ang punto ko, dito kayo siya layo-layo maparking?
1: Oh, layo kami. Isa ka pa parkingan ko, no? Para makakaon ka lang talaba.
0: Tina, straight na mo gaka-discourage na nga hindi nalang magkaon kay tungod nga wala siyang parkingan. Pero ano, may ara na sila nga ginbutang isa ka lugar ang mga talabahan dira nga pwede makakaon ka dira nga makaparking lapit lang. Ano, may ara ka mo da?
1: No, wala man Japon guro parkingan dalo mo man Japon pili dalan dalan Japon na parking.
0: Ah, oh, tikon man na kasi may tight ma parking. Nasa wayon ka man na sa enforcer, di ba?
1: Oo, sa wayon ka dati ito ko din guro sa aurunan.
0: Ako ganingin parking. Ako ganingin parking. Uso dalam tight na lang.
1: Ako hindi man. Kaya tumuntumin ako ang talaba, no?
0: Naamo na.
1: Libre pa.
0: Oh, sige. Okay, Joe, sige. Ano malagat ni si mo, Joe? Abe, go ahead.
1: Nga, ilang ko tanid na advice, lo, kay gintabalo ko sa ako nga sa awa, kayari ko sa brand ko.
0: Oo.
1: Na, ang bata ko lalo nga, sila, entry, ginampak sa niya nga, plastic sa ulo, sa ang TGC, nagangagat may lo, sa rinyada sa tubig.
0: In end of plastic?
1: Oo, oh, maraming plastic na lalo.
0: Oo.
1: Kasi, isang lunis ko na natabo, parte sa nga na ni Suwao na pasyaga na nubi ng bata, nadalingin ng ulo ya, sakit ng ulo ya.
0: Baling bata mo, ato kay misis mo, di sila hao?
1: Ato sa Kailangga, sinigaran lo, kaya rin kasunod sa kulog dubra.
0: Ah, okay. So nag-report si misis mo, nga ano, ang bata mo siyang lunes na lampusan siyang PVC pipe, siyang iya classmate, na muna, ha? Anong bata mo, anong bata mo, Joe, babae, lalaki?
1: Lalaki, lo?
0: So, naglampo siya, lalaki man,
1: iya classmate. Lalaki man.
0: Oo. Tinanong, anong ulo yan, nagsalop, get? O, ano man?
1: Ang sadalong lang na yung ulo ba salop?
0: Oo. Imo na iya?
1: Ang lalo, may iti. Nag-lingin ko lang ulo sa bata, nanugin sa ilo, kaya nag-layan ang pamatsyag.
0: Okay.
1: Yung gatuwa niya na akong maestra, din pamangkot na muna ba kaging istorya, nagsuri mo ng teacher kay iti, hindi manalok sa nang maestra na
0: bantayan.
1: Pari ang bata sa...
0: Oo.
1: Iging pagadto ang iloy, ato sa abroad, lula lang ang nagadto.
0: Oo, oh, ting lula nag-abot, may PBC man nga dala?
1: Wala lang kong iya, no? Kung ayun nanugid sa akon.
0: Basing PBC, dala yan, malamaan ang unod lang, mga bunga kang mga mama, wala. So karon nag-abot ang lula, siya nag-representar sa ginikanan, abis ang bata, ito nga nag-hampak sa PBC sa bata mo sa ulo. Okay, karon ano na tabo? Oh.
1: Ang ginsurya sa ni Suwahon, si ang sabat niya, kaya morbro na tabo sa bata ko, tata ko muna yan, di sila pag-ikwanan.
0: Hmm.
1: So, ito, ang duwa pag surya, lo, ito si Suwahon sa yung malain.
0: Si sino?
1: Si Suwahon sa yung malain.
0: Sa tono, sa sugilanon, sa tigulang?
1: Oo.
0: Nga ano kung nuhaw?
1: Wailan din yung ugit dito sa ako, sinigil sa ako kung anong ginambal. Kasi kasi sa init lang ba sa ulo ko, bata ko nga ginagusan sa kibis sa ulo. Si kulo niya, lo, delikado na yan.
0: Correct.
1: Eh, di, gamay mo lang na yan, panit mo lang na yan, kagtula na ba yung tulo. Nung pinatid na kung anong matado, walang kumiswa, o nga, ipatikap na lang ang bata.
0: Oo.
1: Kaso, kasi si, balisuan sa ako, nung ay sinunod ba ito. Eh, yun ba ko, panilagan mo lang ang bata, kung kaso, balon mo ng lula, kaya kung kunano matabo sa bata, alam po nila nila. Turiyawan din sila.
0: Di ano, anong hamba sa maestra? Ang nagpatunga ang maestra, wa, isang pag-istoryana, isang lula, sila kag si Mrs. Moore, ama na maestra?
1: Alam na siguro lo, kaya si Wayne, nang kukapamang ko, kaya si Wawang, kaya si maestra nang nagpasawag sa bata.
0: Oh, di anong ilang reglana, ay wala lang. Isining abi ang ipachikap ang bata mo, ipatanaw ang ulo, yabi, kung ano na, ipa-examine da, o kung pakonsulta. Sabton siyang naglampo sa bito, ang lula mabayad. Why siya mga amo siya nagariglo?
1: Why man siya suwaon tambang ako muna lo, si Turo ay hiloy kay nagsapat ng lula. Muna yung si bata niya, why niya suwan.
0: Di bata gani, buti ang may damage siya ng lampo sa bata. Uti okay, buta na ton bata, buti nigo bata ko sa ulo sa PBC na o, galingin ulo eh si Bong. Si Moti...
1: Kumuha nga nilang nagtawag ko si Mo, yun nga, ipag-advise ko nung mayo nga istorya dito sila, kay ako nga rin medyo taak mo ko din yung kanya daan basta parte si bata ko yung natanggubo mo.
0: Relax na mula, kalma lang mula, matawain lang nga siya gano'n. Kalma lang, relax lang, kay masulba talaga ni siya mayo. Te, mayo si niya, matawagan mo maestra, kamang usisya kagid. Habulan mo si Mrs. Mo, tawagan mo ang ano gay gusto ka magistorya kay daw daw damo sa mga may mga punto nga daw hindi klaro abi nga ano ni nga wala ni nga ginpachika mo mata kita pa magasto nga kita pa may lastro sini ano ang mata mo nagbukol gid ang ulo yan ano may pilas gid daw
1: ay ara lang bukol oh, pero
0: ay may bukol ay may bukol gid. Di dapat gina-examine, gina kayo may bukol nila. Yati nga wala ginayag siyang mistagin na require ini nga ang lula. Abi nga, as compensation lang abi sa paglampo sa apuya sa bata mo. Abi?
1: Hindi na lang ganyan na nakabalo si Suaw kung why ni ang anak ko nagreklamo siya. Nagalingin ang ulo yan, nagasakit ulo yan.
0: Di, hasta subong kasakit ang ulo yan, galingin Japon.
1: Nasakit na lang ulo yan, pero wala namang galingan ulo yan.
0: Ah, okay. Oh, okay. Te, butangin mi ice kung masikong mga kupos lang bukol, ya?
1: Hindi mo di, ano mag-turo ni Mrs.
0: Oh, no? Hindi naman mag-turo. Wala na kita sakit lang, wala na kinakaligtan. Kasi ulo ka na. Ah, te, amo na. Te, sige. Te, ano pag ang mga ginakamalakaan? Ano pag question kang nag-bother sa panguna-una mo, ha?
1: Mga lalo kayo, masigla itong naka-asturya kami ito. Pag doon pinapabalaya ang nagtuhan, malisog, masigla ko nung malangit ngayon ko kung anong bibi nga i-asturya ko pila ko na muna nga sila magkakto sa nagtuhan.
0: Okay, okay.
1: Ang bata ko.
0: Okay, tingilala ko ni isyo sila, tikal makalang niya kay Kabaloka, hindi man niya matabo ang inaway kung ang isa sa inyo ni gusto bla. Alang-alang awayon niya, kagalingon niya. Tikal malang, kiti siyempre gina as much as possible, ma-regular ini, kiti sa magay bata, away bata na yan mo. But ang punto is, may damage sabi kung may naglampos. So namin siya na namang usisya ka dyan ay sa mistra. Kaga kung ano ang mga natabukin nga transaksyon o kung pag-ariglahanay nila, para sa sinagapunto, dira ka makakuha sa mga inisyatibo nga himuon mo kung nagmayo pagid, ha? Ibaloon mo na yung nakakaundan ng mga detalye sa ilang ariglahanay. Kay para nga hindi mo pagpangunahan ang kainit mo, kay delikado na, no? Hindi tanda kung kaisa makapaminsan sang klaro, kag basi pa lang makahimo kita ka makamiter kita sa mga buhat nga hindi mayo kag aton pa pagahinulsulan. So kalma gid all the time, relax lang ha. Jo.
1: Okay lang. Okay lang.
0: Okay, sige. Okay, thank you, Manjo. Halo nga. Thank you, thank you. Sige. Okay. Baho. Ma, di lang po sanay naman, PBC.

Tatlo kami long nga videos ang ginbakal sa Bacolod Carceller. Ang isa taga Iloilo pa na ngayon pa sa Bacolod para magbakalagin sa Bacolod Carceller, no? Ano ning Bacolod Carceller? Sila diri ang nagamaligya sa mga second hand, slightly used, good as brand new ng mga salakyan. Nga mga kampiyon kag kondisyon ng makina, kumpletong papiles, kag kadako sang ila pwesto, dili kag may opisina, ginsilayamla. Bacolod Carceller, kung ikaw nagapangita siyang pick-up ng second hand, just like Hilux, Navara, Mitsubishi, Toyota, gusto mo Fortuner, Vios, SUV, Toyota Yaris, hambal ka lang kay ang Bacolod Carceller, may araging ginatigana si Muda. Ang imulang himuon niya is kunda ka sa subong sa Kawayan o kung ara ka na sa La Castellana, tawagan mo lang si Richie kung napangita ka siyang elf nga elf balani nga ginakargahan. May ara man sila. May mga van man silang L300 van nga pwede pang negosyo. May ara man sila nga van nga pwede mo ibiyahe, may ara man pang pamilya. May ara man sila sa Nissan Terra nga 2023 model. Nubo ang milyahe. Dogin parking lang si Tagiya kinagpabrod. Tingin na hingagaw pabalik niya sa Marato. Ingagawa nyo ha, ingagawa nyo Bacolod Carceller, sila ni Subong ang ginakantuan sang nagabalakal sang second hand ng mga salakyan. Tanawag kay may Facebook page sila ho. Bacolod Carceller, amo nang ilang alat sang Facebook page nila. Tapos tawagan ninyo si Richie Pidina. Si Richie Pidina, kay amo ni siyang manager na. Nako-nako ng pwesto yung drilling. Siguro mga 50 to 70 to 80 ka mga klase sa salakyan nga pwede mo pilian, Jirili. Halin sa mga ining mga Wigo. Wigo Toyota, Wigo, blani. Pagkanto sa Bios, sa pick-up, sining Toyota Race, nga mga second hand, nga nubo milyahe, mga damol yung guma. Ang iyaya nga mga makina, kondisyon, ganyan, kag-kompleto papiles. Kung na kang makal sa Bacolod Carceller, pwede ka kamakal cash, pwede ka man ka-installment na kung makaparsyal ka. Ka-apply ka sa financing, pwede man. O kung na gusto mo, may ara ka na siyang old nga mga salakyan, gusto mo mag-upgrade, pwede sila trade-in. Bailuhan ay salakyan, kag presyohan ay kung may diferensya, amula ng imuya nga, at ululian abi sila. Kung nabi siyang pulang imo modelo 2012 nga Montero Sport, gusto mo baklon ang ibaylo ang Ford Everest 2016. So 2012, 2016, may mga diferensya gina sa presyo, hanay. So na ka mo rin lahanay, pwede kaya hindi ka nakakash out, dirili mo. Hindi ka nakakash out, kay ang kulang ni mo, pwede mo applyan sa financing. Kag sila man matigayon. Kaso gimen may transaksyon ka mo matabo, kung masira o kung maklose ang transaksyon, si Mr. Richie Pudina, ilibre yan na ya ang transfer nga pagproseso, siya na bahala. Kagtapos, kapos taon ni istorya Honjali, pwede ka kayo nako ya. Kagkunikam na ka mabakal sa Bacolod Carceller, abisang salakyan, abing slightly used, no? Good as brand new. I-mention mo lang naman tiyan mo kay Gino Lut, may discount ka pag ino. Karon, kung hindi kaya binatag-ara ka na subong niya sa may La Castellana, hindi ka man niya magbakas sa lakyan, kaya daw ay kaman plano, abe. Pero may nabatian ka, ang pakaisa mo, nga ato siya abroad, daw gusto niya sinanay, kasi tatay, yan dila sa La Castellana, maklan sang pick-up lang Hilux. Tingin mo on mo lang, kantuan mo lang dito, i-confirm mo lang, kagtawagan mo lang si Chie Pudina. Kag kung madayon ang transaksyon, may ara ka premium nga as your referral fee. Hindi kaya magbakasalakyan, pero may kilala kang bakasalakyan, pwede ka ka-refer. Kag kada

0: Iferni mo, tagaan ka siyang bonus ni Richie Pudena nga makayuhom ka mo lang yuhom mo sa tagislunggan wala ka nakudako siyang iya bonus. Referral fee hatag si mo. So, tiyan mo na mga kakipad kung sino man da interesado kang gusto ganyan mag-makalsang nga mga second hand nga mga salakyan nga masaligan kantoan ninyong Macolod Car Seller. Utawagan ninyo si Mr. Richie Pudena sa Macolod Car Seller sa telepono 0920-973-1403, ha? Sa liwat, cellphone number sa Macolod Car Seller, 0920-973-1403. Mga kakifem, alas 10:41 na, inigabahin na dulong na sa aton sang DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. Tingka na timpla ko na yung mga kakifab, yati ang tasa lang yung ako niya ginatimplahan. Kaya ang style tanda niya, ang tubig nga ininit niya, gabang lang yun. Kaya gusto ko daw puro, sabla, medyo maisyong-isyong timpla niya. Kaya namor pag isa gananam, dirili, kang kahamot, bila ka kanamit inumon. From pinakadabes gina niya, was matulon mo na eh. Was matulon mo na ang DTX Coffee Mix, mga kakifab. Ara na dang dako-dako kaga maayong nga binipisyo nga mangko na ton. Kitungod puno ini sa Ampalaya Extract, chia seeds kag super antioxidant nga halin sa tubo. Ginalimpyuhan ang aton sistema sa mga hingko ni ginapagwa ya. Mayong arias banyo, mayong pangihi, persado ka, energetic ka, dugay ka gutomon, nami sa memory mo, ay kanami lang. Ang mga acid-acid mo, nula gid. Mga nangasulap-susulok mo, nulaon niya man. Any time of the day, aga o to gabi, kung kagahon, pwede ka lang kainom din Tix Coffee Mix, ha? Bisan din ka man, ang style kanina siyang iban, may mga thermoflash ni Bla. Hindi mo lang daw may mga suludan sa tubig na cold. Pwede mo man na masuludan sa ininit. Ang iban nga nagabiyahe long distance, mga kakipay. Ginatingob nila limpyo agya timpla. Ang DTX Coffee Mix, 5 kasasye. Kang ginasulod sa ilayang nga thermoflash, kang nagabiyahe sila long distance. Samtang nagadrive sila, sige inom DTX Coffee Mix mo. Mga kakipay, basta kape, tandaan na kita. DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uri.

0: lagi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gud ka da, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
8: For Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinikas For Biotics. Kasakit ang tiyan, Max For Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas for Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Ikaw ba'y nasaktan?
14: Naintuan na ako sa nobya ko.
13: At di mo alam ang gagawin.
14: Ano ang himuon ko?
13: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-iwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotan eh, kung bala paano mag-work ang
0: amunan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
4: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
5: K5 News FM, oras natin. We got a minute before 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ini ka bahin na dulong na sa aton sang DTX Beauty Soap.
6: Siya wala pa nakatry gamit sa DTX Beauty Soap. Amo na ning hambon nga ginahulat at testing nga nagamit ha. Kay man number one gede siya dulaon niya mga kagaw nga nagatinel sa aton panit. Kaginalimpyuhan niya gede ang mga yamok, mga oil, kay mga dead skin ginapangakas niya gede. Sa aton guya, mga blackheads, whiteheads, subong manaw nga punggol, ginapangayuya. Ginadula yung mga lap-up, kang mga pikas-pikas. Kag may mga, ining mga tawag nato, may mga wrinkles, hindi nahil mo noon, ha? Testingan ang DTX Beauty Shop, kikadasig siya magpaputi sa panit naton, nga wala siyang update. Preskong pamatsyagan mo, kag tanan nga baho sa lawas naton, kakas mga kaki-five. Sa gusto gin magputi ang ilok, ang tuhod, ang siko, kagang panit at naton abi sa guya kag bilong nga lawas. Distingan ah, DTX Beauty Show para gid sa bilog nga pamilya. Hapos na ni baklo na DTX Beauty Shop ha. Kantulang kamo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store o kunda Generics Pharmacy. Subong man sa inyo nga mga suki nga mga butika kag farmasya sa inyo lugar mangkutalang lihog DTX Beauty Soap. Kag kung gusto nyo nga order sa online pwede man ha. Available sa Lazada, Shopee kag TikTok. Kag kung gusto nyo pagid mas barato nga presyo sang DTX Beauty Soap kag iban pagid nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kantulang kamurikta sa tanan nga klinika The Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctors. Ha. Libre, wala siyang bayad.
5: Okay, hindi ka bahin man lundulaman sa aton los ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule, himo ini sa Shark Liver Oil. Ang atay siyang magis, ngayon klase nga magis, dahil mo galing klase siyang magis eh. Ini siya deep blue shark, no? Deep blue shark nga magis, nga nagatira siya sa dalom sa dagat, yan ang dalom nga parte sa dagat. May chimpo lang nagapaibabaw sila, kagamon ng chimpong pag-harvest sa ila. Ang siya atay, amuna may mantika na dahil. Kang ginagamit ina siya, nga bulong mga kaki-five. Puno ini siyang vitamina kang mga minerales, kang mga essentials na kinanglanon sa lawas ng tao nga para mapagar ang mga nagatulubo nga sakit kang malatian. Ang DTX 500 o kung ini nga Dr. Pinoy Squalene Capsule, I mean, aprobado siyang BFAD. Wala siyang overdose, wala siyang side effects. Pwede ka lang kainom yung bisan pulok, bilog, dili. Bisan damor mo yung nga, damor mo yung inom nga damo, damor dasig ang alibyo sa nga namatsagan mo. Kung ma-experiensyahan na ito na. Ining may mga uric acid, may mga gout arthritis sa mga joints. Pinapagtunaw yan ang mga uric acid na. No? Muning rason kung nga nag-apinitin siya kada sa nga sakit kag palamanog sa imong mga joints. Ha? Kag ang kidney na ito, ginalimpyuhan niya. Nagbato man ni siya early stage ang cancer sa may mga dengue da. Dasing magpasaka sa blood platelets ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag may ari ni siya siyang oxygen nga dala dili nga supply rikta sa aton selula, sa aton ugat kag sa aton utak. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5, ginatunaw yaman ang mga marang ang mga bad cholesterol sa atong nga kaugatan para makaagiligwa ang atong dugo, kag para mapalayo kita sa high blood pressure, heart attack o kon stroke. Ha? Madamo pagid ang benepisyo ning Dr. Pinoy. Psoriasis, ginabuligan yaman nga mag-ayo ikaw. Dr. Pinoy Squalene Capsule, biomatch may mga irregular menstruation, dysmenorrhea, menopause, no? Ini may mga depression nga promote sang happy hormones nga para mampawan ang depression dada. Kag subong man ining mayuma, prostate problem, nga away man siya sa diabetes, dirili. Kadamo gid, no? Nami gid Dr. Pinoy kung mag-inom kita adlaw-adlaw as our daily supplements, ha? Protection kag prevention. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa halos tanan nga mga butika kag farmasya, dira sa lugar sa nga Himamahilan, dira sa Pontevedra, subong man sa Valladolid, San Enrique, Kabankalan, La Carlota, Ibi Magalona, halos tanan nga mga syudad kag kabanuhanan dira sa Negros Island Region, kag subong man sa Bilog nga Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya sa liwataman sa may mga problema nga gusto gini palabot kay J. Lolo, ha? Tawagan na kamo, context yun na sa ating hotline. 0928-611-2263. What's ating Globe number? 0927-748-940. Good evening sa ating mga texters. Good evening kay J. Lolo and Jerry Lee. Kadagab-ingid kami nagapamati sa nga programa ninyo. Si Baby Lynn sang Kubay, Barangay Kubay. May gabisi mo na, Baby Lynn. Good evening, J. Lolo. Asla ko kung ano ang kung ang D3 bio pwede maparisan sa ibang alkaline na vitamin C?
7: Mas na pwede, gipo mas nami may tisi. Nami may tisi, paris mo sa D3 bio.
6: J. Lolo ka na migali sa DTX Coffee Mix. Ang, kung lagyan ko ng turmeric herbal combination, no? Sige. Okay. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Mati lang si Tarok niya. Napamati si mo ka na gabi. Happy birthday. Ness. Happy birthday, Ness. Kuno, halin kay Tarok. 11:06 ang atong nga oras, mga kakay-five. Subong man, good evening sa atong nga mga texters pa sa online. Kay James Bornales, mayong gabi, J. Lolo, kaga Jerry Lee. Monitor na kami din sa may barangay Suay, Himamahilan City. Kaga mayong gabi man sa mga KSS officers of Himamahilan area. Mayong gabi lang, kaga madamo gid nga salamat, Jerry Lee and J. Lolo.

arin ang isa ka problema nga tagaan ta problema. Tagaan ta siyang advice, ha? Good evening, Jirili at Jay Lolo. Si Inday ni Gali siyang Bacolod City. Jay Lolo, may tatlo ko ka bata. Imong isa, unan. May tatlo ko ka bata, nagbulagay kami siyang mana ko. Uy, kung dito nagtatlo bata, ano mo nilagay baka mo? Nagbulagay kami, Jay Lolo, kaya nadakpan ko siya. Ah, nadakpan. Nadakpan ko siya nga may babae siya. Kag nabalaan niya man nga may ara man ko nga lalaki. Uy! Patas, haw. Nadakpan niyang iyan ba na may babae? Puti siya may lalaki man. Di na binulaga sila eh, no? Ah. Ano bala ang dapat ko himuon luman? Ang problema ko, Jay Lolo, palangga ko pa siya gyapon ba na ko? Pero may iba na siya eh. Gabay pa mabasahan mo ang akon nga problema. Okay, Inday siyang makolon. Mo nag-ano-ano ka man na Inday, ma? Kaluluoy siyang tatlo kakabataan. Dalahig sila siyang desisyon la. Nga pagbinulagay, ang kinanglanon sa kabataan hindi lang puro pagkaon mo. Guidance, kagpagpalangga siyang ginikanan, amo ang nagabuo pagin siyang ilayang nga pagkatao. Nagabulig siyang ilaya pagtubo, mga ka-K5, ang pag, sa Tagalog pa, aruga. Ang pagpaatipan siyang ginikanan. May mga emotional kag psychological needs ang mga bata mo. Samtang nagatubo sila, nga masecure sila, nga ara ang ila ginikanan, nga nagatoy-toy sa ila, nagahatag siyang giya na magtubo sila nga maging mapuslanon sa pilakadlaw sa aton komunidad. Kag kumakita nila sa eskwelahan na iyang iba nilang mga classmates, magtinawganay ginikanan, arap lang. Daga question mark sa ila balatsyagon kag sila pangunahuna, nga huwag kuya tatayaw. Nga bulagay sila haw. So ina siya may ara ina epekto sila pamatasan sa ilang mga ugali later on. So silang biktima, in kaso ginman may mga pagbinulagay nga matabo sa mga ginikanan. Ang iban sina mayo lang kung ara ang iban nga pamilya nga magagiya. No? Kag may ara siya nga mayo nga paghuna-una kapag itsindi. Ang iba naman na yun, nag-rebuild din, Jirili mo. Nag-himo siyang problema sa aton palibot. So, ang iyang mag-contribute sa aton susunod, no? Piligro kag delikado siya. May mga amo siya na iyang klase siyang kamataan na ginabaso nila, na ginahimo nila rason ang sitwasyon sa pagbinulagay sa ginikanan. That's why nga naglain ang iya batasa, nag-rebuild din siya, kag nagapanghalit siya sa iya pareho. May ara man niya yung hindi man niya amuin ang iyang reaksyon, no? Ang iya yung matasan is nagapaninguha siya despite nagbinulagay ang ginikanan, pero may ara siya siyang panimuot nga maayo kag nakaupo siya sa mga grupo yung mga mabuot man bala. So, ti amuin na ang epekto sa kamataan. Ito'y problema, sinindi siya kay Inday. Nga daw, may luyag pa siya sa bana niya. Problema niya. Kaya ang bana niya, may ara na iba niya ginaupod ni Gurun eh.

tatlo pa naman kami, log, paano mo ni buhion man? Ikaw gani kung kaisaya kung wala ka siyang panaminti yung source of income? Mamuda yan kaya magbuhi siya kung galingon mo? How much more kung may tatlo pag-inyang kabuhi nga kabataan nga nagasalig si mo? Paano ni Garon kung ikaw lang nag-aisahan nun? Mayo lang kung may mga mayong oportunidad ka, mapisan ka? Pero what if, abi kong wala siyang may nagabulig si mo kag wala ka man nagpangita sa pamaagibi? Di muna, bata gyapon ang ego, mga kakifime. No? Bata gyapon ang mag-ego sinisang epekto. Nga hindi mayong bagay sa ilang pagtubo. No? Di, daistorya ha, mana mo dahi ha. Unagid, ang imuon mo, straightforward kaya, no? Concentrate kaya sa imo yung kamataan. Karoon ko may ara ka man na nubyo, karoon ka may ibang ka man nga lalaki, paano na karoon may chance nga magbalik sa simo kay may ara man nga nag-akupar sa iya pwesto? Pero kung makanti kaya, anytime abi siya bulig siya nga ito nga mahal nga makaako, basi makabunggo siya one time ka makabugtaw siya, may chance pa yung magbalik kay tiya, makanti ka mo. See? Pero dapat mo gini istoryahon ang banan ni mo, especially sa iyang responsibilidad kay obligasyon niya sa kabataan niya para mabuligan ka, para sa mga bata lang, anay. Pero kilanglan tiyan mo na kung luyang mo yung magbalik sa simo, kilanglan niya hindi ka na mag-engage sa another relasyon. Kitiyan mo na pamangkod na mo. Paano siya karon makabalik sa imo na kung may lalaki na nga nagapwisto na? sa imo nga ano nga kabuhi. Kag pangamuyo giday ha, pangamuyo gid sa Ginoo nga para ma-restore ang inyo panimalay, ma-restore ang inyo nga pamilya, kag matagaan ka mo siyang mag-o nga direksyon sa nga kabuhi. Di wala man imposible, di ba? Di good luck lang na si mo, Day, no? Good luck lang si mo. So, mayong pagin, mamangkot ka man sa mga DSWD, ano ba lang mga obligasyon legal sa mana mo o kung sa partner mo man ini regarding sa inyo kamataan para may ara ka siyang hibalo kakunsandiin kung may ara kita supersinti ngayon nabalaan mga kakifay. Dira kita magasugod sa paghimo sa mga alternatibo, mga opsyon sa mga posibleng solusyon nga pagkahimuon naton. So mangusisa giday. Hindi ka da magpahinimuko lang nga sige padalom da, paminsar da, kagwori. Mangusisa kagid. Anong mga legal nga responsibilidad sang imo partner kon sang imo bana parte sa inyo kabataan? So kung mabalaan mo na ina, kundi maka paminsa ka ba sa mga bagay mong pagkahimuon para nga matigayon, papaskan pa paano, masolusyonan ang imo yung kinanglanon nga pagpiporar, kag pagprikorar sang responsibilidad sa pagpadako sa inyo kabataan, ha? So, good luck si mo, Daya. Good luck, ha? Hindi ka magkalipat, ha? Pangamuyogin mayo, ha? Okay. Alas 11:16, mga kakifay, ari pagit ang isa ka problema.

Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. May problema man ako, Jay Lolo. Party siya kon ko galingon. Law ay nag-gay ko guro, Jay Lolo. Grabe. Law ay nag-gay ko guro, Jay Lolo. Nga man. Law ay nag-gay ko guro, Jay Lolo. Nga daw wala gin may nagapangaluyag sa kon. Kaga siguro sa pamilya ko man nga mga palahubog 22 anyos na ko pero wala ko pa ma-experience ang magnubyo kay kulbaan ko sa pamilya ko. Anong mayo ko himuon, Jay Lolo man? Grabe no. Ti parihas ta eh. Amo na ng edad ko da, sa totoo lang, may bago experience girlfriend to daw. Promise. Si ang ato ni Tresinder niho, yan lang ay naging kuguro. Huwag gin may nagpangaluyag sa akin. Gusto ko gin ma-experiencehan kung anong nubyo-nubyo. Bow! Daw nag-ano naging guro, Jirili? Doon anong panaw sila? Doon na gusto yung naging guro nga may nubyo na? Ahaya. Siguro, ining atong nga little sender. Damo pa man sa mga bagay nga makapalipay sa aton, magluwas sa nubyo mo. Kinanglan siguro may arakita siyang priorities in life. Ano ginbala ang aton nga goal o kung ang aton nga gusto matabo sa aton kabuhin? Ang aton nga definite purpose in life. Now, karunti, sumong kong 22 years old ka after 10 years, no? 32 years old ka mo. Di ikaw managyapon after 10 years, but then what kind of life? Nga may arak ka after 10 years? Amo na panumdumon mo. Kaya ang nagliligad, daway ka nanda may mahimo kay tapos na mo. Pwede mo matunan, kag pwede mo makorek ang imong nga mga ginbuhat nga di maayo sa mga nagliligad. Kung mag-abot na ang panahon nga dapat mo na yung tagaan sa maayo nga direksyon ng kabuhi mo by analyzing sa mga palpak mo sa mga nagligad, pwede mo makorek this time. Kaya hindi mo na pag-i-commit o kung pag-himuon paliwan. Kaya ang mga nagligad, huwag ka na dayayayas ang may mahimo kay tapos na. Pero sumong kag sa future, especially sa future, yan manugabot pa lang mo. May ara ka pa yasang chance kag oportunidad nga maghimo yasang gusto mo ko anong life nga may ara ka sa pag-abot sa panahon. Mutanta after 10 years, 22 ka sabong, after 10 years, 32 ka. Kinaglan may imagine mong imo kabuhit, may 32 years old, may sufficient na kumulay ang income. May ginakaon ako ni, wala na ko gasalig sa ginikanan ko sa ibang nga tao. At the age of 32 years old, may savings na ko ni sa bangko. May tinaguan ako ni. Ha? May ara kaya siyang chance nga magpili what kind of life nga gusto mo siya palamuton mo. Gusto ko at the age of 32 may negosyo ko nga grocery. Gusto ko at the age of 32 okay na nga ako niyang financial security. Gusto ko sa 32 years old makapamana ako Amerikano. May ara kaya siyang chance maghimo pa siyang life mo ya kung ano maging luyag mo sa pag-abot sang panahon after 10 years, no? So amo na yung himoon as of now, hindi mo lang na ipagpilito niyang puchimpong wala pa sa may nagapangaluyag si mo. Kinaglan ka malo kaya mag-organize ka mag-prioritize ang imo yung need. Ano kinaglan mo? Kasi wala ka naman niya ga-issue lang edad mo, kundi nagadugang lang yan mo. Kundi importante kaya ang future mo,
5 years from now, 10 years from now, muna yung imuya nga piparahan. If you are 22 years old today, kinaglan at the age of 25, may trabaho ka na nga baka sustainer kaya sang imuya nga kagalingon. Wala ka nagasalig sa ginikanan mo. May ara ka na ikagalingon mo yung ganar o kung income, may sweldo ka o kung may ara ka negosyo nga pagkuhaan mo sang imuya nga kinaglanon. So, amun na yung imo ipayuridad. Ang imo siguridad. Ang imo yung stabilidad. Hindi yung imo abilidad. Sa paghigugma. Kung abilidad mo, kung paano mo mabutang sa sigurado, ang imo future yung hindi kaya mag-suffer, bla? Hindi ka magpenitensya. Kay man may ari gani istorya, mga kakipay. Isa ka retired government employee. Nag-retire siya at the age of 65 years old. Di siyempre kung mag-retire ka, may harap ka siyang mabato niyang kwarta, di ba? May damo na siya nabatsyag sa lawas, di rili. Nag-maintenance na siya sa iyang problema sa health. Karon, mag-pag-retire, nakabaton sa siyang nakunga kwarta, abi, as retirement fee, abi. May ginbuhin niya man itong iban nga para ibayan niya sa mga kautangan niya, abi. Ang nabilin mga kagay-five, ginegosyo niya. Di mayo man, no, manegosyo ka to sustain sa kabuhi mo, eh. Di at the age of 65, abi, tagaagapagin another 20 years. May kwarta ka malang, ano naman himuon mo para maruling mo, abi, sa para sa daily sustenance ni mo, sa daily needs ni mo. Kinikilan lang na huwag ka naman umbra karitar ka, di manegosyo ka. Di mo ginaginubra siyang isa karitard employee siyang gobyerno. Nanegosyo siya? Karoon, anong negosyo ya? Ang negosyo ya, bugas. May bugasan sa jirili. Karon wala siya masyado experience kasi most of his life nga ginhatag niya bilang empleyado sa gobyerno. Do kulang balang iya balang nga kaalaman. O kung ang iyang experience about business, no? So the rest ang iya nga mga dako nga portion sa kwarta gin-invest niya sa negosyo nga bulugasan. Now karon mga kakay-five, ang natamo, isa ka besh may super bagyo nga may nag super bagyo. Ang iya nga pwesto nabahaan ang iya pwesto. Kag natabo mga kakifive, ang halos tanan niya gabugas, siguro 80% nagkalamasa gid. Kay grabing baha, kay grabing ulan, kay super bagyo. So kung mabasa ng bugas, ni mo na naiyang mamaligyaya mo. Kaya lang tigangon mo na iyang pila ka sako. Ito si Quinta Sakos, guro. Tigangon mo na bilog, ni mo na guro matigang, ni mo na mabulad, guro. Now, garon, ining tao ni mga K-5, nagilibion siya. Sisip, hindi ka mag-ibi. Grabing himion niya. Kaya tungod, sa anong rason nga nag-ibi siya? Tungod na perdi siya sa iyang negosyo, isa na dira, no? Na-perdi ang iyang investment, ha? Pero matuntuon na yung kaperdihan niya dira, kamaloka, no? Hindi kwarta, hindi man bugas. Ang dako yung kaperdihan is kamaloka, no? Oras. Ang time. Ang oras nga hindi na mabalik ang iyang mga tinuing nga nagligad nga para makatrabaho sa liwat for the next years. Kag mag-retire sa liwat. Kag para makakwa sa retirement fee liwat. Kag magnegosyo pa liwat. So hindi na mabalik. Kasi siyempre 65 na siya. Gasaka na lang yung edad mo. Why nag-isol mo? So ang perde again is hindi yung bugas. Hindi yung negosyo. Hindi man ang kwarta nga nadula, be. Kundi ang oras nga hindi mo na mabalik.
hindi mo na mabalik nga mag-empleyado sa liwat, nga mag-servisyo siya for the next 30 years. Kati 65 na siya, may nambaton siya. Hindi na mabalik ang oras nga mag-empleyado sa liwat, no? So, mo nag-iya ginawawaw, okay? Kaya nga man, hindi na mabalik ang oras mo. Nga para nga makatrabaho sa liwat, para makaritar siya, kag makaangko naman sa another retirement fee, kag makasugod sa negosyo. No, hindi na eh, no? So that's why ginahambal niya, time is gold. Time is gold. Hindi mo na mabalik. Precious kang malahalon ang oras. Hindi mo na mabalik eh. Now, tiya mo ina, samtang hubin ka pa, ang imo himoon, piparahan kung mag-ara ka na sa mga munang edad. Hindi kay kunding katunyan ng edad, dito ka pa mapinitin siya kang magpangamudlay. Subong hubing ka pa, didikar ka sa pagpangamudlay kapag istabilar sa imo yung kagalingon para sa pag-abot sa panahon nga mag-edad ka na ya, may edad ka na, retire ka na, tawhay ka na. Kapi-kapi ka lang kang lagaw-lagaw. Hindi kay may edad ka na, pareha siyang akunto yung nasakyan sa una sa pag-uso sa tricycle ay ang edad sa driver sa tricycle daw hindi na ganit kasikan mo. Siling ko, pila ng edad mo, Joy? Niya ako, 78 na ko, sir. Daw hindi na siya kasipa, dili sa sikan mo, tricycle bla. Siling ko, 78 ka na? Sikuting nga, sige ka pagyapon kay Chica daw, nga may edad ka, di ng kabataan mo. Nya, wala ko kamalo, kundi na sila, ah. Siko pila kamilang bata mo, nya walo. Kung siya walo mo kabataan, wala gin may nakadumdum si mo. Nya, sir, wagin bala, sir. Kung anong obra mo siya now? Niya siyang hubin, mako nag-security guard ko. Di ang akong talan ng mga ginpangbudlaya, ginatag ko man sa pamilya ko. Di subong doon naglapta sila, may naman ko asawa, malo na ko. Di huwag ko kabalo kundi na mga bata ko. Kasi mo siyang iyang pag-istorya mga kakifay. Wala mo siya ginapangita sa mata ya, o sa mga kabataan ya. Siling ko tinga, hindi ka lang aming magpahuway na lang kay may edad ka na. Nyate, kung hindi ko siya magtasikad, wala magkuobra manabalaan. Kaga, gatasikad ko nadlaw para may bakal ko sa tunga kakilong nga bugas nga para may makaon ko. Grabe, no? Siling ko, Choy, kung tagahan kami siyang panahon o kung siyang isa kagayunan, ano ang gusto mo matabo, abe? Ya, gusto ko tani mabalik ang chimpo siyang kusog pa ko. Siyang mga edad ko, mga 30 taon pa lang, nang may persya pa ko blao. Sining ko nga man. Ya, kung mabalaan ko malang amunin ang edad ko nga 78 nga nagapangamudlay pa ko para makakaon. Kag wala malagali may mabulig sa ako na bing wala man na kadumdong kabataan ko. Tani kung pwede pala mabalik ang panahon, sir, nga hubin pa ko, guro masupportin ko kwarta mo. O kung himuo ko ng tanan nga sa pag-abot sa magtigulang ko, hindi ko magpigado, bla. Kaya inugbakal ko siyang para sa arthritis ko, doon hindi ko kabakal. Hindi ko gani kabakal, gani siyang ako nga kalanunon. Kung nga pwede lang, sir, nga ibalik kong panahon sa una, tani nag-support ni Kukorta, kaginhimo ko ng tanan nga pamaagi kung paano nga mag-angat ang akon nga siguridad sa pangabuhi sa pag-edad ko na. Sige, grabe, no? Kaya muna, mga kakifay, nga sa atong nga letter sender, 23 years old ka pa lang yan. Hindi kinaglan nga nga magnubyugin na yun, ah.
Kinanglan may ara kang tawag naton nga goal setting. No, may goal set kamla. Ginatagaan mo siyang planong kamuhi mo. Kinda parihas bala siyang tawag naton ng football blani. Nga sige na sila sipa na kung wala na sila siyang shootan na, sige lang sipa ng sipa na eh. Wala siyang shoot la. O kung sige ka lang na mugsay siyang imo maruto na siyang, huwag ka kamalo kung hindi ka madungka la. So kailangan may ara ka nga definite plan sa imo kabuhi. At the age of 22, after 5 years, 27, may ara ka mula siyang ginatawag nga ginaplasta sa kagalingon mo. Because kung sa pag-abot sa panahon, ikaw ba nagyapon magbenepisyo eh. Ha? Kung magplano ka kag you put into action ang mga plano mo, or mapabaya ka na lang kung anong maabot na kagpawala ka na lang, ikaw ba nagyapon na matubaw sa kabuhi mo. It's either benepisyo or sakripisyo. So, pili ka lang da, kaya pagpili, libre mo. Way man bayad. So, nagadepende ang aton yung choices sa pangabuhi naton. Base sa aton nga gusto. Di may kalabanan, may gusto yayang nablang dawaan lang siya, no? Dawaan ka lang ya, kagtapos gusto, yung, gusto mo yan mag-abring langit, kag dagdagan ka korta, hindi na yung imagination na. Kinaglanhin mo, mas tanghubin ka pa ya. I-involve mong kagalingon mo sa mga tao nga may mga direksyon, may mga handong. Because ang success and failure sa tao mga ka-K5, nagadepende sa matasan, nagadepende sa imo pangunahuna, nagadepende sa imo nga kondisyon sa paminsaron mo. Because base sa ato niyang research, na 10%, no? 10% skills and 90% attitude ang kinanglan nga formula in order nga mag-succeed kita sa aton nga pag-abuhi. May ara ka lang 10% yung abilidad o kon imo yung nabalaan kag may ara ka siyang lako nga batasan nga para magpaninguha. Parehas kay Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao hindi na siya mayo mag-boxing gina. Sa pagsugod, hindi na siya mayo pag-boxing. O galing lang, may ara sa sang 90% nga mental attitude. Nga magpursige, determinado, may handom, kag willing siya mag-sacrifice, kag bayaran niya pag-sikripisyo, pagi siya pag-training para mag-succeed lang siya. So inatanan mga batasan, mga ka-K5. Tapos nag-upod ba siya sa mga tao nga nagapati siya iya nga mag-succeed siya. Pero number one, gin dapat magpati, hindi ang tao nga raya sa palibot mo, kundi imo ko galingon, dapat mo gin niya una patihan. So si Manny Pacquiao naging world champion. Siya subong ang the only 8 division champion mga ka-K5 sa bilong kalibutan. Pero sa pagsugod, hindi na siya siling muna sa dayo kasagad, ha? Kundi ang 10%

kasi, mayo ka mag-drawing, mayo ka magpinta. Pero wala mo ginapisanan, wala mo gina-develop ang imo abilidad. Kung may mapadrawing si imo da, dasun lang ka, apoy ba ko, tamaran ko. So muna mga ka-K5, attitude 90% gin. Sa kinanglan nato nga para mag-succeed kita sa life. Ang nag-amot sa aton o kung nag-ahulat sa aton sa future, it's either success or failure mo. Kapaslawan o kung kadalagan, di kung ikaw abi papiliyon subong, ang future maabot pa lang, 5 years, 10 years from now, anong piliyon mo? Success or failure? Siyempre tanda kita gusto maging successful. Hindi kay, hala, gusto ko yung lama failure. Ha? Nahoy pa ko na masyado kamati na yung tao gambang nga, gusto ko ginkaghandong ko sa kabuhi ko nga mapaslawangi kuya. Gusto ko sa kabuhi ko mapilyor gi kuya kag tapos mas gusto ko masubo-subo gi kuya kag mapilyor ko. Di kaya normal. Kalamanan sa atong gusto kaya siyang success. But then, anong sikreto? Batasan. Kinanglan, may arak ka siyang positive mental attitude. No, disiplinado ka, determinado ka, kag dapat amuneo, ang sikreto is attitude 90%. Paano mo ma-develop ang attitude mo nga 90%? Nga maging positibo ka. Upod ka sa mga tao nga positive. Upod ka sa mga tao nga may handom. Kung may hala ko kilala, hubin ba na siya? Ang iya ginaobdan niya, medyo may mga edad-edad niya bla. Nagapamati lang na siya, kaya nagapamati sa isang wisdom la. Wisdom sa may mga edad sa iya. That's why nga doon ka-advance ang iya paminsaron, even though hubin pa siya. Tungod, nag-upod siya sa mga tao nga may experience sa kabuhi la. Every time magtipo na iya may mga edad, ginastoryahan about negosyo. Ginastoryahan kung paano mag-tinad ang kabuhi. While nga nagapamati ka dira, gina-absorb man sa utak mo eh. Gina-absorb man sa imo yung pinsar. So gina-influensyahan mo ang tawag nila nga mental attitude. Di parehas ni Bla, kung ikaw nag-eskwela, upod ka sa mga tao, kung mga classmate mo nga nag-escape, ano matunaan mo ba? Kung paano mag-escape eh? Upod ka sa mga nagapangudigo, ano matunaan mo? Kung paano magkudigo eh? Upod ka sa mga troublemaker, mga basyagulero, ano matunaan mo? Kung paano maging basyagulero? Upod ka sa mga kawatan, bla? Ano matunaan mo kung paano magawat? Upod ka sa mga nagabisyo, nagapalahubog, nagainadik-adik, ano matunaan mo kung paano magbisyo? Upod ka sa mga maalam, bla? Matunaan mo kung paano ka mag-alam? Sa mochilingon, ara sa aton ang choice. Depende sa aton nga goal set. Depende sa aton nga desired goal sa aton kabuhi. Anong gunyong lang gusto mo sa life mo? 5 years, 10 years from now, successful ka. So, kariglahang imong mental attitude, pa-influensya ikaw sa mga imong palibot, provided inag ang mga tao nga mag-influensya si mo, nagatuon sa gusto mo matabo sa kabuhi mo. Kung gusto mo maging negosyante sa pilakadlaw, upod ka sa mga negosyante. Kung gusto mo mekaniko ka, upod ka sa mga mekaniko. Papa-influensya ka. Gusto mo mag-adek? Upod ka sa mga adek eh. Depende sa gusto mo eh, no? Nibla? Kaya ang gusto naton, ang choice naton, huwag man problema, kaya huwag man bayad mo. Depende niya sa gusto mo. Kaya ang gusto mo, ginaparisa na siyang desisyon. Bisan gusto mo, kung hindi ka magka-desisyon, wala may matabo. Kaya ina siyang bagay, ang gusto, kaya ang desisyon, amo na isa sa mga powerful nga mga bagay, nga ra sa aton. Amo ina nag-determine sa aton nga palabuton nga kabuhi. Ang gusto, way bayad. Po anong gusto mo? Sabi yung imo kabuhi na future. Kung amo na gusto mo, desisyonan mo. See? Desisyon o gusto.

to kang decision, choice and decision. Nako ini nga influence kang epekto sa imong life in the future between success and failure, mga ka-K5. So sa aton letter sender, you're very young, 22 years old, pa-influence siya kanay sa mga tao nga may mga sense of direction sa kabuhi. May mga nagko yung plano sa kabuhi, lamang handom nila da. Hindi kaya mga siling pabaya ka lang. Kaisa lang tayong buhi, ne? Kasi sa future, kung bigado ka, di mapapinitin siya kagay, kaya may kinugbakal mo. Pero kung nakatuon ka, kag nakapangusisa ka, kag naka-research ka, kag naka-observa ka kung paano mga pamaagi, mga inisyatibo sa mga successful people nga ara sa palibot mo, somehow, may influensyahan ikaw. So, ang influensya, mga ka-K5, sa aton palibot, importante sa aton success and failure. May ida na little sender, mga nubyo-nubyo. Ngita niya yan, naya siya mga mayo nga mga bagay nga makahatag si mo prosperidad sa palabuton. Ay imo ka na yas ang imo yung plano sa kabuhi mo yung mag-successful ka. May nubyo mong siya wala, na yun ang imo yung future, masana kag bastante kag prosperous ang imo yung palabuton, secure kaya financially, emotionally, mentally. Kang satanan, importante gid, ang imo nga mga handom, upod mo ganyan dapat ang aton mahal ng Diyos.

0: Alas 11:43 na mga kakifive. Ini nga bahin na dulo na sa aton sa Gina Seafood Restaurant, ha? Mabreak tanay kadali, ha? Mabalik kita. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3 Bio.
3: Problema sa pangkaso?
2: Hinana, sipon, kagubo.
3: Tugasong virus, kagbiklobyo.
2: Ang D3 Bio ka na.
3: Ang D3 Bio.
2: Puno sang lauric acid.
3: Nagginahimo monolaurin sang atong lawas.
2: Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
3: Mag D3 Bio.
2: Adlaw-adlaw.
3: D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
3: Ang VCO, yung
2: may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
2: DTX 500.
3: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
3: Masamihin ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
3: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
3: DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka
3: sa mga butika.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C,
3: mababaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
10: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
13: Masakit mangihi?
14: Mag-Spore Biotics ka!
13: Base UTI na ina!
14: Mag-Spore Biotics na!
13: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
15: Ang fortified nga probiotics!
16: Klinika Spore Biotics!
17: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics!
18: Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Klinika Spore Biotics!
19: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
20: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawain ako nakapoy.
19: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
20: Squalene Capsule.
19: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
21: Ako si Danilo Brito. So kung dyan paggamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
22: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
21: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
3: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
2: Makakal sa malapit na butika.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
1: What is love meant to you?
4: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-hiwalay.
5: Paano kung nibala, lusutan lo.
1: Would it be there to comfort you when you need it most?
4: Mangkotan eh, kung bala, paano mag-work ang
1: awan. Or will you still be there to fall in love again?
5: Hindi kang inabala nila, tiro pa ko lo.
6: Shabat, chibo! Muyong ah! Okay, mga ka-K5, di magkalipat ang aton nga direksyon. Basta gani seafood restaurant, ang aton katuan, Gina Seafood Restaurant, ha? Para sigurado nga wala hinulsulana kag wala masulay, bla. Kay man experiensyahan ko na, mga ka-K5, nga ang mga kilala naton, kung din pa'y nag-apit-apit, bilan niya na nun isda, mano. Uy, na ni Sabor. Tungod guro, labaan na bila ka-pressure, bila. Tungod yutay, nandiyan ka yutay kakaon, diyo. Igo mo rahon, mga kakipay, uy, na Sabor, mga isda nila, tama na ka-pressure, bila. Kaya man ko, uy, kasang damo nga customer, ang botsilingon, ang imusta, karan na sa pressure, para ni malumok, eh. Whereas sa Gina Seafood Restaurant ng mga ka-K5. Adlaw-adlaw yaya, customer gabaha niya mo. So kinaglagi sila, mas takit sila bag-uya. So mga isda, mga seafoods that ya, sigurado ka sa Gina Seafood Restaurant. Fresh kagay kag bag-o, ganyan permi. Kagkabarato, Jirili. Kagkanamig yung timpla nila, nasang luto nila. 10 minutos lang yan, makakaon ka na mo. Pili ka na siyang ilang mga bestseller na kung sa tinola o kung sa sinigang. Pili ka lang isda na. Ang tanan nga mga seafoods na nirili, no? Katulad siyang kasag mo ka namin, you know? Kada abri mo na iya siyang lungkaba siyang kasago, basta babaye, may aligigid nga nagahilong. Gahilong tang ang aligi mo. May ara mas sila blue crabs, ano? Pasayan nga naglagko sa dagat, kanami siya sa buro. Butter garlic shrimp naman na iya. Tapos tilawan nyo man ang sisling na manumbok, labas sa pagkanamit man nga. Ang gila kinilaw nga tangiging may itlog nga pula, oh, the best, dirili. Tilawan nyo man ang gambas nila damla. Nga may ining gambas ni do pasayan ni siya yung ginpanitan siya. Tapos ginluto siya dyan sa sarsa nga pula, nga sweet and sour, nga may... Nga medyo may kahang gamay, bla. Kakanamit namit siyang gambas na ginas mo. Ang ila pagin nga kalamaris nga lukos, bla na ho. Mga bestseller man na diling ilang kalamaris sa pagkanamit-namit sa kalamaris sa Ginas. Ang lokos nga ng mga butkong kanlagko na pwede mo isugba mo. Mga ganahan kagiging nga aman, may panakot sa sulod sa tiyan, oh. Now, karon mga ka-K5, akon style amune. Ang ikog siyang gingaw, ginapapakas ko. Kag ginapahulom ko kadali sa ilang hulom na blang. Kagi na sugba, mo ka namit siyang ikog siyang gingaw, gali sugba hon dyan rin eh. Kaya muna mga ka-K5 ha, subong ang aton nga mga celebration, okasyon, o kung simple nga kaon-kaon lang ha. Dalaan na sa Ginas mga bisita tadao ha. Hapos lang sila tultulon, likod lang yun sa 888 Chinatown Square, Barangay 10, San Juan Street. Ah. Kili dalan lang yun. Parkingan, may problema. Pwerte kalapat siyang parkingan. Ah. Damo sila waiter, ho? Kadasig sa servisyo. Dasig ang luto ay. Limpyong lugar, pili ka lang na. Kalapat siyang dining area nila na, ho? May aircon kag may function room sila. Na pwede mo gin makupar ang ilang function room kung may okasyon ka para sa mga private mo yung mga pagtipon-tipon na birthday mo. pwede mo lang makontak si Ma'am Gina kag mapareserve dada. Ang function room nila may first floor kag second floor kag mga nami, laki magugin himo dirile. Air condition, kag may winter ginaing nga nagatinder si mo kung ako paron mo. Tawagan mo lang si Ma'am Gina kay kapos malang si story hong kakabuot, malang ni nga babae, ah. Aradang yeti ang cellphone number sa ano ni, sa ato nga Facebook page, ilagali nga Facebook page, i-type lang Gina Seafood Restaurant, ha? Hindi magkalipat, ha? Gina Seafood's Restaurant, mga kakipay. Medyo kabos ng oras na ton, may dua pa kita tani ka problema nga pagamasahon, pero I think, taga-antanibing isabi, no? Kainin nga, ini naman ang problema ni Ramon, no? Ramon? Mon? Sang taga din ni si Ramon man? Taga-Kandun eh, no? Mohon, buwas ko lang ni Mon sa hanggap, ibasahon mo na. Kaya nauna ng isa, ho? Okay. Ha? Si Ramon na unahon. O, si Ramon na lang kuno unahon, si Ramon. Ramon, ikaw kuno mo na. Okay, good evening, J. Lolo. Ako gali si Ramon, 26 anyos. May gamay ko nga problema, J. Lolo. Anong buhaton ko, Leo? Anong buhaton ko ni J. Lolo, man? Ang problema ko kay ang akon balaugangan, palahubog gamaoy. Ano ni man kay ako permigi na mauyan niya na pabarangay ko naman ni siya, J. Lolo, pero wala gyapon sang solusyon, nasolusyonan. J. Lolo, paliho ko laygay, J. Lolo, anong dapat kong himuon? Taga-Kandunay ko. Okay, budlay na. Ginatripan ka siyang iwagangan. hindi lang pagsyapak ka. Kag pangamuyo lang, ha? Nga parang nga mag... kalma ka. Kag... magpangamuyo ka lang yung... parang nga masudlan man ito, mayong espiritu ulo, yabla? Or mayo man nga maglikaw ka. Palayo ka. Nga hindi na maglabot sa punto yung maglabotanay ka muna. Toon kiti, siyempre maoy na siya. Karoon may takabaloy ako ano yung pinsari sina. May gut-gut siya si Moti. Kung mag-amuma lang na, distansya ka na eh. Kag sa pagdistansya mo, paninguha ka lang yan. Nga mag-improve yung pangabuhi mo kay ini mga upang ini mo. Di ko mag-amuma lang na iyan, wala siyang arigluhanay. Wala siyang solusyon, kag wala siyang tawag naton nga intensyon nga maglinong ka muna. Di kilala lang palayo ka ginamon. Kaya hindi natin mapaktan ang nasyon nga mga bagay matabo mo. Tungod may ara na siyang hindi pag-itsindihan ay kag sa lawig na gurong nga mga tinion nga ginamauyan ka na niya. Basi ara na nasa pinsar mo. Madipinsa kagin o insider nga, ha? Madipinsa kagin sa kuningon mo, kaya hindi kaya magpabaya mo. Hindi karawin takabalo, amuning realidad. Magmaoy siya kung may armas na sabi ka ron. Si Manu kami ka ron. Kundi mabato kagin ka madipinsa sa kuningon mo, hindi na natin pagulaton na Ramon nga mag-abot ina sa punto. That's why pangamuyo kagin, kang the best mo dayang mo nga pangimuon mo, palayo ka ginaya mo na. Palayo ka ginaya. Amo ining upang sa imo yung nga kabuhi. It's either ikaw madisgrasya na kung siya madisgrasya mo. Kung amo ina, wala siya sang luyag nga mag-ariglahanay ka mo. Palayo ka na mo na. May pangabuhi kaya mo. Ang ngita kaya siyang mga lugar nga kung sa diin, pwede ka magtinaan. O kung masya mo managani, isa karason nga ginaamoy kasi na para magpalayo kabla kay hindi ka gina magtinaan kung may mga upang. Budlay na yamon. Kay mayo lang kung nakontrolar mo. O kung makontrolar ya. So, para wala lang ginyamon niya siyang risgo, akong suggestion, palayo ka na muna, palayo gin.
7: Salamat mga KK5 sa inyo pagupod sa amin ni J. Lolo sa mga gabi. Kita na kita bukas. 9:30 in the evening to 12 midnight, the relax sa K5 and News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
6: Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw kala city, dapat manyaga kala dusi, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 24 hours madula na si reliever, aragya pang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
4: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
2: Hindi lang gid carrots.
4: Oh, hindi lang carrots mga kontura.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, kiningin tayon ang akong nulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Sali nga, mabala ni mga flowers, nga damok ko balutin.
5: Basta, mas hapon.
0: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Istoryahan ta ang isa diri na ginatawag polycystic kidney disease o PKD. Paano ini nagatuhaw? Kagun paano makabulig ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C? Ano bala ining polycystic kidney disease or PKD, Dr. Ramil?
7: Sa simple nga pag-intindi, Sir GP, mga cyst ina or gitawag nila bukol-bukol nga nagtubo sa imo isa or duha ka mga kidneys. Basta bukol gani, Sir GP, nga gatubo sa sulod sang lawas mo, isa lang na ang buot silingon, no? May problema ka sa imo nga DNA, no? Kulang ka sa gitawag antioxidants. Gani, wala maproteksyonan ang imo mga silulahalin sa damage nga ginatuga sa gitawag oxidative stress. DTX 500 kag MITC or PureC is the case, or GP. Going back sa imo question, ang ining nga bukol o cyst nga tubig ang unod kag nagatubo sa kidneys, ang isa ka genetic condition. But silingon, Sir GP, ara gidhalin sa imo nga genes. Kag ini ang isa ka cell anomaly. Ang lain pa, Sir GP, ining madamo nga mga bukol-bukol nga nagaliwat sa kurti o shape kag size o kadakuon sang kidneys, isa ini sa mga rason kun nga dapat mag-inom gig kaadlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agud indi maguba sang oxidative stress ang mga machineries sa sulod sang imo nga selula.
0: DTX 500 makapulig sa pagtilo sang imo atay, pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value, gani ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo, nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver, nga kung mapabayan, amo naman ang kabangdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
6: Madamo sang function sang kidneys. Isa na diri amo ang pagpasiguro nga balansi ang kadamuon sang tubig, asin, kag mga mineral sa dugo. Agud mapasiguro man nga healthy ang aton nerves, muscles, kag iban pa nga mga muscle tissues.
7: Ang kidneys man ang nagahimo sang hormones, an enzyme nga nagakontrol sang blood pressure. Ini ang gitawag nga RAAS. Renin, angiotensin, aldosterone system. Dira pa lang nga kadaan, kadako na sang papel nga ginahimo sang kidneys aside sa gitawag pagsala sang dugo. Amo na nga kun mag-inom ka mo food supplement, tipiliun gid la Sir JP nga may FDA approved.
6: Oo.
7: Bangod dira ta masiguro nga safe kag effective ang ginainom nyo nga food supplement. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang loan size safe kag effective kag FDA approved. Hmm? Kag ini ang bulig protekta sa mga gitawag ang juxtaglomerular cells ang kidneys. Nga mo ang nagahimo sa gitawag rinin.
6: Rinin.
7: Without rinin, mapinagusto na lang sa akang imo BP, amo na nga nagaka-high blood ang mga tao kung may guba na ang kidney. Ang tawag sina is secondary hypertension.
6: Nostugid. Lain pa na, Dok, ang kay going in circles na, no? Bangod guba si kidney mo, magka-high blood ka. Bangod nga high blood ka, mas maguba pagin ang kidney mo.
7: Vice versa.
6: Oo. Ang maintenance sa high blood nga ginainom mo o truman nga nagapaguba sa imo kidneys.
7: Pero damo na sa maintenance nga hindi na gitawa.
6: Mas milder.
7: O,
6: no?
7: Basta ginom ka damo tubig. Ang kidneys ang nagaproduce man sa erythropoietin hormone nga muna ang nagasignal sa lawas nga maghimo sang bag-o nga red blood cells halin sa gituag bone marrow.
6: May duha ka klase sang polycystic kidney disease. Ining autosomal dominant PKD nga nagatuhaw between the age of 30 to 50 years old. Ay, pasok pa ko. Kag ining autosomal recessive PKD naman nga nag-apekto sa mga lapsag.
7: Genetic mutation ang causes ang gitawag PKD. Either halin sa imo ginikanan o halin sa pag-abusar sa lawas nga nagaresulta sa cell mutation o ginatawag nga spontaneous gene mutation. Amo na nga nagtubo ang mga bukol-bukol o madamo nga sila sa imo nga kidneys. Hindi ka gusto matubuan ang sa bukol-bukol, simple lang ang solusyon. Inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C bangod. Ini ang may mga anti-mutagenic. May ara siya, Sir GP, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
6: Grabe ba na doon kasakit ang kung kahubag kidney mo?
7: Oo, labi na kung may mga cyst ka da. Gaalay na, no? Hindi lamang kay sakit nga literal, sakit pagidya sa bulsa.
6: Ay, yung madaya.
7: Kaya kung madialysis ka, mag-prepare ka 7,000.
6: Oo. Oh.
7: Saan o pa ko daan ka patuko dialysis center nga
6: libre? Ay, kung may dialysis center ba? Oh, 7,000 kada semana doon ka, no?
7: Oo, no? Ti, Sir Boy, 22 lang.
8: Oh, 22 pesos lang.
7: DTX 500 kag Mighty C. Agod hindi ba maguba imo kidney or magasto ka 28,000 ang bulan.
8: 7,000 a week.
7: Oh, so, 7,000 a week. DTX 500 kag Mighty C ka na lang. Hindi maghulat nga magbalatian nun ka, mag DTX 500 kag Mighty C ka, pang-amlig mo sa imo nga kidneys.
9: Information.
6: Para sa mga dugang health benefits kapag inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw, isa sa palatandaan nga sobra ang ginakaon sang tawo sa iyang kinahanglanon nga energy adlaw-adlaw nga activity, amo ang pagdako sang tiyan or abdominal girt. Nagasugod lamang dako ang tiyan bangod sa hindi maayo nga diet. Meaning, laban tamis ang imo ginakaon, laban rice, mahilig ka sa carbohydrates, laban tinapay, ilabi na ang refined carbohydrates, muna siling kong mga starches. Kakulang sa pag-exercise, isa na da, mag-DTX 500 kag Mighty C, agud nga matapna ang mga halit nga matuga sa imulawas, bangod sa sobra nga body fat. While ginaamat-amat man pagamay ni DTX 500 kag Mighty C, ang imo buyon.
7: So, ang pagdako sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, Sir GP, kundi ini ang may dalang risgo sa health. Pagamay kinanglan, hindi na tamakaw kanon. Kabalabala ka mo nga mga dako sang tiyan, especially ang overweight, na ang nagaresulta sa mga major diseases. Kangay sang gitawag heart disease, heart attack, kag stroke. Kung dako imo buyon, sigurado, taas man ang imo nga triglycerides. May ba ako niya, normal pa ya? Taas imo cholesterol, normal man ako. Normal. No? Well, hindi man ko hypertensive. Kag, siyempre, ang nagabara sa mga kaugatan, including na ang mga ugat sang heart or coronary arteries. Kung sige ka inom DTX 500, kag may tisiad laud-laud, tilayo na. Ginabuligan sini nga hindi ma-oxidize ang mga bad cholesterol so that malikawan ang plaque formation. And of course, heart disease kag syempre ang Mighty C Sir GP ang nagapabakod sa ang mga kaugatan agud hindi magtig-a magpabilin ini nga elastic ang
6: ugat
7: nagiinat no. Kay kun hindi ini ang resulta sa gitwag aneurysm no or paglupok kag paghabok sa mga ugat. Amo na ang rason nga ako ti adlaw-adlaw gid ya. Pulo ka DTX 500, kag pulo man ka may Mighty C Sir Boy.
6: Wow. Lalo
7: mo kapaguba na sa kidney. Nung guba sa kidney, yearly, gapachikos kidney, kag ang creatinine, normal. Awan si Rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
8: Anong secret ko niya?
6: Milig sa taguay?
7: Once ka panago si Rabaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabla ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, sir boy.
9: DC, ano, DC. 19, ang 8 na, 19 ako, last year 18 plus mo. O yan, 19
8: na. Kampiyon ni
7: Magpisyo. Kabla ko, ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakatugin na di kaya Merkulis, kaya ang tagaradyo bandira kapamasaj. Gamit ang DTX Herbal Oil.
9: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa bawsang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
8: Maligo.
7: Kadlaw-adlaw, no?
9: Basic. Oh,
8: maligo.
9: Basic.
7: Ang paligo is not enough.
8: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap.
9: Ang
8: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
10: DTX 500, DTX 500. My powerful extract sa tubo kag amargoso wa ka compounds. Kanaga panubo sa level sa imo blood sugar. DTX 500, nagatinlo sa imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage pangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500, kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata, pangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag DTX 500 ka na. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500.
11: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, BJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garland Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
7: Gusto ka pa yung mabuhay sa malawig, agod damo ko mabuligyan, doksa. Kaya nga man, lain gidya kong inom kaya adlaw-adlaw ya.
12: Correct.
7: May nasakyan ko nga taxi, sa lain gidya kong nakasuplimento. Siling niya. Kaysa ngunan ko nga isa ga-suplimento, luya gidya lawas. Sang nagsuplimento siya, pasik siya.
9: Amo man ang blabal engineer, lain gidya ko nga nag-extend siya.
8: Pasik siya engineer.
9: Pasik siya.
8: Extended na na.
9: Driver man pala. Doksa?
12: Pero ang sige-sige nga pagkaon sang karne, no, red meat na Sir JP. No, kaangay sang karne sang baka, karne sang karabaw, kabayo, kanding, baboy, no? Ang nagresulta sang fatty liver, pagtubo sang tumor, pagtuhaw sang cardiovascular diseases, no? Kidney problems, digestive issues, kag masubo man ni Hambal Sir JP, ini nga tawag mortality o kon Kamprano nga kamatayon, no? So amo na gani nga dapat nagainom gid sang DTX 500 kag Mighty C, no? Kun pala kaon ikaw ya sang karne agud mabuligan sang superior antioxidants nga ra sa DTX 500 kag Mighty C nga ma-neutralize, no, ang o kag mabalanse ang aton nga nutritional nga kinanglan, no, sa aton nga lawas, no? Kung dela gina kun naka DTX 500 kag Mighty C ka, malikawan man, no, ang makahalalit nga epekto sang mga pagkaon, no, sang ginatawag karne, Sir JP.
13: For me, yan ang pinaka-importante nga role sa DTX 500 kag Mighty C, no, is during after ka nagmasakit. Because during ka nagmasakit, no, ang gakatabo is ang imo white blood cells, grabe ni mag-produce sang ginatawag free radicals, pangkontra, pangpatay sa ginang mga mikrobyo. Amak mo amunik effective sang ginang free radicals, kaya ipatyo ng mikrobyo, no? So, ang ginahimo sang atong white blood cells, sige nga produce ang free radicals, ga-accumulate ni, ginapatay man ni, pati mga normal mga cells. That's why, tapos mo kataro kag ubo, kag sipon, kag ditribayo mo, mag-DTX 500 gid, no? Isa sa mga health benefits sa DTX 500, kag Mighty C, amo ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang aton white blood cells. Ang oxidative stress hindi man natani lain, no, makabig mga chemical armament sang immune system ang itawag nga free radicals. Pero kung ini magsobra kalain ni sa aton lawas, that's why mag DTX 500 gid, lalo na kung paayo ka na sa imo masakit, kay amuni magpabalik sang normal kag magpamayo sang imo cellula after ka katarohon o nalatnan sa mga mikrobyo.
7: Namigidya kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, gamagamay ang buyon mo, mga diwang ka, kung sobra ka tambok, ganubo imo blood cholesterol level, hindi ka magka cardiovascular disease, ga healthy ang imo atay, kag dugo kalakip na dira ang imo mga kidneys. Healthy pagid ang imo nga immune system. Madamo pasang mabulig sa imo sa ikaayong lawas kung adlaw-adlaw kag gainom DTX 500 kag Mighty C.
6: Galing ang may limitasyon ang one power ni DTX ang intracellular siya, Sir Boy. Ang outside ya, dapat ya tinluan gid ya, Sir Boy. Hindi niya madalas ang cell cleaner, ilok cleaner ya, Sir Boy, kag skin cleaner.
7: Dapat ha naka-clinica Leofresh.
6: Kaya ginatap na gid ang mikrobyo, nga gapabaho sa imo ilok, no? Pero kung gusto kaya kape, nga gapahubin sa imo, kung gusto kaya kape, ya, nga manamit na, gatinlo pa sa imo cellula, ay mag-DTX coffee mix ka na. Oh, this is our El Jan, no? Pangape, kung aga, habang gapangape ka, may antioxidant, gatinlo sa imo cells, punta sa free radicals, that's why gamat-amat ka hubin, kung ang imo kape, DTX coffee mix. Pero kung may budget,
14: premium.
6: May bisita.
7: Premium.
6: DTX premium. Kay mas champion.
7: Especially kung lala na gini mong kuhan, imong diabetes, may mga degenerative stage ka nga sakit, ginasuggest gina mo ang DTX premium. May gano derma mushroom, kag ang iyang nga sugar.
12: Or stevia ang sugar. Natural ang iyang sugar.
6: Stevia, no? Kag may DSE gapon. That's why, anami giniya kung gusto ka maghubin, nga ang imo sugar ya, why gasaka? Kag kumpagaan mo pagisang duwa ka, D3Bio, magyatawag ka nga bulletproof coffee, halin sa DTX Premium. Protektado ka na against free radicals, protektado ka pa kontra virus, bacteria, and fungi. May ginatawag ka na nga bulletproof coffee, gaamat-amat ka paniwang kay ginapidi mo na usaron as a keto coffee, pang ketosis.
7: Sunda, ang sikrito ni Engineer Albao, ngayon na sikrito subong. Ang paborito ni Engineer, gapamasals gid siya sa mga hubin kada simana.
12: What's the way ka nagpamasals si Engineer?
7: Buta pila bayad man. kung kadto ka sa mga spa nga mga sikat, mahal pila bayad.
6: Pero kung may permanente ka,
7: kung halimbabi 3,000, 5,000 biya ang pamasal.
12: Makayo ka ba sa permanente?
7: No? 5,000 ti once a week, so mga more or less 20,000.
6: Oy! Mong extend na lang ko?
7: Hindi, mangitaan lang ka sa permanente magmasals, tag 10,000 lang.
12: 10,000 lang?
7: 50% ang discount. Gaadlaw-adlaw pa. Oh. Di lang kay ano, hindi lang manog masads pa.
6: Wanted massage.
7: Manog ano, manog kutaw pa kape.
6: Ha? Kutaw
12: kape. Nitimbla kape.
6: Amone ang sikreto ni Engineer.
7: Pero siyempre, ang permi na mo ginabalik-balik ang pag-inom sa extend makabulig sa blood circulation.
6: Ang kay ang inyo na Sir Boy kay Kit, ang pahamot tabla, ang kay Engineer ya. Kakay Kit.
7: Kikoy Kit.
6: Tingtika.
12: Kakay Kit. Ako keto coffee.
6: Ha?
13: Pero muna si Clayton, engineer, that's why si Engineer Mayo ang relasyon sa tanan kinaka-extend. Anyway, ang ato storyahan subong, no? Sir DP?
6: Sa D3 Bio.
14: Talk ni Doc.
6: Abi niyong D3 Bio is just an antibacterial, antimicrobial. Uy, may dala sa antioxidant. Importante during
7: sa, facial... Sa antibacterial, palagang antiviral.
6: Daugan na.
7: Daugan na. So, amunin... Sa lagig ka, kung huwag ka gaya ng adlaw-adlaw sa D3 Bio.
6: Plain D3.
7: Plain D3, ako lang. Lantaw lang, nanay mo. Hasta lang yaga pabulad sa init ang kwan ang bata hindi
6: kulang
7: ginapatiti pa
13: gadidi ning bata
6: kombinasyon
7: hindi lang yaga pabulad kasi init para maporma ang D3 sa imulawas patitiyon pagin sa nanay
6: amo na si Engineer Wayla bot gabulad sa init gadidi baka D3 bio siya
13: kay nom D3 bio
6: sa talk ni Doc with your boy Solweta.
14: Talk ni Doc.
13: Thank you Sir JP. The hallmark of a good food supplement is kung puno siya antioxidant. That's why epektibo ang DTX 500. Subong adlaw tunanta, ano bala ang antioxidants nga ala sa D3 Bio nga makabulig pagid suplemento kontra sa free radicals kung gainom ka sini. So hindi lang virus, hindi lang bakterya, hindi lang punjay kag parasite ang kaya patyon sa D3 Bio, pati free radicals kaya kontrolon sang D3 Bio. Dr. Ramil?
7: Kung D3 Bio, gainom ka D3 Bio, ti piho na may ara ka na antioxidant. Hindi lang may ara ka antiviral, may antibacterial ka, may antioxidant ka sa buhay because of gallic acid and ferulic acid,
13: which is
7: powerful antioxidant nga ara dira. So adlaw-adlaw yang masilula nato niya gatubang isang ano sang mga kaaway, anong kaaway? Free radicals. Galing kay ganong kaditrabayo, may antioxidant siya. Kung ang kaaway mo is kagaw,
13: anaman?
7: May araman. Amo lang nakanami sa ditrabayo. So from malnutrition to infection, from bacteria and viruses, nga among rason nga gahulubag da ang mga selula mo sa batna ditrabayo.
15: D3 Bio. Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Makal sa mga butika. D3 Bio.
7: Ang nakanami lang sining D3 Bio because of MCT, ginaprotektuhan niya ang imosilula against sining mga kagaw. Kag ang D3 Bio may gallic acid nga magaprotekta sa imo nga mga chemicals or mga free radicals nga gasulod sa lawas. Tikong ga-accumulate ng mga free radicals, gaamon ang kabangdanan nga may oxidative stress, sir boy.
13: Correct.
7: So, nakanami, kung gainom ka D3 Bio, may antibacterial ka, may antiviral ka, may anti-inflammatory ka, may antioxidant ka.
13: Kampiyon, kumplito.
7: Hindi kaya perdi sa imong mga 14 pesos nga sa kakadamo nga mga benepisyo, Doc Sam.
13: Kung nagatumbar kang gali, sir boy, sa vitamin C, no? Kaya nga isang mighty C or pure C, kag, kung may vitamin E kang natumbar, kinilang panisan magiging na isang D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, ginastabilize niya ang vitamin C. But silingon, ginapalawag niya ang tiner sang vitamin C kag vitamin E sa aton nga lawas. No? Ina nga mga vitamina, sir boy, nagapanami sa aton nga skin. Bisan ka bulay ka sa adlaw, no, hindi madasid dasig sang ginatawag damage ang imong skin. Uy, sir boy,
7: hamis ka
13: skin tungod nga naka D3 Bio. Ikaw malikawan naton ang fine lines, dark spots, mga wrinkles, hindi dasig magkurinot ang aton nga skin. Kung naka D3 Bio ka, tungod nga ginastabilize niya ang ginatawag vitamin C kag vitamin E sa lawas naton tungod sang ferulic acid. Hindi lang ina ferulic acid kag gallic acid, hindi lang ina ang ara sa D3 Bio, kun may ara pagin sa sir boy sang
6: caffeic acid.
13: Oo, nga ginaprevent niya nga maghubad ang aton nga lawas, no? Especially kung may arthritis sa sir boy, inom ka blas ang D3 Bio. Tungod ang D3 Bio may aras ang ginatawag anti-inflammatory effect, no, nga malikawan ang pagtubo sang cancer cell, malikawan ang pagdamo sang viral load. But sila yung ginapanubo niya ang viral load tungod sa ginatawag caffeic acid.
6: Kita nyo pati kamo to, ha? Kung gusto niyo mag-glow ang inyo skin, mag D3 Bio kamo, no, kay may antioxidant kang caffeic acid, may ferulic acid, may ginatawag pa nga effect sang vitamin E, kay extra virgin coconut oil contains vitamin E. That's why kampiyon ang imo skin kung ikaw ga D3 Bio. Ano pa mga antioxidant nga makabulig si D3 Bio? During nga masakit ka, mo ginagambal ni Sir JP gina sa DTX 500, no? What happens is, ang imo white blood cells or your soldiers of your body produces hydrogen peroxide, a kind of free radicals that kills microorganisms. Galing, kung nag-overdrive ang imo immune system, damo-damo nga po
8: produce ang hydrogen peroxide, this will cause oxidative stress nga gaguba man sa normal non-infected nga selula mo. That's why NCD3 bio is really important kay may gallic acid, may ferulic acid that protects you from that scenario. Ano pa? Kung ikaw gina-infectas ang virus o bacteria, what happens is your immune system is also in overdrive. Ga-consume mayo oxygen. No? Kung damo oxygen ang imo immune system nga gina-consume, damo latak ang katabo.
7: Damo oxidation nga katabo.
8: Damo naman oxidation nga katabo. That's why ang D3 bio through all of its antioxidant, from cumeric, ferulic acid, gallic acid, ginaputiktahan ka sinip. The best of all, kung gamasakit ka, waay ni tanan ga overreact kay may MCTs ang imo D3 bio nga gasuporta sa imo immune system. So antioxidant, antimicrobial, D3 bio makabulig sa imo dak.
7: Stress ka? Sige, gamit cellphone, lapit ka sa mga tower sa ano, sa ano. That's all our sources sa gitawag free radicals which hastens formation of oxidative stress. May oxidation nga gakatambo sa lawas, pareho sa tubo nga sa sige ano, sige expose ang mga init hangin, gatok-tok siya Sir Boy, Sir JP. And this oxidation may detrimental effect sa imong selula. Anong matabo sa selula? May gitawag premature cell aging. Instead nga malawig pa siya, dali lang siya mapasay. Nakita mo na mga bisyador, dali mapatay, dali matigulang, lain yang tsura sa mga gabisyo kaysa wala bisyo.
8: Correct.
7: Ano pa? Once ang oxidation nga katabo sa imong selula, ang matabo sina, it will result sa gitawag rise of neurodegenerative disease. Tingala ka, imo atay guba na. Imo kidney guba na. Bata pa man ko, guba man kidney ko. Bata pa man ko, guba ng mata ko. The reason why, kulang siya sa gitawag antioxidant. Which is, makita, aside nga makita mo sa DTX 500, makita mo man sa gitawag D3 bio. Ang nakanami lang sini, ang oxidation nga caused by free radicals, makapakanser Sir Boy.
8: Correct.
7: Galing kay ang D3 bio, may ara siya gitawag lauric acid, may ara siya MCT nga kaya niya simintohon ining mga cancer cells para nga hindi magdamo, hindi siya maglapta. So diin pa kamuya, D3 bio ga serve as antibacterial, anti-inflammatory, may ara siya sang gitawag antioxidant. So kung pala inom kagali D3 bio, mas dugay ka mapatay.
8: That's the benefit, no, of D3 bio, the power of extra virgin coconut oil with vitamin D3. Makita mo lang sa D3 bio. So hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 bio, pati sa premature aging, pati sa ginatawag nga pagguba sa imo selula, amligan ka man ni D3 bio.
6: Dugang pa nga mga benepisyo sa itong paggamit adlaw-adlaw sang D3 bio, Dok Ramil.
7: Ang gallic acid kag benzoic acid nga makita mo sa D3 bio kag extra virgin coconut oil nga makita mo man sa D3 bio, sa mga pagtuon, grabe gali ang kuan ni protective role against sa stroke. No? Sa pagtuon, pre-stroke treatment using gallic acid nga makita mo sa D3 bio promoted neuroprotection of cells against cerebral ischemia.
8: Ischemia.
7: Gusto ka layo sa stroke, mag-D3 bio ka na. Pero kung gusto ka ma-stroke, hindi na mag-inom.
12: D3 bio. Ang aton nga skin Sir Boy, amo ni aton nga unang depensa sang lawas naton, no? Kay kun pigaw ang skin naton, pwede kita sudlon sang ginatawag virus kag ukon kagaw Sir Boy. So kun naka D3 bio ka, sana silingta na meras ang ginatawag ferulic acid, isa ka antioxidant nga ginabos niya ang other antioxidant nga ra sa aton nga
7: lawas.
12: Nga lawas, no? Para sang glutathione, antioxidant na init, antioxidants na kag nagainom pag ikaw sang antioxidant halin sa Mighty C or Pure C, gina-stabilize na Sir Boy.
7: Kaya nung pagiging ka vitamin E?
12: Oo. Kaya muna ang nagpanami sa aton nga skin nga panit na Sir Boy. So malikawan naton ang pagkurinot sa aton nga skin. Hindi dasig madami sa aton nga skin. But silingon, protektado kita nga masudlan sang kagaw o kung virus kon naka D3 bio ka.
6: Ang problema sa cancer, Dok Ramil, ang migration sa cancer cells, niblang galaptasya. Kibot ka na lang, oh, though abi ko cancer of the lungs lang, may arap pagigigil sa kidney, may arap sa liver, may arap sa utok. Te ang D3 bio may ara isa ka component nga naga-prevent nga hindi maglapta ang cancer. Why labot hindi maglapta? Hindi gyud gani magtubo. Kay gina-promote ya ang apoptosis or cell death sa mga cancer cells. Mm. Ano ni? Ini ang picomaric acid. Ayawan ka lang bulubaliswa sa plinditrin mo na waay na picomaric acid.
7: Nami mamili ang vitribayo, no? Mm. Patyon niya ang cancer cells, amliga niya ang healthy cells. Oo.
6: Now, kung may cancer cells ka na, pag inom mo vitribayo, tap naon niya itong para hindi maglapta.
7: Eh? Oh. Saan o kaya may inom vitribayo?
6: So, wala ko cancer.
7: Naglapta na?
6: Naglapta na yan.
7: Wala pa cancer.
6: Subong. Mm. Oo, sir boy.
13: Vitribayo, puno sa ginatawag mga king polyphenols. Ano, polyphenols is a very efficient, a very a good kind of antioxidant. No? Ano ang mga hari sa polyphenol? Gallic acid, caffeic acid. No? Inatanan-tanan, makita mo sa D3-bio, anti-inflammatory. Siyempre, kung kwaon mong free radicals, manubo ang why oxidative stress, wala ka inflammation. So, anti-inflammatory siya. Ano pa? Anti-cancer, gina-explain ni Dr. Ramil Gagina, ang cell membranes ng cancer, ginapatigani sa ang ginatawag nga lauric acid and ang katabo ni hindi nakagawa ang mga nutrients, hindi makasulod sa cancer cells, so it stopped growing kaya wala siya pagkaon. Amo ni ginaubras ang ginatawag na D3-bio, but the best effect of D3-bio for me is the effect that it could give you antiviral abilities even though you have a weakened immune system. The ability of D3-bio, amo ni pinakakampiyon gid, no? Why niya nga bisikan diabetic ko, hypertensive ka, nubo immune system mo, kaya ka man gyapon protektahan sa D3-bio. May antioxidants ka na, may antiviral, antibacterial, antifungal, and even antiparasites, makita mo tanan sa D3-bio.
7: Ibagin man, sir boy, kung ang bata, ginapabulad mo sa init, kagadidi sa nanay.
13: Oo.
7: That's D3-bio.
16: D3-bio!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Products, mga butika.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: K5 News FM D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
0: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan. Sang antioxidant, likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
7: Ito masyon sa barangay
8: po. Ano kinabatsyag mo sa
7: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
8: Tumar ko. DGX 500.
7: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na.
7: Try gig ka mo sa DGX 500.
0: DGX 500. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi.
10: Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
1: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline, yung vitamin C.
11: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at may TC. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para yo sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
18: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
0: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay.
18: buhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: TGX 500.
8: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
3: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
3: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advanced Syrup.
9: Bumakal sa mga butika.
3: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, my puso!

0: Kampiyon nga oras sa KFAM News FM Philippines, 35 minutes after 4 o'clock in the morning.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa

With the K5, Jobert Lago. Sa tabi ng hulugan, may mga kasaysayan akong nalalaman. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5. Yuruleho, walang labis, walang tula. Mga pinalanggan natin nga mga kauturan, mga tagpalamati, kamusta, kamutanan-tanan, mga kasimanwa ko. Mabugnaw nga kaagahon para sa aton tanan-tanan mga ka-K5. Sumungadlaw, Huwebes na, pizza do sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Hey, kamusta na ha?

sa inyo sinihiligdaan. Imo sana ang muskitiro kag inyo nga ginligid ligiran. So, hindi ka pa magbangon mga ka K5 pero kinahanglan may obligasyon, may kinahanglan nga dapat himuon. May mga transaksyon sang inyo sining kabuhi. Bangon na kamo para aga pa kamo sa mga lugar nga inyo dapat kadtuan mga ka K5. So, hindi ka pa magkuanya? Manami pa magbalikutot sa imo hiligdaan. Pero kung may mga obligasyon ikaw, may kabataan ka nga may klase, adlaw-adlaw mga ka K5, may trabaho ka, kag-committed ka sa trabaho mo, dapat hindi ka permilate. Dapat aga pa lang, balaan mo ginya may duty ka. Blok ka ginya alas 7, may sulod ikaw sa opisina. Nga masulod ikaw sang alas 9 sang aga. Diba? Dapat kung kasulod ikaw, kay committed ka sa trabaho kag-klase mo, kung anong schedule mo, kung pwede pa lang, timprano ka pa sa schedule mo, mga ka-K5. Kumiyaragi dyan nga, kuwang ko isa, bulubat ulan. Mula ba silang nilab lang ha? Mga lampingasan. O, sige na, mga ka-K5. Nakatutok na mo sa balitang K5 sa umaga sa 89.7 FM, Radyo Tagbuana, Isabano, Asang Pilar. Samtang nag-aupod naman, subungan kagahon sa aton sining pagpangalagad, mga ka-K5, ang aton sining mga sister station, ang 100.9 K5 News FM, Rojas. Nagpa si Chip Nelson Puntilyaso. Uluunat-unyat na sang lawas niya samtang nagahigop sang DTX Coffee Mix. Ato sa ding sister station mga K5 sa Segundo Distrito, ang 89.7 FM K5 Spearhead Kalinong Radio sa may Camp Macaro, Paralta, Haminan, Cavite. Nagapanglakaakang ato sa ding signal subunga kagahon mga K5. Magluwas ato sa ding mga radio station. Nga babatian nyo kami sa inyo sa mga lilisuan sang inyong mga radio. Pwede nyo pa kami makitaan mga K5 sa aton sininga Facebook page, no? Naka-FB Live kita mga ka-K5. Ngaton ni FB Live ara sa 89.7 FM K5 Radio Tagbuanay. Kag 89.7 FM K5 Radio Tagbuanay digital mga kauturana. May ara pagi kita sang application. Ayan, dara kita sa application na ton. Pakitaan nyo lang da, mga download nyo mga K5. Ang K5 News FM Philippines. Sa aton sinyo sa mga cellphones. Tapos pangitaan nyo lang dara ang aton sininga radio station ang K5 89.7 FM Radyo Tabuan ay sa Banwa, San Pilar. Mga ka-K5. Sa mga viewers naton, nag-open sa aton sining kagahon, paki-share sa aton sining live. Mga ka-K5, share sang live. Comment ka mo, samtang nag-comment ka mo, share your live. Kay basahon kung inyo sining nga mga greetings. By luhan tang inyong greetings ang pag-share mo lang na. Hulugay baga ba? Nami man nag-hulugay baga kita kung kaisa. Di ba? Ang ginatamyaw nyo, mga pariente nyo, makuan, madali na yan na makitaan kay damo kagin share. The more you share, the more man ang itong sininga malabutan nga madulungan sa mga balita kag impormasyon mga kakaipan. Halong kamo kun aga mga kaibag kung hapon man naman basa kamo basang ulan na usong trangkaso mga ka-K5 ubon sipon trangkaso na ubon ka ubo ka sipon ng trangkaso batahon ka ginya maluko ka gid mga ka-K5 kung hindi ikaw makabalo magmanage ang imo sininga kaugalingon mga kasimano. Gani dapat adlaw-adlaw ni malipat ang produkto sang klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center. Ginakuha gid dina pabalo ko gid sa inyo kay si K5 Jubert amo ginang gina inom adlaw-adlaw muna nga aga pa ko gabugta produce wala lang because naka D3 bio kita mga ka-K5 ang D3 bio with coconut virgin oil and vitamin D3 mga ka-K5. Alright, muna ipra kayo sa importante nga suplemento mga ka-K5 panglangga sa satang kaso sipon kag ubo mga ka-K5 dari kita sa D3 Bio mga kabiyanan. Meron mga klinika D3 or klinika DTX 500 mga K5. Ang imo sini nga sugar nagalumapaw. Samtang wala

0: Pamanga ka K5. Inom na ka mo DTX 500. May ara ini mga K5 nga ang palay leaves with Sia or desiccated sugar cane extract mga ka K5. Buligin yung lawas nyo ah. Mag DTX 500 mga ka K5. Antioxidants ini mga ka K5, no? Para sa aton sini nga kaugalingon nga mga kauturan para mabuligan ang inyo sini nga immune system mga ka K5. Adlaw-adlaw kinahanglan naton kulang ang ginakaon naton mga K5, mga bitamina, puro lang mga frozen products, puro lang may mga mantika ang ginakaon naton mga K5. Mag Mighty C with alkaline vitamin C mga ka K5, ang ascorbic acid para sa aton sining mga kauturan pampatibay sa ang resistensya sa aton sining lawas mga ka K5. Mighty C with alkaline vitamin C mga ka K5. Trato lang ni. Para nga manaming mo sining lawas. May bitamina na, may suplemento pa mga ka K5. Ina mga produkto sa Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center mga kauturan. Adlaw-adlaw nga tanan, mag DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix mga K5, aga pa ko nagtimpla ho. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang mga ginpang lamon mo sa naligad ka mga inadlaw, imlay ng DTX Coffee Mix. Ay magluwa lang na sa lawas ni mo mga ka K5. DTX Coffee Mix with Amparasia Seeds and Desiccated Sugar Cane Powder mga ka K5. Yan, ganun! Para nga mahumot ka, kag hindi kapag kwan, pag itsapwira sa imo asawa, kung ba na, panghabon ka mga ka K5 sa DTX Beauty Soft mga ka K5. Ang habon nga, kinis-kinis ang lawas mo, hasta ang guya mo mga ka K5. Kag pino-pino mga kauturan, kag hindi man yung baho ang baho mo. DTX Beauty Soap mga ka K5. May arama kita sang Judurant mga ka K5. May importante kin may Judurant. Magalis ka ang baho mo mga ka K5 ba araw. Ang aton sining Klinika Dio Fresh mga ka K5. Ang Klinika Dio Fresh mga ka K5. Pasos. Amis-amis, 24 oras, sumutumot ang kilikili mo. Nagaputi pang kilikili mo, maki-five. Mahumot pa. Samtang nag-ingod-ingod ka sa partner mo. Ay, ma. DTX Klinika Dio Fresh, mga K5. Pero kung pigano ng bana mo, mga K5, why nagapanguhit? Is this? May nasang Extend Food Supplement for Men. Lumaapaw ang performance ni Mr. Mga Ka-K5. Inom lang sang tubig, paway mo sinigag. Tisigay mo na ni Alben. Ay, pinang kaya. Maluhoy ka. 47 minutes after 4 o'clock in the morning, mga Ka-K5. Good morning sa mga viewers na to. Pakishare sang live. Okay, basahon tani mga kwanyo. Mga greetings nyo, mga ka-K5. Amo na, namian ni Tito Jobs ko nag-share ka mo sang live na ton. Okay, namian man ko rin magbasa sang greetings nyo. Why ka mo ga-share? Pagkatapos, ba, nabuna mong greetings. Tatlo lang ang nag-share, ba? Ano na ka mo? Ay, pagigamukbatsag. Lilet Bakanto, good morning. Tay Alfred Barga Senior. Good morning lang kuno sa kay Ate Koda sa pamilya. Ano si Ate Koda? Dugo ko Ate Koda. And pamilya Vargas, good morning. Good morning man sa mga taga-Pilar sa Bugos ng probinsya sang Capiz. Grabe do announcer kaya, Lilet Bakanto sa Barangay Batia, Bukawi, Bulacan. Grabe. Good morning everyone and told the staff of K5 News FM Pilar. Sa Bugos nga probinsya sang Capiz. Lilet, good morning ah. Nanay Roberta Parak Patricio, good morning. Danny Di Martin, live sa Sitio Obos, Barangay Lano, Troja City. May radyo man da sa luyo, manong Danny. Salamat gina kay diri kasamon sa K5 News FM gapamati. Perla Francisco Arbatin. Good morning. Happy Tuesday or Thursday. Kitsi Bantay, dira sa may Kayos. Kay Manang Margarita Buenvenida, good morning. Sa mga kuano friend nato no sa Dayhagan Fisher Fox Association, Marian Bolios, good morning. Toto Mike Delatore. Sa pamilya ko da sa Labita, mga pamilya Labitan sa Barangay Burias, Mambusaw. Kag kay Gugu nga chickboy ko no, good morning lang da. Grabe ha. Toto Mike Delatore. Kuan lang da, pamati lang da permis aton sa ninga program karang matamyaw namon kamo mga ka K5. 49 minutes after the hour of 9 o'clock, 4 o'clock in the morning, doy Artur, dira sa may West Villa Flores, maayon, doy Artur, tutukan, ni magsailo ha. Kiki sa black batian ka naman sa pihak. Kuni, turko bala doy. Mary Jane Ocampo, good morning. Albert or Robert Agassi, mayong aga. Arlene Pukbit, mayong aga. Rosario Lucas, mayong aga gin, mayong pagpamati. Sa imo nga mga pamilya dala sa Barangay Bituon, Ilaya, Cuartero, Capiz. Mandy Bores. Okay. Mandy Lubio Bores, mga ka-K5 sa Lubio and Bores family sa Libas, Roa City, good morning. Inday Perla Arbatin. Ni Matiliano sa Panay, good morning. Inday Elsie Acuña, nga guwapa-guwapa mayong aga. God bless you. Joseph Asuncion, nagatanaw sa ato sa ninyo live, subong nga kaagahon sa ato sa ninyo pagpangalagad. Dira sa Barangay Tumalalod. Mambusaw, damo kayo ito palamati sa Mambusaw. Nagaragaak ang signal na ito sa Burias. Oh. Sa Tumalalo daw, damo ko pariente. Tama, Mat. Oy, ito to, Joseph. Sa Tumalalo daw, duro takak lalad mo. Good morning lang. Paliritsi Pinalba, good morning. Aga pa nakapangapin na DTX Coffee Mix. Upod ni Nanay Milani Pinalba, dira sa Sapian. Mayong aga. And Inday ni Cuenca, or Nelma Cuenca. Good morning, good morning. Madam Hilda Agrado Racion, mayong aga mga ka-K5. Share nyo live ta, ha? Na lang ako na pa ngayo. Aga pa yung amon patrol, way, aga pa. Oh, alas tres pa lang, nilibot-libot na sa syudad mga ka-K5. Sa mga mayor na dala nun sa aton sining syudad mga kauturan sa pagtipon, kagpagdulong sa mga balita, kag-informasyon sa aton sining pagpalayag subong kagahon. O sinulo ni Inday Maylang balita. Oh. Si Inday Maylang na lang balita subo. O share. Mga K5 minyo kubos nga ba gagalagad sa kanginan ka K5 Jubert Lago ka K5 Alvin Pagunsa. Hindi man ito to Alvin. Hindi ka naman sumalom kagabi doy. Mga nagapanguna ng mga balita kag mga impormasyon, headlines sa atong sining pagpalayag sa bungad law sa Webes Pizza do sa bulan sang Hulyo 2026. Mga ka-K-Files. Headlines mga ka-Utruan. Roa City, apat ka mga banwa. May kumpirmado nga kaso sa African Swine Fever. Mga ka-K-Files. Capiz, isa sa ginikabalakan nga mapiktuhan sang Super El Nino. Suno sa Department of Agriculture. Headlines. Babaying bumunggo sa 12-wheeler dump truck sa Roa City, ginbawian sang kabuhin. Samtang tuyo nga pagpangawat sa isa ka simbahan sa Barangay Lunoy, Roa City padayon nga giniimbestigahan. Aligasyon nga liwat nga pagpanunto sang isa ka organisasyon, wala sang kamaturan. Suno sa kay Manuel Delfin. Dugang pa nga mga headlines mga ka K5 tika nga pagpabakod sa sa paglikaw sa ESF sa Roa City, ginhinalaan. Headlines. Mga mangunguma kag mangingisda sa Roa City nakabaton sang ayuda. Headlines. Lalaki dakop sa pagpangawat sang pahumot sa isa ka convenience store. Headlines. Mangunguma nga ginbuno nagakuha nakagwa na sa hospital magtimbang nga bahin nag-arig luhanay. Samtang pila ka mga eskwelahan sa Capiz kulang sa metal detector kag kudal mga ka-K5. Sa mga balita nasyonal aton headlines mga K5, duha tubto apat ka bagyo ginalauman nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility subong bulan sang Hulyo suno sa pag-asa. Samtang paggamit sang gadgets ginadumilian samtang nagaklase suno sa Department of Education. Dugang pa nga mga headlines sa balita nasyonal sa Andigan Bayan, ginpaiway ang pre-trial sa kasong Graf Batokay Bunuan kag Senador Estrada. Amo na mga headlines mga ka-K5 sa aton sininga pagpaliag, sa sininga matinion, sa aton sininga palatuntunan, balitang K5 sa umaga mga kasimano. Aton sininga mga tagpalamating nga nagatutok na diri sa aton sininga pagpaliag yanda nga kaagahon mga ka-K5. No? Pakitulutudos ang inyo sininga mga transistor radio mga kabiyanan. Kay kami naman ang magadulong karon sa mga balita kag impormasyon para sa aton sini nga mga kasimanwa mga ka-K5. Ang update sa lakad sang panahon mga ka-K5 magasulod pa by 5 o'clock in the morning ang latest nila nga weather update mga ka-K5. Pero ang 2 o'clock nila nga weather update naging pagwa kaina mga ka-K5 alas 5 akon alas 3:55 mga ka-K5. As of 2 o'clock in the morning, mga ka-K5, July 2, 2026, ang tropical depression nga formerly Henry, mga ka-K5, nga ginamonitor ara na sa gwasang pungsod Pilipinas, mga ka-K5. Ara na sa outside the Philippine Area of Responsibility, mga ka-K5. Bisan ligad to, kwanto mo. Kahapon, tropical storm siya nga ginhingadlan sa kay Henry mga ka-K5 apang tisubong kuha na lang siya no? Isa na lang sa kaka tropical depression mga ka-K5 no? May, pero ang mga areas mga pinalangga kung tagpalamati ka-K5 Malvin tulog sa lupa ang support no tropical depression mga ka-K5 ara ina sa karon mga ka-K5 sa 585 kilometer west of Bacnutan La Union mga ka-K5 as 2 o'clock in the morning ang yasining nga sustained wind ang yasining hangin may aras ang 55 kilometers per hour tub-tub 70 kilometers per hour mga ka-K5 ang direction sini west northwestward 25 kilometers per hour mga ka-K5. Amo ni nga to sining latest update sang ginamonitor naton mga K5 tropical depression no kagapon ara kita sang tropical cyclone mga ka-K5 tu nagnubo mga pinalangga naton nga mga kasiman. Pantayan lang diri latest update by 5:30 mga pinalangga ko nga mga kasiman wa sa pila pagin nga mga public affairs program mga ka-K5 ini madula ulan ulan na gikita no subong pero pag-abot naman sang September o October mga ka-K5 balantayan ang ining ginakabalak-an suno sa aton sa ining pag-asa ang Super El Nino mga ka-K5. 57 minutos nakaligad sa takna nga alas 4 mga ka-K5 check na to ng patrol sa aton sa ining pagpangalagad sa sining mga tinion. Kamustahon na to ang palibot mga ka-K5 nano na ang nagakainabo sa aton sa ining pagpalayag mga ka-K5 dire-diretso ang aton sa ining pagdulong kapaghaboy sa mga impormasyon para sa aton sa ining mga kauturan sininga kaagahon mga kasiman. Ha? Kaya mo nang pinaka-importante makadulong kita sa mga balita kag mga nagakahinapong update sa aton sininga palibot mga ka-K5. K5 Balantay Merkado ara na sa linya mga K5 Bang Patrol with ka-K5 Rodney Dabandalanon. K5 Rodney, good morning.
1: Good morning, ka K5 Jubert. Good morning sa atin ng mga tagpalamatay kag tumalan. Ako, kamusta? Ako ang sulod, ka K5 Jubert.
0: Ayos ah. Tuloy-tuloying monitor mo. Good morning.
1: Wow. Mm. Sige, ka K5 Jubert, no? Sitwasyon diri subo nga adlaw sa Webes, Hunyo 2 o kon Hulyo 2 sa may siyudad sang Rojas. Ka K5 Jubert, subong timprano pa, no? Pakita ta na ang aton sing mga katuran man na nga masako sa pagpadalagan sa isang ng mga salakyan ho, dari sa mga mayor nga kalsadahon na ka K5 Jubert. Kagati sa subong niya, alas 5 sang aga, okay good, kay pawa na ang kalangitan, K5 Jubert, mapawa na ang palibot sang syudad man. Alay to kapon nga maambon na sa subong niya, manami gid ang panyempo, dari wala nagulan ka K5 Jubert. Pero kagabi, ginbo-bo man din sang pag-ulan-ulan ang syudad, pero subong niya nga aga na wala gid. So manami gid diri ang paglakat-lakat man sa aton sing mga kauturan na matigani ka dungan sini ka K5 Jubert. Kadungan sa masako nga pagdalagan sa mga sarakyan diri ariman na.
0: Doon nga dalagan ka man gani na ano nga dinalagan ka?
1: daw gina hingal pa ka K5 Jubert. Kaya galibot-libot kita. Pero kadami kong makalakat-lakat sa palibot. No? Kaya gahulag aton lawas. Pero matagani, ka K5 Jubert. Sa mga mayor nga kalsadahon ta, ti sako man sa pagkolekta sang basura ng aton sa mga garbage collector, amo man ang mga street sweepers, no? Sako man sa ilang pagpanglimpyo sa isang syudad. So sa subong niya, manami na iya ang palibot kay malimpyo na ka K5 Jubert. Kaya ini, may nagajang yung jogging diri, may nagrakat-lakat, kaya may nagabro-bisiklita pa. Tapos, diri mismo sa atubang ho, sang cathedral, ka K5 Jubert, ari pa diri sa Gyapon man ang police patrol car, no? Padayon nga nagabantay sa sitwasyon man sang syudad. Kaya, K5 Jubert, dinaman ka mga establishmento diri subong sa syudad sang Rojas, amat-amat naman nga nagapangbukas, no? Ang ibang di garden display hay naman sang ilang mga barigya sa mga mayor nga kaysa dahon nila ha ka K5 Jubert. Kay goldo nga masako ang dalagan sang mga sarakyan diri, hindi pa yasang traffic. So masako pero maligwa pa ang kaysa dahon daw. Amo na siya ang wonder ganap pa lang sa subong nga mga tinakna ka K5 Jubert. Kay gadri diri sa Chudor Artena Street Center subong kay ari nako di. Amo na diya ka K5 Jubert ang adlaw-adlaw gidya, no?
0: Pari na, na yan, kapi mo nga DTX Coffee Mix, saging timpani nung Nestor.
1: Ari de bit-bit ko. Again, pakapi niya ta, ka K5 Jubert. Pero sige, balik ta, ka K5 Jubert. Rain or shine niya sa TATC ang ganap daya mo kag amo no pihak ang bahin sa kalsadahon may nakapang park ng mga salakyan nagabalang dibang dahil sako ng mga kotoran naton mga manog baligya kag subong man ang mga manog bakal kagati dire pa lang gani sa may bagsakan center ho damo na tawo kag K5 Jubert damo tawo ha hindi lang manog display sa mga utanon kundi manog bakal gid no damo ang manog bakal yan da ka K5 Jubert Webes nga adlaw kaga diri man sa sulod ang sitwasyon di sa sulod mismo sa merkado na mo man no kadamo sang mga tao diri na subong nga mga tinakna alas 5 sang aga gani ka K5 Jubert kaga man aton diri pag checkeron subong naman ang panginhason so diri sa may seafood section na ati ko makita mo kasi K5 Jubert ang ibang din ng mga stall wala pa sang naka-display ya.
0: Tulog pa so, to pala...
1: ano sa liwat ka K5 Jubert?
0: Tulog pa to siguro.
1: So,
0: o kung no, nagbakalpas ang ice ng ibutang nila sa Pasayan.
1: Base ka K5 Jubert, no? Ang iba na late na guro. O kung base wala ganyan sa produkto nga inog display yan da ka K5 Jubert. No? Pero kay ti ari gani sa pagpangusisa taman diri ang hambal man din sa mga manog maligya ka K5 Jubert wala man sang kaangay nga kakulangan sa supply sang sining mga panginason kaya daw adlaw may display man kada isa sa ila apang ang iba niya gani adlaw nagigiga display ka K5 Jubert hindi kaysa nga pareho di subong sa ila yaho nga temprano pa ya naka-display na ila nga mga tinda ti temprano pa may ara na sila ya income ka K5 Jubert kaya may nagabalalakal naman na. So, yari na ang presyo sa pila diri man ka mga seafood nga display sa subong nga mga tinakna. So, diri sa Pasayan, may aras ang 300 pesos kada kilo may aras ang 350, tas tanana siya pa 400. Depende man ina sa kadagkuon na ka kay Fab Jobert. Kag ang alimango naman, may 300 pesos ang saga para iniya sa gagmaya. Ah, saga bala ako din yung nakahigot-higot na. So, sa 300 pesos, gagmay, may aras ang masobra pulo kabilog sa isa kasaga. So, 300. Kung lang taon ta, kung dami magpulo kabilog, ti, ano gin, ti 30 gin ang bilog ka kay Fab Jobert. Kaya kung dagko naman niya, ang dagko may aras ang 650 gin yun, iban 400 ka kay Fab Jobert. So, depende sa kadagko on, kaya ang iban gani may 8 pa siyam, ang iban to daw anom lang gin ka bilog sa isa kasaga. Pero dagko na ni. Kaya kay Fab Jobert, kung buhi ini kagkamangan ang aton sin nga tudlo sang kagap sin isang alimango, sigurado gid nga daw mauto daton sin tudlo mo.
0: Buhi pa na siya, way pa na siya maluto, buhi pa na, kibuta bala kay gaulag na.
1: Buhi, pagid man to, o kaya kay Fab Jobert mo na ang mga higot, grabe ba lang higot man, no? So,
0: kasi bala isa ka higot, kagihampang-hampang eh.
1: Amo lang, base kaga inkibon kita sa iya, sila man nga kagato. Kaga, dali pagid ka, kay Fab Jobert, ang kalintugas, 120 pesos per kilo. So, yung kalintugas, may gagawin, may dagko, depende sa imo, kaga, di depende man kung paano ka man magdiskarte, ayo, ah, kay hatag man discount. Kag, ang tahong, 80 pesos kada kilo, ini, ang gagmay, tapos ang dagko, 150 to 200 pesos per kilo. Ah, tahong ini nga may bakayan pa ya ha? May Fab Jobert. Kag ining bagungon, 50 pesos kada kilo. Ang Caltech, 25 pesos. Tapos ining talaba, 50 pesos to 60 pesos per kilo. Ang may bakayan. Tapos ang nakatilang na, 40 pesos kada putos. Tapos ining abahong luto, no? Ining abahong bala nga wala na yung bakayan, kaki Fab Jobert, bali 160 pesos per kilo ini. Tapos kung magbakal ka man binaso, inang kanina disposable cup, 20 pesos kada baso. Kag ang kasag, 250 to 350 pesos per kilo. Ang diwal, 650 to 750 pesos per kilo. Kagaykay, 300 pesos per kilo. Litob, 150 pesos per kilo. Tapos may mga dayok man di. Ang dayok sa sisi, abahong, talaba, balitig 150 pesos kada buti. Kada buti niya. Tapos ang dilis naman nga dayok, 120 pesos kada buti. So amoy ni ang mga seafood diri anda nga nakapang-display.
0: Ang dayok niya partner nga kwani na K5 Rodney na ano bala na nang ginakurukot sara bala nila. Nakita mo nang daw brown gidya. Pila naman na may ara na da.
1: Ah, inang daw kulay brown.
0: Oo, nga, dayok ibalay. Ginamos, as in ginamos, ginsalibla.
1: Oo, inang ginamos. Oo, inang ginamos, kakay Fab Jobert, wala din isang may display sina daw. Daw malaka, kakay Fab Jobert.
0: Pwede mo i-partner sa imong mangga, bala?
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Tapos inang may ari pag ito ni, ay nang ginakuro ko tsara kag
0: yes.
1: Nga ko like brown or ano ni pink, inang daw pink, o inang ah, inang bagong ah. May ari diri pero nakadepende naman sa Caltech ka kay Fab Jobert. No, may kinaltech diri. Kung kis sa subong abi wala pa siya sang display diri nga subong sa kay Fab Jobert eh. So mga adlaw na ina siya. Wala ta pa makuha ang presyo sini pero sa akon sa nga pagkay balo nagligad to daw pwede ka kabakal 100 pesos. Depende sa imo akong pila imo baklon ka kay Fab Jobert kay ginakwan man ginatan siya man sa mga managbalikya. So wala lang gid ko specific amount kung pila ang kilo sinikag ang Caltech bala ka kay Fab Jobert. Pero makabakal ka gid sang 50 o konsyen na amo gid yang sure kung makabakal ka 50 pesos makabakal ka 100 pesos.
0: Alright.
1: No? Na, sige, pero kay Fab Jobert ato nagka mention ko nga mga seafoods, amo pa lang inang display gid diri yanda.
0: Okay.
1: So expect kita karon nga lain pagid nga mga variants sang seafood ang mahimo ta diri nga mabakal man sa may seafood section diri sa Chedoro Arsenal Trade Center kay ang iban gani wala pa ka pang display so
0: karon pa ini kwan priska priska ginang taho nga muna na pangita sang driver mo ang taho
1: mahilig ni sa tahong kakita ang Jobert ilabi pa kuno kung kwan gid masabaw bala ang tahong
0: kag lulukiton ka malo ka mamaglukit
1: Daba naman ito mag-mukit kasi Pam Jobert.
0: Okay. Proceed.
1: Sige, kasi Pam sige ka kay Feb Jubert, no? And before ko mag-end, dati, good morning, dadanay sa ating mga friends, dati, labi na kay Sir Nestor, kay Sir Roy Abilas sa Timbangan ng Bayan. Good morning. Thank you sa liwat, Sir Nestor, sa imong pakape. Tapos, kay Sir Richie Pinalba, good morning. Nawala si Sir Richie.
0: Ara, gapa.
1: Mayan, kaya ara na nakapangapi na ni Goro DTX si Sir Richie. Tapos, si Asikap Maaw, good morning Kap Maaw, subong man kay Nanay Bebeng, sang Bebeng Flower Shop, no? Good morning, kita ko si Nanay Bebeng, yan da ako naga, ano nito, naga propanil, higin siya diri. Sa iya, siniman nga, malagyan sang bulak. Uh-huh. Kaga, sa tanan natin yung mga tagpalamatik, ang tumalanaw, subong nga aga sa atin yung pagpangalagad. Okay. Good morning mga ka-K5. Report para sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga, direct na diri sa Chedora Arsenas Trade Center, inisi ka K5 Road ni Dabahan Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
0: Thank you so much. Thank you so much sa K5 Broad, ni Daman Dalanon, mga ka-K5 sa patrol, o po niya ka-K5 Juan Sumo, Peter Chan Juarez, sa pagtipon sa mga balita. Kung maswingan niyo pag mga police stations, mas manami pag mga K5 para makadulong kita sa kompleto kag-detalyado nga balita sa mga kagahon mga kasiman. Oras na to, 9 minutos na, nakaligad sa tak ng alas 5 mga K5. Good morning! Aga pa sa aton mga sukyo, si Inday Bilma Villanueva, nagaupod na dali sa aton sining pagpangal sa Monte Flor, Janelle Yamo, dali sa may barangay Pamalantikan Sigma, Capiz, mayong aga. Good morning man sa mga friends na aton, dali boss, Toto Juby Cuber, aga na, ara na. Mayo gurong tulog sini kagabi mga ka-K5. Dali lang gid ha. Mabaligya ako na ay sa mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil. Oy, paliog standby.
2: Ang kampiyon nga estasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
6: Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. SAS4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: DTX 500.
8: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
7: Mag-DTX 500 na.
8: Masamihin ka palatian?
7: I-DTX 500 muna.
8: Kung kulang ka sa antioxidant,
7: nagatigulang ka.
8: Mag-DTX 500.
7: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
8: DTX 500.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Termin ako ginaubo, kag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, kag-sip on.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mabakang sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rina, firmy lang gahulong akong ulo. Sang nag-testing man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat
11: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo. Naka-extend food supplement for men si Darling.
18: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
17: Ka! I-shoot na ga!
18: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gihungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
2: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana 89.7.
18: Pablitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
0: Pabalik pa naman din sa atong singa pagpala sa palatuntunan balitang K5 sa umaga. Oras na ito na alas 5.14 na mga ka-K5. Hoy, mga suki na itong tagpala Matios, Inday Roslyn Hirmo, dira sa Barangay Esperanza, Hamindan, Capiz. Good morning. Kalakip man sa kaitutu Gisrael Colasino sa Batangas City. Good morning. Giselle Marcos, ang Lunoy sa Pian. Good morning. Pakishare sa atong singa live, mga ka-K5. Ari na kita mga ka-K5 sa mga nagapanguna ng mga detalye na sa mga impormasyon ni natong yung pang-headlines. Subong adlaw sang Huwebes mga ka-K5, bus mga suki na itong tagpalamatidra. Muna nang ginaulat nyo, adlaw-adlaw, mga napriska, kag mga nagapanguna ng mga impormasyon na natipon sang aton sininga mga kaupdanan sa field mga ka-K5. Para gin sa ihibalo sang aton sininga mga kauturan, kag mga pumuluyo mga kasiman. Mga ka-K5, ang siyudad sang Rojas, kag apat ka mga kabanwahana, nagdugang mga ka-K5, ha? May apat na. Oh, ligato, tatlo lang ni. Subong, nag-apat na plus Rojas City, mga ka-K5, apiktado, konpirmado, nga may kaso na sang African swine fever, mga ka-K5, ang mga kababuyan na tondiri sa probinsya sang Capiz. Ay, kauluoy naman ang aton sini nga mga hog raisers, kag mga pumuluyo, nga may mga tangkal nga nagasagod sang baboy, nga nagapangunya di man kuntani, nga maka kita sang extra income mga kabiyanan. Ugaling iti nag-atake naman ining balatian. Karon ang kompleto nga report with K5, Roldan, Bisana, Bilirial.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Roldan, go ahead please.
19: Lima na ka mga lugar sa probinsya sang Capiz sa may kumpirmado nga kaso sang African Swine Fever o kan ASF. Sir kay Dr. Lionel Abordo, consultant sa Provincial Veterinarian Office, kalakip sa may mga positibo nga kaso sang ASF amo ang syudad sang Rojas, Banwa sang Panay, Panitan, Pontevedra kag Maayon. Ini ang mga lugar nga nagpositibo sa ASF ang blood sample sa mga baboy nga ginpaidalom sa laboratory test. Bangod sini yara na sa red zone ang nasambit nga mga lugar. Nagapabili naman sa pink zone ang nabilin pa nga mga banwa. Sa karon, nagapaday ng pagmonitor sa nabilin pa nga mga lugar nga wala pa sang nakumpirma nga kaso sang sininga balatian. Agud malikawan ang paglaptas ang kaso sa bugos nga probinsya.
20: Indicative na nga ang virus ari di sa probinsya sa Capiz, kag naibaluan man nato nga ini nga virus malasig maglapta, no? Directly sa pagi sa karne, sa higko, sa mga kasapaang baboy kag sa mga processed food, no? So gani kung ang aton manong baboy hindi mahinalugon, kag hindi careful, kag hindi stricto sa ginatawag nga biosecurity, gani posible nga mapiktuhan ang ilang baboy.
19: Ini si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Roldan Bisana Villarreal. Mga ikauturan, mga pinalanggan na itong tagpalamatin, nagdugang. No, nagdugang na ang banwa sang Maayon sa listahan naton mga ka-K5 sa tanikdan nga mga inadlaw. Kwan pala ni Panay kag Pontevedra, subulong sumulod na ang Panitan kag banwa sang Maayon, upod ang syudad sang Rojas mga ka-K5. Mabakabot sa Jubert, syudad may baboy, damo baboy sa syudad sa mga kabaranggayan mga ka-K5. sa 47 ka barangay sang Roa City, mga kauturan. No? May mga baboy nga ginahupdan na ang aton sini nga mga kauturan, mga ka-K5. Di amat-amat pa lang ni. Amo na ni sa mga kauturan naton kung may nabatsagan na kamo, may arang report nga may mga baboy mamo sini, ireklamo nyo sa Municipal Agriculture's Office. If not, mga ka-K5, no, itawag nyo na sa mga concern agency sa aton sini nga barangay mismo parang hindi maglapta sa mas timprano may mga himuon ng aton sini nga mga barangay kag munisipyo agud ma pahagan-hagan if not mapunga nato ng paglapta sining nasambit nga balatian nga ESF mga ka-K5. Abak mo pinakanubuso mo nga kapital nimo sa baboy City Mill ang urok mga ka-K5. Di kon madisgrasya amak mo pirdi ka ang ginpakaon mo matunaw pa mga ka-K5. May ara mga baboy nga nagabusong na, manugbata na, may bagulang nagbata, mga ka-K5. Kaya tikong sumadutlan sa ning balatian, kakanugon gid sa imo sa ning investment, mga ka-K5. Di sa 9 minutos nakaligad sa tak na nga alas 5, mga ka-K5, dugang pa nga mga balita kag informasyon diri sa aton sa ning pagpalayag, ang kapis isa sa mga ginakabalak ang karon, mga ka-K5, nga maapiktuhan sang Super El Nino sunod sa Department of Agriculture. Ah, baldagin ni. Sa sininga tuig, mga kauturan, no? Inisunod sa ka-Engineer Jimmy Iliria, Junior Senior Agriculturist kag DRRMO Focal Person sang Department of Agriculture Western Visayas, mga ka-K5. Nasunod sa iya, posible dako nga porosyento sang humayan, maisan, kagpalangisdaan sa probinsya sang Capiz ang mahimo mapiktuhan sang El Nino phenomenon mga ka-K5. Subong ini nga sunod sa iya, sa subong, nagapadayon mga ka-K5 ang monitoring sang Department of Agriculture mga ka-K5 para nga mabalaan ang na, minatuod nga sitwasyon, no? Agud nga mapahagan-hagan ang posible mangin ipikto sa aton sini nga mga mangunguma. As early as of this time, dapat may mga intervention na ang aton sini mga hinsa sang gobyerno mga ka-K5. Sunod sa Department of Agriculture ginahinyo karon kag ginainganyo nila ang mga mangunguma nga magpatigayon sa ginatawag naton climate resilient practices kapareho sang pag pananom sa mga tanom nga makabato, makasarang sa init mga ka-K5 sa tion nga mag-abot ang ginatawag naton El Nino phenomenon mga ka-K5. Diyan ang mga dapat naton himuon, no? May ara kita nga mga iban nga variety sang tanom mga ka-K5 kag mga kararuton nga makabato, magluwas sa humay, mais mga ka-K5. Ha? Dapat makabalo kita sini, no? Pamangkot kamo sa mga agriculturist naton mga ka-K5. Para may ubraman ng mga atag agriculture, no? Oh, ni nga wala to nyo kung may problema para nga para may trabaho kag magulang ang mga taga agriculture sa mga kabanuhanan mga ka-K5. Pamangkot kamo to kanong mayan. Para kay sila naga-seminar, ginapa-training ina sila, ginapadala ina sila sa kundiin-diin nga training ginagastuhan sa gobyerno. Oh, dito kamo pamangkot, hindi kamo magsalig dira nga maghulat kamo kung saan o magtulo ang ulan sa inyo sinitag sa tagsa ka mga lugar. Ha? Mga listeners naton ka mga viewers kag gaupo diri sa aton. Wala sang ang programa sang gobyerno, hindi kamo kabalo kung wala kamo nagapamangkot. Yani kabalo kamo kung diin kamo nga hinsa sang gobyerno magpadulong with this El Nino phenomenon preparation naton. Total na kit-an na sang Department of Agriculture mismo sang DOST Pag-asa mga ka-K5. This is the high time, no? Nga magkonsulta kita mga kauturan. Para nga hindi kita, kung magutman man kita, hindi kita matam-an mga ka-K5. Amo na discarded ra mga pinalangga ko nga tagpalamati mga ka-K5. Babae nga nabungguan sa 12-wheeler nga dump truck. Ahay. Oh, dito sa sunod sang ruwas, taga-pilar gali ni mga ka-K5. Kahapon, ginbawian na sang kabuhi. Yaring report ni ka-K5 Myla Vasquez Puente.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Myla, go ahead please.
1: Ginbawian na sa kabuhi ang babae nga ginapayag bumunggo sa 12-wheeler dump truck alas 3:20 sa kaganhon sa tung Hunyo 29 sa highway crossing sa Security Bank, Barangay Lawan, Rojas City. Matandaan gin kinalang biktima kay alias Mikay, 24 anyos, kag residente sang sitio Bang Ugay, Barangay Natividad, Pilar, Capiz. Samtang ang driver naman sang Huwa 12-wheeler dump truck ang ginkilala kay alias Robert, 57 anyos. Sa investigasyon, ginbawian sa kabuhiang 24 anyos nga babae samtang ginabulong sa ospital. Naibaluan nga natabuang insidente sang ginasubay sini ang dalan sa Rojas City proper sang aksidente nga bumunggo sa truck nga nagaguha naman nagikan sa Pueblo de Panay kag magaliko kuntani padulong naman sa Rojas City proper. Nagangkon sang pila sa ulo kag iban nga bahin sang lawas sa motorista nga gilayon gindara sa pribado nga ospital sa syudad. Wala naman napilasan ang driver sang truck apang gindalaman ini sa ospital matapos ginapahayag kinataghes sang hypertension. Ini si ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Myla Fuentes sa report, mga kaabyanan. Subo kita, nagapalabot kita din K5 News FM sa ang aton sining pagigunong sa pamilya ni alias Mikay sa Sitio Bang Ugay, Barangay Natividad, Banwa sang Pilar, mga K5. At this grass side natin mapaiway, mga kauturan. Ang malain lang tika alas 2, alas 3:20 ang kaagahon na tabu ang insidente nga nagagwa pa sa. No? Amuning plus lang nga, amuning oras na hindi dapat ilagaw, pati, kundi na na-disgrasya siya, mga ka-K-5. Anyway, so kag pang mga balita, by the way, good morning sa kay Toto GC Camirong, nagabugtaw na, mag-ulang yung kamarasmas. Nagaluto sa pamahaw para sa balon sa yasining mga pamilya, kag siya kaugalingon para magkadto sa trabaho. Good morning man kay Nunong Milan, nga nagaupo diri sa atong singang pagpangalagad. Juanilio Casabon sa mga taga Voiceville Sigma, kay dira man sa barangay Matinabo Sigma sa Arevalo and Lucci family, mga ka-K5. Kay Mr. Belly Diseyo Bula sa Australia, good morning kag mayong pagpamati, mga ka-K5. Dugang pa nga mga balita kay impormasyon, ang tao subong grabe na gid no, why na yedekad look kag wala na gid huya. No, mga K5. Ang aton sininga mga tapos ang kapulisan, mga ka-K5, nagapadayon karon sa investigasyon matapos nga may tuyo nga kawatan ang isa ka simbahan sa Barangay Lunoy, siyudad sang Rojas. Ining pagpangawat dira sa sitio o kun sa may simbahan sang St. Rose of Lima Parish Church sa Barangay Lunoy sang tinalikdan nga adlaw. Ini sa interview kay punong barangay Ferdinand Balyes ang makatuan sa K5 News FM, iyagin payag nga nakabalhag sa ilasining at talatapan ang nasambit nga insidente, mga ka-K5. No? Naibaluan nga tuyotani nga kawaton ang mga hinuptanan kag makasapatan sa sulod sang kumbento sa nasambit nga simbahan, mga ka-K5. Sa piyak sining, payag man nga sang natungdan nga mayara pagid sang natabo nga kinawatay mismo man dira sa barangay sa Barangay Lunoy, mga kifa. Grabe na gid ang gutom subungay, wala pa ganing il ninyo, nagapinangawat na kamo. Why nagid kamo iban nga source of income kag iban nga planitan-an nga mapahupos? Amuning krasi ka ubranga, nervyos lang ang kapital mo, mga ka-K5. Sa karon, naghinyo na sa makatapos ng kapulisan ka sa mga barangay tanod na i-expand ang visibility sa aton mga barangay tanod, mga ka-K5. Ang aton sining mga utodra, no? Dapat mag-aligmat, mga ka-K5, para nga makalikaw sa sining nasambit nga kinawatay sa karon, mga kasimanwa. Biway naging jahuya ang tao subong, mga ka-K5. Ang guya sini, madamol na, mga ka-K5, sa aton sining, mga kauturan, mga kasimanwa. Diri naman niya sa President Rojas, mga ka-K5, sikat ining nang scammer blast sa disapilar ka pang scam ini siyang nagligad. That is why nga na tag siya pagwas gumala gumawa ang ala ni kama mga ka-K5. Meaning to say scammer na. So may nagwa sa isa ka report sa social media, mga kauturan, nga ang grupo niya, ginpatos niya mga K5, na panganyudian, ginapangayuan naman mga ka-K5. Pero, sang nigad nga lao or kahapon na pagigingutan ini sang aton sining nga mga kaopdanan mga ka K5 ini aligasyon nga liwat nga pagpanunto sa isa ka organisasyon wala sang kamaturan suno sa kay kama mga K5 ining si Manuel Delfin mga ka K5 sikat ini sa lutod-lutod manamuti ara na sa sarang ligan sa luyo sang mayor galingit panginwala naman ni mayor kun ini ni mayor magwanta nang abilidad mga ka K5 kapon nag-explicar siya nga wala sa kamaturan nga nangawkaw siya ukon nagpanunto siya sa ila sining nga organisasyon mga ka-K5. Yari kumplito nga report with ka-K5 Myla Puentes.
4: K5 News FM Live Report.
0: K5 Myla.
1: Hugot kay ginpanginwala ni Manuel Delfin alias Kamakama ang alegasyon nga nagpangtunto ini sa isa ka organisasyon. Sa interview sa K5 News sa Pebrojas, ginpahayag ni Delfin nga isa ka kabutigan kag pagpasipala ang naglapta nga impormasyon ilabi na nga gindalahig ang RGI Alaktan President Rojas chapter sa diin isa man siya kamyembro. Ang iya pahayag kasunod sa alegasyon nga nagpasalig ini sa 10,000 pesos nga ayuda sa tanan nga miyembro pinaagi sa isa ka party list apang kinahanglan una nga mag-fill up sang form kag magbayad sang 70 pesos. Sunod kay Delfin wala sang kamaturan ang nasambit nga alegasyon kag nagpakita lamang ini sang madasig nga pagpati sa reklamo sang isa ka anonymous nga persona nga wala sang nagkakaigo nga basihan. Ginpasiguro man niya nga wala sang may kaangay nga aktibidad nga nagakatabo sa sulod sang RGI Alamdan President Rojas Chapter kag wala ini sang kahilabtanan sa ginapalapta nga alegasyon. Sa katapusan, nagapanawagan ini sa mga nagapalapta sang wala na pamatud-an nga impormasyon nga mangin responsable sa ilang mga kinahimo. Matandaan una na nangin mainit ang pangalan na Delfin sa nakaligad nga mga tuig matapos ang ginapahayag pagpangtunto sini sa transaksyon sa Land Transportation Office kag iban pa. Ini si ka-K5 Myla Vasquez Puentes para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Myla Puentes. Sa report mga kauturan ining si grabe na gini quick ko na gini ni Manuel Delfin mga ka-K5 no? Kahapon nagatanaw lang ko sa interview siya grabe may explicar so kinanglan ko ni naman mo kagiman announcer mga ka-K5 bantas no pero ti tagaan ta sa benefit of the doubt kita mo ng explanation ng mga ka-K5 no? Sa aton sa ning mga kautor pero kita yung mga pumuluyo kabalo naman kamo kung natunto kamo kung wala. Dapat kaintindi ka mo mga ka-K5 kung ano ang iya sini nga tinutuyo. Kaya hindi ka mo magbuhi sang sinintimos, nga gamay man ang kwarta nyo, mabuhi pa ka mo sinintimos mga ka-K5. Kung hindi man lang ka mo, sigurado, i-verify ginaton mga ka-K5. Amo na pinaka-importante na hindi pwede nga magbuhi ka mo kwarta nga wala man ka mo kabalo sa puno kagpunta. Kundi tanawon nyo, ara sa minutes of the meeting, ara bala ina sa inyo siningin istoryahan, ara bala ina sa inyo sining plano, nga may amo sining transaksyon sa grupo mga ka-K5. Ay kung wala, hindi kagdak lang na magpagwa kwarta, hindi ka pwede nga magpatunto. Kaya di tanawon mo, kung diin ining minutes ang meeting na ton, o diin sino ining nagkasugot sini sa organisasyon na ton. Amo na iya mga ka-K5, hindi nga nang linupas ka mo, or mahatag ka sa kwarta, nga wala ka kabalo sa puno ka punta, duham lang tao sa pababaw sa kalibutan. Di ba na? Valencia, duham lang tao sa pababaw sa kalibutan, Rujin, manog tunto, kag tulong tuhon, mga ka-K5. Manog into, kag nagapainto, mga kauturan. Ano pa mga balita sa ato sa matag palamat istoryahan tani karon no sa plaka sa ato sining programa man ining problema sa DepEd naton sa security situation sa aton sining mga eskwelahan both elementary and high school mga ka-K5 diri sa aton sining probinsya kay kagapon nagpa press conference sila dahil lang gid no ining mangunguma nagakalipay sa nagayuhom ang mga mangunguma sa siyudad sang Rojas kag mga mangingisda nga nakabaton sang ayuda mga ka-K5. Yaring report ni ka-K5 Myla Puentes.
4: K5 News FM Live Report.
0: K5 Myla.
1: Basa dyan nga ginbaton sang 467 ka mga registered Fisher Folk sa Rojas City ang ayuda sa idalom sang Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program nga ginpatuman sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o COMPIFAR kag Department of Agriculture. Ang nasambit nga ayuda ang ginpanghatag sa mga rehistrado lamang nga mangingisda kag mangunguma nga may tinutuyo magkapian-pian sa epekto sang pagtaas sa mga balaklon sa pagpanguma kapareho sang abono, kurudo kag iban pa. Samtang dako man ang ilang pagpasalamat sa among nga bulig para sa ilang nga mga galas tuon.
3: Nisi ka K5 Maida Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita o serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapisa. K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 May Titi Kwani na may pang sudan kag may pang balon ng mga kabataan sang matapos ka nakabaton sang ayuda nagikan sa gobyerno ang mga mangingisda nato. Dandikit 33 minutos na kaligad sa takna nga alas 5 mga K5. Good morning in Toto Mario Alfabite nagainom na sang kapidra sa may Barangay Inso Sitio Luuban mga K5. Ma'am Gina Anbil Siluso sang sa shop na dito sa may Luktugan. Good morning. Chantern Gonzales Aguirre mayong aga kag kay Nunong Milandra sa Mindan. Mga kakaibay, mayo lang pag kwan painit-init sang DTX Coffee Mix mga kakaibay. Pagbalik ko, dugang pa nga mga balita mga kakaibay kalakip man ang aton sining pagpatigayon subong nga kagahon mga kauturan sa aton sining tandem broadcast aton sining mga sister station sang K5 News FM Western Visayas kag Negros Island Region. Dali lang kids, standby.
21: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
22: D3 Bio with Vizio.
23: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay gidang resulta, subong normal na gin.
22: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
22: Yung may Vizio.
24: Ang Vizio.
22: Yung may D3.
24: Makatas, mga butika.
25: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinikas. Sport Biotics.
26: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500.
27: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako ng dugo, ng normal, ng dread na.
27: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sang Mighty C.
29: DTX Beauty Soap.
30: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
29: DTX Beauty Soap.
31: Babakan sa mga butika.
29: DTX Coffee Mix.
32: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sang DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
29: DTX Coffee Mix.
31: Mabaka sa mga butika.
33: Gabasa na naman bala ang imo.
34: Ay, gabasa na naman.
33: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
35: Always nagabasa.
33: Kag nagabaho ang kilikili.
35: Mag-Clinica Deo Fresh.
33: Para sa maputi at mabangong kilikili.
35: Clinica Deo Fresh.
34: Nagabasa na naman balaga.
33: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
35: Clinica Deo Fresh.
33: Para sa maputi at mabangong kilikili.
36: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
37: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
36: Di nakabalo manusik?
35: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag labuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
36: Di pre, musta po lang kape, pre?
37: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
35: Extend Food Supplement for Men.
34: Tikasin.
35: Dry eye, pirmiga katol, imu mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at Duatlaw.
33: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7. Pilar Capiz.
2: Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
0: 38 minutos na nakaligan sa tak ng alas 5 mga ka K5 sa aton sininga pagpalag sa aton sininga palatuntunan sa mga kaagahon mga kautuka. So, amat-amat na, bangon na mga K5, pamahaw na. Pamahaw, magpaligo para mahumot ka mga K5 before kita magkanto sa aton sininga mga trabaho mga kauturan. By the way, good morning da sa Fungot gas station, no? Kay dira man sa may bahin sang Pirieng sa restaurant may kay baga pamati sila subong nga kagahon. Mga friends nato sa may barangay Dayaw, dira man sa barangay Kulasi kag Banika, good morning. Oh, so okay nato nga mga tagpalamati dira sa Sigma kag sa bahin niya sang Dumaraw area. Mayugid nga pagpamati diri

0: K-5 po muslim mga Disyembre, Nobyembre. No? Pero may ara, pakita nga ng pangatubang, ang muna ba nila nga, may climate change, mga ka-K-5, pero ginapakuan kita, napanumdong kita, nga may ara nga Super El Nino. Pero wala kita maka-insin din mga K-5. Kaya gulpi lang, may bagyo mga kauturan. Yan yung preparado, mapag-on ang inyong balay, no? Naka-preparar ka mo sa inyong sininga kinahanglanon from time to time. Kung may ara nga emerhensya, mga ka-K-5. Di, sunod sa pag-asa nga maka-experience siya, kita sini mga ka-K-5, kiti, amuning, hindi mo maintindihan, normal, above normal, ang pagtupa sang ulan, mga ka-K-5, diri sa aton sa Western Visayas. Experience na ito ni mga K-5. Ara na sila mga ka-K-5. Check na ito na itong mga partners. Sa ito singa pagpalag, K-5, Western Visayas. Welcome, good morning.
1: Thank you so much sa senior anchor man kang K-5 News FM Iloilo, Sir Rick. Dali lang sa Kalibo, Sir Michael, good morning.
2: Morning, Antike, Sir Nestor, Sir Milmar, Bacolod, Sir Jubert, good morning. Kag Iloilo, good morning. Kampiyon ng signal, naka DTX Coffee Mix na kita, kag naka may TC, kay matugnaw ang aga. Kampiyon ng signal, balik sa imo, Antike.
3: Speaking of senior reporter, tekaron taman ang hindi pa man senior, manog pa lang guro, no? SM Jubert, good morning.
0: Good morning, K5 Western Visayas, K5 Antique, Sir Mermal, Sir Nestor. Mabaskog ang signal nyo di. Aga pa nagka-mighty sina kag DTX Coffee Mix ang mga taga-copies. Back to you, Antique.
1: Thank you so much, SM Jubert. Diyata na sigurado, bakit gijata na dyati senior, Sir Prof. O. Oh. Si Sir Robert and Daddy Babes, mayad nga aga.
4: Mayad nga aga, kanimo, mahal nga Ginoong Milmar and Nestor. Ang signal mo di, sa bakulog. Mayad
5: sa mga taga-tiki dyan. Mustaron tinyo dyan.
4: Back to you, mga butihing ama.
3: Kompleto rin ang barkada sa mga sukit ng mga K-5. Ready rin sa mga balita. Unahon, tanay ang arangkada kang balita sa Iloilo with Sir Rick. Mga balita ta dyan, sir.
6: Mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Dumdumay ni nakuaan sang pusil nga grade 10 student dito sa Barutak Nuevo Comprehensive National High School. Ang rason niya pagdala sang pusil para kuno pagdepensa sa ugalingon niya. Na kaysa nagligal sing na piyesta sa may banwas ng Barutak Nuevo sa tinlikdan niya Hunyo 13, ginsaputi ni siya. Amo na nagdala sa karmas pero hindi pa kung matulid kung siya din nagkuha sang pusil ang luloy kag ang iloya kay ti Bulagay ang iloya kag amay sa kay luloy na dako, no? Nalibugulo na kung di nagkuha sang pusil. Sige pa inalom ni Intervention Subong sang Municipal Social Welfare Development Office dyan sa Ibanwas ang Barutak Nuevo kag ti hugot gipatuman subong sa may bahin sang bulutuan. Why ni ma-check ang iya sing bag kay late galining nasambit sining nga bata idog dali man eh na pasulod kag why ma-detect sang metal detector kay naputos kuno sa tela ining nasambit sining nga pusir kag magluwas diri na duga pa namon mga balita ang PNP IMEG, no, ang nag-operate sa sining wanted person. Kaya ang PNP IMEG, amo ning PNP Integrity Monitoring Enforcement Group, no, kung may mga sabayon na pulis. Pero doon nasubrahan sila sa pag-operate, kasi sinulod nila ang Mulo Police Station, malang mga pulis to pinanghapa nila, oh, pinang disarmahan. Kaya bal nila ang wanted person niya pulis, arak kung nanagod na sila. Di sa uliway, may sabi makitaan na wanted person as tang reporter tas K-5 Aron na dalahig man to to. Dito man, huwag magkahulag sa K-5 Aron. Kaya muna pa ngayo kita sa explanation sa higher officials sa ton, ano di bang isopi kung mag-operate ang PNP ay migaw? Do sobra-sobra abi ang pagpati nga ginimo nila diri sa bayan sang Molo Police Station. Amo na talag kong balita diri sa may syudad ka probinsya sang Iloilo. Back to you, Antike.
1: Ay, patawara. Kaya ti safe si K-5 Aron sa Rick. Sige, dugangan, taras pirak may gayon. Samtang, naka-standby si SM Jobert sa Kapiso. SM, anong latest?
0: Mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag syudad sang Rojas, K5 Antique, Western Visayas and Negros Island Region.

0: Kahapon, nagpatigayon sa press conference ang amon sining Capiz Schools Division Superintendent upod sa mga tagbababa sa provincial government, mga ka-K5. Ininahanungod sa problema sa karon sa amon nga mga eskwela, Andre. Kung wais pa sang naguluwa ining mga problema, diri nakitaan mga ka-K5 nga may mga eskwelahan kami sa high school kag elementary diri sa Capiz nga wala ya sa mga kuano, wala gwardiya, wala sang kudal, wala gate ang eskwelahan, kag kulang sang mga metal detector ang mga national high schools namon. Tisunod sa kay Dr. Ruel Bermejo, ang mahugod namon nga Schools Division Superintendent, mga ka-K5, nga tinginatingwaan ina ni karon nga makapangayo pagid sang pundo kag bulig sa provincial government kalakip man sa mga nagkalain-lain nga hinsya sang gobyerno para ma buligan kag matigayon ini tanan-tanan nga makumpleto, mga ka-K5. No? Amo ni kong kaisa ba lang tama kita kakampante sa aton sininga eskwilahan, mga ka-K5. Gumawa karon ng problema. So, kahapon, suno sa eksplikasyon nila sa mga katapos ng media, nga within the fourth quarter of this year, matingwaan nila nga masolusyonan ang ining mga kakulangan sa eskwilahan, mga ka-K5. Samtang, sa tinalikdan ng adlaw, tatlo lang ang apiktado nga banwa, lakip ang Roa City sa ESF diri sa amon. Kahapon sa press conference, mga ka-K5, ginkonfirmar mga kasibanwa nga lima na nagdugang magluwas sa banwa sang Panay kag Pontevedra, nagdugang na karon ang banwa sang Panitan, banwa sang Maayon, upod gihapon ang siyudad sang Roa. Nakahangawaan, mga K5, sa aton sining mga nagasalagod sang kababuyan diri sa amon nga maglapta pagid ini, mga K5, apisar nga ginsirado na ang boundaries diri sa amon province. Amo naman nagapanguna nga balita sa Capiz. Back to you, Antike.
1: Salamat, SM Jobert. Grabe, kurol ba ang ESF ba? Kamura nga uro aligmat man kami dyan sa Kalibo. Ayhan kay Sir Michael. Kamusta dyan, sir?
2: Morning, liwat kay 5 Sir Bisayas, Negros Island Region. So far na istorya ko ang amon na Maudre. Negative pa man. Although may report nga may nagkalamatay, pero daw ginambal to, daw hagkolera ang napatay. Oh. Base man hagkolera, wala pa negatibo pa man. So maayo gani, no? Pero dugan natin yung mga balita, patay gid ang mag-live-in partner K5 Sir Visayas. Matapos nga mabungguan insing naghagunos nga van diri sa Barangay Tangalan, diri sa Barangay Tundog sa Banua sa Tangalan, kahapon ang mag-live-in partner ang babae, 48 years old, kag 58 years old ang isa ang lalaki, mga ka-K5. Sunod sa report nga gapaliko sila sa Diversion Road dira sa Barangay Taga sa Banua sa Tangalan. Wala siguro makakita ang van driver nga may nagaliko nga motor agin nabungguan niya. Ginguyod pa niya sa mga 300 meters bago siya nagpundo ang van, mga ka-K5. Patay-gid ang duha nga mag-live-in partner kag ang babae, according sa report, nga gindeklara-gid sila nga dead on arrival sa hospital, mga ka-K5. Kag duga na to yung mga balita, naglabot na sa 177,228 ang tourist arrival sa June 1 to 30 sa isla sang Boracay. Domestic tourist na 158,684. Overseas Filipino is 3,379, kagang foreign tourist is 15,165. Muna kadamo ang turista nga nag-abot sa Boracay sa sulod lamang sang isa ka bulan, mga ka-K5. Muna mga balita di sa amon, balik sa imo, Antike.
1: Thank you so much, Kalibo, Jaibla, sa Negros Island Region. For sure, Sir Michael, kung naka-acto si Daddy Babes na dugangan, dadang tourist arrival sa may, ano, sa may Boracay. Bacolod, Daddy Babes!
3: Ate, kami mo lang yan makadugang, dugang mo lang kung ara kami da, pero kung hindi kami na magkatuti, huwag gidugang eh. Ang mga balita naman dire sa sudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, dire sa Amonya, ang ginbalita to dire sa Capiz, mga kakivibe, party man sa ESF, dire sa Amon, ginkonfirman man sa Bacolod City Veterinary Office, nga nagpositibo sa African Swine Fever ang apatanan ka mga baboy, dire sa sudad sa Bacolod, mga kakivibe. Suno kay Dr. Aguida Dilatore sang Bacolod City Veterinary Office, apat ka mga buhi nga baboy ang ginkuhaan nila sang test samples, mga ka-K5, kag ginpadala sa Regional Animal Diagnostic Laboratory sa Iloilo, kag nagwa sa resulta nga positibo ang mga ini sa ESF. Dugang pinidelatory mga kakifive nga halin ang mga baboy nga ginkuhaan sang sample sa muang barangay Alihis kag barangay Takuling. Baudrigi dyan sa amun ho. Amun ang mga kakifive pero subong ginamonitor sang ato sining mga veterinary officer ang ining mga kaso kung bala may magdugang o kung wala.
4: Terrible na gidang kinawatay diri sa amon kay always sa patyanay may kinawatay sang nagligad lang gabi sa namatyan nangawat ya sang bangko para sa naga pulaw-pulaw bla siguro tuyo na ang kalabanan ang suspect nakabintaha kang nagkuha sang modulak chairs diri sa barangay Takuling so subong ginapangita na ang mga bangko kundi na. So tikatin-katin lang sila anay eh. Oh, mga kakipaib.
3: Aha, amon ang mga balita na mong sa syudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, back to you, Antique.
0: Salamat kid, Daddy Babes and Sir Robert sa probinsya kang Antique. Yung mga talalupang donaton nga mga balita, 5:52 kahapon masubo nga istorya. Bangod may isang ka-apat katuig nga bata, ito may banwa kang si Balom, Sus Maria Josep, ano man mo, nalumos sa fish pond nga may mga koy. Ang magamay laman dyan na nga fish pond, kahit yung iloy na, nagadto sa sang kabarangay dyan sa si Balom, kagamang labara, at kahit yung kapangita man ka kinawara. Tara na anak ka dyan, apat katuig nga bata, ura na masiplatan, sus nagadtugli dito sa may fish pond. Yawan sa nakapinangitas bata, igo murahon, rito gali na lumos sa fish pond. Gindara pa sa ospital, pero wala ron matabangan, tuman ang kasubo nga ginabatiyag kadya kang pamilya kang apat katuig nga bata.
1: Samtang sa dugang pagit nga mga balita, nagbisita kapon, regya sa probinsya kang Antique, si Police Regional Office 6 Acting Regional Director, Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo sa Antique Police Provincial Office. Sa rin, ginpasalamatan ka Jackie Five Wasser Visayas ng Negros Island Region, ang amon Provincial Director nga si Police Colonel Ryan A. Divara sa dyang madinalagun nga operasyon na kang kalinang kakatawhay regya sa probinsya. Matapos man ka dya, nagparigayon kang isara ka kortesiya sa mga opisyal regya sa probinsya ka Antique, nagbisita sa kay Congressman A.A. Ligarda ka Governor Paulo Javier.
0: Mura mga balita naman dyan sa Antique. Salamat git kay Feb Western Visayas sa Roman Liwana. Sige, iririmaw naman kita sa Roman. Salamat git sa aton mga sister station sa mga balita nga inyong ginhaboy din sa amon. Subong nga gagahon para ma-informar ang aton sa nga mga pumudyo sa nagakainabo sa bilog ng Western Visayas kag Negros Island Region, mga kauturan. Hoy, by the way, good morning sa kay Gisrel Marco. Giselle Marco sa Barangay Lunoy sa Pian. Good morning. Director Moises Mayo Baliguma Jr. sa Kwartero sa Capiz Electric Cooperative. Good morning. Marian Castanares Dorado, mayong aga. Marian sa mga pamilya yun sa San Antonio, Kwartero kay Lula Maring Castanares. Sambal ni Marian Castanares Dorado, mga kakaipan. Hoy mga kauturan naton, ang paggamit sumong sang gadget mga ka K5 ginadumilian ha sa tion sang klase sunod sa Department of Education. Ini sunod sa ila gina-inform ang mga ginikanan kag miyembro sang ila pamilya nga ginabawal do karon ang paggamit sang mga gadget sa sulod sang iskwela while may klase mga ka K5 no. Paggamit sang gadget sa tion nga naga-lecture or nagatudlo ang mga maestra mga ka-K5. Ini kasunod sa ginpagwa ng Department Order number 006 Series of 2026 o kung ang guidelines na naga-ensure sang safe and motivating learning environment sa sulod sang eskwilahan gani mahimo la mga gamiton ang electronic device o kung mga gadget mga ka-K5 kung kinanglan sa emergency o kung may arasang mga research mga ka-K5. Ginaganyat gid ang tanan-tanan nga ahensya kalakip na mga eskwilahan kag mga ginikanan sa ginatawag naton advocacy kag information drive nga makabalo ang mga ginikanan nga ang mga bata nyo ginabawalan maggamit sang cellphone sa tion sa mga klase mga ka-K5. Kay why nagapamati inyo bata naga-ML nagahampang sang computer or cellphone mga ka-K5. No, kahapon nga adlaw mga kinpananga ko nga mga kasimanwa si uncle ninyo ang tiyo ni ka-K5 Alvin nga si President Ferdinand Marcos Jr. kag si Inday Lisa Aranita Marcos nagbiyahe na apat kadlaw dito sa Canada, mga ka-K5. Mayra sila nga hinun-anon si Lisa Marcos, si Ferdinand Marcos dito sa mga government officials, mga ka-K5, sabay niya sang Canada. Oy, inugtas ka muna rin larali ka muna yung si PBBM ato na yung sakwan. Gapalamig, lamig na ito. Malamig to ka-K5 Balbin sa Canada. Kaya kakanto ka na to, di ba? Or sa patabuakan ka lang si Tuga. Amo na ya. Oh, ito na ito ya. Si Lisa Marcos kag si PBBM sa Canada, mga ka-K5. No? Oy, nga. Kamu kasi ninggitan ka muna sa Idsa Shrine. Samantalang si PBBM, ato na ito yan, nagpalanglugayawan kay nag-meet up sa mga politiko dito, mga ka-K5. Ang kaso ni Senador Estrada, kag ni Sekretary ni Bunuan, nga grab and corruption sa sining gitawag na ito mga problema kag gaginhimo nila to sa nagligad. Bala nga ginfile sa ila to. Bagod sa ning mga minalita nga kwarta, mga kakaifan sa flood control. Oh, ang Sandigan Bayan, ginpaiway anay ang pre-trial sa kaso nga graft batok sini sa ila, mga kakaifan. Mga kuntani, natala na ini kahapon, Hulyo 1, Miyerkules nga adlaw, ginsaylo sa Hulyo 14, matapos nga mabaton sang korte ang musyon nga nagatuyo kakason si Bunuan bilang isa sa mga akusado, mga ka-K5. Ibantayan nyo din sa K5 News FM ang iban pagin sinang mga development, mga ka-K5. Sometime, ginapahibalo ang mga saksi ni Huva, miyembro sang saksi ni Huva, mga ka-K5, may patayunan sila nga duwa kasiparado nga konbensyon kung saan din ginapaabot nga magatambong more or less mga 3,500 ka mga delegado nga hiwaton sa Dinggoy Roa Civic Center sa mabot nga Hulyo 3, tob-tob 5, kag Hulyo 24, tob-tob 26, 2026, mga ka-K5. Ang tema sa nasambit nga pagtililipon, kalipay dayon, nga dayon, kag magalakip ini isang praktikal nga presentasyon nga magatudlo sa mga nagatambong kung paano matigayon kag magapabilin nga mangin malipayon bisan sa tunga sa madamo nga mga pagpanghangkat sa kabuhi, mga ka-K5. Ang nasambit nga kumbinsyon bukas sa publiko kag sa mayara sa mga ginatawag natun magapabakod kag magapaligon sa mga programa para sa tanan nga nagatambong, mga ka-K5. Ginalauman man nga makabulig ini sa lokal nga ekonomiya sang syudad sang Rojas ang duwa kasiparado nga konbensyon, mga ka-K5. Samtang ang kwano brown out sang Kapelco, mga ka-K5, Sabado ha, Sabado Hulyo 4 alas 5 tubto sa kagahon, tubto alas 5 sang hapon, mga ka-K5. Magatigayon sila sa pag-install sang F6 sa Mambusaw substation. Ito yung apektado din nga banwa sa Pian, Hamindan, kag Mambusaw, mga ka-K5. Sa Domingo, Hulyo 5, Domingo nga adlaw, 5 a.m. to 5 p.m. naman ang kapiktado sinidri, mga K5, kay magaili sila sa control panel kag installation sang VCB sa President Rojas substation. Apiktado ari na, mga taga President Rojas, banwa sang Pilar, porsyon sang Maayon kag Pontevedra, mga ka-K5. Di magabalik man sa tion nga matapos na ang ulubrahon as early sa schedule nga ginpagwa sang Kapelco, mga ka-K5. Kung may lagawan ka mo, lagaw na ka mo daan, mga panglaban na ka mo, kung may lalabahan ka mo, mga ka-K5, kag-charge na ka mo cellphone. Kung kinahanglan. Wala na tao, rasa, mga ka-K5, salamat. Sa inyo sa nga pag-upod sa aton sa Wabes nga edisyon sa aton sa nga pagpangalaga. Upod na lamang sa aton, mga sister station ang K5 89.7 FM Spearhead Galinong Radio sa Camp Macario Peralta Hamindan Capiz kag sa 100.9 K5 News FM Rojas, mga ka-K5. Diri sa Banwa San Pilar ang K5 News FM is 89.7 FM Radyo Tagbuan. I with my technical partner sa mga kagawin ka K5 Balbin Pagunsan. Upon sa aton sa nga mga news contributors, sa aton sa nga mga reporters nga nagdulong sa mga balita subong nga kagahon, salamat gid. Mga ka-K5, thank you man sa kay ka-K5 Juby Cobel, kay Chip Nilsson Puntillas, mga ka-K5. Ang inyo kubos nga bihan kagalagas sa kahanginan, nagpasalamat upod sa amon sini nga CEO Doc Ramil Itangoy kag sa amon pinalang nga Mayor Mayor Arnold Alba Perez. Mga ka-K5, ini sa ka-K5 Jubert Lago. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa probinsya San Capiz. K5 News FM. Good morning.
5: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
9: DTX 500! Di na problema mo ba na ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
10: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
11: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
10: Pagtigil ka na. Isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
9: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
9: Mighty C, epektibo, garantisado.
13: Kadaragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang mapanit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Kala o magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro kapul katol,
14: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
20: isang bala ka lang.
19: Ako, ang linya ko,
20: isang kapsula ka lang.
19: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
20: Extend.
19: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
21: Ka, bang-banga na ga. Ah, sapat.
2: full mo, baby.
20: Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula ka lang.
20: DTX 500.
21: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
20: DTX 500.
22: Matagal sa mga butika.
8: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Paspanami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
20: I Care Gold, ang I Care kapsula nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata kaang ngay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
20: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
24: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
20: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung D3.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
20: Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
25: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
26: Imo nga blood sugar test.
25: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
26: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
25: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
20: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
27: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
20: DTX Beauty Soap.
22: Pamakal sa mga butika.
28: FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow, my puso!
30: Oras. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:10 na sa aga.
28: Live, the
0: gikan sa Hulot Balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.

0: Kakay-5 sa aton nga mga headlines. Sa dalagan sa aton nga paniyampo. Southwest monsoon ang nag-aapekto sa Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Headlines ka K5 sa aton nga top story of the day. Duha tub-tub apat ka bagyo ginalauman nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility. Subo nga bulan sang Hulyo suno sa pag-asa. Mga balita ka K5 sa probinsya sang Capiz. Technician tiklo sa bypass operation. Masobra 170,000 pesos nga balor sang suspected shabu na recover.
1: Pila ka mga eskwelahan sa Capiz kulang sa metal detector kag fence.
0: 203 ka mga reported cases sa bullying sa Capiz na record sa nakaligad nga 3 ka school year.
1: Capiz, isa sa ginakabalakan nga maapektuhan sang Super El Nino suno sa Department of Agriculture.
0: Rojas City, apat ka mga banwa may kumpirmado na nga ASF.
1: Kaso sang African Swine Fever sa Capiz, liwat nagtuhawa.
0: Alegasyon nga liwat pagpanunto sa isa ka organisasyon, wala sang kamatuuran suno kay Manuel Delfin.
1: Tuyo nga pagpangawat sa isa ka simbahan sa Barangay Lunoy, Rojas City, padayon nga ginaimbestigaran na.
0: Babayi nga bumunggo sa 12-wheeler jam truck o kon dump truck sa Rojas City, ginbawian na sang kabuhi.
1: Ayuda sa o kon sa 467 nga mga mangumakag manugpangisda sa Rojas City, ginpanagtag.
0: Tikang nga magapabakod sa paglikaw sang ASF sa Rojas City, ginhinalaan.
1: Mangungumanga ginbuno, nakagwa na sa ospital. Magtimbang abahin, mag-aareglo.
0: Lalaki dakop nga nagapangawat sang pahumot sa convenience store.
1: Reklamo sa paggamit sang ngalan sang PIAP Federation, ginpasaka na sa Department of Interior and Local Government.
0: Mga balita ka K5 sa Western Visayas. Mag-live-in partner nga sakay sa motorsiklo patay matapos mabungguan sang van sa Aklan.
1: Apat ka tuig nga bata nga babayi na lumos sa fish pond sa Sibalom.
0: Samtang 80.6 million pesos nga balor sang shabu na kompeskar sa Iloilo City Police o konsang Iloilo City Police humalin Enero, Tobtobo, Hunyo. Grade 11 student ginbuno sang iya o kon ginbuno ang iya duha ka classmates sa eskwelahan sa Zamboanga City.
1: Sandigan Bayan ginpaiway ang pre-trial sa kasong nga graft batok kay Estrada kag bunuan.
0: Kag armas nga gingamit sa Tacloban school shooting ginapahayag ginkawat sang isa sa mga suspek sa iya tiya nga pulis. French woman kag lima ka anak na luwas matapos ginkulong sang mister sa sulod sang 12 ka tuig.
1: Gorbox ginkakas na sa Google Play kag Steam sa Pilipinas.
0: Negosyo. ka K5, pinian sang Pilipinas, mas nagalapad ang merkado sa Middle East.
1: LeBron James magabiya na sa Los Angeles Lakers.
0: Billy Crawford nagdaong sa season 9 sang Mass Singer sa France. Gaga K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
2: Pahibalo. Ora mismo.
3: Pahibalo.
2: Ora mismo.
3: Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo.
2: Ora mismo.
3: Pahibalo.
2: Ora mismo.

0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sa Kapiskag, Sidan, Sang Rojas. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast.
1: DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalano.
0: Kag K5 inyo kami mabatian, pinaagi sa 100.9, nalilisuan sang inyo nga mga radyo. Kag pinaagi man sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
2: Kag K5 Rojas Digital.
0: Pinaagi man ka K5 sa amon nga mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar.
2: Kag 89.7 Spearhead Galinong Radio sa Banwasang Hamindan.
0: Kag K5 Direkta na kita sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Ini nga balita ka K5, buylog ang ginadulong sa inyo sang kaluan sang DTX 500. Ang DTX 500 ka K5 mayara sa mga ingredients nga sarang batuan ang mga nanarisari nga sakit sa kalawasan, kaangay sang diabetes, sa hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Gani ka K5 agud mapabilin nga healthy living, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini sa Klinika and Alternative Medicine and Wellness Center, subong man sa mga butika nga malapit sa inyo nga lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Una kita ka K5 sa dalagan sang aton nga paniyampo.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Southwest monsoon ang nag-aapekto sa western nga bahin sang Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Sa pinakaulihi nga report sang PAGASA, ang tropical depression nga Henry ang ginabulubanta yara sa kalayuon nga 610 kilometros west sang Bacnotan, La Union. Dala sini ang hangin nga nagalabota sa 55 kilometros per ora malapit sa sentro kag may pagmadlos nga nagalabot naman sa 60 kilometros per ora. Nagahulag ini karon west northwestward sa kadasigon nga 25 kilometros per ora. Ang adlaw nagbutlak alas 5:31 subong aga kag magatunod naman alas 6:29 karon sa gabi.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyampo. Direkta kita sa aton nga top story of the day.
1: K5 top story. K5 top story.
0: Duha tubtob apat ka bagyo ang ginalauman nga magaporma o kon magasulod sa Philippine Area of Responsibility subong nga bulan sang Hulyo, suno sa PAGASA. Sandig sa climate outlook sang ahensya, ginalauman man ang duha tubtob apat ka bagyo sa Agosto, duha tubtob sa Setyembre kag isa tubtob duha sa Oktobre, Nobyembre kag Disyembre. Bangon sa ginalauman nga El Nino, humalin sa ulihing nga bahin sang tuig 2026. Tubtob sa unang nga bahin sa masunod nga tuig, mas jutay nga mga bagyo ang ginalauman sa sini nga panahon. Apang ang iban mahimo gihapon nga magalabot sa bagyo o kon super typhoon intensity. Suno sa PAGASA, posible magka-experyensya sang near normal. Tubtob above normal rainfall ang dako nga bahin sang pungsod. Humalin subong nga bulan, tubtob Setyembre. Magluwas lamang sa iban nga bahin sang Visayas kag Mindanao. Nga mahimo maka-experyensya sang below normal nga pag-ulan-ulan.
1: K5 top story. K5 top story. DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
0: Kag K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Direkta kita sa mga balita naman nga nagakahinabo sa probinsya sang Kapisa.
1: Balitang lokal.
0: Tiklo ang isa ka technician sa ginkasang anti-illegal drug operation sa Rojas Component City Police Station sa isa kain sa Barangay Baybay, Rojas City kagabi. Ginkilala ang subject person sa kay alias Ney, 40 anyos, residente sa Barangay 11, Rojas City. Nabakal sang operatiba nga nagpakuno-kuno pusher buyer sa subject ang isa ka plastic sachet nga may unod sa ginapatihan shabu. Kagsang ginrikisa ini, na-recover pa sa iya paghinakop ang tatlo ka sachet sang suspected shabu nga nasulod sa iyang pouch nga nagaduag army gray. Lakip na ang ATM card kag iban pa nga mga non-drug items. Kabugusan nga apatanan ka transparent plastic sachet nga may unod sa ginapatihan shabu ang na-recover sa posisyon sang subject nga may kabugaton 26.10 gramos kag ginobolubanta na gabalor sang 167,480 pesos. Sa subong yara na sa kustodiya sang Rojas City PNP ang nadakpan kag magapangatubang sang panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Sa dugang pang balita lokal, gin ako sa Department of Education Schools Division of CAPES nga may pila pa ka mga pampublikong nga eskwelahan sa probinsya ang wala sang nagakaigo nga fence kag wala man sang metal detector nga makabulig sa seguridad sang bulutuan. Sa press conference, ginpahayag ni Dr. Well F. Bermejo, Schools Division Superintendent sang DepEd CAPES, mandato sang kada eskwelahan nga masiguro ang pagkontrol sa mga nagasulod kag may nagakaigong offense ang tagsa kabulutuan. Suno kay Dr. Bermejo, apisar ka naman sa mga eskwelahan ang may fence kag gate, mayara gihapon sang pila ka eskwelahan nga nagakinahanglan pasang bulig para makaangkon siniya. Dugang pasang natungdan, tako man ang mahimo nga bulig sang metal detector sa pagpabakod sang seguridad apang hindi tanan kay eskwelahan may ikasarang sa pagbakar sang among pagkabutang. Padayo naman ang pagkoordinar sang DepEd Schools Division of CAPES sa mga alumni, local government units, parent teacher associations kag mga pribadong individual nga makabulig sa pagdonar sang mga metal detector. Ginpasalig ni Dr. Bermejo nga pagatutukan sang DepEd CAPES sa sininga quarter nga makaangkon sang among kagamitan para sa seguridad sang eskwelahan kasunod sa mga bayolente nga insidente nga nagluntad sa pila ka mga eskwelahan sa pungsod.
0: Sa pihag kabahin, naglabot na sa 203 kakaso sang bullying ang na-record sang DepEd Schools Division of CAPES sa nagligid nga tatlo ka school year kag physical bullying ang nagapanguna sa pinakamadamo nga insidente. Base sa datos sang DepEd, tuktob Hunyo 29, subong nga tuig, may 101 na kakaso sang physical bullying. Ginasundan sang 41 kakaso sang social bullying, 35 kakaso sang retaliation, 20 kakaso sang cyberbullying, kag isa kakaso sang gender-based bullying. Sa ginpatigayon nga press conference, ginpayag ni Schools Division Superintendent Dr. Roel F. Bermejo nga ginapasiguro sang DepEd CAPES nga ang tanan nga 471 ka pampubliko nga eskwelahan sa probinsya mayara sang kaugalingon nga child protection policy kag anti-bullying policy. Sunod sa iya, ginapatuman ini sa pagbinuligay sang School Governance Council mga ginikanan kag alumni kalakip ang padayon nga information kag awareness campaign batok sa bullying. Samtang sunod naman kay Jean May Grace Linco, ang School Governance and Operations Division, kada kaso sang bullying ang gina-address sandig sa ginapatuman nga anti-bullying protocol. Kung may ginareklamo nga insidente, gilayon nga ginatawag ang Child Protection Committee sa nga mga eskwelahan agud magpatigayon sang fact-finding kag imbestigasyon. Pagkatapos sini ginapadala sa Schools Division Office ang among report, lakip ang intervention plan para sa estudyante nga naapektuhan. Ginpabutyag man ni Linco nga wala ginadiskriminar ang mga biktima sang bullying. Sa bylaw, ginahatagan sila sa nagkaigo nga psychological support kag iban pa nga intervention. May mga trained guidance counselors sa mga eskwelahan nga nagasikaso sa mga kaso agot maprotektahan ang kaayuhan kag kaluwasan sang mga estudyante.
2: Sa iban pa nga balita lokal, Isa ang probinsya sa Capiz sa kinag okon sa ginakabalak-an nga maapektuhan sang Super El Nino subong nga tuig. Sunod kay Engineer Jimmy Elidia Jr., Senior Agriculturist kag DRRMO focal person sa Department of Agriculture Western Visayas, posible dako nga porsyento sang humayan na maisan kag palangisdaan sa probinsya ang mahimo nga maapektuhan sang El Nino phenomenon. Sa subong, nagapadayon ang pagmonitor sang ahensya sa sitwasyon na agad nga mapahaganhagan ang posibleng manginepekto sini sa pagpanguma. Ginainganyo man sa Department of Agriculture ang mga mangunguma nga magpatigayon sang climate resilient practices kapareho sang pagpananom sa mga tanom nga makasarang sa El Nino o kon na tig-ilinit.
0: Sa dugang pang balitang lokal, lima na ka mga lugar sa probinsya sa Capiz ang may kumpirmado nga kaso sang African Swine Fever o CSF. Suno kay Dr. Lionel Abordo, consultant sang Provincial Veterinarian Office, kalakip sa may mga positibo nga kaso sang ASF, amo ang syudad sang Rojas, Banwa sang Panay, Panitan, Pontevedra kag Maayona. Ini ang mga lugar nga nagpositibo sa ASF, ang blood sample sa mga baboy nga ginpaidalom sa laboratory test. Bangod siri, yara man sa red zone ang nasambit nga mga lugar. Nagapabili naman sa pink zone ang nabilin pa nga mga banwa. Sa karon nagapadayon ang pagmonitor sa nabilin pa nga mga lugar nga wala pa sang may nakumpirmar nga kaso sang sini nga balatian sa baboy. Agod malikawan ang paglaptas sang kaso sa bugos nga probinsya sang Capiz.
2: Sa dugang pa nga balita lokal gin confirmar sang Provincial Veterinary Office sang liwat nga pagtuhaw sang kaso sang African Swine Fever sa probinsya. Sunod kay Dr. Lionel Abordo, consultant sang Provincial Veterinary Office, 2023 sang unang nga nabalhag ang ASF sa probinsya sang Capiz. Ini ang liwat nga nag-surge o kon nag-resurface sining karon lang matapos nga makumpirmar ang kaso sa Rojas City, Pontevedra kag Panitan. May iban pa nga kaso nga ginamonitor sa Panay, maayon kag iban pa nga mga banwa. Sunod pa kay Dr. Abordo, madasig nga maglapta ang kagaw nga nagadala sang ASF, rason nga kinahang lan nga mangin mahinalungon ang tanan na ilabi na ang mga nagahupot sang baboy. Ginapanugyanan man sini nga mas maayong magpatuman man sang estrikto nga constrictong biosecurity kag control ang tagsa ka mga nagahupot sang baboy kag hindi na pagpahanugutan ang iban nga makapalapit sa ilang atangkal. Aminado ini nga hindi solo nga sabat sa pagtapna sang ASF ang ginpagwa nga executive order ni Governor Ferdinand Castro apang kunini ang suportahan sa mga negosyante kag pumulo yo kalakip na ang pagaligmat sa ilatag sa kakomunidad. Makabulig ini sa paglikaw sa padayon nga paglaptas ang sining nga balatian sa baboy nga nagatag sang dako nga pamahog sa hog industry sa probinsya.
0: Sa pihak nga bahin gin panginwala ni Manuel Delfin alias Kama Kama ang alegasyon nga nagpangtunto ini sa isa ka organisasyon. Sa interview sa K5 News FM Rojas, ginpayag na Delfin nga isa ka kabutigan kag pagpasipala ang nagalapta nga impormasyon. Ilabi na nga ginadalahig ang RGI Alakdan President Rojas Chapter diin isa man siya ka miyembro. Ang iya payag kasunod sa alegasyon nga nagpasalig siya sang 10,000 pesos nga ayuda sa tanan nga miyembro pinagi sa isa ka party list apang kinahanglan una nga mag-fill up sang form kag magabayad sang 70 pesos. Sunod ka Delfin, wala sang kamaturan ang nasambit nga alegasyon kag nagpakita lamang ini sang madasig nga pagpati sa reklamo sang isa ka anonymous nga persona nga wala sang nagakaigo nga basihan. Dugang pa niya, hindi ini ang una nga tion nga nagkaagom siya sang pagpangwasak sa iyang ngalan apang mas mabugat para sa iya nga nagdalahig ang organisasyon nga iya man ginaentrahan. Ginpasiguro man niya nga wala sang kaangay nga aktibidad nga nagakatabo sa sulod sang among organisasyon kag wala ini sang kahilabtanan sa ginalapta nga alegasyon. Ginalantaw man ni Delfin nga posible nga motibo sang pagpangakusar ang pagkadismaya sang isa kaanay miyembro nga gin-terminate bangod sa ginaligar nga paglapas sa mga pagsulundan sang ilang organisasyon. Sa katapusan, nagapanawagan siya sa mga nagapalapta sang wala na pamatud-an nga impormasyon nga mangin responsable sa ilang ginahimo kag ginapabut siya nga sala ang pagpangwasak sang dignidad kag reputasyon sang isa ka tawo nga wala sang matuod nga basihan. Matandaan una na nga naging mainit ang pangalan na Delfin sang nakaligad nga tuig matapos ang ginapayag pang pantunto sini sa transaksyon sa Land Transportation Office kag iban pa nga mga individual.
2: Sa iban pa nga balita lokal, padayon nga ginaimbestigahan ang tuyo nga pagpangawat sa St. Rose of Lima Parish Church sa Barangay Lunoy, Rojas City nga natabo sang Hunyo 30, 2026. Sa interview sa KFM News, FM Rojas kay punong Barangay Ferdinand Valles, iagin payag nga nakabalhag na sila nga nakabalhag na sa ilang talatapan na ang nasambit nga insidente. Sunod kay Valles, padayon ang ilang pagberipika sa pagkakilanlan sang ginatudlo makawat kaginalantaw nga pumuluyo lang man sang ilang barangay. Naibaloan nga tuyo kung tani nga kawaton na ang mga hinuptanan nga manok sa kumbento. Sa piyak kabahin, ginpayag sang natungdan nga padayon nga mayaras ang nagkakadabo nga kinawatay sa ilang barangay. Bangon sini mas ginpasangkad pa ang visibility sang ilang mga tanod sa barangay. Nagapanawagan naman ang natungdan sa mga pumuluyo nga pananglitan may manutisyaran nga kaangay nga insidente gilayon nga magtawag sa ilang talatapan na agad nga madasig nga mahatagan sang aksyon.
0: Sa dugang pa nga police reports, gimbawi na sang kabuhi ang babae nga ginapahayag bumunggo sa 12-wheeler dump truck alas 3:20 sang kaganhon sa tuong Hunyo 29 sa highway crossing sang Security Bank, Barangay Lawaan, Rojas City. Matandaan nga ginkilalang biktima kay alias Mikay, 24 anyos, kagresidente sang sitio, Bangugay, Barangay Natividad, Pilar, Capiz. Samtang ang driver naman sang abunga truck ang ginkilala kay alias Robert, 57 anyos. Sa investigasyon, ginbawian sang kabuhi ang 24 anyos nga babae samtang ginabulong sa ospital. Naibaluan nga sang natabo ang insidente, ginasubay siniang talan sa Rojas City proper sang aksidente nga bumunggo sa truck nga nagaguha naman nagikan sa Pablo de Panay. Kagmagaliko naman kontani padulong sa Rojas City proper. Nag-angkon sang pila sa ulo pag iban pang abayin sang lawas ang motorista nga gilayon gindala sa pribado nga ospital sa syudad. Wala naman napilasan ang driver sang truck apang gindala man ini sa ospital matapos ginapaya ginataki sang balatian nga hypertension.
2: Sa pinakabahin, masadya nga ginbaton sang 467 ka mga registered Fisher Folk sa Rojas City ang ayuda sa idalong sang Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program nga ginpatuman sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ka Department of Agriculture. Ang nasamit nga ayuda ang ginpanghatag sa mga rehistrado lamang ng mga manugpangisda kag mangunguma nga may tinutuyo nga makapiyan-piyan sa epekto sang pagtaas sa mga balaklon sa panguma kapareho sang abono, krudo kag iban pa. Ang among ayuda sandig sa idalumsang Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program nga ginpatuman sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kag Department of Agriculture.
0: Sa pihak nga bahin ginpangunahan sang City Veterinarian Office sang isa ka pag pagiginun-anon agud mapabakod pa ang mga tikang batok sa paglaptas sang ASF sa siyudad sang Rojas. Gintalakay man ang mas estriktong implementasyon sa mga biosecurity measures agud mapunggan ang dugang nga paglaptas sang balatian lakip sa mga ginhinalaan amo ang pagpanumbalik o kon reconstitution sang ASF Task Force pagamyanda sang executive order agud mag-angot sa bago nga National Biosecurity Standards, pagrepaso sang enforcement protocols, checkpoint operations, monitoring mechanisms, kag zoning status report. Pinaagi sa sining mga tikang ginapaabot sang lokal nga panguluhan nga mas mapabagod ang kampanya batok sa ASF kag maprotektahan ang hog industry sa siyudad sang Rojas.
2: Sa iban pa nga balita lokal, natigayon na nga makagwa sa ospital ang mangungumanga ginbuno last 2:40 sang hapon nga natabo sa dong Hunyo 26 sa Barangay Kinatuyan, Maayon, Capiz. Matandaan nga ginkilalang biktima kay alias Arnel, 43 anyos kag residente sang nasabit nga barangay, samtang ginatudlo suspect ang ginkilala kay alias Raden, 46 anyos driver, residente naman sa poblasyon Ilaya sa Amunga Banwa. Naibaloan nga sang natabuang insidente nagapahuway sa duyan ang biktima sang hinali nga nagabot ang suspect kag nagpangbuno nga nagresulta sa pagkapila sang biktima sa tuo nga abaga. Ginalantaw nga motibo sang kapulisan ang kahulugbon. Sa investigasyon sa Maayon Municipal Police Station, nagkasugot man ang magtimbang abahin nga mag-areglo na lamang kag pagabayaran sang suspect ang mga gingasto sa ospital sang biktima.
0: Sa pihak kabahin, dakop sang empleyado sang isa ka convenience store ang lalaki nga ginapayag nagapangawat sang pahumot alas 9:45 sang gabi, Hunyo 30 sa Barangay 11, Rojas City. Gin kilalang sospek kay alias Steve, 24 anyos kagresidente sa barangay na Sunugan Tao Kapiza, apang temporaryo nga nagapuyo sa Malipayon Village, Barangay Tisa, Sining Sinada. Base sa paraisayo ni alias Teresa, 27 anyos kagresidente sa barangay Santo Rosario, Hamindan Kapiza, apang temporaryo nga nagapuyo sa barangay Humagikik, Sining Sinada, kag empleyado. Ginpayag sining nga ginsulod sang sospek ang isa ka pahumot nga nagabalor 109 sa iyang bolsa. Sunod diri sang malakat na kuntani ini. Iya iniging kumpronta kang nagpangayon sang bulig agud matigayon nga madakpan. Sa karon nagapabili ng sospek sa kustodiya sang Rojas City PNP para man sa nagakaigo nga disposition.
2: Sa katapusan ng balita lokal, ginpasaka na ni Vladimir A. Barona sa Department of the Interior and Local Government Unit o kon DILGU. Ang reklamo may kaangtanon sa paggamit ni Joshua Balonzo, Federation President sang Pag-asa Youth Association of the Philippines o kon PIA Pontevedra Capiz Chapter sa organisasyon para sa one-day league volleyball tournament nga ginhiwat sa Pontevedra Civic Center sang Hunyo 27. Sandig sa reklamo nga ginpasaka, wala pa sila sang nabaton nga sabat halin sa organizer sang nasambit nga aktibidad kag sa iban pa nga may kaangtanan nga opisyal sang LGU Pontevedra. Bangon sa nga ginpadangat na nila ang reklamo sa Department of the Interior and Local Government, pinaagi sa email nga ginpadala kay DILG Secretary John Vic Rimulya agud nga maimbestigaran ang insidente. Sa piyak na bahin, wala pa sang opisyal nga pahayag ang organizer kag LGU Pontevedra angot sa among aligasyon. Samtang, padayo naman nga ginalabot sang K5 News FM Rojas ang ginareklamo nga si Joshua Balonzo para nga mapahayag ang iya sining bahin angot sa nasambit nga reklamo nga gin pa K5.
1: Balitang Duhal, DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo na batian ang mga balita sa probinsya sang Capiz. Direkta kita sa mga balita nga nagakahinabo sa Western Visayas.
1: Balitang Regional. Balitang
0: Mag-live-in partner nga sakay sang motorsiklo patay matapos mabungguan sang van sa Aklana. May kaungdan sa detalye si ka K5 Leonard Viray sang K5 News FM Kalibo.
1: K5 News FM Live Report.
3: Patay ang mag-live-in partner matapos nabungguan sang isa ka van ang ilang inasakyan ng motorsiklo sa Defeson Road nga sakop sang barangay Tundog Tangalan Aklana. Ginkilala ang mga biktima kay alias Joy, 58 anyos, driver sang motorsiklo, kag alias Roseni, 48 anyos, lunsay residente sang Abanwa sang Tangalan. Ang driver naman sang van, ginkilala kay alias Boy, 52 anyos, kag residente sang barangay Bulwang, Numansya. Sa inisang investigasyon sang Tangalan PNP, halin sa Abanwa sang Numansya ang dipampasahero nga van, kag pakadto sa Katiklan. Samtang ang motorsiklo naman, pakadto sa isa ka barangay, apang pag-abot sa nasabit nga lugar, aksidente nga nabung guan sang vane. Bangod sa madasig nga dalagan sang salakyan, iyang ginarado sang masobra 300 meters ang motorsiklo upod ang duha ka mga biktima. Nagangkon sang apatan nga lastro sa ilang alawas kag ulo ang duha nga madasig man nga gindala sa pinakalapit nga ospital apang gindeklara nga dead on arrival. Sa karone, yara na sa Tangalan PNP ang driver sang vane nga posible nga mga pangatubang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko.

0: lamang nga nagalutaw-lutaw rin dyan sa tubig sa diin gintingwaan pa nga i-revive kagindara sa ospital apang ginbawian gid kang kabuhi. Naman an nga rin sa ginabanta tagahawak ang kadalaman kang tubig nga posible gindanlagan pa kang bata antes nga nalamas. Sa talada, ginsementuhan rin ang nasambitan nga fish pond. Tagbalita regional, halin rin dyan sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagaling ngawan ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Samtang 80.6 million nga balor sang shabu na kompeskar sang Iloilo City Police Office humalin sang Enero tob-tob Hunyo. May kaungdan sa kampiyon nga balita si K5 Karen Badilla sa K5 News FM Iloilo.
2: K5 News FM Live Report.
3: Dangat sa 80.6 million pesos kabalor sang shabu ang nakumpiskar sang nagkalainlain nga unit sang Iloilo City Police Office o kon ICPO humalin sang Enero 1 tob-tob Hunyo 30 sininga tuig. 355 ka operasyon ang napatigayon sa din 125 ka high value individuals, 297 ka street level individuals, 7 ka wanted persons nga may warrant of arrest kag isa ka unlisted individual ang naaresto. 11,855.38 grams ang kabugusan nga kabugaton sang shabu kag 88.21 grams naman sang marijuana ang nakumpiskar. Samtang suno kay ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla nga ang pagkakumpiskar sa masobra 80 million pesos nga balor sang shabu ang patimaan lang sang wala untat kag mas ginpasangkad nga operasyon sang kapulisan batok sa illegal nga droga.
4: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Kag K5 inyo nabatian ang balitang lokal kag balitang regional. Ini nga mga balita kag K5 builog ang ginadulong sa inyo sang kaluan sang Ditex Coffee Mix. Sa Ditex Coffee Mix kag K5 nagkakape ka na, nagka-detox ka pa. Mabakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar. Direkta kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa Pungsod, Pilipinas. Ginpayong sang Department of Education Schools Division Office sang Zamboanga City nga hugot sini nga gina-monitor ang sitwasyon kasunod sa ginapayag pagpangbuno sang isa ka grade 11 student sa iya duha ka mga classmate. Sandig sa nauna nga report, ginapayag ang ginatake sang estudyante ang duha niya ka classmates sa Kabaluay National High School matapos niya ginsili nga ginapuli kag ginasakit siya sang mga ini. Suno naman sa SDO nga gilayo nagpatigayon ang mga eskwelahan sang mga nagakadapat nga tikak agod masiguro ang kaluwasan kag seguridad sa mga estudyante. Dugang pa diri, gilayo naman nga naghatag sang bulig sa mga estudyante nga imbulbado kag nakigangot naman sa mga awtoridad kag iban pa nga mga stakeholders. Naginyo man ang SDO Zamboanga City sa publiko nga tugutan ang mga awtoridad nga tapuson ang investigasyon kag likawan ang pagpalapta sang hindi beripikado nga impormasyon angot sa among insidente.
5: Sa dugang pa nga balita national, inpaiway sang Sanigan Bayan 2nd Division ang pre-trial conference sa kasong graft. Batok kanday Senator Jinggoy Estrada kagani Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan may kaangtanan sa flood control scandal. Naibaruan nga ang pre-trial conference nga natala na kuntani Miyerkules Hulyo 1 hanggin isol sa Hulyo 14. Matapos nga mabaton sang korte ang motion nga nagatuyo ka kason si Bunuan bilang isa sa mga akusado. Sa tong Lunes, ginsiling ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga hinyoon nila nga ma-discharge si Bunuan bilang akusado sa ginapayag 573 million pesos sa plunder kag duha ka kaso sang graft hagod nga himuon nga state witness. Sano kay Assistant Ombudsman na Miko Clavano. Importante ang testimonya ni Bunuan sa pagtukod sa mga sang bus darako ng mga kaso Mike ang tanan sa iskandalo. Lakip na ang kaso batok kay Anay House Speaker Martin Romualdez. Samtang, nagapabilin si Bunuan sa hospital arrest kag natala na pala mga magpaidalom sa arraignment sa 2nd Division. Wala naman nag-file sang plea si Estrada sa iyang arraignment. Rason nga ang division na ang nagpasulod sang not guilty plea para sa iya.
1: Sa dugang kagkatapusan nga balitang national, ginbuyagyag sang pulis nga nagapang panag ay Ako nagapanag-iya sang armas nga gingamit sa madugo.

0: nga school shooting sa Tacloban City. Nga ginsulon sa iya gumangkon ang iya balay kag ginpilit nga wasko ng Locker City agod nga makuha ang armasa. Ginsiling ni Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya sa Senate hearing nga nagkatago ang iya 9mm Glock sa sulod sa iya nga gunbox nga yara sa sulod sa nakalak nga locker kag siya lamang ang mayhawid sa ngyabi sa ilang balay. Ginakuman sa opisyal nga may tion nga ginadala niya ang iya gumangkon sa isa ka firing range matapos magpakita sa interes ang bata sa iya nga profesyon. Dugang padrigin pahayag sang iya nga gumangkon nga luyag sini mangin pulis kapareho man niya. Suno naman kay Tacloban City Police Chief Police Colonel Noeleto Gitigan, nagsulod ang mga sospek sa balay piraagi sa amo kon sa bintana. Kag-K-5 direkta kita sa mga balita naman sa luwas sa pungsod Pilipinas. Balita International. Naluwas sa mga otoridad sa Pakistan ang isa ka-French national kag-imasini ka mga anak matapos ginapayag ginkulong kag-inabuso sang asawa kag-amay sa mga kabataan sa sulod sa masobra 12 katuig. Sunod sa lokal nga polisya, ginrespondyan nilang insidente sa tuwing Hunyo 24 matapos makaluwas ang isa sa mga anak sini agud mag-report sa mga otoridad. Bangod diri, gilayon nga nagpatigayon sang raid ang mga kapulisan sa balay sang pamilya sa Bara, isa kamalayo nga banwa sa probinsya sang Kier, Pakhtunkhwa. Sunod kay Yasmina, ginkulong sila sang iyang nga banwa sa nga Pakistani. Humalin nga nagsaylo sila sa Pakistan sa tuwing 2014, gika naman sa Australia. Sa karon nga rana sa isa ka women's shelter sa Peshawar ang mag-iloy samtang ginapreparar ang ilang pagbalik sa pungsod France. Yara naman sa kustodiya sang kapulisan ang bana ni Yasmina kag nagapangatubang ini sang nagakaigo nga panumbungon.
1: Sa katapusan nga balita international, ginkakasda sa Google Play Store kag Steam ang controversial nga mobile kag PC game nga Gorbox. Ginaprobahan sang Google ang hinyo sang Pilipinas nga balabagan ang access sa Gorbox sa Pilipinas lakip ng iya sining online gaming component. Bangod sining ang mga users sa Pilipinas ang hindi na ma-download ang hampang kag kon na-download man gid ini hindi ini mahampang bangod sa loading screen pa lang mangin unresponsive na iniya. Ginaabi-abi naman sa Department of Information and Communications Technology o kon DICT ang desisyon sang Google kag Steam nga magkooperar sa gobyerno agud nga ma-promote ang mas safer nga online environment para sa mga kabataan. Madumduman nga ginpatuman ang ban matapos may baluan nga ang isa sa mga suspect sa pagpanglutang sa Tacloban na ang na-addict sa Gorbox. Balita
0: International. Kag-K5, direkta kita sa patag sang negosyo. Balitang negosyo. Padayon nga nagalapad ang merkado sang pinya sang Pilipinas sa Middle East matapos nag-abot sa United Arab Emirates sa Hunyo 28 ang Jesse 8 ka metriko tonelada nga premium MD2 pineapple nagikan sa South Cotabato. Sunod sa Department of Agriculture, sinyalis ini sang nagadako nga demand para sa mga preska nga agricultural products sang pungsod Pilipinas kang sang kagpagpalapad man sang export market sa pungsod nga sakop sang Gulf Cooperation Council. Ginalauman nga magkaangkon sang regular nga shipment kada duha ka semana bangod sa padayon nga mataas nga pagkinahanglan sa premium tropical fruits sang Pilipinas. Kabahin sang inisyatiba o kung kabahin ang inisyatiba sang estratehiya sang gobyerno nga pakusugon na agricultural exports kag palaparon pa ang presensya sa mga Filipino products sa pangkalibutanon nga merkado. Balitang
1: negosyo. Samtang sa balita sa patag sang hinampang. Balitang sports. LeBron James magabiya na sa Los Angeles Lakers. Magabiya na sa Los Angeles Lakers ang NBA superstar nga si LeBron James apang magapadayon ini hampang sa paliga. Ginpasalamatan man ni Lakers owner Jeannie Buss si James nga nagampang sa team sa sulod sang 8 katuig. Sa subong, wala sang report kung sa diin magasulod si James. Balita, sports.
0: Kakay Fabinyo na batian ang balita sa Patag sang Hinampang. Direkta kita sa Patag sang Entertainment.
2: Balita Entertainment. Balita
0: Entertainment. Billy Crawford nagdaog sa season 9 sang Masked Singer sa Pungsod, France. May kongdan sa detalye si Kakay 5, Maria Rochelle Di Anon Ebron.
3: K5 News FM Live Report.
4: Liwat nga ginpamatud-an sang TV host kag actor nga si Billy Crawford ang iya abilidad sa international stage matapos gipasidunggan bilang kampeonato sa season 9 sang Masked Singer France sang Damlaglang. Sa Instagram post sang Masked Singer, ginpakigbahin sila ang pagkanta ni Billy sang Biret nga orihinal nga ginkanta sang gitawag nga King of Pop nga si Michael Jackson ang iya nangin winning performance sa Grand Finals. Gindayo man sa mga tumalanaw si Billy siya performance na nagkalainlaing mga kantang French kag English songs sa bugos ng season. Kalakip ang Lee Portrait, I Feel Good kag Uptown Funk. Ginpasalamatan naman sa singer ang bugos ng Masked Singer production team sa pagtago sa iya identidad. Sa sulod sa isa kabulan, antes ginbuyagyag nga siya ang yara sa likod sang karakter nga Leanne Ocon Asno. Madumduman si Billy ang naging host sa Masked Singer Pilipinas sa tung 2020 kagliwat nga nagbalik sa programa sa tung 2025. Ini nga balita ang ginadulong sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
2: Balita Entertainment.
0: Ka K5, inyo nabatihan ang balita sa Patag sang Entertainment. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:53 na sa aga. Good morning sa aton nga mga ka-K5 nga nagalantaw. Pinagi sa Facebook Live, Sir Rodolfo Evangelio Jr., Ma'am Bernadette Omitin Calzado, good morning. Ma'am Jana Mil Siloso, good morning. Kay Chinetong Lespo Vlog, good morning. Dira sa May Barangay, Lunoy. Lindon Jano, good morning. Sa aton nga mga ka-K5, dira sa TATC, particular sa Timbangan ng Bayan. Sir Nestor Calzado, good morning. Sir Roy Abela, good morning. Sir Richie Pinalva, sir, good morning. Ka-K5, inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpagalagan sang DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Webes, Petsa 2 kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Ka-K5, inyo kami nabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sang inyo nga mga radyo. Subong man pinagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
1: Ka-K5 Rojas Digital.
0: Pinagi man sa amon nga mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbani sa Banwa sang Pilar.
1: Ka-89.7 Spearhead Galing ng Radyo sa Banwa sang Hamindan.
0: Ka-K5, sa ngala na ginamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas. Sa aton yung partner sa technical side with ka-K5 Jovic Hober. Sa amon yung news director, ka-K5 Roldan B. Sana Villarreal.
1: Sa amon nga station manager, Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
0: Kag sa amon mabuot kag humble nga chief executive officer,
1: Doc Ramil Uy.
0: Ka-K5, kami ang inyong tagbalita.
1: Ka-K5, Rodney Dabandalanon.
0: Ka-K5, My Love Vasquez Fuentes. Ka-K5, magkasunod na ang Foro de los Pueblos. Kaupod si Ka-K5, Roldan B. Sana Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
1: Kagkalingawan sa Capiz, K-5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Kung ang syudad, stick to sang gabit. sang mga basurero nga kumpanya.
7: Dapat efficient.
6: Efficient nga kumpanya. Dapat ang lawas ta amumana, no? Mm. Dapat ang aton lawas may ara waste disposal unit. Ang D3 Bio ga-enhance sa aton excretory system. What you do call by excretory system? Amuni ang parts ang lawas ta that disposes waste toxic materials, materials that are not needed by the body anymore, kailangan ipagwa to maintain homeostasis. Mm. To maintain balance sa aton lawas, dapat inisya mga waste materials nga nausar na, nga latak na lang, ipagwaon.
8: Ang matabo, Sir Boy, pag di mo niya mapagwa, it will create grabe nga mga balatian.
6: Mm.
8: Kung sobrang viral load, cancer.
6: Correct.
8: Balatian.
6: Batian.
8: Pwede kang magka-problema sa imong auto.
6: Mm-hmm.
8: Tanan nga toxin sa imong selula, hindi mapagawa kung wala ka sang D3 Bio, Sir Boy.
6: Correct. Si D3 Bio, amuna ka-epektibo, no? Gapaayo na sang imot lang kaso hilanat, gapanami pa sa imo brain activity, gapanami pa sa imo heart cardio function, ang pinakanami ginatinloan niya ang lawas ta. Ari na ang gin point out ni Dr. Ramil kay Sir Jim.
8: Ang mga bagay-bagay nga ginatinloan ni D3 Bio.
6: Mm-hmm. Una-una.
8: Ano ba, Sir Boy?
6: Ang una-una ginatinloan sang D3 Bio ang imo chan, no?
7: Mm-hmm. Oy,
6: ang pagsulod mo sang pagsulod sang D3 Bio mo.
8: Dili chan, Sir Boy.
6: Ha?
8: Imo ba-ba.
6: Imo ba-ba, of course.
7: Una start ba-ba, a nice no? Ba-bagli.
6: Ang ba-ba, once mag once makagat mo ang D3 Bio mo accidentally.
8: Tanan Harbison niya tanang kagaw da damo gigiya magamit ang D3 Bio.
6: Correct.
8: Oh, ti kung gusto kaya magtinlo ti use oil pulling method.
6: Oil pulling ka pa lang tinlo na ang imo baba, no?
8: Correct.
6: Why nakabacteria that could cause gingivitis, that could cause halitosis, that could cause tooth decay. Tanan-tanan ni sila kwao ni D3 Bio. Pag agi da si imo abi mo diretso sa dalom. Diretso sa dalom tinloan niya ang imo digestive system.
8: Himuson niya ang mga H. pylori bacteria.
6: Correct. Mga H. pylori
8: mga kagaw nga nagkabang ang kabangdanan is amo nang kabangdanan sa imong hyperacidity, amo nang kabangdanan sa imong ulcer, himuson ni D3
7: Meaning,
8: Bio.
7: Si D3 Bio amo nang janitor nga may mapper may 45 skillet.
8: Iya style niya, patyon niya ang mga magyan niya nga kagaw kag tinloan niya.
7: Tinloan, grabe.
6: Ina janitor.
7: Multi-role.
6: Mga multi-role, no?
9: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga buti ka.
8: Pag-abot sa tinai, Sir Boy, manghimus naman siya.
6: Himus naman to siya.
8: Pamatsyon to niya, anay, ang mga bad bacteria.
7: Salmonella.
8: Tanan nga mga bad bacteria sa imong tinai, panghimuson niya, hindi ka di pwede. Once nga patay na ang mga bad bacteria sa imong tinai, Sir Boy, ganami ang function sa imong good bacteria.
6: Correct.
8: So once nga ganami function yung imong good bacteria, ga-produce na siya sang serotonin, sa mga dopaminda. Ang serotonin, Sir Boy, amo naman ang precursor para nga magdami ang imong melatonin. Namitulog mo. Once nga namitulog mo, ga-activate naman ang imong lymphatic system.
6: Correct. Ang lymphatic system mo, gaya andaran ni kung tulog ka. Tingin pamayo ni D3 Bio si probiotics, nami ang imutulog, kimi serotonin ka.
8: Nami once ka namitulog, nami ang tinlo sa imong mga dirty fluid sa imong nga brain.
6: Brain. Kakasta nanto, no? Ake ang maandar na ang kanal sa imo brain. Amo na ginatawag nga lymphatic system. Da tanan-tanan ang ginapagwa ang mga ex mga patay nga cells, mga toxins, da ginahaboy sina nga stream, no? Sa lymphatic stream ang ginatawag nila. Di nagakadto. Of course, gakadto sa mas dako nga kanal. Amo na nang aton lymphatic system. Our lymphatic system will dispose of it through our excretory system. So da mo makita ang sleep nga ginpanami ni D3 Bio gapanami si imong lymphatic system.
8: Grabe, no? Halin sa tinaing tinloanay.
7: Halin sa baba, kantos no? Tinaing.
8: Tapos may mga indirect pa siya nga ginahimo. Himo siya serotonin. Tapos nami tulog mo tanang nga liquid nga higko sa imo brain panahon ni pagwaan niya. Because of the D3 Bio.
10: D3 Bio!
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, ako anang lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! Health! News, D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
13: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas
10: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
14: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
15: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
16: Punggod kag rashes?
17: Mag DTX 500.
16: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sa punggod kag rashes.
17: DTX 500.
16: Bakal na sa mga butika.
10: DTX 500.
18: Gina Kano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
19: Sa katlo kapila ka mag-inom
20: sa DTX 500.
18: Sa primero katatlo sa subong kaduana lang.
19: Subong kamusta?
18: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ko ginibatsa.
10: DTX 500.
21: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ogali C.

0: sa spell lab. After ko nasang sige-sige ko na nga gamit, nasang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumansyag, hindi na ako for me, dali-dali lang ga sakit ako ng ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, ibig tibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Extend the food superman for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend food superman for men. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutan sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
12: Para sa matilo nga dugo,
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay,
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tinlo ang atay,
13: happy kanunay,
12: DTX 500,
13: masaligan,
12: epektibo,
13: DTX 500,
12: DTX 500.
14: Q7 lot.
15: Ano ginabatsyag mo sa
14: high blood gid ko?
15: Ano sa una ang imo?
16: Blood pressure.
14: 180 over 100.
15: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
14: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
12: DTX 500.
13: Panahon na naman ang ubo.
12: Si punch at trangkaso.
13: Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
17: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Mighty C!
2: The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mix, mga pinata,
15: DTX Coffee Mix, mga butika, DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix, may kape ka na, na detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix, mga butika.
20: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipino.
21: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
22: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend, isang kapsula ka lang.
25: Healthy nga uto. My famous one is matalong kag-alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Oras sa K5 News FM Philippines Standard Time 13 minutos na kaligad sa tak ng alas 7 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
2: Mayngaga Luzon, Visayas, kag Mindanao, Siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa dos kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2026, Webes Gadlaw, ikapitong abulan sa tuig 2026. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga ka-K5, nag-monitor na, nagatutok na diri sa aton sininga pagpangalagad sa aton mga biyan nga mga mangunguma sa kabukiran, mga mangisda sa kalalawran, sa mga vendor, sa mga merkado publiko, sa mga iloy kagamay sampulian, nagatutok na, nag-monitor na diri sa aton sininga pagpangalagad. Isa kami rito nga adlaw sang Webes, mga ka-K5. Sa mga nagapamati na sila sinitag sa kamanga radio, mabatian kita sa 100.9, 100.9 MHz sa inyong FM band, FM dial, mga ka-K5. Mabatian man kita sa 89.7 FM, K5 Radio Tagbuanay, dira sa Banwa San Pilar. Likewise, makitaan kagbabatian sa Biluga, Pilipinas, kagkalibutan, pinagi sa K5 News FM Rojas official Facebook page. Ano ba lang mga balita nga aton pag-istoryahan subong aga, diri sa aton sininga pag-pangalagad. Rojas City, kag-apat ka mga banwa sa probinsya sang Capiz, may kompermado na nga kaso sang African Swine Fever, suno sa Provincial Veterinary Office. Ang mga magalapas sa ginpapanaog executive order, mga ka-K5, nga nagadumili karon sa pagpasulod sang baboy, karne sang baboy, pork products kag pork byproducts, mayara sang salabton, mga ka-K5. Samtang kaso sang bullying, nabalhag sa mga eskwelahan sa probinsya sang Capiz. Ginpagwa ini sang Department of Education, mga ka-K5, para ipakita nga ini ang ginatutukan sang DepEd kag wala ginapabayan. Siguridad sa mga eskwelahan ginhugot na sang DepEd kasunod man sang serye sang school violence kag nagluntad, mga ka-K5. Even ang pagka-confiscate sa mga armas, iban pa ngayon-iban sa mga estudyante pasulod sa eskwelahan. Samtang mga persons deprived of liberty sa Capiz Rehabilitation Center nagaginotok sa Gyapon. Wala gyapon ginatugyan sang tagdumalan sang CRC ang pag-manage sini or ang pag-handle sa mga PDLs sa Bureau of Jail Management and Penology. Ang mga PDL nga wala pa na sila yung mapamatbatan nga guilty, mga ka-K5, sa ila kaso sa akusasyon batok sa ila kapareho nga ginasilutan na bangod sa tuman kabaho, tuman kagutok, kag tuman kalaway nga sitwasyon sa mga PDL sa Capiz Rehabilitation Center. Samtang paglaptas ang basura sa mga barangay sa syudad, talalo pang doon, mga ka-K5, no? Ining paglaptas sa mga basura, pagtambak sa mga basura sa pila ka mga kabarangayan. Samtang sa K5 tutok politika, malayo pa man ang eleksyon, may mga pangalan na nga nagalulutaw subong, mga ka-K5, ga posible mag-intra sa bugoy sang lokal nga politika diri sa probinsya sang Capiz. Nagligad ginistoryanta ang mga ginalantaw kag nagalutaw nga mga pangalan nga posible mag-inkwentruhan ay sa pagkalkalde diri sa siyudad sang Ruas. Subo may nagagwaman nga pangalan nga posible mag-inkwentruhan ay sa gubernatorial race mga KK5. Samtang online extremism group nga 764 ginatudlo nga nagatulod sa mga kabataan sang kalakasan kag kabastusan. Ano bala ining 764 nga grupo mga KK5 nga ginaligar naga groom online sa mga kabataan mag-engage sa pornografiya, sa binastos, sa pag-exploit sa mga bata kag pagtudlo sa ila sang kalakasan. Istoryan tana mga KK5. Samtang presidential spokesperson o kon Undersecretary Claire Castro ginbira ang utod ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Senadora Amy Marcos mga KK5. Kay suno kay Castro tikon tuod-tuod ding ginawinakal sang senadora mga KK5 tingaman tikom ang bibig niya sang ini senador man ka gobernador sadto nga si former President Rodrigo Roa Duterte nagaako in a televised broadcast nga nagagamit sa marijuana kag fentanyl mga KK5. Subo nga wala siya sang balasian. Tiyan mo man sagi niya kapabati-bati si Sininga Utod. O, ginbirani siya ni Attorney Claire Castro mga KK5. O, ang pamangkot rin, ano gining purpose bala ni Senadora Amy Marcos? Is she really fighting for corruption? Tagiban pa nga nagakinabo sa gobyerno nga una bes ko lang taon mo, iya manigani ikaw galingon nga galgal mga KK5. Istoryanta na subong agad rin sa aton nga pagpangalagad. 20 minutos na nagaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Kung may mga minsay, kamungaligay palabot rin sa Foro de los Pueblos, ipadalain na rin sa aton official Facebook page, K5 News FM Roa. Sa liwat, kung may mga minsay kamo, ipadalain na rin sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasan tang inyo sining mga minsahe, mga ka-K5. No? Kung may mga messages kamo, ipadalain na diri sa K5 News FM Ross. And of course, hindi man pagkalipatan mga ka-K5, ga i-like, kag-i-share aton sininga programa para madamo pagay kita sang malabutan sa aton sininga pag-pangalagad. Sa latest update sa dalagan sa panahon ining Tropical Depression, formerly Henry mga ka-K5, ang yara na sa gwa sang Philippine Area of Responsibility, nakagwa na sa PAR mga KK5. Nakagwa naman sa kalalawran sang Pungsod, Pilipinas. Katapusan ini na si Platan mga KK5. Base diri sa forecast sang pag-asa, kay kadasig man sa aton nga banaawa no ba, ado madasig pa sini ang kwan hulog-hulog. Why gid bay dagagwa? Oh, sige. Katapusan ini mga KK5 gada kit-an mga KK5. Oh, hindi ko makita ang numero 5 585 kilometers west sang Baknotan, La Union. Malayo abi kag kumpindoton mo way gagwa. Dudasig pa sining hulog-hulog kung magtan-aw ka. Amo ning lokasyon mga KK5 sining tropical depression na kagwa na sa PAR mga KK5 daw kag sa aton si magkautor ng mga tagpalamati. Ako nang taon ta subong. Why abi sa may gimpagwa nga forecast so far ang pag-asa base nagbulaw-bulaw sila, nagpulupaway-way sila na or base nag-team building. pero ti amo ning latest update mga KK5, why subong sang kuna? Why subong sang low pressure area or bagyo sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Although may nakita kamo sa screen mga KK5 nga may mga cloud clusters no sa Mindanao and Visayas area mga KK5. 22 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Ang pinaka-latest updates dalagan sa panahon ang ginadulong sa inyo sa paborito nga kape sang Banwa. Ang kape nga manamit ng sabor kagaroma ma-detoxify ka pa kaupod naton. DTX Coffee Mix mga KK5, the healthy coffee. DTX Coffee Mix sa mga KK5 naton ang mga coffee lovers dira. Hindi gid pagkalipatan no? Nga ang DTX Coffee Mix amuning kape nga magabulig sa aton sa pag-detoxify sa aton sinigalawas mga KK5. Amuning kape nga magabulig sa aton para maka-focus kita kag mangin alerto mga KK5. katuang naton dira ang DTX Coffee Mix. Kani sa mga suki naton nga mga ka K5, hindi pagsuguri adlaw mo nga wala ka makapangapi sang DTX Coffee Mix, di healthy coffee. Kaya muning kapingay mo sa Marguso, di sugar sugar cane extract powder, may chia seeds pa, mga ka K5. DTX Coffee Mix. Kag amo maning kape nga magabulig sa imo nga makafocus ka, kag mangin alerto. Amo ni ang kape nga magabulig patanla sa imo sini nga memorya, mga ka K5. DTX Coffee Mix. Gani sa ton si Masuki nga mga tagpalamati, tandaan na katuwang naton sa adlaw-adlaw nga tanan ang DTX Coffee Mix. By the way, malayo pa man ang eleksyon, ano palang subong 2026, mga ka-K5, mayara pa sa pila katuig, no? 2026, 2027, 2028. May 2 years pa. Kulang-kulang 2 years, mga ka-K5. Before ang nasunod ga eleksyon. Pero next year, filing na sang Certificate of Candidacy, mga ka-K5. No? Next year. Kadungan sini, malayo pa man ang piniliay, pero subong, makuha na yung matunog na ang istoryahan na yung manspatag sa politika, mga ka-K5. In fact, sa mga kapihan na balaw, sa mga kapihan, may mga sugilano na nagligad ang inistoryahan sa pagkalkaldi sa Roa City. Kibalaan nyo naman, mag-graduate na sa iyo sinigit termino by 2028 si Roa City Mayor Attorney Ronnie Dadivas. May pila to ka mga pangalan nga nagagawa. Mga ka-K5, iniwala pa confirmation halin sa ila ang ginasiling ta pangalan nga nagagulwa pa lang. Nga posible mag-intra diri sa politika sa syudad. Di of course, arada ang pangalan sang tiayon sang alkalde si Mrs. Joan Beatriz Del Rosario Dadivas, mga ka-K5. No, isa ni sa mga nagagawa nga pangalan. May sino pag ito? May iban pag hindi nga posible magagawa o even ang nagpadalaga, nagligad ga congressman pero napirde sa 1st District, even pangalan ni Mr. Paulo Roa sa Nagalutaw man. No, mga ka-K5. Pero hambal tagani, way pa ni confirmation na lin sa ila. Yakidugay pa man ang eleksyon. Pero ginaistoryahan na mga ka-K5. No? Kagiban pagidri nga mga personalities, even ang pangalan gani ni Capiz Governor Fredinilo to Castro, gagwa man nga basi kuno mintraman sa Roa City. And other personalities, probalikan talang na. Diri kita subong sa pagkagobernador sa probinsya. Tibalanta si Governor Castro, ari subong sa isining second term. And may nabilin pa siya nga another one term, mga ka-K5, come 2028. So, ang ginalantaw diri, of course, mapari-elect ka gilang na kung may nabilin ka pang termino, mga ka-K5. Pila karon ka mga kautura naton sa nagligad to nga duwan na ka mga eleksyon na inkwentro ni Governor Castro ti sa una niya nga pagpadalagan di incumbent na the former governor Esteban Evanonoy Contreras, titinambakan tos Contreras. Pagpa-re-elect niya liwat, otro naman mga ka-K5. Now, for the third time, mga ka-K5, kung mag-abot gaman ang eleksyon sa Mayo 2028, may nagagawa naman nga pangalan nga posible mag-inkwentro pagid mga ka-K5 kay Governor Fredinilo to Castro. Gagawa din pangalan ni kuano? Congressman Sunny Lagon, mga ka-K5. Si Lagon nalinini sa Mambusaw kag nagserbe bilang representative sang Ako Bisaya party list since 2019, mga ka-K5. Si Lagon, although kung lang taon ta, hindi ni siya di popular gids kapis, mga ka-K5. Sa ordinaryo nga tao, we're talking about ordinaryo nga mga tao, hindi ni siya popular di sa ordinaryo nga mga tao. Siguro sa mga bulangiro, kag sa mga aras sa ibabaw nga level, ti kilala si Lagon, but locally, mga ka-K5, pag-abot sa grassroots, even sa 1st District, Kagsa madamo nga area sa 2nd District, hindi ni kilala as Lagoon mga ka-K5. But madamo man nakabalo nga siya party list representative before sa Ako Bisaya mga ka-K5. Pero kani tagiya ini sa isa ka engineering firm kag dako nga kuno nga farm mga ka-K5 farm sa mga kuna inugbulang nga manok game fowl farm kag ginapayag karon mga ka-K5 nga posible ini most probably palang or ginalantaw palang kasi mag-inkwentro ni kay Governor Castro tempa mangkot dira ready bala si Lagon nga magkampanya diri sa lokal nga level mga ka-K5 di ready bala ini siya diri mag-intra sa kag magkampanya diri sa lokal nga politika mga ka-K5. Kiti kon party list ya bi do medyo mapusopos baragon. No kon party list ya mga ka-K5 although nationwide pagkampanya mo pero pos ya dagon ang party list. Gadalao gani mga wala pulos nga mga party list, gadalao gani mga party list nga ginagamit sa ila personal nga negosyo. Oh. Pos lang ya dagon ang party list pero mabulubudlay ya mga ka-K5 sudlon ang lokal nga politika. No, damo subong ga pamangkot. Masarangan bala ni Lagoon Encuentron si Castro kag magkampanya sa 473 barangays diri sa probinsya sa 16 ka mga banwa and diri sa Roa City kag pananglitan abi nga mga ka-K5 pananglitan abi nga may matabo nga ang one copies hindi namang in one copies ayhan magamit ini ni Lagoon para madugangan niya puwersa kag magluwas sa pagiging for governor in fact dugay naman ni nagagwa ang pangalan nga posible maginat-inat man magdalagan man congressman for 2nd district kinabalanta naman for how many decades dekada niya Castro na ya mga ka-K5 ang congressman sa 2nd district no katapusan nga apelyido nga nanging kongresista sa 2nd District Andaya after Andaya nanging Castro na mga ka-K5 nagbulos-bulos lang former congressman and now governor Freddy Neil Otto Castro kagang iyang wife si congresswoman Jane Tan Castro mga ka-K5 subulos-bulos din sila dito and later on ang gobernador namutan sang tawo ginpasaka sa Kapitolyo mga ka-K5 magluwas sa pagka-gobernador nga gagawa iya pangalan nga posible dalaganan niya araman bisan sa pagka-congressman sa 2nd district gagawa man iya pangalan pero may pila karon ka mga sources nato na gasiling nga mga ka-K5 nga ti do preparado man ang mga Castro sini no do preparado man mga ka-K5 una besti ang gobernador kuan niya veterano na ispatag sa politika. Kabalo na niya mga ka-K5 sa mga diskarte. Kabalo na niya sang mga pagpangita sa mga amigo kag pagtraidora na ispatag sa politika. Amo na niya mga ka-K5 ang realidad. Kabalo na ni kung sinong iapinon, kung sino mga kontra niya, sino masaligan niya kag kung sino ang may posibilidad gamangin traidor sa sulod sa iya sininga circle mga ka-K5. Kaya di tanan niya nga tao sa sulod sang circle mo sa prangkang istorya, hindi tanan nga tao sa sulod sang circle mo, apin mo na. May ara na da nga sikreto nga espiya or traidor. Ti sa pagkabitirano si Nini Castro, mga ka-K5, sang gobernador sa patag sang politika, ti dosunado niya na ni mga ka-K5. Pero ang pamangkot, bala, magadalagan siya sa sininga final term or last term ang gobernador? Tapuson niya bala ini? Or basi magpauway na siya considering mga ka-K5 nagaedad na si Castro? Hindi na sang kapareho kapagsik sang una mga ka-K5. Pero ang utok ara gyapon gagata gyapon ang utok mga ka K5. Gagata ang utok ara ang kaalam. Kag kun magapangayo o kabulig, di kahupos lang mangayo bulig sa kay Castro mga ka K5. Mina lang kun kay isang screening committee sa palibot sang gobernador amo lang abing nagapaawat mga ka K5. Amo lang ni nagapaawat kag nagasablad. Pero kung gadirekta kabla sa gobernador, kahupos-hupos lang i-distoryahon. Tuman kahupos-istoryahon, tuman kadali palapitan, madasig mag-aksyon mga ka-K5. Ang gapaawat lang gid, gapaawat, gapabudlay, kagkisa mo pang nagabalibad, kagadinalok, nga pamatsagan mo bala, duhalin sila bulsa, ilagi na bulig, ang mga kwan, miyembro sang screening committee. Hindi Canada kasulod sa opisina sang gobernador, kung hindi kapag kilatison sang screening committee mga ka-K5, hindi ka makapasar sa mata sa mga mata pobre. No. Amo na da kung kaisa. Pero kung magdirekta kas gobernador, bisan di mo lang mabungguan, di ka mo magsugataay, kay sugilanon ka mo, kahupos lang gid mo. Why duruga mo, mga ka-K5? Why kasang problema? Kisang manog panaog sa salakyan niya, makitaay ka mo. Mabatsagan mong iya sining sinseridad ko na makasugilanon mo. Pero kung makasulod si opisina, ara na dang mga kwan, ara na dang miyembro sa screening committee, mamu mabalabag sa imo da. Tiba lang tayan ini, mga ka-K5. Kaya pamangkot diri, mas takuran balan nilagon, inkwentron si Castro, considering, tuman kahumot ang gobernador pag-abot iya sa acceptance ang publiko. Tuman kahumot. Bangod man siya sininga mga programa, mga proyekto nga ginapatuman, kag of course ang pagtindog niya siya sininga slogan nga may gugma na may angga pa, no? Nga madugay niya nani nga campaign slogan and political slogan mga ka-K5. Although isa lang guro sa mga bagay nga makabig daton dre nga do na kulangan ang publiko and even mga sports enthusiast, amo ang medyo kulang-kulang kita sa pag-invest sa programa sa patag sang sports, no? Sa aton sports development program do medyo kulang-kulang tada mga ka-K5. Pero pag-abot sa ibang nga programa sa financial assistance sa mga nagadangop sa Kapitolyo do mahapos problema sa mga ospital, mamadasig mag-aksyon. I mean sa pagpangayobulig sa mga problema muda sa hospitalization, burial, educational assistance, no, pag-implement sa mga programs and projects, kag kung may mga problema, pila ka mga grupo, mga kakulangan, ito medyo mahapos-hapos mga ka-K5. Pero muna na mo, ang negative factor lang, ang mga tao nga nagakural sa gobernador, nga amo kisa yung nagapaawat, amo kisa nagabalabag, mga ka-K5, nga ma-maintain sang gobernador ang yasini nga maayong nga image. Nga mahupos istoryahon palapitan kang madasig mag-aksyon. Kaya mga nagakural sa iapalibot, amo iyang nagabalabag, nagaupang mga ka-K5. But sa pangkabilugan, ti do, kung sa prangkang istorya, do medyo mabudlayan isla yung kwentro kay Castro. Uy, gani katakod to si former Governor Contreras. Kati, una nilang sambuana ay kwanto incumbent governor, arang makinarya kagarang kapital. Pero tinambakan mga ka-K5. Naging kwentro liwat, perdi gyapon. Much more nga ti, ang si Congressman Lagun mag-inkwentro, may bastante balay ini nga numero, may bastante balay ini nga makinarya, kag suportalin sa masa. Tibalantayan tana mga ka-K5. Inikwan pa lang, no? Mga ginaistoryan pa lang, mga ka-K5, malayo pa man ang pinili ay, pero next year, filing na iya sang Certificate of Candidacy. Pero wala pa sang pronouncement coming from Lagun's camp or even the governor's camp. Kung bala madalagan sila liwat o kung hindi mga ka-K5. Ini, kuan pa lang ginistoryahan, kag mga posibilidad gaginalantaw sa publiko mga ka-K5. Let's all wait and see kung ano sini masunod nga matabo. 23 minutos sa nabili ng test kita magdangat sa takna nga lasa 8. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos, dugang nga mga balita pagkatapos sa mga panumdot. Foro de los Pueblos, K5 News FM.
5: Ethereum Bio.
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang Ethereum Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
5: Ethereum Bio. Ang Ethereum nga may Visio. Ang Visio nga may Ethereum. Ethereum Bio with Visio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Ethereum Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
5: Ethereum Bio. Ang Ethereum nga may Visio. Ang Visio nga may Ethereum Bio.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics na ginupdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sa pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
5: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Jose, Karen, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
5: Mighty C, epektibo, garantisado.
13: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, sa ka-sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun. Magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anapawang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
19: Gagabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman.
19: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa?
19: Kag nagabaho ang kilikili?
21: Mag-Clinica Dayo Fresh
19: para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinica Dayo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinica Dayo Fresh
19: para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Extend Food Superman for Men.
22: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
5: Extend food supplement for men. DTX 500.
23: Ako si Salvador Estanina. Taga Davao Capiz. May

0: ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: Puro de los Pueblos.
6: Roldan Besana Villarreal.
5: Para sa Puro de los Pueblos.
6: Puro de los Pueblos.
7: 17 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga last 8. Kung may mga minsay ka mo'y padalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sini nga mga minsahe. Medyo mabunubog na agad ta kay na, no? Hindi tanto ka ginot, mga ka K5 kagsubong, hindi pa man tanto ka init. Namigid suguran agad ako nakapangapi kabalasang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Muning kape nga magahatag sa imo sa benepisyo sa imo ikayang lawas mga ka K5. You know what? Ang iban sa aton sa makauturan nga mga tagpalamati, kwa ni, kung ka isa, nagakuan kita, decide sa mga bagay-bagay, ngayon, tuman ka importante para sa aton sininga kabuhi, mga ka K5. Pero kung ka isa, do makibot ka bala nga do, nag-loading ka, mga ka K5 do, kabudlay maminsar, nagakaduhungan ka na lang. Why not nga kuha ka to sang tasaw, kuha ka to tasa, kuha ka to termos, buksan mo ang sachet sa DTX Coffee Mix, kamagtimpla ka, timplahian na yung mga ka K5. Bangod ang DTX Coffee Mix, nagabulig ini mga ka K5, bangod sa iya sini nga natural nga mga panakot kaparasang ampalaya, chia seeds, gagdi sugar, sugar cane extract powder, mga plant-based ingredients, nagabulig ini mga ka K5. Sa aton i kaayong lawas, sa aton nga brain and body, mga ka K5. Ginasuportahan sini aton overall brain and body cell health, mga ka K5, bangod siya sini nga antioxidants o kon botanical components nga ra sa DTX Coffee Mix. Nagabulig ba ni mga ka K5 sa pag-promote sang healthier blood sugar levels, pinagay sa pag-reduce sa mga pag-reduce ang cholesterol sa aton sini lawas. Bangod man sa natural extract niya, kag fiber, kapresent chia seeds, mga ka K5, nagabulig man ni suporta sa aton digestion, mga ka K5. Kag nagabulig man cleanse sa aton siningalawas. And sa mga ka K5 tanga gusto mag-sexy, gusto mag-jita, DTX Coffee Mix man ang imo sining nga katuwang. And magluwas sina, buligan kaniya maka-focus kag mangin alerto. Gani tandaan sa mga ka K5 naton nga ang trabaho nga require sa paggamit sang utok. Anuhin nga trabaho la gagamit utok man. Tanan man siguro sadlaw-dlaw ta nga pagtrabaho, sadlaw-dlaw ta nga pagginawi, gagamit gid kita utok tagapaminsar gid kita. And makatuwang gid sa aton mga ka K5 ang DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Gani sa mga ka K5 naton da isli na dang kape nyo nga ginabinakal siyang giari now. DTX Coffee Mix, 18 pesos lang kada sa say, tuman ka damo sa benepisyo nga dala para sa imo, ikayong lawas mga ka K5. Tandaan na, sa healthy na manamit pang kape, DTX Coffee Mix. Kapod naman ang DTX Premium Coffee, Prebio Coffee mga ka K5. Babakal ni sila sa mga butika, malapit na sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada, kag mabakal sa sentro sa balaligyan, mismo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, sa tabok sang PLDT. Ang DTX Coffee Mix, no, kadto lang sa butika, available gid ni mga ka K5, 18 pesos ang sachet sini. Ang isa ka box, pulo ka bilog. Pulo ka sachet ang unod sa isa ka box, mga ka K5. No, gani kadto sa mga butika or mismo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness

0: Center mga ka-K5. Ma'am Gianna Velciloso, may aga nag-monitor na dire sa may barangay Luktugan si Eshap. Balan kong ginakapin niya sinisubong DTX Coffee Mix. May aga Ma'am Gianna Velciloso. Bilin Sunyo sa Ganson, Hamindan, gapamati ng Sunyo family. May aga MJ Joy Quebrantar Abalo. May aga Rodolfo Evangelio Jr. Kay Ma'am LC Acuña nagapamati naman. Madamo gid salamat Ma'am LC Acuña. Kay Tristan Wyatt Gulay, maying aga. Leo Jen Biliones, kag kay Ma'am Roda Donato Amago, dira sa may barangay Dinginan. Good morning. Libon, South Cotabato, nag-monitor man. Salamat, Ma'am Vienna Villaruel, dira sa may barangay Libas. Liwayway Bartiso, maying aga. Bilinda Prologo Martisano, nag-monitor na. Si Ma'am Lisa Barrientos, nagapamati naman sa may Tambakulasi. Mildred Mina Delphine, dira sa may barangay Kulahaw, nagapamati na. Madamo gigi salamat. Ma'am Irene Macario sa Macarion Magbanwa Family sa may Banwa Sang Dao. Rhea Umbas Kalinao Balbona, Ma'am Roda Donato Amago. Good morning, thank you gid sa pagpamati. Sa kay Leo Jan Bilione, salamat gid sa pag-monitor. Patrick Matias Robles sa Matias and Robles Family sa Lantangan Pontevedra. Madamong gid nga salamat mga ka-K5. Kagkay Rodolfo Abilarde, dira sa may barangay Lawaan, nag-monitor. Madamong gid nga salamat. Ambal ni Bilenso, niyo tigpilang box ang DTX Coffee Mixer. O, kung 18 pesos ang sachet, 10 sachets per box, multiply mo sa 10, 180. Pero ba, si makaayo ka man, kaysa ka box manimo baklon. Kadtulan na sa butika, malapit sa inyo lugar, dira sa Mindan may available gini sa mga butika na mambilenso niyo. 11 minutos na nabili ng test kita magdangat sa takna nga las 8. Sanayon kung may mga minsay, kamo'y padalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta ang inyo sining mga mensahe mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Ginkumpirmar sa Department of Education Capiz Division mga ka-K5 oy sa mga abiyan tada galia nga mga kuano mga sa mga presidente sa PWD dira sa banwa sa pilar sa mga pilar ninyo nga nagapamati subong pwede ka muda kabakal sa mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Well Center ni Dr. Ramil Oy sa mga presidente sa PWD sa inyo barangay. No? Extra source of income ni nila. Gani para makabulig ka mo sa mga utod tanga mga PWD o pwede ka muda ka-avail sa mga presidente sa PWD sa inyo mga barangay dira sa Banwa San Pilar. No? Kaga pwede man ka muda kabisita sa opisina ni Station Manager Sir Jobert Lago. No? Available man da mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5. Sa dugang nga balita diri sa aton nga pagpangalagad, ginkumpirmar sa Department of Education Capiz Division nga may mga na-record gidman nga kaso sang bullying diri sa probinsya sang Capiz. Sa mga eskwelahan under sa DepEd Capiz Division mga ka-K5. Base diri sa datos, nagdangat na sa 203 ang na-record nga kaso sang bullying or cases sang bullying sa mga eskwelahan as of June 29, 2026. Nag-start ini ang ini nga datos halin ini school year 2024 to 2025, school year 2025-2026, kag subong nga school year 2026-2027 mga ka-K5. Naglabot na ini sa 203 ka mga kaso sang bullying mga ka-K5. Ano ini nga mga sahi? May physical bullying, social bullying, cyber bullying, retaliation kag gender-based bullying mga ka-K5. No? Ang maayo sini although may rec, although masiling tangati do kadamo aw. Pero maayo sini kay gina-record na. Gina-monitor sang DepEd, may data na. And I believe nga kada may ma-report nga kaso sang bullying, gina-aksyonan mga ka-K5. Sang aton sini nga pamunuan sang DepEd sa tagsa ka mga eskwelahan, gasugod sa classroom, tubtob makalabot sa igdulungog ya sang tagdumalan sang kada mga eskwelahan. Kay sang una, ang awareness ang kabataan sa bullying hindi amo. Way takabalong ginahimo gali is already pagpambuli na. Banta mo do ginakutaw-kutaw ka lang, ginadaskalan ka lang. kundi ginabuli ka nagali until such time nga mapektuhan na ang biktima. Hindi na mag-eskwela, nahuya na, nahadlok na. Kag madamo pang iban or ang iban ginasakit gidyagani mga ka-K5. No. Kag diri sa aton iya subo nga moderno nga panahon, wala sa ang lugar iya ang ginatawag nga pagpambuli mga ka-K5. Bangod kinanglan ini nga i-address supposed to be immediately sa pamunuan sang kada eskwelahan. Pero ti ining 203 nga record no? School year 2024-2025, 104. School year 2025-2026, 89. Kagsubong ha, bag-o pa lang nagsugod ang school year 2026-2027 na pulo ng na-record mga ka-K5. Walo diri ang physical bullying, isa ang social bullying, kag isa ang retaliation mga ka-K5. Di kabay pa matutukan ini kag hindi na masundan. Ma-address immediately. Bangod wala sang lugar ang mga bully sa mga eskwelahan. Anong makuha mo kung gapang daog-daog katawo? Wala man. Meaning may kakulangan sa kaugalingon mo, amo na nga dira mo ginapaagi. And ay balikan tani kag tutukan tani mga ka-K5 diri sa Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdom.
1: Foro de los Pueblos. K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: TTX 500. TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Generoso, storyanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga discussion si Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500.
3: Isa sang mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka sir boy sa tunog sang tubig nga tubod, no? Sa stream, mm-hmm. sa very relaxing so yung mga Japanese mahilig sila, therapeutic na, no? Ang mga busay,
4: music
3: no? Kakampyon.
4: Pero therapy.
3: Mm-hmm. Music therapy. Pero ti anon mo ni kun bungol kabi? Paano mm-hmm. mo mabatian ang words nga I love you? Paano mm-hmm. mo no kabulubudlay?
1: TTX 500.
3: You know what? Ang aton dlonggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate especially ang aton nga eardrum no naga-vibrate na sa any move or any sound nga batian nga vibrate ina kag that is being translated interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo and ini siya very sensitive sa pagtaas fluctuation sa imong sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini balang kwan ka hypoglycemic way kabi ka kahaon gabagting na mabagting na sa anay kung stress ka amo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imong blood sugar levels. Duwa ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013. Naibaluan sini nga ang sobra kataas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
1: TTX 500.
5: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilang imo blood sugar sang una?
5: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
3: Ano nakadugay ka na ginom?
5: Mga sobra na isa ka bulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
1: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
4: Mostly ang gakabungol tigulang.
3: Husto.
4: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
3: Oh, araman,
4: the reason
3: oh.
4: one is taas ang antioxidant.
3: Oh.
4: Pero see. May mga bata nga mas bungol pas tigulang.
3: Aha.
4: Isa ka na... pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilalulunggan.
3: Justo.
4: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
3: aging.
4: Of the reason.
3: Oo.
4: Wala na gabase sa edad.
3: Pag edad mo, abido
4: ka. Kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
3: Hubin pa.
4: Like in general ba?
3: 70 na, pero daw 60 lang.
4: Daw 60 lang. Daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang. So, diri like, nagpabalo nga kung puno sa antioxidant di mo lawas, hindi dali basta matigulang imo nga organ.
3: Amugid. Sir Boy.
4: So, kung so, pabungol ka, way ka ganyan ng antioxidant.
0: Oo. Kag hindi ka nasig mabungol, no? Especially kung exposed ka ba permi sa loud music.
3: Amo man na, isa man na, doktor.
4: Excessive noise exposure.
3: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Ining singgit sang misis na ito. Isa. Makabungol.
4: Makabungol? Para di ba gubay mo ang longgan, layas ka.
0: Palayo ka na.
4: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-DTX ka para may panglaban ka.
3: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalom, porting makina, gawad sa bangko, the more ka mag-DTX, mag-MIT C.
0: Correct.
3: Ang ligan ng inyong pamatinan.
4: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan. Justo. Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's araman, viral infection, guba imo ka na, pamatinan.
3: Pamatinan.
0: Ma-infect ang dalunggan mo, inablangga tulo na.
3: So ini ha, simple
4: meningitis.
3: Lang. Meningitis. Meningitis, saman, maka-affect sa imong...
4: Apika, inflammation sa imong brain.
3: Example, wala ka gadya balatian, but old age will eventually destroy your
4: kagrabe ears. Kagrabe diabetes sa Sir GP.
3: Grabe kit.
4: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga mong rason nga nagkaguba ang imo nga palamatinan.
3: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan na ton ang aton nga dulonggan. DTX
6: 500! Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ka na papagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kisaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga ulo.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauhaw.
10: Kasi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
1: DTX 500.
12: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol, around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Wala po na siya
1: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C!
14: Babaka ang abutika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Mercy, at pasok nag-a-star sa Colab City. Termila ko ginaubo. Pag-sip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
15: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap.
14: Mamakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagamon. Kinabuhan na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
14: Pabasa butika.
19: DTX Coffee Mix.
20: Leslie Katay, mahilig id ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim.